a tsebeletso ke le sedi ma bua ka rata ya nhlepile ke bona tya go le share gear ng ka ihopola hantle motho ba ratua le montsana sa tsa bo dikitse pedi le 2009 ke yona na 2009 2018 mono ke sa etsa di beauty contest motho sa tsebele mantsoe a pina hantle ha e wotla mona.

0: go go ikengetsa le sotho sa mono sa utlwe letho ka nako ntse to girl you are my angel ona o ikemeng a tsome la mone senzi you are my loving angel girl you are the friend that I need velo sa utlwe gantle o ntse o tshweng o sofe e nama ninga believe o duotla ditlhong mona Lesedi FM ke molelo a re thewa dikalaneng la bone bekeng kgwedi ya leetswe tlhela matsatsi a la 17 go dumediswa ko ka kodu ya e motshomoga tuwa seponono maqhumong a kgaso tholi wa thata o tsoka mmala tlolosang gonomekile sa re ke motlhana bituo motsanong a fanserense re sa botong ke ya thobi o teng motsana dipakeng tsa motse wa fepenageletsa setogone o tla o fumana mono he bang ba o bitsa thapelong bang ba o bitsa mmoko jelo o tla fumana teng he ga mota o yone e bothanteng re tla ke re phamise matsogo ke leboga maseding phatlhalatsane ne di ya mesora bo sa fele mogena wa kgotso ya boetseng a re fa mogauka jeno ore re tlotla re gokangwa mmogo ke maqhubu a gaso gotlhe mo o leng teng mosebetsing o lapeng o leetong ke santse ke phamisa matsoo kere kgotso ya mogena tle wa teletlhe ke boele gape ke boloke ka tibi ya fubeng sa ka tlhompho ka nanelo yona ke tle ke lebise basebetsi mmogo botlhe seponono ba entse mosebetsi o gabane tshebeletsong yanama lenong otlhe ya sa fetile ya lesedi FM ke ya leboatsholo wa loka okea o qala letsatsi ya monate a re qbia wa tseba gore ga re theoa dikaleleng kwano labo mantang wa fitlha labo ga go tena le video ga moloi a the nna ke dithagola tlola labo ene ke di latlhe jalo letsatsing lane la labotlhano ge tle ke diale o tlo tsebo gorena ke di fetse o tla di lebelela ntle le o senya nako ka jeno e tla re fitlha metsotsong e masomebedi la metsometlhano re ya gore reng ya boraro nna le wena ge tla jalo komo e motshomo ga tuwa ge tla ke re itlhatlhobe hashtag boitekolo hashtag introspection ge ke re tibise maikutlo bakeng sa go shebana le ditaba tse re agang tse re thusang tse re matlafatsang motho ka mongwe gore bophelo ba gago botle bo tsamaye ka tsela o lebeleletseng ka yona re tla tshela madiboho ka nkano ra boraro ge tswela pele o jalo komo ge tla nne ge ditshware re phethele goreng ya bone ke o fe monyetla bakeng sa rotloetsetse baratio ba gago letsatsi ge tlo ditlotsa mo na le mane tsentse di etsala aforika borwa aforika lefase ka bophara empa ke rata gore ke tle ke thagole ka mantswe a reng go basadi botlhe go bana botlhe phephi matebele a matle mme ke rata gore le tle sireletse he nakong ena e boima aforika borwa e na re bonang e bohloko ga kana ya dipolao mme ke rata gore tle le sireletse he mme le boloke ka tsela tsotlhe oe re a rapela gore ntate modimo wa tla re thusa kena dipakeng ka nnete re tle re ketso tsena tse motsemotse soto tsena tse bohloko ka nnete maponesa a tla sebetse ka maatla gore dikebekwa tsena di tle di tshware bakeng sa gore metse le metsena gone e tle e bolokege gape lesomele metse moraro metsotso moraora ya bobedi tshebeletso na ke ya gao yeo e ratang lesedi ya fm ke molelwa mabidi wa ka ya ratang ga re tlo tsamaile le tona mmogo ke ile ka dithagolatlhe a monate ya gololang ka mafoso a tsamaya le makase hafi ba re jalo halleluja sheke angel ke ngwe dipina tse ke di ratang gago olo tseo re gotseng ka tsone motshomo ga tuwa go le monate ka tsela e kgethileng mabedi wena ya tlong ka leeto kapa ya tloba ka kagolo leeto la letshebeletso ena le tla lebakamane ka bali ke rata gore o tlo mamele gantle ka tlhoko ke a tshepa o se o lokisitse diparasporoto tsa gago so qetile o patala so qetile tsotlhe o sobile o rekile le diphatlhonyana tsena tse bobebe ee ke la ka tshobe ke nyana e fetileng ke re ga o tsamaya le ntate o tsamaya le mme go monate ya gola le ya bali mmogo bane vale dimeta tsa aforika borwa le dimeta tsa vale tsa bali kwana ga di tshwane dimeta tsa ka kwana di batla di na le matlhatlha a mang a tshabjang o di otla disanteng tsena tse ganyang santeng tsena tse ganyang kgotso tse tshwedtsena jale ke a tshepa tsotlhe tse kago fela di se di eme di emetse letsatsi leno ka nnete e sale ke emetse letsatsi leno ga o bana ka ba ka opola maqhekua ka kamane ka qebing vepenare hai o na le letsatsi le bakileng mabina pinyana e motshomo ga tuwa le mosena a se qalamana ba o ka botsa ntatemoswake re ya o leboa e sale re metsatsina jale ga ebe ka nne tlong ka leeto go ya ka balikemane a ko imamelela ditaba tsa botlhokwa ke tsena mmedi wa tshebeletso e ratwang
1: baeti ba bale nna le se le itukisitse palo ya matsatsi kadile o theoa jwale
2: re leba paradaiseng
1: ga e ba o tlo etale lesedi fm ya bale entle ditefelelo tsa gago di eme jwang ke a tshepa o tletsile go lefa ka botlalo a ke ekeke e fitlhile jwale nako ya go paka mekotla ya gago nagana fela o se o le mabopong a matlha a lewatle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botšhaba bo ikgethang mme o iketsetsa megopolo e o kekeng wa e lebala bophelo botlhe ba gago ya sešhekešhekeng se e tumeng sa bale e tlo re ga o re papa tlabe re le boema fofaneng ba matshaba ba OR Tambo re lebile boithabiso mo sa le baleheng mo re tsamayang ka di 31 October o fitlhelela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya o e lokile tlhatlhoba ditokomane tsohle tsa gago tsa leeto lokisetsa diaparo tsa gago mme o itukisetse leeto le makatsa mmogo le lesedi FM bankeng sa tlhagiso lesedi e nngwe e ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa botlhokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhagiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se e o emetse hashtag lesedi FM travel bakela
0: a ke o taba re le babali pakela lokisa ditaba tsa mabelo ka e a ratehanga cheni RSA revolution SA temba

0: pina ke mona tsebele se gona sedi a KO wa re jola u ke la go fa dwelier truth za majobe ntawo yame mashume amabedi a ina le metswe mihlano re ya horeng ya boraro ke nako re nna le wena re tlereje lokomo re tlhatlhobe re itekole ke gata go netefaletse mo bedi a tsebele tsela sedi hore ha wa senya nako ya hao ha o nkile qeto ya hore o tlomame le radio ha ho re jwang ka nako ena wentse kgetho wentse qeto e ne paitseng ha holo gobane ke dumela le o feleletseng gore mosebetsi o re o etsang kwano le gore be ka nako ene re tlhophisa taba tsa bohlokwa bakeng sa gago molemong wa gago ke gona go tla etsa bonnete ba gore ka nako tsotlhe o a matlafala o fumana tshepo o fumana tharollo o fumana kgotso o ba le monyetla wa gore o ko phomole ganyane o ko theole maikutlo o tibise maikutlo bakeng sa gore o kile bona nthwane ga motho a re gwa ba wa re kokololo sealemoya tshwanetse setse ba le bophelong ba gago ha o semametse kore o utlwe gore ga ba re kokololo o utlwe gore atšhe ka nnete ke iketseditse molemo o mogolo ga ke ile kanka qeto ya gore ke tla ke mamele sealemoya mamedi ke re ka metlhala matsatsi tshwara pene ya gago tshwara pampiri ya gago tshwara pene ya le pampiri go a tseba ntho ne tlo o thusa wena ya nang le buka e sale ke goge ke buka e tla o thusa golo ka nako tsotlhe ga boima ba bophelo bo o gatelela gotlele bukeng ena ga o e phetlhe e tle o gopotse taba tsena tsa botlhokwa gobane re o fa gantle mona re o fa moriana re o fa pheko re o fa tsela re o fa mosupa tsela go tlo tseye gore ga o tomana le diphepetso tsa bophelo gore ke tse boima go le o kae wa tsebe gore tshebeletso ya letsedi ile ya go fa thagololo kapa ele ya go fa tsela re o tlobele tsela tse ngata tsa go gagolola bothata ntle le gore o tlo nkuwe ke maikutlo re boela gape-gape re o fa ditsela tse ngata tsa go sheba bophelo gore o tlo o tsebe o etsa diqeto tse nepagetseng ke ka one o leng botlhokwa gore o tlo ngole taba tsena tsa botlhokwa di tle di utswele molemo o tle o thusagale mme ke rata go ananela tlhe mabedi a tshebeletso la sedi ka bona melaetsa e ke nang kwano mabedi a tshebeletso e ratwang re motshomogati yo madume tlhe re na le wena seponono go jele ka tsebe ke mane ka Thaba Zimbi Limpopo lapeng ke mane monyakeng versus Brown ke a leboga ka mmino wa gago monate upantšhetšhe ka Thaba Zimbi Limpopo lapeng ke monyakeng versus Thaba Zimbi mane ke mane mo digolo tsena dinggolo ke sebaka sena se nale digolo tse golo mozwake re na le wena tlhe Harry Smith 88.4 sebaka The Big Fish Warase Bay # Dikalaneng e motsho moratuwa ke na le wena 88.4 Sello Mabaso o kamane ka refeng kgotso Dansville ke a leboa maetapelo wa ka o getile tshebeletso ya lesedi o seng gona o mmileng o letong kana motsotso o lapeng kganolotso mosebetsing ke sa lebale bana besotlhe balebedi botlhe dikarašeng tse fapaneng tsa mafura e motsho moratuwa e kile ka feta go ye nngwe ya dikaratšhe kaekae mane maokembane ee ka kopana le bontate mone magela monna ke ena ka e bona ka nnete radio ba e kantle ba e beile kantle e nngwe e ko kaka kutlwe ke thabile ka tsela ngwe kgethileng re banna ge le boale sedi fm ge le boale sedi fm re a tlabolleya re a thusagala ka nnete ke a ananela matebele eso ke sa lebale dipetlele ditleliniki tse fapaneng e motsho mogato bontate bomme ba dinthogonthogo bana beso ba kena di-nife shift tjena ntate ba nkang di-staffo jalo ke ntse ke phamisa matsogo ba etapele baka ga re nne re sebetse gantle mme letle le sireletse le boloke ka nako tsotlhe motsho moratuwa re na le wena ke kgalitlhagane ka baleka o kamane ka Dansville lena e motsho moratuwa re na le wena kwa Thaba Bosiu traffic Masangane ke a leboa kweteso e motsho moratuwa ke na le wena ntate Mpiti kamane ka Oakney re metsong ena mashome ke na le motsho ge tlhare ke na o tsona seponono ka jeno mamedi go na le taba ka jeno ke ratang da le wena re tlotla re shebisana le yona ka yona mme ke kere ka metlhale matsatsi ga re fitlha segotlwaneng sena sa rona sa boitekolo o tlo o seka sheba batho ba bangwe o tlo o seka supa batho ba bangwe ka menwana o tlo o ichebe bakeng sa go tlo ikale ntho ena re bitsang boitlhatlhobo boitekolo ke ntho e re tshwanetseng re etse letsatsi le letsatsi gora le gora motsotso le motsotso kgwedi nngwe le nngwe beke nngwe le nngwe selemo le selemo ke ntho bohlokwa gagolo re tshwanetse re etse goba e tla re thusa go ikananela le gore re tle re tsebe gore na bophelong ba ka le ba gago ke dife dintho tse re tshwanetse re gole go tsona ke dife dintho tse re tlamehang re di tlaole ke dife dintho tse re tlamehang re maatlafatse go tsona a motho ga o sa etse jalo ga o tsebe na o ya pele kapo ya morago boitlhatlhobo botlhokwa mono gobane o kgona go tseba gore na o ya pele kapa o ya morago ke dife dintho tse o di etsang gantle ke dife dintho tse o sa di etseng gantle go gantse o tlamehang o di tlwaele kapa motlhomong o maatlafale go tsona le fela jalo le kgwebong kgwebong ha o sna ntwe ne re bitsang SWOT analysis yene re shebisang ha ho le go yona gore na matla kgwebo wa kae dipipetsa go bedi ka mefokola kgwebo e kae mengetla kgwebo e kae o ke ke wa tseba gore kgwebo ya go ke ke wa golo rekisa makwenya kapo rekisa eng o tshwanetse o be le ntho ena o eetse gore o tlo fumane o tlo tsebe gore na phaelelo ya gago e tlisiwa ke ga o etsa eng ga o seo tlhokometse gore phaelelo ya ka e tlisa ke taba ya go na ntho ne o thong fela ke customer care ena o tlhokomela bareki o tlo fumana gore phaelelo ya gago e tlisiwa fela ko obane ga se go batho ba rata go reka setlhagiswa sena sa gago empa ba rata tsela yo o sebetsang le batho ka yone ke yore tlisang batho ba bangata go wena ka nako tse dingwe ke tsela yo pakang setlhagiswa sena sa yona o e rekisetsang batho jale o tlameya o tsebe gorena se o sebeletsang ke eng jalo fela le bophelong ba gago ga o sa tsebe gorena o sebeletswa ke eng go tloe pele ke eng ntho ena e o thusang yeo jang ka nako tsotlhe go ba boima gore o tsebe ona o matlafatsa kae koloi ga o sa tsebe bothata ba yena bokae ga o tsebe o lokisa eng ke ka gona nagtho e re ebitsa ga o isa koloi mane serviceng kapa e le o ka e lokiswa ba etsa ntho no thweng e diagnosis le ga o ya sepetlele o ya tleliniking pele o fuwa meriana tshwanetse re tsebe gona o tshwere keng o ke ke wa alafa ntho o sa e tsebeng go botlhoko wa lafa ntho o sa e tsebeng go botlhoko ba dikamanong tsa marato o bona wa lwana le a lwana metlhena le moratuo wa gago le a lwana letsatsi le shebele dikela fela ga le tsebe na sesosa keng le lwantshwa keng ga o tsebe jale ga le sa fumane sesosa mooko taba bothata o na bo kae motso wa taba o kae ke ke wa tsebe o tlhoketsetse o lwantsha makala bothata bo metsong kwa sepolono re ke thole o tla lwantsha makala mona gathe bothata bo kwana metsong tlase tlase jalo boitekolo bo thusa motho mongwe ke tla pheta ka jeno ke tle ke bua gore motho yo molemong ya sa rateng go lokiswa le go itukisa a ke ke ya gola bophelong mme ke tla dula ntse ke tsa motlhala ka nna ke se ke ka ya gole ga ebe ke sebohodi se batlang go gola sealemoyeng ke batla go gola bobohuding bona baka ke batla ke tshwanetse ke gole nthong e ne re bitsang content go tlhophiseng lenaneo gore motho o se ka tla mo ne o le mphuthe motho o tsebe mametso mona ke diprofeso mametso ke batho ba fapafapaneng ba bangwe ba batho ba mametseng ke batho ba tsebang dintho tsena go feta le wena jalo ga o tla kwano o le sebohudu tlame o etse bonnete ba gore o tlhophisitse ntho e nngwe le nngwe jalo ga ke le sebohudu tšhenamelatsebetswelesedi ke tshwanetse ke etse bonnete ba gore ke sebohudu se kgonang go mamela ke bua sealemoyeng kwano ga ke tshwere lenaneo fela ga ke gotsa kwano ke kwala maiko ke tshwanetse ke le mamela gagolo ntho eno ya gore ke mamele gagolo e nthusa gogolo ke sa pheta mme ke tloetsa motlhala ka nna ke le sebodi ga ke tloetsa motlhala ka batho ka bo Jeff Bezos mona bo Elon Musk ke etsa motlhala ka nna le batho ba bo gaufinyana bo bang bobebe go tlo tsebe taba tsa bone ga ona motlhang ke tla gola ga e be metlhena ga o tho go nna e motsho moratua aa mona lokisa mona lokisa mona lokisa ke tshwanetse ga o ke utlwe taba tsa mofuta jwa che go na le tse dingwe tsa dintho o tla di mamela ka nako tse dingwe o tlwa ache fela o ntse o tlhoka ya fatshe o dule fatshe o ithuise fela ma le ga ntho ena e fitlhile ga botlhokonyana fela motho ena o le ka o nthusa ga lemelo tse dingwe di tla di magenefa fela bogenefeng ba tsona di a o thusa ga o na motho ya tla loka lefatshe mo go sa tho yena aa kapa lokisa mona lokisa mona ka nako tse dingwe ga se taba ya go tlhouwe kapo ba o monela ke taba go thusa wena ga olo thaka ena ka ene motsho mogato go thata ona jwane batho ba golo ba kgone le o galemela kapa le o thusa gobane re botse banyana re tseba tsotlhe ga o na motlhang ke tla fitlha se ya le moyo mona ee ke nnete ke tsa dilemo tse ka bang lesome le metse e supileng gona jale ere ke bone lesome le metso e supileng ke etsa mosebetsi one wa sealemoya a the kwano e tshebeletso ka lesedi ke na le lemo tse ka bang tse tharo ke le kwano jale ke batla gore dilemong tsena tsa ka tsao ba sebohodi ga ona motlhang ke tlage ke se ke tseba goba motlhang kere ke ema mona ka sebete kere ke se ke a tseba ke motlha letsatsi la ka la go fela ga talente ena e ntate modimo wa mphileng yone gobane mona re ithuta letsatsi le letsatsi re gola letsatsi le letsatsi jale temo bo hlokwa kile hona le batho ba tsama yeleto lena pele go nna ba seng ba bone dintho tse ke sokang ke kopana la tsona sia le moye ke tla le motse thago ke le kwano se boletsweng le sedi jale ke tshwanetse ke mamele ha o thuna ke le tsokile bone me re re dielo ke batho kana ko nngwe he o skamamela hela ke batla o vetse nete ka jino ha ona batho ba sa holeng jolo ka batho bana nang ba tseba wala motho ana nang wa tseba ha ona motho ya sa holeng jolo ka motho yana nang wa tseba o se ke wa fosa be ke nye na le be ke etla ha re tlo itekola re o shebala taba tse o hlokolosi ya holo jolo ka jeno ha o bona ke etsa ka letsa mofuta o tje o tlo tsebe gore ke tlo bua ka keletso matla a keletso go amohela keletso kapa dikeletso ke batla ke re itekole ka taba eno ka jeno bohlokwa ba o eletswa bohlokwa ba dikeletso advices kore ga ke tlo ya kwana le kwana e motshomoga tuo ke kopa re tlo ema mong re tlo bua ka bohlokwa ba dikeletso le ho eletswa le kotsi ya ho se eletswe rona motho a sa batleng ho amohela dikeletso ho qetella ho etsaetseng ka yena fela ke tlo nkela pina ha ke kgutla mona ha ke kgutla pineng ena fela re tlo qala ka taba tsa rona ka jeno wena o tshwara pena le pampiri go tibise maikutlo re tle re shebe jalo o tla ikala o tle re shebe rona re go kae nna le wena fela re tlo ikala re tle re shebe gona nna le wena go kae fela he ditaba ke tsena re ya khufa sela le lemong sena khufa festival 2026 e utlisetsa mokete wa mmino mokete wa menyakwe he le qoqopelo mejaifo go tla ba monate ya holo re ya khufa sela
1: Bloemfontein na koi fitile Kufa Festival 2026 iutlisetsa mekiti e mengata ka maqebelo wala 26 September Kufa Pitiki kala 3 October ibe back to back series Sontaha asadi 4 tsa October le Seria FM Kufa Gospel Sunday laboraro wala 7 October ba utlisetsa Kufa Remetse Comedy Show mela bohlano la 9 October basadi genako ya lona Kufa Women to Woman, Sena Sote, Dieta Hala Old Grays of Bloemfontein. Make a Mkabelo, Wala 10 October, Refitela Rose Garden, Ka All White, Bakem Sale Seria FM, Kufa Global Stage, Rekwala Mokete Oram, Kama Heteka Sunday Soul and R&B Finale. Rea Kufa Sela, Reka Ticket Ya How, Compu Ticket, ShopRite, Kapa Checkers, Kufa Festival 2026. Go! Ota Diseba Joango Saritza Mai.
0: O tla di tsepa bang o sa di tsamae ha re ye khufa go khufa sela he ho khufa seleng ibe khufa moyeng ibe khufa ho hlemona ha re tsamae mmoho ba bile tshebetso sa di fumana tikiti ya ha hona jwale ge lo kopana mmoho khufa festival
2: Sehla sa selemo se kene mina ha e khabile jwalo ka molelwa Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng
3: Manish on a beach shabang
0: I want to be a second taking my figures all over them lunchy. I guess I can get some top of TV sample winner. It's like you're a Madulung or a hard road like a Shiva and Tabasabo Sokwa. What was so sell when you can let you what have you? Tamfuana, we met money. Molapongwana. Yamulanji. Oh, Shabon Shabe.

0: Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mina ha e kgaba e ba le Lesedi FM ke molelwa.
1: Ka nako tsohle dihla tsohle e ba le tshebeletso ena ya Lesedi. Ntse o mametse ditheo wa dikalaneng le emotsho moratuwa go Lesedi FM. Ha ebe kona o sa tswa bulela selemo sa otlhe o nakong e nepaetseng ka nako e nepaetseng le sebudu sao se nepaetseng. Re tshwatlha taba tse bohlokwa haholo mme re itsheteile tabeng ya bohlokwa ba dikeletso ka jeno kapa go eletswa. Ha re thakgole taba tsa rona emotsho moratuwa ka gore bophelong ha ona motho itse o tshwara pene ya o le pampiri. Taba tsena di tla o thusa haholo. Go na le batswadi ba nthumelelang melaetsa kwano ge motsho moratuwa taba tsena tse buang ka tsona mantsiboa mane re dule fatshe le bana re ba qoqele tsona ke leboa haholo. Taba ya gore re tla nne gosa ba ne ba tswile ba mametse wena ga o mametse tshiabiletso ya Lesedi o fumana la monyetla o na o fumaneng ke mosebetsi wa gago gore o tlonke thuto eno e fetisetse pele. Na le batswadi ona jwale ka nnete ba nthumelelang melaetsa ba bileng ba bua ge motsho moratuwa ga re sa kgona go phela ntle le naneo lena. Ha re ditshwatlha tje mantsibiwa mana bana ba fitlha ba tswa sekolong ba ba dulela fatshe ba maobane kapa mesong Lesedi FM e motsho moratuwa o ne bua ka taba tse tsena le tse bana ba ka ba di amogele. Go na le ngwana e mong kwa ke Frikete Flay ya nthumeletse molaetsa bekeng e fetileng a re ke a leboa haholo mme wa ka o ile a bua taba tse tsena le tse tsena ha ne re bua ka taba tsena tse amanang batho ba batjha a ntjwetsa re ke a leboa ka dikeletso tseno ntate e motsho moratuwa o tsho jwalo. Batswadi ba ka ba mphile tsona di le jwalo gona jwale ebile ha ke bala ke se ke mamela le Lesedi FM bohlokwa ba seyalemoya. Ke ka gona ga re bua taba tsena tsa bohlokwa go kena kwano etsa voice note re bua taba tse tsena ka nnete re tsa monnete ba gore re sebetse ka thata bakeng sa mamedi ya ba kena e motsho moratuwa a ba bua ntho ya kwana fela o ipotsa gore ao matebele a matle e mongwe o bitse pitso Tsumane o utlwa ntlo ga mamela radio go hang kore ke mathata re na lo ke rata o nkepenya le pampiri kapa o tlo mamela hantle taba ke tsena. Bophelong mo ga ona motho ya tsebang tsohle. Ka nako tse ding re hloka motho ya nang le boiphitlhelo tsebo kapa pono e fapaneng go thusa gore ka nnete re tle re tse qeto tse nepaetseng. Ke moo he dikeletso le go eletswa go bang bohlokwa teng. Ke kopa go itoloka gape. Bophelong bo ha ona motho ya tsebang tsohle. Ka dinako tse ding re tlhoka motho ya nang le boiphitlhelo tsebo kapa pono e fapaneng gore thusa gore re nke diqeto tse nepaetseng. Ke moo he dikeletso le go eletswa go bang bohlokwa teng. Empa mabedi a tshebeletso Lesedi le ha keletso e ka thusa haholo ha se keletso e nngwe le nngwe e lokelang go latelwa kapa yo o lokelang go e latela. Goba keletso tse fosaetseng ka nnete di ka fetola bophelo ba gago di ka o latlhaisa kapa tsa o kenya mathateng. Le ha keletso e le bohlokwa ga se dikeletso ka o fela tse tshwanetseng go dinke gobane tse ding tsa dikeletso di ka fetola bophelo ba gago tsa o latlhaisa kapa tsa o kenya mathateng. Jwale he ha re tle tabeng ya bohlokwa ke ena re gopotse molemo ditaba jwale re tle re bue ka bohlokwa ba o fumana keletso. Mamedi ke batla go botsa nnete bophelong ba gago o hloka moeletsi o tlhoka moeletsi kapa motho ne re mmetsa mentor. Ga ke batlo go advisor empa o tlhoka moeletsi motho a tla o tataisa go nke qeto tsa nepetse. Le nna seale mo mona re na le baeletsi bophelong mo ka ke na le baeletsi o hlo ha ba hona moeletsi o tla me o lo batla moeletsi utlwa ka je kgwebong di thutong di kamano ntsa marato lenyalong di cheleteng ntla ya pele ke ene ya bohloko keletso e ka o thusa o qoba diphoso keletso e ka o thusa go qoba diphoso tseo batho ba bang ba seke ba kileng ba di etsa goba motho wa ka ga o eletso tla o betsang se ka etsa jeno gobane go ile wa etsa jeno go a etsala jeno ga ona nto e monate fela ka go eletswa ke motho a ileng a feta mo o fetileng teng gobane o tseba gagolo o feta wena le ga e motsho mogatiwa ka bua ka lenyalo fela go na le mong ke tlo felela teng gobane motlhomong ga ke soka ke nyala jale a nkeke ka go eletsa go tibileng go na le mong ke tla fitlha ke felela teng ke lo tlhoka motho a ileng a tsamaya leeto le na go feta ka mogoletsa ntlha ya pele e botlhokwa ke na mabedi a sebeletswela sedi keletso e ka go thusa gore o qobe diphoso tseo batho ba ba makileng ba feta go tsone ntlha ya bobedi keletso e tla go fa pono e tla go fa pono e fapaneng ga golo jwang ga o sa bone thagololo ya bothata o ne a yo kae ga o sa bone o sa tsebe na jele ke nka kagolo thagololo kae mo keletso ya go thusa e bula matlho a gago yo fa pono e fapaneng ntlha ya boraro keletso e re thusa go tsa diqeto ka botlhale ke ke rata gampena ga o nke diqeto ka maikutlo o nka diqeto ka botlhale ga o utlwa go maikutlo a phame ga o a o dumelele empa o etsa bang o kgetha botlhale mphephi ke tla etsa motlhala ona ga kopana le pale mane bebeleng ya morena Solomon go tla basadi ba babedi go yena e mong o hateletse ngwana bosiu wa gae a šwa jale batla ka taba e ngwane enwa go morena Solomon e ngwane enwa kwaka enwa kwaka enwa hateletse ngwana go thu go yena a ne re na le ngwane enwa ka nnete ka o balela motseka ge tsatse bana kwa ma ge maagole ka lehage enwa hateletse ngwana ga iwo a bolaile ngwana bosiu ore ee hasha a kampa gagolwa ka lehage ga shege ngwaneno jale morena Solomon ga nkwe ke maikutlo empa o sebedisa botlhale jale keletso yo thusa o nka diqeto ka botlhale ga gologolo ditabeng tse golo tsa bophelo tabeng tse tibileng tsa bophelo ga o dilate ka maikutlo bo lapeng mono le go kabanwe ausiwa ga o kabane le abutuwa o kapa mangwane o kabane le rakgadi ga o nkwe ke maikutlo o a thola pele o mamele matlhakogana la mabedi o utlwisise o nke qeto jalo ka moeletsi kapa motho a kenang dipakeng o thusa le go gagolola gore ee ga ke se ke lepa taba ena gantle ke bona bothata bo mona bothata bo mona jale keletso ye go thusa ka nete etsa qeto ka botlhale ga golo ditabeng tse golo tsa bophelo gape keletso e aga motho ka o moruta o mamela le o ithuta go ba bang ke ntho e ke e buileng pejana ka ga o eletswa o a mamela le o ithuta go tswa go ba bang ga o tsebanyana ga o tseba tsotlhe ga o na nte botlhoko batho ba tseba ntho nngwe le nngwe o bua ka makipikipi o a tseba o bua ka juice o a tseba o bua ka dikoloi o a tseba o bua ka bolo o a tseba o bua ka rugby o a tseba o bua ka bomme ba society o a tseba o bua ka mapheya o a tseba o bua ka ntho tsotlhe ga ona ntho a sa e tsebeng dipolotiki o a tseba ga o tshwanela bo jwale bophelong o tsebe ntho nngwe le nngwe aa o ka ba le lesedi la ntho nngwe tsotlhe empa o ke se tsebe ntho tsotlhe ka ofela ke nneno ke ngotse mo ke tsene ee ke tlhophitse taba tse ke a baka etsa motlhala mone ka batho bana ba lokisang dikoloi bo mechanic go na le bo mechanic ba bang motho a batle o iketsa ga malekelele a sa tsebe letho ntle le gore a koloi ena ke ka e gona e ise kaekae a o tla o fetsa e siemele o date mantsibui a henagene le koloi a tshwage ntota tlamang a ditshware a robe koloi na le o feta ga o gutlwa o tla go rekisa ntho tse ngata a tshabatshabaelo ga ke gone a ke tsebe jale keletso e tla go thusa gore ke diqeto ka botlhalwa go le tabeng tse golo tsa bophelo ya o aga keletso e o ruta o mamela o ithuta go tswa ba bang o dula fatshe wa mamela o ithuta and-e keletso kapa o fumana moeletsi wa o thusa go ka nnete ya go kgothatsa nakong ena o utlwang o ferekane bophelong o utlwa o imetswe keletso e ka o thusa ya o imolola gape re thusa lo ka nete re sebeditse boiphitlhelo batho ba bangwe go ntlafatsa bokamoso ba rona re kgona go ithuta tso ba bangwe ga motho a ofetsa pale ya bophelo ba gae a o eletse go latela bophelo ba gae o kgona go ba le boiphitlhelo mme o kgona go matlafala ka nete le bokamosong ba gago jale go na le bothata go na le batho go na le bo mme go na le basadi go na le banna ba hanang keletso go gang motho a kampa ba manganga a satalatsa molala fela e be ga batle utlwa letho e mongwe a kampa a rwakana wa moeletsa a golo o letabeng tsa tšhelete tsa bo tšhelete tsa bo mafatshe tšhelete tsa bo mafatshe bo diteng tšhelete tsa bo tsetlang go na le batho ba sa batlong e letswa go gang o bona gantle o tloga o batla tšhelete na gae le bapei bana ba pei ga ba batlo e letswa mme se ka mo eletsa motho wa pei na le bontatemogolo ba sa batlong o eletswa go gang ga golo ba ba kenyang tšhelete dikausi mo ke ba moetsa letho ga golo ba moetsa letho emene metsotso ka morago ra ya boraro re thewa dikelaneng hashtag boitekolo boitlhatlhobo introspection maqhobong a gaso botlhokwa ba keletso molemo wa keletso mabedi a tshebeletso ya lesedi go amogela kapa wa motho ya eletsegang ga bobebe seponono ere ke tle ke tle ke poteka mona ke tle ke gopotse mabedi a tshebeletso ya lesedi gore re ntse ke le kgweding ya botšhaba ka morago go mo ke tle ke o neletsebelang ko sisondwa re mtano montu ka morago go pine ena ke tla go fa yona ke o fe maduva tshepotsho le ba re belo tshetsa tshenga ke tlo go fa he kotsi ya o eletswa gampe ke tlo go fa kotsi ya o eletswa gampe ke tlo fa jalo bohlokwa ba ba le moeletsi ko fe jalo taba tsa bohlokwa tse re tlo phethela ka tsona ka jeno o tlo o tsebe bohlokwa ba go gopola dintho tse o tshwanetseng o di tsebe ga golo jwang ka boeletsi ai ke sea le moya gopotsa mole mo ditaba seponono ga o bonna ke a leboa Philipe ngwane swageng mo nako o mametsi.

0: mashume a mabedi ena le mo tshometsotso ka morago raboraro mametetshebeletso ya lesedi e ditheo dikelaneng e motsho moratuwa ke ile ka ofa jumbo wena nkosi ya smatuva tshepo tsola a tshetsa tshanga au ke ngwe dipina monate ya golo ena ka nnete matufa tshepo tsola ka nnete tshetsa tshanga 086-3003-084 botlhokwa ba o eletswa botlhokwa ba keletso mabedi ke keletso efe o kileng e fumana wena bophelong ba gago ye o nge motshomarelwang ke ke ka e lebala keletso ena ile a bopa bophelo ba ka ya ntataisa o fitlha ge tlo o fitlha mona ge bua ka botlhokwa ba keletso se ka letsa mamedi ore o mametse o le kae ge bua ka taba ya botlhokwa ba keletso ka jeno mme go na le dikeletso tse dingwe tse re sa tshwanelang go dinka bophelong mme pele o mamela keletso efe kapa ofe tlhanetse o ipotsepotso tsena tse latelang gore motho enwa yang eletsang a nana le boiphitlhelo bo o feleletseng tabeng e yang eletsang ka yone a na a keletso e lakaletsa molemo e lakaletsa go molemo keletso e e dumelang le maemo wa ka mme ga ke nka keletso e ditlamorago ke dife ga e ba ke e latela a na a ke lokela go batla maikutlo a mabedi kapa maikutlo ka bobedi ga ke tlameya go latela keletso e na a keletso e ke e fuwang ka nete ke tlhoka go e latela ke dipotso tlamehang go ipotsa tsone sheba batho ba o potapotileng ke motho ofe yo o bonang a ka ba molemo bakeng sa gore tle bo mo eletsiwa gago motho ya botlhale ga a gane keletso o a mamela a nagane a tlhatlhobe e be o etsa qeto ke a pheta motho ya botlhale ga a gane keletso o a mamela a nagane a tlhatlhobe mo o ne o tlhatlhobeng ka nna ga kenya go thuisa e be o etsa qeto ke o fetsa nnete 086-3003-084 le sadi fm dumela kgotso eiphiphitlhela
1: lekaya
0: mafifi a monate lekang tate
1: eke omametse mafifi keletso ke le bone
0: ntate
1: re phela ka dikeletso ba tlamehile tho dikeletso o se tswa go wena gore na dikeletso tse e le o dinka ga jwa mafifi
0: ntate go na le keletso o kileng wa e fumana ileng ya o thusa o nka qeto bophelong ba gago
1: ga e le gantle mafifi le ka eletswa ke motho re ga se botlhokwa o dula motseng wa motho modikobotle ke o dula se motseng wa gago mafifi ka bona dikeletso e ntle eno gore tlhile ke phalele botlo
0: ntate ke leboile
1: a e lale
0: makwala a gonone ke a leboa mongaka ke ile ka bona ka nnete ka fumana keletso ga se botle o dula motseng wa motho lesedi fm dumela lesedi kgotso
2: kgotso ntate mo
0: leka ya motlhompeng
2: nte ntate leka
0: a monate mongaka
2: ntate ke a phelang ka utlwa wena
0: ntate
2: ntate nna ke ile ka keletswa ke nna gantlentle keletso ke le bone motho ntate ke ile ka nka keletso ya motho yo mongwe ka 2020 a mpolelela gore ke tlamehile ke etse jwang ke etse jwang ke tsebe go tswa ka ratebetebe ke leng yone ntate ke ile ka etsa nthoeno fela ga ke so bone leto empa keletso tsona ke a di amoela bathong ga bampeletso
0: ntate ke a leboa
2: ntate o bua le matshenene mona natal sprait ja
0: ke a leboa lesedi dumela
3: papi
0: lekae moratua
3: o gantle
0: ga monate
3: mamsia qwaqwa popinyana ga ke beke ke tala bula kerešhana ka 2011
0: e
3: go na le mmeare a na re traina mane tsona tsatsi ya re ga tlameya wa thuto apara bana ba bane ba bararo ba nyamela a tla go nna a re mamsia ngwana le mongwe mmapese popinyana dikeletso e molemo ya go thusa ene go manela ke ntho ya botlhoko popinyana le ka seko ke na le centre mona mara ga gona taba gona go tala maa popi keletso go manela go utlwa go sasatswa ntho e ntle le mpe ke ntho ya botlhoko popinyana popinyana keleo ke mamsia ka qoko tai popi
0: ke a le moratua lesedi
4: allo sponon
0: lekae moratua
4: gateng lekae popinyana
0: ga monate popinyana
4: ee yaka tšhona ka tšhona ke re keletso ke ntho ya botlhokwa gagolo gobane ke kile ka eletswa mago le a monyane go wena o tla o eletsa a o bontshe o enke keletso eo o e sefa setle o bona o tswelela pele ke kile ka eletswa ke bana gona ka tlosa ke dilemong tsa gale ke ferekane empa ba go nna wa tseba

0: mama ka rapela ya nthusa go fitlela hona jwale ke tsofala ke ba dilemo tse kana ke tsamaya ka yona fela sponono
1: le gato ke le
0: mo le tsa hao dikeletso ke a dilebohela haholo le tsao ke ntukile go fitlela hona jwale ke tile sponono
1: ao ke a leboga gato la kahle
0: thank you sponki ponki modimo a sonno fat
1: le wena fela lo popinyana
0: thank you sponki ponki
1: ke a leboga re tle ka mona re tle ka mona e motshomo ga tuwe re tle ka mona nna ke re tle ka mona nna ke
2: dumela mafifi sithethi zwahle makati ka melodi virgini ya akele tsokele bona ka nnete e re bua de tore e qete o qetela enkwe ke motho a eletswang so na nkile ka baka relationship e abusive ne so ne ke rata ho bua ka yona batho ke batla dikeletso ne ba nkeletsa o mona ntse ga ho tswa wena ona wa dula ka pa wa tsoka ga yo ka nnete ne ke nke qetwa ba ke tsoka ga yona jwale ke ne ke tshwekela keletso ke le bona ka nnete mara decision ya ho qetela ke ya motho thank you
3: Mzikisimane mzekezeka uthiki rata abutimizo wakhe ngwana mme wa bua ka ntho engwe kana ka ya hana keletso ngwana mme mara ke sa bue gore ke a e hana fela diketso tsaka tsa bontsha gore ke a e hana keletso e a ntate ula e tsala ka mokgwa o go ona motho wa mokgwa o motho a ntsa ntshwetsa ka ona a re mona motsadi yone ba nne le go dula le ena ga rate o bona go tswela pele ana o tlo unwa futlela ga o qeta go jalo ka jeno le mzekezeke go jalo ona Goodman ka jeno le seka bua le wena ke mong ebile ke qalelafatshe ngwana mo
4: ya mozake ka sheno dumela o bua le basuka mona communicating watsaya keletso ya thusa o mamela keletso ya thusa ebile ya bopa go aga o iphumane o tsweletse go seno o lore wa sokola go sona leboa mozake ka sheno
5: hashtag dikalaneng e motho moratiwa a ke mametse sefeo sao ke trafiki masangane ka moka tswatswa thaba bosipa nna keletso e kele ka e fumana ke ya go ikwetlisa wa bona go ikwetlisa akeikotse wa bona motho o a lanjetsa ka kelo tsa go ikwetlisa na ba re ke tla dibuli wabo motho yolo ae le gana jale tsena ke ya kgona kore mmele wa ka o se ka dula fela a mono ene ke gesonto gesonto e motsho moratiwa o tshwere trafiki masangane ka moka tswatswa thaba bosipa
6: e motsumaga duwa sponono go zile ka tsebe sponono ke le ka mona ka thimbisa lapeng mane mashang for this week motlatsi ne kwala se lepatsi ya radio sponki pongu ya hore
7: thabo le le bu
8: ira mosaji wa ngono ne di ya ra go bele go rompile mo rompile ke magana magwedi a ndati ke so ke le bona haholo ha o ya e hloka ha o hloka o mamela momo ha o eletsa go nka taba tsa bohlokwa ke le zwing ha e mo se seng tsa bohlokwa ke zona tse dingwaneng gamba tsa bohlokwa o a mamela o tla nka nka tse pedi mo tsa bohlokwa o di etsetsa ha o tla bona taba tsa o itsa tsa maanda o na o ka phela o sa e le zwing ntate ke ka eletswa ke motho ka bona nna e le bana motho a ntella ntate se mo babalamba ha wana le modimo ha wana le modimo ena nna a go bolela le mongu ka ba moedzi bona ka tloga ka bona mahlanya bona tsaye re go ba bele wa ngo
9: dumela ntate Pondo dumela ntate al keletso ke ntwa bohloka keletso ke ntwa bohloka ebile nna ke thaba ha ke eletswa ntate ha ona nje ke thabela nalo ka mo jumpong sa phoso ka fa nkeletsa ke le bo ntate ke pakiso wa maini ka diplasing tsa Chris Fontaine ba kentsa water vision versus brown banse ba gore ke bari ya fa tangina
10: ho tsa ho tsa ho tsa ho tsa ho tsa

0: se buditse moyeng, kgotsi mothusinyana. Ntate wa ka kile ka hana keletso le nna, kile ka e hana keletso ke malome wa ka, mpolella hore ila ntate ga ona le ntho tsena tseo di etsang tsena. Ntate kile ka iphumana ne nneng ke le tronkong, ke tshwerwe ke hana yona keletso. Ka hoo ke re hana jwale ke a fumana hore keletso ke le bone, kile ka tronkong ka 2019 ka kgutle ka 2024. Ke tshwere ntate ka baka la ho hana keletso. Ka hoo ke reng hana jwale keletso ke molemo, ke lesedi bathong. Ha o hana keletso o tshwarela o ntso hana lefa leo le fuwang. Tanki ntate wa ka ke lebohile, ke madumisa moeti ka mona ka Bellefontein.
1: Mafifi ha monate, o phetse jwang? Ha monate Mafifi. Mafifi ke ntse ke mametse sehlooho sa hao. Sehlooho sa hao se nkutlwisa bohloko ebile hape se ya kgutla se ya nthabisa. Ka ho tjho jwalo, ke batla hore Mafifi, ke kile ka fumana keletso ho hlaha ho abuti wa ka. Ke hopola ka letsatsi le leng ke ntse ke enwa. Ke nwa haholo Mafifi, ha ke batle ho ipata taba ena. Mafifi, ka letsatsi le leng lelapa le ne le setse le le leng, ke qetile bosiu kaofela ke le bojwaleng. Mafifi itse ha ke kgutla hoseng hono, kgathi tsatsing leno ke tlo kopana le abuti wa ka, re eme ka ntle. Mafifi itse ha re eme ka ntle, ke a fihla a re ho nna re ntho e le horeng ke a e hlokomela ho wena, ke fumana hore monna ha o tsotelle lelapa, ene ntho ena ya lelapa ke ntho e kgolo. Ha o so nahana o le siko bosibu kaofela, ha o kgutla moo o nahana hore batho ba hlokongwetswe ke mang bosibu kaofela, ha wena o le siko. Ha o ka etsahala hore o fumane batho ba se ba sa phele ba hlokahetse, ke mang motho e le horeng o tlo ba boikarabellong ba bona? Mafifi, ke ile ka utlwa bohloko bona bo haesale. Ka utlwa bohloko Mafifi, ya shapa ho nna taba ena. Mafifi, keletso eno ha ke no hlola ke e lebala. Ke keletso e nngwe e ileng ya nketsa hore ke nke diqeto tsa hore ke qetelletse ke tlohelletse bojwala bophelong ba ka. Mafifi, ke a ke hlokomela hore ha hona motho e mong e le horeng a ka nkeletsa, e le hore o na mpolella le ka Modimo hape ka hodimo. Mafifi, ke a ke nka qeto ke re atjhe, ena taba ke tabahadi. Ke nka qeto ya hore Modimo ke yena e le horeng tharollo bophelong ba ka. Yaba ke a feta dinthong, ke ipolella hore Modimo o wena ya tsebang. Jwale sefela sena seo ketang ho se letsa nou tjena sa wena Nkosi Uyazi, se bua taba eno kapa se ne se bua taba eo ya hore o no tseba ka lena letsatsi ke tlo ba tjena, empa neng ke ithabetse haholo, ke bile ke kgotsofetse. Ke pele wa lekhosi ka mona ka Zastron, jersey number 10. Tsatsi le monate Mafifi.
2: O mametse Mzwakhe Katlego e motho moratiwa ho Lesedi FM.

0: motho mabivi ya ka hana keletso keletso ke le bona ha ya ka thank ya ka hana keletso se go tsaka ka hlokalwa ke mofumadi a fumana boeletsi go se ka ba wa pa hlotse o itena ka ka ho nyala basadi ba le khathatso ao ke mathata ke mathata ana jwa ke mathata o thata o ntsa bonoge ka hlobo tebela machaja ke bitso laka thank you mafifi
1: mela moswa ke ka tshe a ba tswe ba tho ba tswe ba phatsi
2: le shumele metsumene metsotso re go reng ya bone re thewa dikalaneng go le sedi fm e motsho moratu wa sele moeng sa gago Tamia how do you feel ke pinakileng ka bopalla yona Cassidy summer lover ka wotla ga monate ya thopothela tsa ke naga monate dijo tsena etse monate tse tlhabosang tse rentse re tshohla ka pa re bua ka tsona kwano ke nnete keletso e motsho moratu wa ke le bone gopola mantsho ya ka mabedi a tshebeletso le sedi mme ka jeno ge ne re bua ka botlhokwa ba dikeletso le go eletswa ke itse go wena motho ya bohlale ha hane keletso o a mamela taba pele o a nagana a hlahlobe taba ebe o nka qeto wa tseba go na le ntho tse dintse motho o tibisa maikutlo gagolo tsona o sheba morago ke nnete taba ene ya go ja yona ga ithuse go jaaka mamela go jaaka utlwa go jaaka etsa eng hei fela ke batla go betsa nnete tse dintse dintho go ja motho ile wa di mamela gobane re ke o betse ntho botlhoko ka bophelo ke ene ga e bo o ne o tshwanetse o nke mothinya kae kae mona bophelong o ye go le letona o bo kgetha ya o lo letsheyadi empa o ne o tshwanetse ya o le letona nnete ke ya taba kore go gutlela mo o tshwanetseng o be teng motšheng go tla go nka nako ke ngotse taba mone ya bohlokwa golo ya gore ga o ne o tshwanetse bo o fitlhelela ntho ka dilemo tse tharo go gana keletso o ka etsa gore o e fitlhelela ka moga dilemo tse lesome go utlwisisa gore se se taba ya gore ke nako ya gago kapa motlhomong keletso tse dinga re di gana re dieisa katleo ya go motšha ya mametseng tshebeletso ena ka jeno mme ya mametseng tate ya mametseng go ne o ka ba molemo go ne o ka ba molemo gagolo ga o ne o ka nka qeto gore nna ke a tswa megweng ena le ditlwaelo tsena tsa go se batle o eletswa ba bangwe batho ga o ne o reng letho ena go na le batho ba o senang o jwetsa letho ke buile ka bone batho bana ga e biwa gopola ba ne ba tseba ntho nngwe lengwe ke mme ke mosadi ka tlong ke ntate ke monna ka tlung ha mamele letho o hana le a sa a bona gore manganga a ha motswela molemo o ntsa nganga le o feta go tswe ntate he ntate butle ntate potsotso butle ntate a re etse tjena mme ha re etse tjena ha ke tlo utlwa ka mosadi nna ga ke tlo mama e nngwe ke taba fela yona boikgomoso le ntho e ne re bitsang ego makoko kapa ke makoko go rata gore ke ntate ka tlong ka mone ke monna ka tlong ka mone o gana keletso o bane o le monna tse dintsa dikeletso di ya re thusa di ya re pholosa motho o ne o tlame bokene bothateng bo bogolo ke re thelethele ka mona ke ya gotla
3: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong sms-a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
4: Lesedi FM. A ke mole.
2: Robo metsotso re ya goreng ya bone. Lesedi FM dumela khotso. Le gamme.
5: Ke teng ke mama ko go qala botlha.
2: Mogatuwa.
5: A o keletso tsa ga mafifi.
2: Mm.
5: Nna ne ke tshwere ke le checka ya o dimo le traffic ya ngake. Mo ka ebe tsare a e mana go joine o go o tlile o tlile ke mo se checka le ga. Mafifi ka fola.
2: O matha ka clinic e mehlaena.
5: Clinic ne ke sa ine ke ya ngake.
2: O ya ngake mehlaena.
5: E ya mafifi le ntshwere le ntshwere mafifi
2: gona jolo ka baka la keletso le theka le batla le hantle
5: ha le batle le fotse
2: na o hle mogatuwa ge le buile
5: e mafifi ke le tso tsa ha o mafifi a o mwana mantsopa a e sekolo sa mantsopa ha ke le tsa go ri ba a ke mama o tso kala bo 2006 ke re modimo a khotswa o etse hantle mafitlhe.
2: A o ke a leboa khobo khobo.
5: Ke a leboa ba bae mafitlhe.
2: Ba bae mogatuwa. Ei. E bo mamedi a ba le bale. Mamedi a mamedi a le bale ho hang. Lesedi.
6: MK.
2: Ndati le gai.
6: Ke pitso pitso.
2: A mna le mhlomphe.
6: Ee, wa tswa. Ha o le moetapele o lokela go utlwa ka dipuo tsa gago le keletso le etsa tsotlhe tse eleng gore ka nnete ba motho le ga ne ba motho nana ganne gore a ka etsae ga a utlwa keletso tsa gago a tloele tsotlhe a tsenee ka tseng gobae gao ga se wena go bewe ke modimo etsa gore o bue mantswe a naga tele ka tsela e leng gore wena o ipeeletse o bone o jele ka motho e mongwe e mongwe empa modimo go kgethile ande tsa setšhaba sena sefala ka ditaba setšhabe sena.
2: Ntate ke lebile gagolo lesedi dumela lesedi kgotso dumela a monate le ka mme
7: wa tseba setlhogo sa gago ke ngopotsa batho ba sa mameleng dikeletso bo tsebing ha o no tseba dintho kaofela o ka ba teacher o ka ba eng empa ha o no tseba dintho kaofela ha o eletswa o mamele batho gobane ba bang ba na le bohlale ba hlago eseng ba thuto batho ba bang tla fumana motho a iketsa e kare o tseba ntho mara o ntse o bona gore o na le diphoso moo a sa batle go nka dikeletso tsa lona bo fitlhela mathata a fitlha ga golo ditšheleteng o fumane mathata a se apere empa a ganne go iketsa go nka dikeletso a iketsa e kare o bohlale tle ga tsebe letho ya leboga bo tsebiki batho ba ratang gore ba tseba gagolo empa motho a sa tsebe
2: ke a leboga ga re phetheleng mabedi ya tshebeletso le sedi ka gore e ba motho ya mamelang e seng go arama ke a pheta mantswana e ba motho ya mamelang e seng go ba no batla go araba empa go ba no batla go utlwisisa batho ba bangwe ga o so qete le polelo ga o so qete letho santse a gabile ga a se utlwile go batla goreng santse o araba o araba kore o so qete le o qete ke a phethela e ba motho ya mamelang go gana keletso go itšhekela lebitla ga le mefuta ya dikeletso yo tshwanetseng o e mamele ga o sa e mamele ka nnete o tla hula ka boima o tla hula ka boima na le o sia kileng ang eletsa ka tsatsi le leng ke a gopolang ke ka lebala ke sa bone bophelo ntho tse dingwe ke di etsa ka mokgone ke di etsa ka tsela itseng che go sena ntho empe e neng ke etsa empa ke sa hlokomele gore go na le ntho tse ke iphapantseng tsona bophelong a bona lefatsheng mona go na ntho monate ka go batho ba opele diatla ba go thabele fela go na le batho ba iphapantseng bona bo o tlamayang gore ba hlokomele le ka jeno ke ntse ke ananela ngwane no Yesu ga itse dinaka e ileng a nthusa ka dikeletso o la mpha keletso e ileng ya fetola mogopolo wa ka fetola le kelello ena a bona e nngwe gape ya dintho be ke fetileng sonta o thogisone re bua ka rohano ka gona tse dingwe di bohloko wa tsa batho ba bang ke motho wa nagana ga ke ile ka ga ne nka ka mamela ka ha ne ke ile ka mamela keletso ya go ke ya gone le motho o ka pele e ke be ke simokileng teng gona jwa ngwane no solang e letsa ka ntho tsa bohlokwa gagolo tse ne ntse ke di bona fela o kile a bona ona ntho tse ntse o ka nnang wa di sheba fela waloko ga bone e ne e kotsi ya golo mabedi e kotsi ya golo ye ya gore motho o eletsa mozwake tlwelela ntho itseng mozwake ee ga ke bone bothata be ke fetileng ke ne ke dutsile mo mfatshe motho eno ga ke tse motho due aa wa tsiba ona ntho tse re ka di bitsang gore ke pelo ya motho ga o na le pelo e ntle ko ba o na le pelo ntle go na le tsentse e seng pelo e ntle e leng ga ke tsebe ka botlabe ke sebisa puisane pale e leng bolathalatha kapa bootseotse ga ke tsebe ke re ke boeng ga ke batle gole ke re botshegetshege re na le o etseletsa dipelo tsa rona re ke obane ke na le pelo e ntle nna ke motho a sa gante o bona batho ba utlwile botlhoko aa ga se le ntho eno ka nako nngwe e be le fela go kwaleya mothaka eno a ke tsebe nao keno ke eng jale bothata bone ga o tla bona gore ke bothata motho o na le bothata ke ya motho a lela ga ke tsebe na mothaka enona bothata ba ekeng tla ntshwagele ke gola go mametse ona jwa ke mo ratla ka pelo ya ka yotlhe ke ka bua bitso la gaemo re qabana fela ka taba e le nngwe fela batho ba dula ba mo utlwisa bohloko o dula a kadima batho tšhelete o dula a kadima batho tšhelete ga ba mo patale ga ba ikgutlise ba tseba nna mona ga ke batlo bona motho a sokola ga ke batlo bona motho a sokola e re ba se ka ikgutlisa tšhelete no tlo utlwa ga mona batho ba jwang mona motho o moetse gantle moetse gampe gwa tshwana go na jele motho ne o tlile go nna lela a na le mathata ke a mo thusa ngwana ompatala ke ka ke re he monna tlwelela o fa batho bana tšhelete tlwelela o kadime batho bana tšhelete a mamele fela o bolela semeimei ka mofetsa be ke fetileng ke re se ke itse ba o etseng ba o gagathe letebele ga nne ba eng ke ya ke re jele go wena moe ya gua jele nna ga o mphe o ja monyana o ne o mpha ne re tla bua ntho nngwe nna ke kgone o nyaa falelo ka ba ntse ba nyaa fa jeno ba ke na pelo eno ya o iketsa senwa madi go jo o ne mpa o mpha yona fela he bonyane o ne o tla tseba go nna mona wa tsetela ele o ntse o dula o leile ana o ka o fana ka mmedi o kadimana ka mmedi ga go thusa motho o mo fa mmedi ga go batla tawa o mo fa tawa ga go batla five tawa wa mo neya tawa five tawa ee le se ke itseba mogagathe ke se ke itseba ba mogagathe o ga o leje ee ga o sa batlo o eletsa o ba le mathata o ba le mathata ga o senyegenyege le one ga o a loka re a e kwala seponono go lesedi fm re theoa dikelaneng mzwakhe kachela e motsho moratuela bone bekeng o tsebe ga o se o le tsena he ke a watametse ga nyane mafelong a beke jole re tla phethela ka nnete bekeng ena go tlaba monate ya golo mabedi ya tshebeletso ya lesedi mme ke a tseba gore ka nnete gotlhe mo o le teng tshebeletso ena e tla o maatlafatsa e tla o thabisa ka nako tsotlhe re ke etse tsena he e motsho moratua ke gopotse mono mo ditaba o tlo o gopole gore re ntse re le kgweding ena botšhaba setšhaba botšhaba letsatsi kgwedi ke ya botšhaba ka nnete re ya fitlha kgwedi re ntse e nanya ka gonna re maaforika borwa ga re tsweleng pele go gopola mo re tswang teng re le tšhaba sa gantsho botle ke tleketse jena seponono ke batsa ka tle ditsamaye ka mogo ke batlang ditle ditsamaye ka teng ke ya leboa ka dikea ditshwaelo tsotlhe tse o naeletse o ileng ngwanaelana ka tsona kwano ke phamisa matsoa baetapele baka ke a tshepa re o tloa ka jeno ge tla eletswa ge tla amogela dikeletso o tla etsa qeto ya gore o tlo be le moeletsi bophelong ba motho a tla o tataisa a tla nna ya o thibe ha o ntse o lahlea nna o gotletse mmileng o nno kenetseleng o dithotsa o tleditse pame re re batse ka di metse na spongi pongi ke tle ke late e jwalo Oliver Mutukutsi.

0: FM.
1: Ha se mo sutu ke bo hlaseng ba ha ba nna.
2: Ba lo ka botena ke sa le bo ntumeng ka Parisi se eskima tumane ka man ka matsa direk potele ka me matsikiso mantsu ya no tsola ha pusi ka man ka bo Fontenberg mane tangos
3: dumela mozwake o dumela ke mo le bo ntumeng ka tumo le Parisi ke kopoetse sa batho ba ratelang letsatsi tate borole ka tlokolene mo difference eng ka kopisi tate ra mo homane ka kopisi ke le ba mozo ke ba letsatsi le monate bye
4: aba tswe ba tsho ke rata le go tsusa bana ba latela ke ntha dia ntshereng ma go di ntshereng ke se le ntshereng bona ba ka France e bi ba tong pela PlayStation ba rata le go tsusa ke nne wa bona mme matsholo telane ka mona ka phase 5 ba yo
5: yela bomzwake ka tshela dumela ke a dumedisa e ya bo itswe madume hafe bua le faso mlo ka mona ka petana re a mo tsom radio ka mana ka kwa motseng wa lusa ka hula kene hello pietres mazibu ke khutla ke tla ka mana ka maplace voice stop ha saki ka mona ke eng hula thediso mulo ke re ba hola ba gogobe ba tsetswa ka meta mdimo ba ruise mle mo safili e be sa ketela ka o tsosa msebedi mole na e leng joseph josman ke re ha se ka ba tswe ba
6: Dumela sponono khashela khashela uphitsi ke kopa ho tsosa bana ba latelang hle ke tsoa ke hopotse bana baka ha ke re anna mohlokwane mamai sekolong sa moqhaka mo ka hostele tsosa bana a u sitso a phatsime le wena ke re morena mohlokwane phumulo mmane tsoa phatsime a butihle ke re mandosi mohlokwane tsoa tsoa tsoa le phatsime bana baka ke katele ka maqhoba bosiu ka ofela ba haisane tsoa le phatsime hle ne mmimi mohlokwane mona maokeng ke a leboa ka tshela letsatsi le monate
7: le monate gaitsedi ya ka letsadi fa dumela dumela kgotso
8: ya motho moradi wa mme ope
7: a monate le ka ya kwete
8: tsotse mwana mme go itse le tsela la moya Wana mme ke wa tsosa ntate mme se re mo wa se mame ke mo sebetse mo go lena ke ntate ice block mo open hema paga mo jar go wana mme ke tlo dira ba sebetse mo go ka fela mo la hema mame a re mo sebetse wana mme ke se dira se mme ke mo lela wana mme ka le bogwe mo tsumo ba tiwa
7: tsatsi le monate wise man
8: ei tsara go tman
7: thank you le sedi dumela radio khotso
9: khotso le kae papa
7: phela ke tle ke phele mo etapedi
9: Tako tsontate.
7: Ntate.
9: E o tsere mo vango ka mona ka botshabelo ka di ene.
7: Nganeso.
9: E re ke re Josi mane di ebe mane. Be ke re baba ka mane ka ho tshindi ka mane. Be ke ketela ka mhaisana ka mana ke profesa o tsebala ka le bitso la Andrew Tango.
7: Tango, le se ridumela.
10: Ya motsumratiwa.
7: Le kae popinyana hle.
10: Ke tele kae ntse.
7: Ka mona timanana.
10: A ha bo bona le ka mofukeng ka foka ha ni tshuhle.
7: Hey.
10: Hey ke bona kwa kwa hle yo. Ile ke mathele mo le bardat hle yo. Ko tsa mo aka hle ke me mati mo mofukeng. Ke re ke mo rata.
7: Ngwaneso.
10: Ke lebo
7: a tsusa ka. Bye bye hle, le se ridumela.
11: E mo tsuma ka tuya.
7: Le ga popi.
11: Ke jeng ga tla ka mamela ntse ke se o kurje ke mathele ka nna tshwendi ka montsi re mamtena tsu. Le se tsena tsama ke tsikeng ntse ke le se a tsu. Tsho ga mo le tsenta ke matsa mo fukeng. Ke le shu thumani mo tsing futuleng. Ke ntse ke se lo a tsu. Ga tla ka ba tsu ba tsama ke nna ka kamona ka podcast. Thank you ntate baba.
7: Thank you ngaki ngakiza. Le seri.
11: Ha e mo tsura tsua.
7: Le ka e popi yangi.
11: Ah o man catch me le ke tlo ka ina.
7: A mona wa mpitsa mat catch me ni.
0: Baby girl, you want to rat, come hell, pray for spell motobi. Get that the lecouse, what I can be kept back in a pink, and still a mirror mono. Tell you when I catch men.
7: Thank you, Popinia Nayaka. Mafifi dumela hleke so sa tshepo Mokwetlane Eastern Cape re tshepile Mokwetlane o kamane ka Cape Town le Ntenzen ka Meloding ba tso swa ke Masabate Malefane ka mane ka kanana o nikele bua hle sabza dumela mo zwake ka tshela sepono no sa ba qhubua ga swa ke go pa tso sa mogatsa ka Thabo Moledi Moledi mwanaka ka mohelo kwenesile le matsale waka mme Mathabo Moledi ke re ba tsohe ke o seng ba lo sebetsa Malegato Moledi ka mane ka botshabelo ke a leboa dumela mzwake ngwaneso hle gabane Paul Makau Durban Reservoir Hills nna ke leboa ke bohle ba ha Makau le ba manela le ba hantsane ke sala ba le bana ba ka le hlonolo Makau le Thato Makau Durban Reservoir Hills malome class Makau slovo kwa kwa ke le buile gotso mzwake ke tsosa morongwe tsotsotso wa kete ka letsatsi le la tswalo ka jeno ke tsose mme wa ka ileng emeli tsotsotso se thati magetha Melody Virginia ke Charles tsotsotso ya ba kopelang re ba beletsatsi le monati dumela e motsho moratuwa ke kopa go etsetsa bana ba latela letsatsi Thembinko se vela pele Longiswa vela phi ke qetelle ka Mandila ke vela phi bana ka ofela ba ka mona ka botshabelo West ke nna Thabo Mokula Mokula ka mona ka botshabelo West ke hae ke mane tloko le ene ke re go bona ba tsohe ba tsike ba tsoha fela empa ba tle ba phatsibe sepono no dumela hle e motsho moratuwa ke kopa go tsosa ngwanana ya beile matatele mapeng tatete for morabe ka mona ka Val Reefs number 8 le ntate Thabiso Malesela ba tsosa ke ntate Noko Val Reef number 8
12: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
13: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
14: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
13: Master, ke fumana ho kae deal ena?
14: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
13: Ke tla etsa jwalo.
14: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
15: O mametse mzwa ke ka tshela. Emu, emu, tshimuratiwa. Ho le sedi FM.

0: Oh, tate majabajaba, tate majabajaba, ke tsosa kopano go thatso ka mola ka khomete, me ke tse tsenane ka mola ka katlehong. Be re mofukeng ka mola ka khomete, ke magobola ntlatla ka mo ka Delside.
1: Mafifi. Dumela, dumela, re ke tsose ke tsetse bana letsatsi bana ba ke ba hopotseng. Ntsha makgaba ka mane ka nyakallong a lang Richi ke re ho yena tsowa tsowa ntsha makgaba nako e sechaile sechaile ngwana modimo starter tsamaya ke etsetse letsatsi ona na mabinda lepo ka constata ke etsetse letsatsi sa bata thedisi ka monyekeng versus bom lebo
2: Yila ye motso motho ha batswe batho ha nge ke tsose me mathabiso cheba ke tsose maus marie petsane cheba a busi ma happy phakwe ba tso sa ke ntatele be se ka phambwe tsi bana ba hola mabane ke hlotso ba kupela ka tshela ya le bo ka tshe
3: ke mo so mo ha tswa dumela sa jo go pela manke pe ka tsha ke sa tsela ha la tsalo le matlokotsi molele o mane mphane le sopo le magauta kacha wa keteka ka jeko lena ke a leboga ke nna magauta kacha
4: le serie fe a ke molele
5: sehla sa selemo se kene mme naga e kgabile jwalo ka molelwa Lesedi FM, kimo uluke.

0: Anna pile monate tsebele tsonga le sedi ba sotho Gauteng catwalk ya ho hlamona tikile ka fatasha corps Leonardo e parajolo church ya re fa re be metsunga ba shombe dilo metsume hlano re ho renga bo hlano ha idutsi mona ya ntumela jolo ka mehla e motho moratuwa ke tle ke fetele vele ho nga ka muima ho tswa ho imena ju rutlo rena imena ju beke le beke ga utla melemo ena e tshabe yang e tswang jolo ho imena ju e thusang ha holo jolo ka jeno ge tlo utlo rena imena ju e thusa rang le ho lwantsha le fulena la arthritis. Ngaka Muima, ere kwa mwele tsebeletso ere tsedimo ngaka dithapoketseo.
1: Ntate ko dumedisitse ebile ko hlomphile le bamamedi ba Lesedi FM, ke rata ba dumedisa lebitsong la ntate Modimo se. Re boye re re matshediso go botlhe ba latlhegetsweng ke meloko le metswalle ya bona. Le re le ba ntse ba bolawa e le bomme, re Modimo kiwa etse mahau. Ntho tsena tseke di a tlhole di etse ya gapo bane le a felwa ke batswadi go botlhoko gagolo le bona ba tshedise le ruri metswalle ya bona ge Modimo keo. Ntate ga re salosa lefu lena la arthritis le gararo mo mebeleng ya rona. Go na le arthritis, go na le osteoarthritis, rheumatoid arthritis. Jaanong go na le gore o utlwe mo ditikologong tsa masapo mo a kopanang teng go utlwagala modumo o utlwa kare masapo a ntse a kopana and go botlhoko gagolo go affecta le megalatshika ya gago le ntate o le mme lefulena la masapo le teng kala bogatong ba maoto go namelela dimathekeng o ya mahetleng mane ka leleme le re utswang go tswa ke di-socket hang a ball joint tse di bang botlhoko jale emina ju jale ka sehlaiswa se nang le sanarandia the sutarandia ena cancer bush e laola botlhoko bo mmeleng ebile e laola le a mang a malwetse a chronic yana ga o lebelela the African potato ya rona ke mo e thusang the inflammation e ka bang teng mo mmeleng wa gago utlwa se le paine e kenela gagolo jale go na le nto e bidiwang osteoarthritis kapa rheumatoid arthritis go na le gore ga o sheba menwana ya gago ya matsogo o fisele keto kare e rrogile e ka tsela e o sa e tshwaelang ka teng o ra re botlhoko bona bo se bo keneletse gagolo jale mara emina ju jale ka ena le blood tonic le insulin ke mo le goreng di kena teng di a thibola megalatshika ya gago mo madi a emeng teng blood tonic jale ka hep ke yona e phatlhalatsang madi ana gore o seka utlwa botlhoko bo o tseneletseng gobane ga o se o utlwa botlhoko masapo mmeleng kao fela o le wena ntle o bana le dipelaelo fumantse le gore o sebedisa kelelo fela go feta selekane jale o tlo baka gore madi a magolo a namela e odimo bane o kwa botlhoko mmeleng wa gago jale emina jena e na le 28 amino acid and enzymes e leng tsona di aga mmele tsa bophelo ya tlhokega gore o ya kula kapa ga o kule o ya e sebedisa emina ju gobane ke a tseba e tla matlafatsa masole a gago a mmele ya netefatsa gore mmele wa gago e ya o lokisa gore le wena o ikutlwe o le gantle o le mafolofolo jale re ka leba go gifcam re leba go tax di-herbal shops kao fela mo emina ju o tla e fumanang teng ga ona mo ka tlhokang teng motsadi wa ka o kena kae kapa kae mo di-chemistring tsotlhe o tla fumana emina ju e ngwetsweng ka IMMUNADUE emuna ju ke ngwetse jalo sekwalong sa yona e kwetse emina ju herbals mane maraba start pharmacy gaufinyane le ben ombre station bantse ba tsweletse ka buy one get one free wena o ne o kena fela gore batla emina ju tsa bona ba ofa le botlolo le leng la mahala ga o le mane maraba start ke mo di sebetsang teng jalo se ka lebala go tirisano ya rona ntse e le teng wena store number ya 066 abore 400 abore 5505 store number o ngwale emina ju ga o qeta o sebedise tilslip ya gago o tla lengwala les godimo ga tilslip ya gabe so e nka picture e bona le gantle o e senele go nomoro yane ya 066 400 5505 ke mo gore ntho tsa tlatlamela gantle re bona gore 10,000 rand e ya kae se dikgweding tsena reyang re di lebile nomoro ya ka ya mogala ke 072 7388 244 modimo ke yo ntate a re kopane bekeng e tlhang modimo a re etsetse ka mogao
0: ngaka moima ke le buile ho le mongaka la bonile hlonolo fetse mafelo beke monate
1: dang ke batlile wana le mitlala ha o be tswa
0: ke ya le bo

0: FM.
1: How is Mosutu? Kibosasimba, how banda?
2: Ela emotsomoratuwa o tshwerele sedi wa motlohelwa ke Durban la pengi ka mane ka slabetse ka mane ke rata o ikopela tatini la ka jiko ke a hola ke re ke tate modimang ke tsandle ke hola le motshana ka jwalane le phatsa lefatsheng la slabetse mane ke ra o bana tate modimang metse ka holoka happy birthday ho nna le ho ntswa ke mogemisa spetse fatsheng la Welkom ke ra o hola bona tse ditengatangata thank you tate
3: ela mkandati kwatsomo ka ntate ke mokamalane na madifamfoto mo ka ntate ke kopa fatsose mo ka ntate ke repase ka mokwena ka betlehem ka mola ke maamo tsa tumelo ka twili ke modise mokwena o ka twili mo ka ntate ke ra batsowe mo ka ntate kosi tango
4: ke a leboa ngwaneso tlhe tsatsi le monate le wena athe ngwaneso ya ketekang tsatsi la tsholo ka tsone happy happy happy birthday le sedi FM dumela kgotso ntate le kae e o hule le mohala ntate ke phetse
5: akore kere o mphile go paka tlhokana le mona o ya hula mamoruti wa tselelelang a wesele ka betlene dinama ke tsane ka Las Vegas
4: le sedi dumela
6: wa pele mo tsura tsura
4: le gai
6: ke tsetsa tsetsa
4: ha monate
6: o bua le ngwana ene a be le mapetere mapeng ke kopa go tsosa pepe mo tsama ja mme na hola mo bana ke tsapa go tsama monate ke re Victor kana na Harry Frankfurt ke tsetela ka mo le go hentomen thank you mo tsura tsura tsitsa rata
4: thank you popinyana le sedi dumela
7: emso buratua
4: ntate phila tle ke phila mo tapile
7: eke u bua dipile mabele ga bana ga botshabelo irike mane ka pokhe ka mane ke re stone stone tswa tswa phasime ke ka mane ka go phaso ke re mma mulo tswa tswa phasime ke tetele ka bofobodi ga ke mo rata ga uru no doli mabele na di one and the only ke re a tswa a phasime eke
4: u mitsa mane no doli
7: no doli au ba da
4: thank you popi ke le bo uru verise Danki, Lisedi. Liganda.
8: I'm
4: not the Motapi. Yeah, Haganda. Lisedi.
8: Akwete.
4: Ligae motapile.
8: Arde kwete.
4: Phila phila ntate.
8: Ke tona lo ka ratanda kwete.
4: Maneso.
8: A ke dite bali tsatsi ka sho kugula thopi mi re mufuke. Ke molagana tsa mahlono ke re a hole a hole. Ke mathe ke ra kwa ka forang proto ka kwa. Ke re di thaka mo. Ke re ba mali a i tshaile baba buka. Ke ketele ka John Rampika shedu. Taki mafifi.
4: Tangi ntate tsona lo le seri dumela.
9: Kwatemu tsumagatiwa.
4: Ntate.
9: Kopetse ngwana mae.
4: Phila phila matapele.
9: Ee, ke mokwetse ke ntse ke na le wena a sa le komanetse wa ka katshela. Ga o eketsetse batho ba na letsatsi ke re pedi majwang o ya hola ke ntane o simeme bo. Tatas masimola o na hola tsatsi la maobane le ke ntane o re mithumi kopela le yana o na hola le ke re boloka lerato kaofela. Ke mo khotsa ba tsa hantle. Ntate Mtswatsi, ke ka ha mo gana ga ntse bana bua. Ke go le kopana mane o tindala ka di 14 tsa November ntate wa.
4: Ntate ke le bui.
9: E ke be dinga ka mona ka phumula ho feli yena ma.
4: Ke ya le bua. Le shumela metso mehlano metso tso re ya ho reng ya mohlano. La se di ya fumo ke mollelo. Ke teka tsa dilala tsola ka jeno happy birthday. Thabo se gonyane. Motla le pule.

0: Anke ke dumedise mo mamedi wa lesedi. O sengwa letsatsi la kajeno tshebeletsong yena ya mafube. Ke moruti morate isikete. O tswa mane motseng wa Zamdela Sasolburg. Re ntse re lebekeng ya tshepo. Re ntse re bua ka tshepo. Letsatsing la kajeno ke rata hore re ke re ye bukeng ya diprofobia. Buka ke ya diprofobia kgaolo ke ya 23. Temana ya 17 ho isa temaneng ya 18. Buka ke ya diprofobia mo mamedi wa tshebeletso. Kgaolo ke ya 23. Temana ya 17 ho isa temaneng ya 18. Pelo ya hao e se ke ya ho nohela ba babe. Pelo ya hao e se ke ya lakatsa leruo lo sa tsebe metso ya lona. O se ke wa ho nohela batho ba hlaha marangrang ka dintho tse o sa tsebeng hore ba di nka kae. O se ke wa ho nohela batho bo bonang katleho ya bona o sa tsebe moya eo ba atlehang ka ona. Batho ba bangata ba ikentse kgatellong ya maikutlo ka batho ba senang kutlo. Ba ikentse kgatellong ya maikutlo ka batho ba na le maruo a babang. Ho na le maruo a jang kgotso. Ho na le maruo a jang thabo. O se ke wa honohela ba babe. O seke wa bakhalla. Ho na le batho ba ikentseng dikolotong ka mashodu. O ikentse dikolotong yena ka tjhelete ya e sebeletsang. O ikentse dikolotong ka motho ya sa tsebe mesebetsi ya hae. Dumela hore Modimo a o atlehise ka tsela ya hae. Empa o seke wa honohela pelo ya hao. E se ke ya ho nohela ba babe. O mpe o hlole o tshabe Jehova ka mehla. Hobane e fela moputso o teng. Momamedi wa tshebeletso moputso o teng. Mme tshepo ya hao e keke ya etswa lefela. Tshepo yena eo nang le yona. Ho Modimo e keke be ya etswa lefela. Ho tshepa Modimo ho a lefa. Ho dula Modimo ho a lefa. Ba atlehang ka ditsela tsa bona sa bolotsana. Se ke wa ba honohela. Se ke wa ba kgalla. Wena ema ditshepisong tsa Modimo. O sengwa letsatsi la kajeno. Ho na le motho ya itshwarisitseng stress ka katleho tsa sa tsebeng metso ya tsona. O bona batho ba benya ha o tsebe borosolo ba bo sebedisang ho ishainisa hore bo tswa kae. Batho ba bangata ke rata ho sebedisa mantswe ana a sekgowa hore batho ba rata ho sheba resource ba sa tsebe source. Hangata resource e ka o kgahla empa o tlamehile o botse hore mohlodi wa katleho ye ke mang. Mohlodi wa phunyeletso ye ke mang. Hobane Bebele e re ditlhonolofatso tsa Modimo ha di tlise maswabi, ha di tlise dihlong. Ha ebe ke Modimo ya o hlonolofatsang, tlhonolofatso ya hae e na le kgotso. Ho na le batho ba rekileng dibethe tsa theko ye hodimo. Empa ha bana boroko. Ho na le batho ba nang le dintho tse mabaibai. Empa ha bana boroko. Letsatsing la kajeno tshebeletsong ena e kgolo. Pelo ya ka o seke wa honohela ba babe. Pelo ya ka o seke wa kgalla batho bo sa tsebeng hore maruo a bona a tswa kae. Ka Kreste Morena. Amen.
1: O seke wa thabela batho ka maruo sa tsebeng na tswa kae. Ke kopa hle ona boithuti ka mono ka Brandwag Bloemfontein e utlo ele hloko hle lona mabedi a tsebeletso la tsedi dibakentse mo Bloemfontein e hona la ba ithuti ba qetang thujela hona jwale banketso di laptop mono jwale ke ya kopa le sepolisa se mono ka nete setle se potlake ho thusa ka nete ile ka re mothakenwa o ba o ntsa matha mono o jere di laptop tsa ba ithuti ba le kilo mo lelekisa mono imponza pote potela ela hloko mabedi gore ke bohlano ke na gore jole getle fetelo gaitse di aka mantsi wa mo fokeng le mo ifo di thapo ke tsebo
2: makumane ka mantsi wa mo fokeng harabeke ka hora ya bohlano ho fitla ka hora ya botshelela ho se ho le sedi FM fela.
3: Ke le buile holo khaitsedi aka e botso moratuwa mamedi ha re le kole hore re tswa ka difengwa makumane ho sengona.
4: Ke ke ntse ke emetse fela hore ke bona hore na ke ke tlo khona ho thusa because ba itse ke eme matsatsi a 25.
3: Se suti hopefully se le moya sa hao o tlo utlwa selo se felletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le thuso e mo ifo o mo fumaletseng yona. A thotse di nge basadi ba mogatlo o bitswang Qwaqwa Community Crime Watch ya Free State Botshabela ba re polao ya itumeleng ke kana Kempton Park e kurulene Gauteng e ba tshusitse. Mabedi ka jeno e leng lala le shume le metso supileng le tswe 2026 Commissioner Matlanga e tshwaya selemo e ne e qale ka tshebetso. Re tla bua le lekala le ikemetseng le rarollang mathata a dikhamphani Companies Tribunal ka ditaba tse amang bobodu ba dikhamphani bo hlahileng Commissioner Matlanga. Afrika Borwa Lesotho le lona bohle ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matšhaba dumelang le belephele nna lebiso la ka ke mantshe bua mofokeng ha re teane ka moraitaba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di ballwang ke bosiwa tshwene.

Mamedi hari di petele tsena tsa hora ya bohlano ka tsema nanga le bo emo ba le hodimo bo ka lebelwang ka jeno ho potolo ha le na ha re qala jwa le ka province ya Gauteng a motelo di mo le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho futhumale ka mafafatsane a itjadileng a dia duma Mpumalanga le tla kwela ka botshabela ntle le mona le di mo le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho pholo ho fihlela ho futhumala ka mafafatsane a itjadileng a dia duma ho namela ka high fm re le betjwa le province eng ya no first motelo di mo le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho futhe moya me o futhumale ka mafafatsane a itjadileng a dia duma Free State teng le di mo le tla kwela ho futhe moya me o pholo fitlhela o futhumala ka mafafatsane a itjadileng a dia duma ntle le ka bophirima re le betjwa le province ya no french cape motelo di mo le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho pholo fitlhela o futhumala ntle le mona le tla kwela ho futhe moya me o bate ka borwa ka mafafatsane a itjadileng a dia duma western cape le tla kwela ka ho kgetha dibaka ka borwa bophirima ntle le mona le tla kwela ho pholo ho fitlhela o bata ka mafafatsane a itjadileng a dia duma karolo e ka botshabela province ya eastern cape le tla kwela ho bate ho fitlhela o bata holo ka mafafatsane a itjadileng a dia duma kwazulu-natal o tla thiba ka mohodi hoseng hona ka bophirima ntle le mona le tla kwela ho bate ho fitlhela o bata holo ka borwa bophirima famedi di fella mona tsena tsa hora ya bohlano ha re teane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya botshelela ke kgutlela wena mantshe wa mofokeng ga mmo le moifo.

0: ke le buila holo mo siwa tshweu ka hore balla ditabatso tsa hora ya bohlano o boletse o tla khutla ka tsa hora e latelang ya botshelela nete fatsa hore ha du fete mo tlhopisi wa makungane ke se gametsi mo ile wa ba hlaisi ba lona ke mokete monyobo le ntsane rantwa ke le bogile kgoma matodi ke yena ya re laolelang ga se ho nete fatsa hore makungane a fitla wena ntle le sitiso ya letho mantse bua ke le bitsola ka hopola hore makungane wa tlisetswa ke SABC news ri gemetse ha re kgetheng kukapere Abe di fukamela hore ho tsemela mong ya batho ho marandranga dipuisano tsa setjhaba social media tsa kitlong ka maikutlo ha ka tsona ka jeno bo president Cyril Ramaphosa a ke ke a gona ho etsa mesebetsi ya hae ka ho akula kantoro ya hae ere mo president o tswa sebokeng sa dinaha tsa BRICS ka manta ha mme nga ka tsa hae di moeleditse hore a ikoke a tsebe ho fola ho pula hore ke boletse maobane hore lewe motlatsa mo president Paul Mashatile o akula le yena dinga ka ditse a ka ikoke Le khotla le sebetsanang le dinyaba tsa dikgetho Electoral Court le qheletse ka thoko boipiletso ba mogaba ANC gahlano le commission e kemetseng ya dikgetho IEC ANC ene kopile le khotla le hore le laele IEC ho kenya mabitso a bongkgetheng ba yona a sa kengwang lenaneng la batla iketa dikgethong tse tlang tsa magotla metse ka lanne kgoding ya Pudungwana Sesuthu how feel selmo ya sa ha o tlo ka hore mo mamedi ba kumane o lakang dithuso e mo ifo o mo fumanetseng yona ere ke fitise mabengele
1: Na o malala la o tswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena websiteng ya rona ya www.lesedifm.co.za. Kapa SMSa One Life Finral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse itlhabolle ho Lesedifm. Bulela mohala wa hao ho dimo hobane re ka nna ra o letsetsa. SMS e ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng. Ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
0: Taba engwe eo kitlong ka maikutlo a hao ka yona ka jeno ho tlo ba le thibelo ya metsamao ya batho ho tseding tsa dikarolo tsa Kempton Park e Ekurhuleni ho tloa ka jeno ka ha bahlanka ba molao ba matlafatsa letsholo la bona la ho tsomana le mmolai kapa babolai ba basadi sebakeng seo letse haufinyane sena ke kamora hore ho fumanwe ditopo tse robedi tsa basadi nakong ya dikgwedi tse pedi sebakeng seo le kwa Thema sepolesa se nehelana ka moputso wa diranta tse 400,000 ha di e yona e fana ka dikete tse 500,000 ho motho ya ka nehelanang ka lesedi le tla etsa hore mmolai kapa babolai ba basadi bana ba tshwarwe ho sa le jwalo sebohodisa mehleng sa dipapadi mona lapeng ho SABC Owen Ndlovu se fumane se hlokahetse hona e Ekurhuleni ka mora ho kwetelwa le ho nkelwa koloi ka tlhohong mao ba bosiu a lata mofumadi kerekeng mamedi re re gakole makumane o seng hona basadi ba mokgatlo o bitswang Qwaqwa Community Crime Watch Free State Botshabela ba re polao ya itumeleng ke kana Kempton Park e Ekurhuleni Gauteng e ba tshusitse ke kana ya dilemo tse 30 le metso e mmedi o tswa Qwaqwa mme setopo sa hae ke karolo ya ditopo tse robedi tsa basadi ba fumanweng East Rand Abigail Fisagi ke yena ya re hlophiseditseng tlalo ena eo re itlisetswang ke mokete monyobo
2: Itumeleng ke kana e sale a nyamela ka la 17 Phupu mme e sale lelapa le batlana le yena kgaitsedi ya hae e re lelapa le sithabetse maikutlo ka polao ya hae
3: go kopa sponsor se re thuse go ka hlaya lesedi mo mo itumeleng malahletsweng teng gena le bo nnete bone ba gore camera e teng e hlaeletseng le mo go ka hlaya lesedi re ya kopa ka ho hlohlo go sponsor se re thuse re tla le bua ha o ka ba ga utlwa ho thwe batho ba ntseng itumeleng jalo bonyane sponsor se batshwere ba teng matsong a sponsor re ka kgotswa fala bikinyana
2: Murila Stulo ho Qwaqwa Community Crime Watch Makatleho Molefe o re Crime Watch e lefelletse leeto la ho ya Gauteng ho ya batlana le itumeleng ka mora hore ho tlaleho e ho nyamela ha hae Molefe o re ba phela ka tshabo tlasa boemo bona
4: ho tlile bohloko ka dintho tsena tsentseng di etsahala o na le lebaka empa ha o tlameha hore o gutle ke mathata
2: Sechaba se ipiletsa ho banna ho sireletsa basadi le bana
5: re thola re le bomme re le re ka re se re le bomme fela ha re na boleng rona bomme re thola re e ka ha re sa le bomme tsela e ho yetswang ka rona e batho ba re yetsang yona ha re hantle ho hang ha lo tsa matseleng ha o tsa gona o tsa matseleng o dula o ntse o tshuile
6: re le bomme ba South Africa le bana re kopa muso wa South Africa o go tise letsogo go batho ba etsa nthwena justice e beteng le lapeng justice e beteng go bo mme ba ka jeno ba itshwantshang letsena
2: ke kana o phomoditswe borokong ba gae ba go qetela ka kgwedi ya phato a sia lelapa labo le ipotsa dipotso tse sa feleng ba batla lesedi le e tlhakileng tlalego ena e tlhophisitswe ke Abigail Fisagi Qwaqwa ke Mokete Monyobo SABC News
0: yone re beya gantle metsotsong e lesome le metso e mene ka morago ra ya botlhano komišene e ikemetseng ya dikgetho IEC e re e etse tlhoko maikemisetso a ANC a go ipiletsa kgatlhanong le qeto ya lekgotla la ditaba tsa dinyewe tsa dikgetho e malebana le pharela ya mogaona ya go romelela manane a yone a bonkgetheng motlhang kwa phethatso IEC Seema Mabolo o re leano la tshebetso la lekgotla la dinyewe tsa dikgetho le dumelela moga o sa kgotsofalang wa dipolotiki kapa bonkgetheng ba ikemetseng go leba lekgotleng le legolo la dinyewe go ile go phethagatsa ditokelo tsa bona gantle fela metsotso e le 15 ka morago ra ya botlhano.

0: social media at Lesedi FM, Kaba Facebook, ho SABC di tab, Kaba ho WhatsApp, numero nya 071-846-0740. Makumane ka mantle wa Mofokeng. Harabeke ka hora ya bohlano fihla horeng ya botshelela hoseng.
1: Mamedi, re inela matsobetsing taba ena re tla ofa yona hosane. Ho tsena se ke tsa mathata a hao a o rufumanelang tharollo kapa dikarabo kapa dikeletso tsa ho ditsebi. E re ha jwale ke nke maikutlo a hao ho tsemelo mong ya batho ho marandang a dipuisano tsa setjhaba social media. Ke na le Ntate Mphore o letsa a Leval, hopola hore ha o letsa kona maikutlo ke a hao ha ona bo SABC kapa le Lesedi FM ditlango jara boikarabelo. Dumela Ntate Mphore.
2: Dumela tshwane ka kritika.
1: Re tla kae Ntate?
2: Re teng ho batla ho le bohloko president le tsela ha ngwana mme ba fole man wa le sebetse ho bona ho mongata sentse ba hloka ba khone hore le ba ikotse ba khutse ba fole ka se hore na ha ina le mathatano jwalo di pula lo tsena di etsa hape ka man ka chimchim park ne ke fela ko le tshono le ke bona le tsare sebele le tsela hore re kwale empa fela re ho pula hore motho o a ntse ntse ka go batla le bona ba ka ba tsola information e kgolo ngona me bana ha re kwala le bona ba kwala ba yisa go batla gore le tsholo le le bona le ba bo hlalenyana gore ngona me go khone wa ka yena motshunana wa rona ngona me ke bona e ka re tsela bo le mo haholo e le le rona le tshaba go tshisa mapole ngona me ke le bo tshwe
1: a re le bo he Ntate Mphore re le ba botshabelo ho Ntate Maphakisa dumela Ntate
3: phoka madumo o phetse
1: ka ma ho Ntate ke a le bo
3: ne di a sala ke tla ho bona molao o sebetsa ha eba ke ANC e hlotseng ke nyeo ka ba ka gopola mantswe a moruti Desmond Tutu a re ba tlo rapela ANC gore e hlole dikgethong le Ntate Lucas Mangope a re bana ba ka e bang ANC sa le sebeletse e ntse completely mo pusong a tha ena ya Owen Ndlovu crime is getting out of hand mo South Africa ho tlhokala death sentence ke a leboha phoka
1: a re le bohe re furalela botshabelo re le ba Kroonstad Ntate Nqaphe kgotso Ntate
4: kgotso mme
1: Ntate
4: Khotsonne. Dad. Khotsonne. Khotsonne. Khotsonne. Khotsonne mama. I'm pretending to follow mama. Yena ya pula ya bo me na me la nna ka bua ka re na go operation ba la mo mama ona next. Ha ona bula wa tlo nga ta ke mo tlo ba kwala ba tlo la mo lungu. Ska ba ba le ntse ba hlaisa. Thank you man.
1: Are le bo he re nke maikutlo a rometseng ka di voice note.
5: Khotso khotso as mantsewa as mantsewa ka mo ka go hetsa le ntho tsena ke mo ntara go bona tolane e file a kena di flat mona captain paka as mantsewa captain paka e senye ile e bodile go bana melata e nkile captain paka e yentse ya yona ene e sebedisa bana ba go bona as mantsewa se ka bana ba go bona ba banana ba ka tseba go captain paka ha ya loka Motlatsi Nicholas le Patrick Tembisa la pe masha go re be petang go Osmantsuwa.
6: Osmantsuwa. Na ke ena ya hanta ya hanta tira maphosa. Ba tira maphosa ha ka tsama ya lo phumula. E ka ikoki. Tseba go di vote di atametsi wa le. Ba tla kula ba president ba rona Mantsuwa. Ba temtholo ka lutun bile tangi man.
1: Metsotso e mashome a babedi le metso e tsheletseng ka marahora ya bohlano ke ntse ke nka maikutlo ha ho 086-000-3084 kapa nthumelle voice note 071-846-0740 071-846-0740 re a tshiame B ho Ntate Modise dumela Ntate Modise
7: a ke mantse wa a tloa jeng ha isa ya raya e le ntse re tsatsanyana ka ntse tsene tsela di tsang ke bile ke khala ho rendleke di khotsona ho tla ba ho re nyana dinga tantsa tsela sa tsetse ho na ho ka di le tshebe mo re wefo ba nna tena mtaka sa ga le dizi mbe na ya kala ha pe ai ba re bula ha mper khate mo se mo wa ho fumana se bua ja le bo
1: a re le bo he re le ba lendli ho ntate se bo fi khotsona ntate
8: nna mo go tle mo itso ho khabana ke le hlompile se
1: mo ntate
8: ke go bona sala mo la ngwana ka ho yena ya mo president wa naha mo president wa ANC ke ne ke kopa fela hore modimo mo fe matla a ka phumula ba ne dina hetse ka ntla ke re jwalo ke ntla dina hetse ka ntla wa ho di sisi ka bo kula ba tla ba ngata ka sae ka masaiteng ana ka ntla jwale ke president ke motho a sebeletsa se tshaba re kopa modimo amofe matla sa poele mme mantsiwa ke a leboa gotse
1: ra le bohantate re ntse re dutse hona lendli ha re ye ho ntate mosia dumela ntate
9: le ka mme mantsiwa
1: e gata le ka ntate
9: o ke mme wa ka wa bona ke dutse ho ba tshwana na ba ka ba hlaisana le sedi mme wa ka hore bana ba ntse ba bola ba bomme ba tshwarwe mme wa ka tsela ntse re butsa bohloko engwe sa mme mantsiwa ka mora hore re tlo ba tshwarwe ba tla ba fuwa dibeidi ba tshwao ho thutse bana sa bata ka ntle ha bona bopaki bo feletseng empa fela re a rapela mme hore ba hlaise lesedi hore ba tshware mme mantsiwa ba batla le ba bone ba le ka gare o tšhankana mme wa ka ke a leboa mme mantsiwa
1: a re leboe ntate mosia re nka maikutlo a rometseng ka di-voice note
10: dumela dumela asmantsiwa wa tseba moo captain park o tlamehile e be le gore maponisa ga a tsamaya moo a santse a tsamaya le home affairs go kgona gore melata e ya ka ntle e be sentse e gati

0: allocation lena le ne le tsejwa jwalo le allocation lena le le bitswa jwalo ho thwe ke la makhala di ba le ba tsho jwalo ba bangata tsela he e ka mona na ka he the dalek mo re leng teng ha o fikana fela pela bo freedom mona makationing pela bo freedom square mona ha o nyolo fela ka Dr. Belcher ha o tla bona di momolo ha o nyolo ha o nyolo ha o nyolo ha o tla bona ka letsole letsiani entle ke sebaka se setla ha go lona mmamedi ke sebaka se leng ho rotswa ka jwalo mekete e fapaneng ho tsholela jwalo mesebetsi e mengata e fapaneng ke hlokometse hore ba bangata re re tseba re itsebile jwalo ka taba tsa mekete ya mmino fela he ya sebediswa dibakeng tse ngata jwalo ka ha mmuso wa Freistata le bona ba tlisitse mosebetsi wa bona ka kwano station ke sona sa matšhao tšhele ke lesedi ya fm re tlatla re tlo utlwa he ke a tshepa lona o dubela re tla ba le baitse ba bangata be re tlatla re tlo qoqa le bona ka kwano batho ba batšha ba teng ba bangata ho lebeletswe batho ba batšha ba ka ba 5,000 ba tlatla ka kwano ka mosebetsing ona o moholo jwalo ka ha re bua le mo primiri maobane tlile o hlalositse hore ba tla banka jwalo ho tswa dimasepaleng ka ho fapana ba ba tlise ka mona a ba hlalosa hore ga se mosebetsi wa pele mosebetsi o tjena ba ile ba o tshwara ka mane ka Fezile Dabi ka Sasol fela he o so le ka kwano ka Mangaung mo re tlatla re bona hore ditholi tsa majwang sebaka sona se sentle ka nnete motho ha o ntse o tsamaya o seng mona wa bona hore ditlhophiso ke tsa maemo a hodimo so o emetse fela gore baiti ba fitlhe ha ke bua le wena tjena tjhe baiti ha ba so fitlhe gona re kena o seng haholo wena mmamedi ke tla o jwetsa ga ba ntse ba kena dibeseng tse di kena jwalo kha ba hlalositse gore ba tla tlisa bana kapa baiti bana ba e leng gore ba lebeletswe ka jeno ka dibese ka transporoto tse fapaneng ho lebeletswe jwalo batjha ba 5,000 ba mahareng a dilemo tse 18-35 dintho di ngata tse batlatla ba tlo shebana le tsona mafapha a mangata a mengweng ka kwano ke bone le matona a fapaneng a teng le ona a tla ba teng ka kwano re tla bona gore dintho di tsamaya jwang wena o etse bonnete ba re o dula o boletse o dula mametse re tla o tlisetsa bona jwalo ka ba ntse batla gore ba re jwetse batho ba batjha ba teng ba e leng gore ba mengwe ka kwano gore dintho di tsamaya jwang fela he e ga o ntse lotsontse o boletse o mametse jwalo the biggest ball driver ta go ha breakfast show o le sedia fama ka le ka mona ka limo go dumelle re kobe a re kgutla re tla o tswela pele ka ditaba tsa rona
1: o tsiba pali e tshwanang le ya hae ngwanana ya sebetsang ka thata ya na le ntoro e kgolo toro ya hae ke o aha kgwebo ya hae ya disaluni na ebe o tla fumana tšhelete ya ho qala ga o hlokagale hore o emele dikgwedi o tseba deal or no deal south africa ke moo maphelo a ka fetohang ka pele fela e ka ba 1 rand kapa 250,000 rand qeto e le nngwe motsotso o le mong ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha sohle di etsahala ka nako ya nnete o seke wa fetwa ke deal or no deal south africa go tloga ka mantaha go isa labohlano ka metsotso e 30 ka morao ra ya bosupa mantsiboya go sabc2
2: rona re ba ha modise re ithatela ditil tsentle haholo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re lebise ditebo ho standard bank maemo account le lapa la ka le apara more fashion ka ditheolelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e more le ditheolelo ha shoprite hodima more re fokoletswa 35 rand ha re reka kfc e re fafa ka more paneng ya hao tselo ka rona ba ha more DC. How will a Standard Bank my more account kajen? Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong lo mokitlane ya ngoditsitsweng. Bona le melao la dipehelo.
3: Na go nyana ya se tsasa selemo ha di palisa le di fate di thunya. Mina ha e gaba e balelise di FM. Ke mo lelwa.
4: Abere tsabele tso ya le sedi le chepa tuteng ka nete chepa
5: moro DJ moro comre Johnny to lwana the disco dance le kae ka jeno
4: a ke ba tlo re ha re tsa mare ya dijong ga o sia
5: a che ke le tepi
0: ya o botswa hampe chepa ke mona ntse ko ba atlantana
5: kae
0: ya anta
4: ha ba u bitsa ba gata ba u ba
0: umperekile
5: ha ba mpitsa ba gata ba mpa
4: o tsena he motho chepa
5: e ha le mo le limo mo bona u lisile le joni to ntsa la mona ga le ba ndo tshitse ke la mo o sebeditse jwa nche mena ga khona u
0: no re ka bona ka limo se setle se ba ka bona chepa te
5: ha holo
0: ya
5: mona ndi ba ka se setla holo me ke rata fela me se dutseng teng o bane se dutse makeshineng
4: dai dai ke chepa dai chepa tiri tla bona kana kwa teng
5: ke yo taa.

0: monate le lehlaso la kgetho ya bona ena ta go wa go lesedi FM ke molelwa
1: hashtag kgwathamotho
2: ha ke le dumedise thwasa le bathukada lenaneong la kgwathamotho tsatsing ena la kasheko ke kopang ke leng kgwathele moraka eo ke mo ratang gagolo ke moraka wa o fela e leng motlatsi botsane o ka lefatsheng lane la Gauteng ke mo kgwatha ka fela se monate sa Sifiso Ncwane Phakama o kgathuwa ke ntate wa hae ya mo ratang gagolo e leng ntate lo magari nna ke ka mona ka borwa tue spirit e le mojetse ke mo rata gagolo ke morawa ka wa o fela ke a leboa thwasa le batho ka
3: o monate jwang utlwa ntate yago ntate tatolo wa rona ka morahae wa o fela
4: ga se gangata bona kgaitsedi yaka se gangata ntate a re ke a o rata ngwanaka mme botlhokwa gagolo e botlhokwa gagolo e re utlwa daka mofumana moraka mona ka tue spirit ka borwa re utlwa gore na re ya mofumana ke kgwatha motho o lesedi ya fire membetsotsa rona e lesome le motsheberero fela pele gora ya bosupa a re utlwa ka mofumana kgwatha motho o lesedi ya
3: fire a etse monna mma nako re re moleke gape re utlwa gona moraeno wa o fela wa ntate tatolo ga re mofumane na ke ntate tatolo makgari o gopotse moragae e leng motlatsi botsane wa ratwa motlatsi ntate wa gae ka nnete wa tlhalosa gore ke mo rata golo moshimanono waka a re utlwa gona ga mofumana kgetlhong motlatsi la utlwa o sommitsa jana o tlhampitsa jalo ka mme waka e kare ke ntse phoso motlatsi
4: a motlatsi a se botho wa tswang o se
3: kapa motlatsi a se botho wa tswang o se
4: ya kapo fela he batla mojwetse ya ke a kgola mohlomong o santse a letsenenge le bang sekolong kapa jwang ga re tsebe ka nnete fela batla mojwetsa ka mono ka tue spirit ka borwa lekeišene la teng le bitswa borwa tue spirit ka mono mo motho lo kena sekolo teng ka mane ka mo unicom high school unicom primary di leng ka teng kgwatha motho le sedi ya fam le tla mojwetsa motlatsi thwasa le bathukara ba ne ba mmatla radiong

0: Ekurhuleni Lesedi FM le fumaneha ha bonolo le kubulla 88.3 ka downloader SABC Plus app ke molelo.
1: Sebeletswalesedi metsotsonyana e tsheletseng pele ho hora ya bosupatha go breakfast show e le ka mona ka Limo Green Park. As memo se seholo, memo ye kgolo ya mmuso wa province ya Freistata e teletsweng pele ke tonakgolo McQueen Letsoa Mathai. Me ka nnete kadaso hona ka mono ka Green Park ba tsha ba sentse ba nkuwa dibakeng tse fapaneng ha ke bua le wena tjena ba bangata ba sentse ba palama dibese ho leba jwalo ho tla ka mona ka Green Park mo mosebetsi leng o moholo she bua ba tsha ba be leng hore ba dilemontsa netsa 15 ya ho 24 le ba 24 ya ho 34 mo e leng gore ka nnete re a tseba go phepetso tse kgolo ke tsona tsena tsa botlhokego ya mesebetsi phepetso tse kgolo ke yona ena ya gore tlhokego ya tšhelete ya gore motho o etse dithuto ditsing tsa thuto e phameng dintho tseo ka nnete le ka jeno ke santsane ke leboa mmuso ona wa Aforika Borwa gore o entse maano a thusang batšha ba bangata ka nnete gore ba fumane menyetla eo ke tseba batšha ba bangata ba jerweng ke NSFAS gore be ka jeno ba kena sekolo motho a na batswadi e mong batswadi ga ba sebetse empa o kgona go kena sekolo e ka ba TVET college ka ba university ho rantsetse dithuto tsa epele mme ka jeno re bua ka bana ba grant ena ya dithuso kada wa e hopola ene fitla ye ya di 350 e motho no ka eng ka hanyane fela le maobane ha ke beha status ho twasa online ho Facebook nna le batho ba ngata ba ile bangola ba re wa tseba twasa tshelete tsena tsa mmuso tsa bo di 375 sen 375 ana joale motho a re ke se ke na le kgwebo ho bane ke le ka e bona ka re yena e batla ke behe ke se
2: Hey, khaitsedi ka ntse ke sheba hona le molodi nyana wa no no bua ka ona o se monateng yana fela ke a tshepa ong kutlo hantle khaitsedi ka ka nnete batho ba bangata jolo ka re tshore re shebile tlhokeo ya mosebetsi la ba le yana ka nnete le leng hore le thusitse ba bangata ka 370 tsena motho gona o kwala mona le mane gona o kwala mona le mane ke diketekete di milione tsa batho be leng hore ba ifumana tshelete na motho hona le ba bangata bo ba tsebang be leng hore wa tseba hore ei a o tshwane motho tla o jwetsa gore wa tseba ke kgona go kwala mona le mane wena khalase ka yona 317 motho e bonga ka tshwere ba nna ke tsheleteng ya le haholo fela ha o tshwane ka nnete bane a se khale e kentswe tshebetsong taba leano lena le kentswe tshebetsong le yona nthwena e bile ha ine e qala batho ba bangata bane ba nahana gore ha ina ha se ntwe tla e leng gore tla tswela pele na go etelele ke bone la tloa ho 350 ya ho 370 motho wa ipotsa fela hore ke ntho e leng hore tla etsa hala o fihlella kapa ke ntho ya nako nyana itseng empa ka nnete molemo wa teng re ya o bona re ya utlwa bathong ba bangata le ha fela ba bang ba tla o jwetsa ba re 370 yane empa o tshwane kgaitsedi ya ka nnete o no tla ifumana ho tsoma
1: ebile ke thabile kgaitsedi ya ka hore re tlo utlwa hana mono mo dutseng teng re tla utlwa ka batho ba ileng ba e sebedisa re ke re utlwe hore na bona e ba etseditseng
2: nke rutle gaitsedi ya ka hore bona e ba etseditseng mme na fela betse tso re bile jalo re ga bo super ke the biggest one driver ta kwa breakfast show tsile mo no khane ka ke le hloko a holo fela ka kwano ka center city pula maru a tibile ha holo fela e bile ntse tsholotsholo wa ka kwano jwale bana ba apare le wena wa apare la pe mono maimalodi mo ha mona tinga fela la hlalosa exini ya ke a hopola la hlalosa exini ya re ihlile go bona la ka re maimalodi mo mafelong ana be ke re yang hona a ina ba matlo ho hang jole sentse tsholotsholo wa dibakeng tse ding tse fapaneng ka kwano ka mangaung metro rona ke le ka kwano ka limo ha ke tsebe kgaitsedi ya ka e yani ne ya maobane ya ntate Owen Ndlovu e ntshusitse haholo ke motho le ke motseba haholo mme le wena ke a dumela ono motseba SABC mona ke motho e kgala le teng ntate Owen Ndlovu nna hantle ntle ke kopane le yena hana le ke batho ba ne ba tswa Soweto FM pele ba Josie FM jwale ne le motho ana tla a etsa di workshop tse ngata motho a ntso le location ka mane ka Soweto radio ya location jwale ke motho kgale ke motseba ka nnete ga sebetsa le yena ka mona ka SABC le motse ngata batho ba papadi ya bolo batla motseba haholo o wena Ndlovu ka jeni batla motseba holo re utlwile maobane ka morao re a kwetelwe a lata mosadi wa hae kerekeng o fungwane a thuntswe ebile a bolauwe ba mo kwetetse ka katlegong ka mane fela setopo sa sefungwane ka thokoza a thuntswe kgaitsedi yaka a bolauwe ba ile ba mo kwetela a na le mofumadi mpa ha mofumadi ba ile ba mo sia ka ntle koloing ba tsamaya le ntate Ndlovu go sotlha ditaba tsena tsa gore owen Ndlovu a re bua tjena ke mofu
1: sentse re re matshidiso ka nnete go lapa la hae matshidiso matshidiso matshidiso ai

Mamedi ha re le kolatse amananga le dikgetho tsa magotla a metse re fumana hore dikopo tsa ho vota ka mogwa o ikgethang ba keng sa dikgetho tsa magotla a metse tsa manongwa ha di tlo bulwa ka la mashomo a mabedi le motso lwetse. Batho ba lokelang ho vota ka mogwa ona ke bakgethi ba sa kgoneng ho leba diteisheneng tsa ho vota ka lebaka la maemo a bona a mmele. Ba bang ba lokelang ke basebeletsi ba ditshebeletso tsa bohlokwa, bahlanka ba mekgatlo ya ditaba le batho ba ka kgonang ho ba teng ba sa kgoneng ho ba teng diteisheneng tsa bona tsa ho vota, empa ba voutela ho tsona ka letsatsi leo la dikgetho. Pejana maobane a ise tsetletse mmoho ka baqolotsi ba ditaba puo Centurion mabapi le ho phethelwa ha lenane la bonkgetheng le phatlaladitsweng hona maobane.

0: engwe dipina tse ke di rata ga holo tsa proverb tsena my day will come metsotsenge le shumela metsumena kamara ora ya busupa tawa moela hle mmamere wa tsebeletswa se FM ba ngsatswa ke na mogahlelo kwa bobedi wa thago wa breakfast show twasa le batukana ke monono a mmamedi re mogahlelong ona wa bobedi o santsa le teng gaitsedi ka o ka mona ka limo se ba o file di helemnqe bo di omelette ka mo
1: o monate gaitsedi ka o monate se bile re jele breakfast ka kwano ke makaletse go gato ba taha kana o di shorts monna ke anna lo gato ba na o ba taha ka lo gato a tla o di shorts monna o debele le la le blog fight bo la ke ai ai ko ale na go tle tsena tsa bofuthu tsa mosebetsi monna ga itsedi ya ka ai lamba tsena ha o le tsena se tla o lwanela no ha o le tsena se tla o lwanela ga itsedi ya ka ke motle ke ga khona lo ga
0: wa pere se se tshuka pa
1: se se ke a pere sena se se cha sengotsweng ya kallo sengotsweng ya kallo monana ya se fubeng ke ga khona lo ga to monna o e ba dile jwa go wena ga e gaitseng ya ka khona ile yo tabotsi
0: ke ba 5 AM
1: ka gona e jalo tswa jiming o la utlwa futhumetse ya nana go wena ga a ya le ke mo tabotsi fela ntse ke mo lukisetsa ke bone ke mo fa tracks di ngata tracks di tsena tsa mosebetsing gaitsedi ya ka ke bone ke mo lahlelle ngwe jwang go be bona mmedi le mo gatlhela go mo vedi wa the biggest money driver ta kwa breakfast show ke le shobala betse se fela betse tso go fela tse ora ya busupa kana le batho ba bang ba ithiba ba mbe re tla tla go tlotla le bona ka kwano ke batho ba batsha bona ba tla tla ba go joetsa gore program ena di program tsela tse tle tsone ka kwano gore bona ke feng e leng gore e shebane le bona e bile e ba tsitse joang ka paiba thusa joang batlatla batlo re joetsa ba babedi be re tlatla re tlotlotla le bona rutlo go dintho di be joang hopola ka nkalo ra ya borobedi ke matsebetsebe ke chalete re fana ka chalete fela happy le mole re rutlo spirit sta ma joang ka makwalo ka manga u metro a o di buseng a re fetsona gaitsedi ya ka thwasa o tla ka mane ka ekurudene ho ko be di mogeseng me rola selepina ka bara bona he ke a tshepa ba itiba ka batla ba sentse ba le teng re tlo utlwa go dintho di tsama joang a o di buseng ke tsa bobedi sa se ke manga o metro ga itse ya ka diebe jwa ka jeno
2: a ke le go khala e go le ke dingwe di tsama ba tsa go fetsa show ba se ke se sana ka mona ka manga o e pula se ke le tsholo wa ja ka ne se ke tsholo e so go ba ba khane ba qobe ne bile e ka reng o war thambo ka mona ka go ka khola mo leng gore metse a bokella na teng ka fan school teng ha o tswa ka mona ka tsela ni ko fana re mere mo shesh shout e fort he na se manda drive le sa strong tsa se ka ke ntsa lang le hagi e di tlile ke ya go tlana ka mo wa tsela ta mo le hagi ke ntsa sing endu le that last go ba khane ba bona ba se ka go tlo re ba di ke go qoba di ba ka tseo ha o re mo jang ka bo re go mbole ba sort ba tsama go di kulisa ka tja go la ka mo ha pula ena re go ba se se di le ending ba tsama go robotse se se se re go ba khane ba bona ba di se se le ka ka hona le matsha ha ne ba fana le se ba ka ke ne ba tsela fara
0: Bele bile wa nangwane so bele letsatsi le monate butle re kopane le kobedi mogeseng ka mona ka ikurulene kobedi gaitsedi ya ka re boela re wa moelehle wetsa lang ka mo
3: ke ya le bua gaitsedi ya ka mothati mo bele dikoloi di thulane mane se bakeng sa Boksburg e hlakoreng la Atlasville mona ke matianong a finch le rear hlokomela mogannini mo mabone a laolang sepetepeta tsuleng taolong e ba letshwalwa o MIBD a re faneng sebaka a re buisaneng ka letlhatlhamang re leboga EMPD ka tlale wena
0: go lebile gaitsedi yaka o be le letsatsi le monate mamedi opola tlhodisano e teng ka jeno e go yona o ntse o na le monyetla wa go ka itsamaela ka matsebetsebe maobane re na le mmamedi ga o ba nnang tate dikotsi a pola 12 tao a o la pola 12,000 mmamedi re dutse mona le ena ka lebaka la o kenela thudisano e o tshwantseng fela o romelele di-SMS tse ngata ka mokgwa o ka kgonang ka teng o ipega botleng o romelela di-SMS tse ngata tse ngotsweng fela one life o di romelela go 38596 kapa o ka kena o lesedi fm.co.za go bona dintlha ka thudisano mme ga o le ka nnete o batla ipega monyetleng go na le bonus ya 2,000 mono go na le se o lokelang go se etsa etsa bonnete ba gore o ipega botleng etsa bonnete ba gore o ipega botleng ba mera tshebeletso ya lesedi e re ga o le jena re.

0: Arikupalba menji. Au budaza. Ay, kwa narikupalba menji antati. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Etata ntweni. Pina ena inzele munatile hanarwa. Egata manu nkhunu Bernice. Etata ntweni. Akili bizola pina kibudaza. Sabele tonyale Serie FM. Libizola longori lile la pamiso aki station isi. Bua jwalo ka Lesedi FM mme mashuma mabedi na metso tseletse metso tso ka mora ra busupa re khutlela jwalo ka mane ka limo Green Park.
1: Seta shela ke sabo tshela tshela ora kha itseri ya ka Budaza ke ntate Budaza. Ya ke musta Mr. Mapefani pino la ntsetsa le ne moradi o na hola nende mona re hey Carlos moradi wa hola man. O mo kopele bono ke ntate Budaza Mapefani. Kotete se khale a holo wena motswalo wa ka mashoma mabedi ba tsetsela tse fela ba tsetsa fela tsa ora ya busupa ke the biggest man drive ta go ha breakfast show hole Serie FM ke nna batho ba ba chaba ba bedi ka kwano ya ba tenga kwano ba tsatsa ba o jwetsa bona ke bo mang ba tsoka ga itse ka o go ithaolenya na hanyane fela o go ithaolenya na hanyane ha o re batle re batle re batle re batle dumela dumela tlo kala ka wena mkhotsi wa ka o jwa
2: I'm not the guy that was.
1: Monate, monate.
2: Why to get?
1: O computer te panti simono. Monate. Wala li biso kuba?
2: Ntate wa ka li biso ke Sandile.
1: Yeah.
2: Se fane ke Nonjola.
1: Yeah. Sandile Nonjola.
2: Eh, ntate wa.
1: O tswaka wena.
2: Ke a utheoletseng botshabelo ka fitla ka Bloemfontein.
1: Eh.
2: Sentse ke urile.
1: Eh.
2: Ke iphumela ke le ka lefatshena la Bloemfontein.
1: Botshabelo kae?
2: Botshabelo ka dissection ka ma.
1: Oh, DD.
2: Eh, ka DD.
1: Monna tsebe botshabelo ke nna monna majogo mo. Ke nna premier ya momo.
3: I was like, kataba ya internship kile ka apply jwale he ka le sono lo kile ka getuwa for interview ya ba ke ba successful for yona interview ke ya ETDP sita
1: o lo tsina kwe ka pele bohlobo go fumana monyetla o tshe go bane batho ba bangata ba dutsi vacation mbe ngetla ha iyo mesebenzi ha iyo wena lo tsina kwe ka ha
3: 8 months ke dutse hae I sa le ke graduate
1: ho jwang ho dula le keishini wa seba ke na le ipotsa fela ho jwang 8 months yo ne ho no le jwang fela ka kelelo ke hao
3: yo batho ka ha monate ka nnete o nana dinthotsengata o tshintsha sivu sa tso i tshintsha o wa ipotsa go na ke ebe ke etse mofuta ofeng wa
1: basebetsi
3: hape ke dintho tse motho o ka di o di batlang ko bophelong gobane o ile sekolong a jwale ha o ile sekolong o na le di-expectations tse gore tse godimonyana gobane o ile sekolong o ipoleletse ka gore ga o qetile mo o tlo fumana mosebetsi
1: ga o monate o bona bana ba bantse ba ya bo mesebetsing ba ya kae wena o

0: ke sa lebelle mo bane ke la ka le tshwetsa hore ka mora hore ke to graduate ke lo batla mosebetsi kae kae ke sa mise nako so aka ipela taba ya hore ke tla itshwaletsa ka qualification mme ke tla kgetha mosebetsi so ke motho le rong o la kgetha mosebetsi ka hodima gore ke na le qualification ke la batla mosebetsi e le goreng e tla kenya lekeno ka tlong gore le nna ke kgone go tlapa ke be sharp
1: babedi ke bua le di-graduates ka kwano tse e leng gore wa utlwa leeto la bona gore ei batsba nenneng batswadi barisa dikolong tjena ba lebeletse gore ei ngwana o tla gutla atle a tlo leka go bona gore re thusa jwang lapeng mona e be mathata bana ba dutse ka mangolo malapeng mona fela ke ratang thono e buang ya gore ka ona mangolo ano ka o sa kgethe mosebetsi gore gobane gape o dula lekeišeneng monna kelelwena gape
0: monnae
1: se ka re emeng a e le
0: nngwe ke batla o e baleya gore wa tseba o dula lekeišeneng mona le gore o kene-kene o zama gorena o ka fumana mosebetsi kae o betea
1: jale internship e wena o e fumaneng ke ya eng
0: internship e ke e fumaneng ke ya
1: ETDPC
0: ke ya 2 years ba kopane le office ya premier so ke ne ke registerile database ya premier gore ba ne ba mpatlela mosebetsi so ke la makale ke fumana call gore ntate ntho tsao se di lokile tlo for interview kgone o bona gore na re o thusa jwang
1: di sebetsa jwang di-internship tse gaitse diaka ba ntse go utlwa batho ba bua ka internship o etsa lang internship mo bana ke internship e le gone
2: ke for batho ba graduateleng internship ke for batho ba batlang practical experience mo go mesebetsing because ha o tswa university o ke taba ya theory fela ke re ha sale o rutwa fela jwale ha o soka o ba exposed mo mosebetsing jwale this internship ke yona e fanang ka monyetla wa hore batho ba gore ba fumane mmuse ba fumane experience mme ba khone o bona gore na go sebetsa hala jwa mesebetsing bo melawe e mesebetsing bo ntshonyana tsokofe
1: ke a dumela jwalo ka ke tsho kere letswa sekolong motho lebeletse ga o tswa sekolong o fumane monyetla o tsena le batla ipona le kae ke dumela gore o batla o fella internship mona o batla ipona le kae wena boss wa
0: ntate wa ka o tseba vola ga itse pele re bophelo ke leeto lo ba mona ne tsase ba ke tla ba mo so o holeng ha ka ne ke pele so ke tla kena sekolo ke graduate ke tla graduate qualification ka insebelitse ka rala fapala la government so ke ngara to ipona ke lo mo ga tsogeng setulo se seholo ka ra le fapala government
1: tsala o so ke ntse lo tulelele ka yona internship e o so ke ntse lo tulelele ke tla re mohlamong nne re qoqa ngo tsho go wa hopola ke nna ane ana tle ka program ya internship
0: ntate wa ke re rwala ke re go to re tla phethala ka leng la matsa
1: yeah
0: o bona ke sheba mo ke tswang ding ke iphumana mo ke go bona ra ke ka mo ha wa modimo ka nne
1: le geng fela ho mmuso wa Freestaat ka nnete ntho le ba yentse ke ntho e kgolo haholo hona le ba bambele go ba ba lla le ana jwa le ka ba emetse mohala jwa loka le lona le le go le emetse mohala o no la motho a go metseng CV o ntse a sheba phone eno re ba nna ba letsa neng ha ba letse le ka reng fela ho ba tsha ba bang le ka reng fela ho mmuso wa Freestaat ka monyetla o
0: nna nka rata hore ho ba tsha gore wa tseba ha o le morao mane ha o bona gona o tsalang ka pele so o lemoga ga o sole ka pele gore lefapha le me ka maoto o bona tsa gore ba lwanela bašwa gore thuto tsa bona di ba tswele molemo so ka baka la gore le nna ke tlile ka ba morao mane ne ke sa golo rwe ntho tse tsena di a e tsala so ke iphumana ke le kagare jole ke a bona gore lefapha la premier le eme ka maoto agolo-golo o etsa gore bašwa thuto tsa bona di kgone go ba sebeletsa ba fumane mesebetsi e ya thakara se ke a le
2: nna ke nka re fela batšheng ba seke ba nyagama gobane e teng nako yane ya gore kore o nyagame fela gobane ga le o kenya di-application ke ne ke re fela o seka nyagama because ntate modimo o na le purpose ka wena and gape-gape seka kore tsamaisa di-CV tsa gago updata CV ya gago tsa mo certifya kore seka nyagama sheba di-postu secular le yona ke ne ke entse mogotsi wa ka secular government secular ya ntho
1: o dutse le motswalle ya mogolo wa gago
2: beke le beke fela freta se seng le se seng ya tswa ke ne ke dula ke shebile frita se seng le se seng jwale he ke ne ke re fela batšheng skebela give up ho apply
1: yeah
2: ntate modimo

utlwa motšha jalo ka utlwa motho e ke mo tsebang a re ke ne ke bala ke qetile ke tshwere ntho a ka ka letsogo maobana ke kena bankeng o na le a buti ala a re ne ke dutse le ena lemo tse pedi tse fetileng a re ei wa nkgothatsa kgaitsedi a ka re ke thabile jwang a re bona ga ba ngotla ka email e mpontshang gore o amogetso ga lo etsa MBA Northwest University ke ne ke motho ke re wa bona he o tlotloa ka letlhakogeng le na la banka jalo ya ka mane ka bathong be re sa kopaneng le bona congratulate nna ke monono ke usola khazang re tla kopana radio ng usane antle uri mahlo o rakia borobong ena tsebeletso ke le sediwe SABC mosiwa tshe wa dibala.

0: dumelang ke ntate Thori o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Mamiti ke metsotso e mashome a mabedi le metso medi ka mora hora ena ya borobong. Yano Afrika Borwa ke Afrika Borwa. Ntate Moruti Daniel Mothobile Kota hone hona le mantswe a tisang ho bua therong ya hae a re Afrika Borwa ya kula. Jwale re a bona ka mahlo Afrika Borwa ya kula. Mo mamete motle ha se ditaba tse monate tse o rentseng re di utlwa di radio tsa rona o di boha televisioneng o sheba ho marangrang. Ha se ditaba tse monate tsa dipolao tsa basadi ka sehloho me re utlwile hape setopo sa borobong se fumanwe ka mona ka Don Park. Ha se ditaba tse monate ke dumellana le wena ntate Moruti go hona re fumanang moelelo wa mantswe ana ao o neng wa atisa o atisa wa bua therong ya hao o re Afrika Borwa ya kula. Ke nnete Afrika Borwa ya kula. Afrika Borwa e hloka basadi ba nnete ba tla khumama re rapeleng e hloka setshaba se tla kopana ka lentswe le leleng ka sepheo se le seng sa ho tlisa kgotso ka re ho Afrika Borwa. Me sena re ka se fihlella fela ka dithapelo tse matla. Afrika Borwa ha re rapeleng le fatse la rona le singile ke rona fela ka dithapelo tsa rona re ka boelang re gotlisetsa seriti sa Afrika Borwa mo seneng seliteng ha re rapeleng thwena ke ntwa ya lwana ke ntwa ya lwana mo mabete motle ha se nthwe mang kapa mang a ka khona ho iphapanyetsa yona khodimo dimo ke ena e kene ka ra tshaba sa rona e qeta basadi ke me tsoso e mashima mabedi le me semene ka mora hora ena ya borobong o ntsoma metse le nana la e tlhabolle ho le sedi FM mo mamete motle me tsoso ngena e mashima mararo ka mora hora ena ya borobong re tla fumana senelo sa tumelo me ka jeno he ntate Moruti Thabiso Ntlatseng o tla bala pesaleme ya legolo mashume a mararo le metso e meraro a bale temana ya pele me ka mara mono he metso le ya rona le bona bateng ba tsuhang re tla utlwa ditaba tsa bohlokwa tseo ba re tshwaretseng tsona ka jeno o tloske wa fetwa re kenkepina etla ka Ayanda Ntanzi baba Siyabonga.

lwantshanang sekete sa sireletsa le fala sechaba sechaba senya tsanang sekete sa aha botshaba le bokamoso bo hlakileng bakeng sa meloko e tlang mo re badileng teng besalime e ngotsweng ke dafita temana bibele yere bonang otlhe go monate ga kakang ga baena ba phela ga mmogo ba ntse ba lebang ka mantsho a mang ngodule ka gore ga ika ba o na le ntho e tsang setšhaba se phele ga monate ke oba go phela gantle le go phela ga monate mme baena ba le ga mmogo ba le bang mme o phela ga mmogo ga o bolele gore re keke ra fapana ka maikutlo ga o bolele gore diphapang dikeke tsa ba teng ga o bolele gore re keke ra fapana ka ditumelo le a re ka ra fapana ka maikutlo ra fapana ka ditumelo ra fapana ka ditlwaelo ra fapana le ka meetlo ho ga o re tlose sepheong sa gore re setšhaba se le se momamedi ga re ne re keke ra dumella gore go fapana ga maikutlo gore a gole re ne re tlo ba setšhaba se le seng se bolokang botšhaba ba sona go fapana ka maikutlo ga o re etse gore re be dira go se bone dintho ka leitlho le le leng ga o etse gore be ke sera sa gago empa le a re sa di bone ka leitlho le le leng re ya ananelana mme goo ga o etse gore nna le wena e be ga re be batho ba setšhaba se le seng bibele ye re bonang gotlhe go monate ga kakang momamedi ga e ka ba o na le ntho e sang kgotso ya botšhaba ba rona ke o arogana ga e ka ba o na le ntho e sang lerato la botšhaba ba rona ke diphapang tse re arogantshang momamedi se ka dumelela gore re arolwe ke kgethollo ya merabe ska ba dumela gore re a golwe ke mehono ke ditshebo ke tlhodisano ke dintwa tsa meloko ke diphapang tsa kereke ke takatso ya maemo le moruo o ska ba dumela ntho tseo di tlise phapang go rona boloka botšhaba ba gago kutlo a ye beketso amen.

Re le bahle ntate moruti thabiso ntlatseng ei mo mamedi motle ho hotle ha uno ka iphumanela melaetsa ena botso ke ena hore thuli ke ifumana jwang melaetsa ena a ko letsetse dinomoro tsena o ba bulelle hore o batla melaetsa ena ya senelo sa tume. Le nana o le feng kapa le feng le o le utlwang tshebeletsong ya lesedi mona. Mme o batla hore a kore ke fumane le nana o lena. Ke batla ho imamella lona ka nako ya ka. Wa kgona wa tseba momamedi. Wa kgona ke a tseba ntse o sa tsebe. Empa ke a o jwetsa tsatsing lena. Le nana o le leng le leng le o le mametseng kgasong mona. O utlwa o le rata. Wa kgona hore o le reke. Ebe o imamella lona ka nako ya lona. Wena se o lokelang ho sietsa fela ke ho bua hore na taba tseo o di batlang o ne o di mametse lenaneong lefeng ha ke etsa mohlala hona jwale ka senwelo sa tumelo. O tla re ke kopa lenaneong la itlhabolle senwelo sa tumelo e ne e le ka 9:30. E ne e le ka labone. Kgwedi ya Lwetse e hlola matsatsi a leshome le metso sepileng. Batla o batla dintlha tseo. Lenaneo. Lebitso la lenaneo. Lebitso la

0: seo o se batlang nako e o ile wa utlwa taba tseo di haswa ka yona le letsatsi e hlakile mo mamedi motho ibe o letsetsa no morena hem 051 503 3225 kai pete 051 503 3225 ke khole hlakile mo mamedi motho letsetsa tino mo rotseno o buele o smita mono o tla o thusa a o smita mono a o bolelle o feding tlhaka o fela go jwale wetsa jwang ha e se e le hore jwale dinthlatsa di batlang ka o fela o se o mofile tsona 051 503 3225 letsetsa mono he mo mabedi motle jwale ke a ofa jwale ko fa ditaba ha e bona ntso sa tsebe so tseba he hore thengwe lengwe o e mametseng utlwa o e rata ngola fela hore ke lenane o lefeng letsatsi ke lefeng nako efeng jwalo jwalo o tla bo o nepile ngwe leso e be o letsetsa dinomoro tseno tseo ke seng ke fane ka tsone e re fela ke fete mona ke a gutla ke ya mabenkeleng
1: baeti ba bane nna le se le itukisitse palo ya matsatsi a dile o theoa jwale re leba paradiseng ha e ba o tlwa etale lesedi fm ho ya balientle ditefello tsa gago di eme jwang ke a tshepa o qetile go lefa ka botlalo a ke rekeke e fihlile jwale nako ya go paka mekotla ya gago nagana fela o se o le mabopong a maatla a lewatle o ikaneile letsatsing la moo go ithuta ka botšhaba bo ikgethang mme o iketsetsa megopolo e o kekeng wa e lebala bophelo botlhe ba gago ya sešhekešhekeng se tumeng sa bane e tlo re ga o re papa tlabe re le boemafofaneng ba matšhaba ba o r tambo re lebile boithabisong bo o sa lebalegeng mo re tsamayang ka di 31 october o fitlhelela ka di 9 november 2026 etsa bonnete ba gore passport ya gago e lokile tlatlhoba ditokomane tsotlhe tsa gago tsa leeto lokisetsa diaparo tsa gago mme o itukisetse leeto le makatsa mmogo le lesedi fm bankeng sa tlhaiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi fm bakeng sa ditsebiso tsa botlhokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhaiso leseding e nngwe ka leeto lena phomolo ya gago e

0: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ho basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O se ke wa nwa jwala o ntso kganna. O se ke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Re isa Afrika Borwa pele.
2: Lesedi FM le tuka malakabe sehleng sena sa selemo ka mmino. Tlhahiso leseding le boithabiso. Ke molelo wa bohle o ka fetwa jwang?
3: Momedi e leshume le meso e robong meso sepele hora ena ya leshume e rekenke pina izulu itlaka snizi.

Mamadi arafetela metsoleng ya rona ya tsohang ke bana ba sentse ba le teng me ba malala la utse ha re utlo rona ba re tsharetseng ka jeno.

0: nane le pina e monate ka nnete. Dumela nhle metswallenyana ya ka.
1: Dumela mamatsele.
0: Ke thabile haholo mme ke a le amoela hape mona lenaneong la rona le monate la bana.
2: Dumela metswalle, le nna ke thabile haholo ho boela ke ba lona hape.
1: Halala, le pitse jwang metswalle?
0: Dulang fatshe he le phuthulle mmele. Mme le mamele pale ena ya kajeno e monate.
2: Ebe pale ya kajeno ke e buang ka eng mamatsele?
0: Hloni pale ya kajeno ke e buang ka mmutla o ileng wa ithuta ho kopa tshwarelo.
1: Ena ke pale e tla re ruta tsengata ka jeno. Ebile ke nahana hore thuto ena e keke ya fella mona.
0: Bana baka.
1: Mamatsele.
0: Tshwarelo ha se ntho e felang. Ka hobane re le batho re dula re etsa diphoso. Mamela mpale ena ka hloko hoba e ya qala. Mutla o ne o ntse o khoma-khoma masimong. O leka ho fumana metswalle eo o ka bapalang le yona. Yaba o bona katse mmoho le mokoko. Di ntse di bapala papadi ya ho qhoma-qhoma. Moo teng di neng di takile kgutlo nne tsepa fatshe. Mutla o ile wa bua o le mong wa re.
3: Oh, hohle. Ke rata dipapadi tsa ho qhoma-qhoma. Ke tla ba botsa hona nka nna ka bapala le bona na.
0: Mutla o ile a hla wa leba ka kotloloho ho katse le mokoko. O ile wa di dumedisa. Wa di botsa hore na di ka thabela ho bapala le ona na. Mme tsona tsa bontsha ho se bothata. Yaba di qala ho bapala mmoho.
1: Papadi ena na le metswalle ya ka re bitsa Amper Scotch. Ke ke utlwi bana ba bang ba e bitsa Queen.
0: Ke utlwisisa se o buang ka sona kane. Bana ba na le mabitso a mangata a fapaneng bakeng sa dipapadi tsa mefuta-futa tseo ba di bapalang. Le ha o le jwalo ya re tsweleng pele ka pale ya rona. Katse ile a eba yona e qalang pele. Ile a qhoma ha bonolo ho tloha kgutlo nneng e nngwe ho ya ho e nngwe. Ho fihlela e qetile papadi eo. Jwale e ne e le nako ya mokoko. Le ona o ile wa fofa ho tloha kgutlo nneng e nngwe ho ya ho e nngwe ho fihlela le ona o qetile papadi eo. Nako ya mmutla ile ya fihla. Ka hobane mmutla o ne o hlile o le motle ka tsa ho qhoma. O ile wa hlaha wa qhomela hodimo ho feta katse le mokoko. Mmutla o ne o qhoma ka boitshepo ha o ntse o kena ka hara kgutlo nne e nngwe ho ya ho e nngwe. Katse le mokoko di ne di hlolletswe ke ho bona sena. Hang fela ha mmutla o se o qetile papadi ena, o ile wa nna wa tswela pele ka ho qhoma. Hobane o ne o thabile ebile o le motlotlo. O ile wa qhoma, wa qhoma le hona ho qhoma. Mme ka phoso ke ha o wela ho le lela loto la katse.
4: Leto la ka le bohloko.
0: Mokoko o ile wa sedila loto la katse. Ha mmutla ona o ne o tshohile hobane o ne o bona hore o lemaditse katse hampe.
4: Ke le wa mokoko ka hore o ntshilile leoto. Ke nahana hore bohloko bo tla fela nako e se kae.
2: Mamatsele.
0: Ye Hloni.
2: Dintho tse tshwanang le tsena di a etsahala ha re bapala jwalo ka bana.
0: Ke a tseba Hloni. Empa se utlwisang bohloko ka ho fetisisa ha le bapala jwalo ka bana ke hore. Ka nako e nngwe batswadi ba lona ba qetella ba se ba qabane ka ditaba tsa papadi ena ya lona. Empa lona jwalo ka bana le sa lwantshane. Le lokela ho ithuta hore tse etsahalang dipapading tsa lona di felle hona moo. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Mutla o ile wa re.
3: Ke maswabi katse. Ena e ne e le phoso hle. Ke kopa o ntshwarele.
4: Ho lokile mmutla. Ke a tseba hore o ne o sa ikemisetsa ho nkutlwisa bohloko. E ne e le phoso. Ka hoo he ke a o tshwarele.
3: Ke a leboha.
0: Ka letsatsi le latelang, mmutla wa boela wa ya ho katse le mokoko. Ke kgopolo ya ho bapala le tsona hape. O ile wa di dumedisa. Mme tsa qala ho bapala hape mmoho. Lekgetlong lena, katse ile a eba yona ya pele e qalang ho bapala. Ha latela mokoko. O ne o fofa ho tloha kgutlo nneng e nngwe ho ya ho e nngwe. Ho fihlela o qetile papadi yohle. Empa jwale ha mokoko o ntse o fofa jwalo. O ile wa otla leihlo la mmutla ka phoso.
1: Mamatsele.
0: Eh?
1: E ke papadi ya mofuta ofe? Ke bona e ka diphoofo tsona tsena di ne di ntse di kwetlela di marumo ka dikobong.
4: tsatsi le leng le le leng ho a le matswana mona ka nnete sena ha se a loka
0: kananelo
4: mme matshepi
0: sena se etswang ke diphofo tsona tsena ke sona se etswang ke bana ba bangata ha ba bapala mona ho hlokeya mokena dipakeng le ha o le jwalo he bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale ya rona mmutla o ile wa hoeletsa jwalo ka lehlaya
5: Ichu! Nikala kala mukuku! Mukuku mubiseri sele pio la una kagali kala ka! Uli jokile!
0: Kati ile abutwela lisho la mmutla. Ha mukuku ona uyemi thukwana mani ututumela kele tswalo ka hobane. One o kgona ho bona ka mo mmutla o le mahlabeng ka teng. Lihlo la mmutla li le la qala ho ba biteng.
6: Ke maswabi hle mmutla. Mmutla we ena ene le phosonyana fela ke. A mmutla.
5: O le tsetse ke msebe.
6: A se ho kopa. Ke kopa ho ntsha ke le mmutla o hele tlene re bapala.
5: O hlokomela ha o tlanya maphiana ha wa mabi a malelele. Wa o tlanyetsa ho le kwane.
6: Se ke kopile tshwagelo hle mmutla o hele tlene. Tupa shapa fatshe.
0: Mmutla o no bua hampe fela. Mukuku o ne o khine ka hobane mmutla o ne o sa o tshwarele. Tsatsi le latela mmutla o ile a boela wa tla hokatse le mokoko ho ya bapala mo letsong. O ile wa di dumedisa jwalo ka tlwaelo. Yaba o di botsa hore na o ka bapala mo letsona na. Empa ha di a ka tsa dumela ho bapala le ona. Se teng fela di ile tsa ho bolella hore tsona di kiketsa bapala le ona ka hobane ha o tsebe o tshwarele. Jale mmutla wa khutlela lapeng o hlorile. Ha o se o dutse fatshe o ntse o nahanisisa. O ile wa ipona molato ka ketso eo o entse mokoko ka la maobane. Yaba o leba hape ho katse le mokoko. Ho kopa tshwarelo ka boitshwaro boo. Hape wa tshepisa ho tshwarela ka nako e tlang. Ho tloha ka nako eo, boraro bona bo ne bo bapala mmoho mme bo ithabisa ho feta. Ke ka moo pale ya rona ya kajeno e fellang ka teng. Ha re tianeng hape ka nako e tlang. Ke kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlone. Ke diphoofo tsona dife tse neng di bapala mmoho.
4: Ke mokoko, mmutla le katse mme matshepi.
0: Ho ile ha etsahala eng ha di ntse di bapala tsatsing la pele?
2: Mmutla o ile wa hata lento la katse ka phoso. Yaba mmutla o kopa tshwarelo mme katse ya tshwarela mme matshepi.
0: Ho ile ha etsahala e le tsatsi le latelang.
4: Ha diphofo tsona tsena di tse di bapala, mokoko o ile wa kenya le pheo le leng la ona ka phoso le ihlong la mmutla mme matshepi.
0: Na mmutla o ile wa tshwarela mokoko ha o ne o kopa tshwarelo?
2: Tjhe mme matshepi.
0: Ho ile ha etsahala eng ka mora moo?
4: Tsatsi le latelang ha mmutla o ne o batla ho bapala le metswalle ena ya yona. Ile ya hana ho bapala le ona ka hobane ona o ne o sa rate ho kopa tshwarelo. Mutla o ile lokela ho tshwarela mokoko pele papadi ya tsona e ka qala. Ke ka yona tsela ena moo teng mutla o ileng wa ithuta ho kopa tshwarelo.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. O bana di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruile ntsebo o fihlela hape ka nako e tlang salang hantle metswalle
4: tsamaya hantle me mathepi
7: lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloke SABC Education mona ho lesedi FM SABC Education enriching minds enriching lives.

Lesedi FM re keteka mo re tswang teng o tloha ka mmino di jo le moaparo re khantsa ka botshaba ba rona bo re ikotlang sifuba ka bona ha ra di chaba chaba.

0: Jesus.
1: Mamedi e robong metsotso ka mora hora ena ya leshome re ntse re tsamaya moho sabeletso ke ya hao ya lesedi o mametse lenaneo la itlhabolle la ka lebitso ke Thuli baby ke nna ya ntseng a bososela pela gao mone wa mpona ke ntse ke bososela pela gao mone bososela le nna bososela le nna wa tseba mo mamedi ga ona ntho e kodisang jale ka o dula o sosobantse difahlo. How nan to kudisan? Eja wen. Tora kyang juetsa. Eja wen. How dula oso sobanze di fashe ho. Hona le mofuta o wa batu batla dula baso sobanze di fashe ho. O sike wa tseba hore na hantleng tle bothataki. Ha o motsebe ha kwatile. Ha o motsebe ha kore ha o motsebe ha thabile. Fahlo sa hai. Ke se mona sesa amoheling o kila bona ona le difatlo tsena tse re le ha o kena motho ke na ha hai ha o tsebo rena wa o amohela ka pajong ha bo sosele na le batho ba thata ka sefatlong ka mona se thata o bo sosela jale o bunyala ne le molekane ya jalo ntate we ha ona le ba itimo ba itiba ha o fumane ba kenetsietsing hore jo motho wa modimo molekane wa hao e be o kgotsofetsa re tle mo ka pajwang he ba bohloko batho bao ba fahlotse thata ho bososela jo ai khon jelo ho botwe a o jwalo motho ne ai ke botho bo bohloko bo mane ke botho bo bohloko ba se fahlotse batho ba sa kgoneng ho bona hore na o ba amohetse o ba thabetse o ba khotso falletse ka pajwang ha yo family nyao e bo mamedi motho wa sefahla o sejwalo hey ba go aqala tv wa qala ha yo na ke a botsa fela ha ke go ntetsetsa ke go ntumelle voice note ke a botsa fela hore ha yo na motho ya jwalo la penlenu mo eo le tla bona le lona ka nnete le swabile hore ha o manyo batho ba kena ba dumedisa ha o sa bososela go ntse le meno hanyane fela ba teng di fahlotse jalo di teng jo ai na shem ke a se leboa seo swahle ke a se leboa ke a se leboa shem ke a se leboa ntumeleng ke dule ka sena saka se dulang se bososela ka dinako tsotlhe ntumelele nna ke iketsetse bolebo ke dile ke thabile a kolo itšheba fela ka seiponeng wena ya thata o bososela le batho nkolo itšheba fela gore o jwang wa ithata na ka tsela e o iponang ka yona seiponeng o tsebe seipone a sena o thetse seipone a se o thetse ga o itšheba o ipona ka tsela eo o ko ipotse gore wa ithata na ka tsela eo mabete botle ke na le taba bona eo ke lakatsang go e tshotlha le wena mme ga re ke reye bebeleng ga re tshotlha taba ena nna le wena ga re ke reye bebeleng re lo sheba mane go diprofebia kgaolo ya bone temana ke ya 20 le metso e meraro diprofebia 4:23 e re boloka pelo ya gao ka o fitisisa. Hobane ke yona mehlodi ya bophelo. Boloka pelo ya gao ka o fitisisa. Hobane ke yona mehlodi ya bophelo. Jale, potso ya ka ke ena he mo mamete motle. Ha o qeta o bala le nna temana eo hore o ithutile o sireletsa pelo ya gao ho eng bophelong. Hona le ntho tse ngata tse etsahalang bophelong tse utlwisang dipelo tsa rona bohloko. Jwale wena potso ya ka e ke e botsang ke hore o ithutile ho sireletsa pelo ya hao jwang ho eng bophelong ba hao. 0860003084 0860003084 0797585066 e bang o batla rumela voice note ya hao o ka e rumela mono he wena mo ba bje motle hopola ke tse na le wena re qala ka bibele di Proverbia 4:23 bolo ka pelo ya hao ka o fitisisa hobane ke yona mehlodi ya bophelo ebe o ntetsetsa he o araba potsena ring o ithutile ho sireletsa pelo ya hao ho eng bophelong a kontetsetse mono he wena mo mamete motle tsebeletso ke hao ya le city
0: ka la go bo onse se ka sifubeng tholwana moletsane thule baby o tla tshabela ho thusa ho tswa bo emombo o leng ho bona

0: lenaneong la itlhabolle go lesedi FM ke molelwa.
1: Ha se mohe mabinde motle lesedi FM dimela. Lesedi dumela.
2: Hi Jules.
1: Ka tsonda.
2: I'm not the guy when I'm.
1: Ke teng o kae ntate wa ke?
2: Ke teng. Tshuli baby ke ntate le tie ga wa tsene ria.
1: Ntate.
2: Tshuli baby ke se ke thutile o sireletsa pelo ya ka go ba ikaketse.
1: Mm.
2: Ona le batho ba tla mathelong a rona Tshuli baby ha ba bona pelo ya hao e jewa. Ba tlela o tlong ka menyetla. Ebe ba o sebedisa. Fa le ke se di tlile hore e re ke se ka tenya batho ba tsena pelong ya ka go bane ha ba tla ka moya o lokileng so ke tlile hore ha ke sireletse pelo ya ka ka go babella thekwa le nna mme ke rapela modimo gore a nthuse ke se ka tsela ba go lotsana go kena go yona pelo ya ka ha ke re ke a le kwa thulisa
1: ntate ke le bila hole
2: that le mola ke thule
1: thank you ntate le seri FM mo mamedi khotso hello.
3: Hello, Tuli baby, le kae?
1: Re tele kae me?
3: Ke mo bua le mang tsama go tsena mo nka go bona ya. Tuli baby, nna ke ithutile go tloa pela batho ba sena ntshwarelo. Go ba re le ha motho a sena tshwarelo o batla gore le yena o go hana tshwarelo o na le lehloyo ene o batla le wena lehloyo lena go bana sa batho ba thulo wena o ska ba batla batho ba jwalo ke tloa pela bona thulo go pele ya ka e bule ntse ile hantle.
1: Ausma mama ngope ke le buile mogatu.
3: Thank you mogatu o le buile nna Tshuli baby.
1: Thank you me bye bye.
3: Bye.
1: Lesedi hello.
4: Hantle ga mantle.
1: Ke tengwe ka ngwanes.
4: A mona di ga nna ka bo khofanya na fela nna ke balela ho se ho se. Ho le le ntse ke go tsama so ba ke bona nga ke tsama so ke phaki se ke tswa ho etsa hore ke dule ke thabi.
1: Eh ya mme.
4: Eh ya mantle ke re ntwe le wa ke bona ka go tla etsa ntle e ke sa ba tlhengeng go buisa mo so ho re ke dule ke thabi ke tlo ba nela mantle ke tlo ke ya ho le le mantle me tsena mo so ke bona o tlise pelo ka mhloko te
1: hey wenis uthata bophilo buthata
4: go thata mama ene wa tsiba la o ka re motho o ja re tse tshupi taba go re pele ka hara o to bona o pele o jarretse segupi ke efe le e sa o jarelang segupi ko go fela ga o bona o tla lema sobale
1: ke lebile moratu
4: thank you mami
1: thank you me hello hello hello ke teng o kae ntate
5: re teng Tshuli baby
1: ntate
5: o bua le ntate gae wa tsala familiars
1: ei
5: Tuli nak itutile se o ke batlang pelo ya ka e se fotofalle ke gore motho a mohele maemo ma ona le maemo gore ya ka nnete o lahleile bophelong ditsietsi tse o kopanang le tsona bophelong o nagane gore o mong fela ka gare go tsona empa o se jwalo. So ho amohela maemo a mangle a mangatlang a o tobile Tshuli e ka ba mosebetsing e ka ba kerekeng e ka ba malapeng la hao ke ho amohela hore wena o kgotsofale nako nngwe ga o sa kgone amohela maemo ano o tlo dula o ngongoregile o tlaka re ditsela tsa gao wena o ya lahlweng empa ga o kgona o amohela seo ntate Modimo a se tlisitseng go wena gobane dintho ga di tshwane dikatlego tsa batho ga di tshwane ke gore o amogele go kgotsofatse pele gao
1: ntate ke lebile ke thabe se o bua le wena
5: ke a leboga Tools
1: thank you ntate lesedi FM mo mamedi dumela ke teng o kae mme
6: ke tshutile ntho e lengwe ga Tshuli bophelong goba dintho tse dingwe ga di tla lefatshe mona re phela re le dinthong tse ngata tse utlwisang batho botlhoko ka mehla ke ithuta gore ga o tso ke nna ke lebelena ke fumana dintho tse nkutlwisang botlhoko ga o na ntho e nkgothatsang jalo ka go tse ba bane modimo teng ke phela ke ikokobeditse ke tshwarela gobane ke sa rate gore nka nepana le ntho tse nkudisang bohloko. Ke motho a thusanang batho ka thapelo, ke rapedisa batho gagolo, ke rapelela batho nna belena. Re teana le diphepetso tse ngata le dikereke tseo re di kenang, re teana le diphepetso tse ngata gobane ka gare o kereke ga ke rapelela motho a fola, go na le yane o tla tholang gore nako nngwe a ka tlo nyedisa thapelo ya ka kapo a nyedise seo ke leng sona. Jale e be nna dintho tse jalo ga di tla bathong ga di nthetse, ke tseba yang o ka metseng a kere ke tseba mphang maatla, e be ke a seo Modimo a mphileng sona ke seo ke lokelang gore ke ba fe sona batho le ga ba sa utlwisise ba dumelang bona ba tla kolobetswa. Eya mme
1: mme ke lebo
6: ga e kgothatsa sethule bebele ke yona tsela ke le bophelo
1: isaka ga ona e nngwe tsela ngwaneso ke yona fela e tla o kgothatsa batho ba tla o etsetsa
6: bona bana ba tsetsa leto
1: go lekile ngwaneso ke a lebo
6: ke bone o godile a monate ke a o rata my darling
1: my darling ke lebile jang
6: ka diwisiwisi tse ngata
1: ke lewile bye bye Lesedi FM dumela dumela ntate o phela jwang ke teng
7: ke mosheko ka tsa sport matla ke 990 tshulena ke itse ka go taba go hala ha o tlo go tsoka ka tata ka o ri e ka mare bo phelong bona di ntho tse o tlisa mo tsoko go bona thule ntho ha o tlisa o tsoko go batlala go nke nako o tshetshela morao before o ta responda to new mohlala thule hona je ja o tswa ka mona master yong wa go ho hirwe ka tleng o sa itsebi kwa gana se na o jirwa o tswa post to empa hona je o hirwe ka bo hoetso wetso
1: mamela he mogotsi o sireletsa pelo ya gao jwang ke a utlwa tse o tlisang botlhoko e ga re etabeng
7: jale ga utlwe botlhoko o seka tata ka o reactang ka nako o tla reacta ka morago gobane ga o kgone go nka qeto right o kwadin ka bokhutshwane ee ya thu
1: ntate oka ke lebile gana o itse o dula kae
7: that's on matlakeng
1: Eh,
7: how say fitisetsa ho ntate mtaung hlang ka tshware tabe ya rona masipala kgoi.
1: Thank you mkhotsi.
7: Thank you hlela tshule.
1: Bye, Lesedi FM dumela. Hello. Mami di dumela.
8: Tshule baby.
1: Dumela mme.
8: E teng le kae mai?
1: Ke teng o kae ma?
8: Amunad.
1: Eh.
8: Watsa tuli baby din thoding a dalufatse mona tsedi ka utlisa mbohloko jole nna tabe ke batla go jwetsa yone ke hore ha isa le ke hola watsa hona le polelo ya ne ere mohale o tswa magoleng ha isa le ke le ngwana holang ke ntse ke kemisetsa ntse ke utlisiwa bohloko ke family ke utlisiwa bohloko ka ntena gore ntho tse ngata di ntlhaela mari ke a ijwetsa gore ke tlo amogela ntho nngwe le e nngwe gore pelwa ka e dule e thabile kore ga nka o jwetsana jwale le mosebetsing kore go busula mari fela ke ijwetsa fela gore ntate Modimo o teng pelo ya ka yone ke dula ke ipeile gantle ke amogela ntho e nngwe le nngwe gore na go etsalang ga o etsaleng ke thola fela ga ke keto a ke etsene ke ka itholela ke ba tsotlhe go Modimo wa ka ke yona ntho e ke etsang ke amogela ntho e nngwe le nngwe kore le lapeng mo na le ga o le thata ke amogela gore go tsena gore ke beye bophelo ba ka bo beye gantle goba be ntse ke ikopela go ntate Modimo gore ke ikopela bophelo bo gantle
1: mme ke lebile
8: ga gore ke nna lebileng tule baby thank you ke kgone ka botshabele
1: thank you skodi
8: thank you
1: baby bye bye bobe motle re keng ke di voice note tsa hao ke bona he le wena o entse boikgathatso ba hore o tlo romele di voice note ka kwano mabapi le sehlo sena se re buang ka sona
9: tshuli le kae ka baba le tsoka mohau mantuli ha snap lo ka shwa go nna ha uno ya ka nna ka mo go ke etsa lwang ke ntho sengata ba ntse nka be ke na le soyo empa ke le bua ntate modimo ha ntho tse ka ofela di khutla ke a khuma ma ke rapela ke re ntate modimo kwa hao and the mercant talent second alfati si tutu go soya go ba ne motho a se mopi wa hao thank you mantuli
1: wa bua mantse a matla mme re lebile golo ke le boa hle re keng ke emong
10: khotse khotse thuli le kae wones amana a tinda ditumele phala di kamana ka face 5 blank pantin thuli na ke gile ka tlo sireletsa pilo ya ka ka hore ke tswe batho ba leng hore ke ba bona hore nemba user ha milimo e tswalla bona feela ngoneso ke lo ka mohlomo nga motho sna letho ilo ra bo kukile hlo mara mohlango jodileng hantle ba batla go khutla bophelo ba a a thuli ke yona tsela e leng hore nke ke bitse tso sireletsa pilo ya ka ka teng ta ke thuli
1: ke le bona tate ke le bona khitsidek iri keng ke emong hape
11: ha me thudine ka me thudula tsaba bophelo ne ha o bene bophelo ba hantle mme wa ka go fela o amohele maemo go ba ne tate modimo itse ha o lengwana hae o mo tshepile a ka se o fe mogwana e leng gore a ka se o lokolole gona e go botlhoko bophelo mme thune go botlhoko ka ga mosebetsi ya matsoa maata ka gobane e re mo tshepileng o a tshepagala psalm 34:18 e re o gaufi le bapilo tse utlwileng botlhoko o tla loka o tla re lokolola ke a leboga mme a phatse
1: thank you me ke lebile golo ke lebile
12: Kimela Thuli baby na ho fokotsa le ho tlosa go pelu ya ka iske ya imelo kuna le dintho tse dintsegeng ha di hlaha o leke ho gwa di lokisa empa ha di loki jole se ke sheba maemo a jwalo a o ke a bona ngore nkike ka fetola ebe ke a amohela ke di khalemelong ke di keletsong ke se hlaela se nhlaela ha fela ile maemo a o nkikeng ke a ka gona wa fetola ke a amohela ke leka ho imulla pelo ya ka ke a amohela hore a jwalo ene ke itlosa ile ka nnete pelo nyaka hore ana maemo nkike ka fetola jwale ke lokela ko re fela ke fe pelo ya ka hore e imuluhe ke amohele seo ke me mamogela botshabelo mamogela madule botshabelo di efeng ke a leboa Thuli baby
1: thank you hle me mamorena ke lebile haholo mo mamete motle re keng ke emong hape ke yena o santsa le teng lena ka maikutlo a hai
13: mme le mantsulu wa tsaba nna ke ithutile gore ntho e nngwe le nngwe eo motho o etsang ka maikemisetso o seka ba ba ba iphumana o kenya batho ba bangwe ka gago ho yona gobane batho bangwe ba tlo o nyagamisa o etse ntho ka maikemisetso le ka boitelo and-e ka godimo tsotlhe o gagamang le pelo le ga o ka go ba jwang le jwang o ithute go amoela ga o ba tsena o amoele gore ka jeno go tsena ga o loka o amoele gore go lokile kore maikemisetso ke ithute go maikemisetso a ka etsetsa motho ntho kgolo mamafupu matela box ba ke o romiselape motho a bothe makgonane morane thank you mantle
14: na mme Thuli ke raya go ba le bathata ka chesana ka dikoloi ka kena ICU ko Bill Park Hospital for 5 weeks for 1 week ke sa kgone go phama next days ka tlosa poela batho ba tlang gonna bana ba bua taba tse motho kwame ba re gore kgobi faso trateng bana ba sa ba boetse ona ka bophelo ya bosa le yona mona ga reno kela ke nna ona ke gante batle ke leboa modimo data
1: mamedi ke metsotso e mashome a mabedi le metso e robonga ka moragora ena ya leshome re ko lebotlhe wena mo mamedi motlhe ya bileng le nako le sebaka sa gore o ntshe maikutlo a gao mabapi le taba ena mamedi dintho dingata tseo batho ba fetang go tsona mme ba balla pelo ya gago tlosa batho ba tlang ka dipuo-puo tse ganang go fela tse utlwisang bohloko pela gao. Dintho kaofela tse o bonang di thunthetsa thabo pelong ya gao. Di suthise. Di suthise. Mme o tlo o bone ga o fumana nako ya gao le Modimo. Tlo fumana nako ya gao le Modimo gobane e ka nna ya ba o qeta nako e ngata. O potapotilwe ke batho bana ba sa reng letho ka bophelo ba gago. Ba thabelang go bona fela o hloname. Ba thabelang go bona fela bophelo ba gago bo sa kopane. Go fihlela motlha o hlokomelang mme o sutha o tlo o bone ga o ba le sebaka jwale sa gore o rorise Modimo. Ke ena fela motho e o re lokelang go mo tshepa. Batho ga ba tshepagale lefatsheng, motho o mong fela e o re lokelang go mo tshepa lefatsheng ke Ntate Modimo. Qha ke phetho. Re metsotsong ena e 30 ka morago ra ya 10 ke nke Zbu Noah Ikama le nkosi.

0: fela useng ke tsena di bohuni Jehova lukileng molae tsa ba tlofana ka ona ho tsusa le se motho ya ka hare re khwelle ya ka ntse Jehova lukileng mo di ntwa di pula ya lo di fihlante ntate ke rapela ba se matla ka le biso le matla la morena rena le Jesu Kriste amen ntate se bo fika ntaka le ntlo khotso thudi
1: ke le ba ntate muruti re le bila ha holo mamedi ke meso so e mashama mabeti le meso e meraro pele horra ya le shime le mosumong palo ya lentswe re fumana bukeng ya baroma gaolo ke ya borobedi re bala temana ya mashume a mararo le meso e mehlano re emise temaneng ya mashume a mararo le meso e seletseng yona e bale hajina ke mang ya tla re arohanya le lerato la Kristena na a ke botubo kapatsietsi kapatlhoriso kapatlala kapa bufuma kapa timelo kapa lerumo jalo ka ha ho ngodilwe ho thwe re bolawa letsatsi lohle ka bakala hao re le kantswe le dinku tse hlajwang palo ya rona ya lentswe e fella hakalo mo mamete motle ere mesosungena he e mashume a mabedi le meso e medi pele ho ra ya le shume le motsomong re fete mabenkeleng rena le bareri ka jeno ba tlatla ba re tsamaisetsa molaetsa wa letsatsi rena le me lady Stoffel rena le me muruti Mpondo rena le lady Bishop Rarumang ke bona batata ba re tsamaisetsa molaetsa wa letsatsi re fela ke fete mabenkeleng ke a gutla
2: bohloko ba ho latlhelwa ke moratuwa ha se papahadi clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: ho basebedisi bohle ba mmila bakganni bapalami le ba itsamaelang ka maoto ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng o se ke wa nwa jwala o ntse o kganna o se ke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencera kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng ha sehla sena e be nako ya ho ketika le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng o itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang re isa Afrika Borwa pele.

0: Mamedi reken ke sebaka sena he ke amohele Mr. Phil sebaka ke sa home.
1: Ha ke dumedi se Metuli baby ka hare ho le sedi FM ke dumedi se ba mamedi ba le sedi FM ho seng ha le tsatsi him Metuli baby ke tla tsela ka mantsi ku kwile Metuli ka ba ka utlwisisa lengolo la haulo le badileng lengolo la ba Roma. Ba Roma ha ba bua hantle ba re ana ke mang ya ka re hanyetsang ka o ka le rato la morena Jesu ke mang ya ka re hanyetsang ka o manela le rato la morena Jesu me tuli baby ke tla tsela ke le fela ke sna letho ke ra ka hore fela ka sinya ka jeno ke tla ke tore ha ona motho ka go ha ona letho le ka re arohanyang le le rato la morena Jesu ha ona letho o seng ha le tsatsi mme tuli ka ra ka bona mme Maria ya neng a dutse hantle maotong a Jesu mme Maria o na bua mantswe a reng fela ha ona motho ya ka re arohanyang le le rato la Jesu mme tuli baby ka utlwisisa hantle lengwelo ha le re nna ke mang ya ka re arohanyang le lerato la Jesu nna ho seng ha le tsatsi mme tuli ka la ka hopola mmina se fela a reng ke sikilwe ke Jesu ke ditu ho yena fuleng sa hae ke a kgatholoha mo mamedi wa lesedi ho seng ha kasheko bomme ha ba tla tswa bomme ha ba tla ya thapelong bomme ha ba tla ya matlong a bona a o lo rapela lentswe ke lena le e reng fela a na ke mang a na ke motho ofeng ya ka re arohanyang le lerato la Jesu ke ba ke a hopola barutiwa ba Jesu ha ba ne ba tsamaya Metuli baby, hane ba tsamaya le Jesu Kriste, ba tsamaya o sele motshehare le botsiu, ho ne ho sena monate, empa bana ba ipolella fela, o le ha ona motho, ya ka re arohanyang le lerato la Jesu, morena di modimo wa rona, mabaledi a phelang, mabaledi a sebetse, ntate ya matla ohle, Jesu Kriste Emmanuele, ya tla la ngongorisa, lengolo la kasheno, tuli baby, le bamamedi ba lesedi, ke a ba ke a hopola, banna ba kileng ba kena ka hare ho sebopisa mollo, bo Shadraka, bo Meshaka, bo Abednego. Morena le modimo ya lokileng le ha batla ba kene ka rusi bopisa mollo ke a bantse ba rusi ba rusi mantseng fela a reng ha ona motho ebile ha ona letho le ka re arohanyang le lerato la Jesu Kriste empa bantse ba re fela ke ntse ke lebeletse morena ke tla phumola maotong a gago Jesu Kriste Emmanuele wa Nazareta tsatsing la kajeno bomme le bontate ga re dutse go morena Jesu re dutse re lebeletse re na le mogau go yena ke modimo ya sa tlholeng ke letshwa ke modimo ya tsamayang le rona ka metlha le matsatsi morena le modimo ya lokileng ga tle ga e le Paulose le Siliase ga ba kene ka gaurotrong ko mme tuli baby Paulo Silas ba ne ba dutse thapelong e ne e le banna ba ratelang Silas le ena le a ntse a ratela ba ntse ba dinya ditlhoko ba ne ntse ba bua lentswe fela le e reng ga ona motho ebile ga ona letho le ka re arohanyang le lerato la Jesu Kriste mme tuli baby ka jeno ke rata gore fela ga re lo dulang gantle mantsweng a Jesu banka ba re fela re ya o boka morena re thabetse wena re sa phela ga monagatse kaka sa paballo ya gago mme tuli baby tsatsing la ka jeno ke rata gore fela o bomme ba tlotswa ba no kena ka gago ditereke tsa bona ba no kena ka gago ditempele tsa bona ga re lo dulang go Jesu ga re lo efantšhaine ga re lo tshwaranang ka matsogo re tle re rapelele dipolaelo tsa basadi ee basadi ba bolawa o sele motshegare le bosigo le bana ba bolawa ga re re ra utlwa fela ga
2: Amen.

0: Komiti e mehlano mesoso ka mara hora ya leshime le motsomong ha re amohele me Bishop Rarumang o sansa le teng kwano me wa ka sebaka ke sahau.
1: Me tshulana dumela ke a o dumedisa ho seng ha letsatsi ke dumedise ba mamedi bohle ba lesedi FM ka bophara ba lefatshe. Me tshulana lengolo le o re baletseng lona ke lengolo la Baroma. Baroma o seng ha letsatsi ba re na e ka ba eng e ka re aroganyang le lerato la Modimo. E ka ba ke ditsietsi, e ka ba ke tlala, e ka re aroganye, ya re aroganya le legato la Modimo. Wa bona ditsietsi ha di fihla go bonagala legato la Modimo e ba matshwenyego otlhe a fela. Lerato la Modimo, Modimo o legato, o bile a re neha mora wa gae ya nosi. Bana beso ba rategileng a re fa Kereste ka sebele gore e be lerato go rona. Modimo o ratile lefatshe ga kabo bana beso ba rategileng wa bona ga o na le lerato bana beso ba rategileng o tlo elelwa, o tlo elelwa gore bodibeng ba masomola mo o tibileng teng. Yeso teng, yeso ke legato, yeso Kereste ka sebele sae ga bua ka legato, a re lokisa ka legato, o re ga le le baka ke tla le bona ga le ratana. O re legato ke molao le motheo wa baporofeta. Bana beso ba rateileng, bosumba letsatsi ke gata go bua letsatsing la bonne, bonne ba go gatela, bonne ba kodi ya malla, ke gata go bua ka lerato. Motlhoditheo wa gao netwana o bua ka lerato. Legato ke mmopo wa dintho tsotlhe. Modimo o ratile lefatshe ga kalo a le lokisa ka legato. Bothebong ba metsi Modimo a bokelela metsi a bewa ka nkane a etsa mawatle a etsa lefatshe ka legato. Ka lebaka la legato le a re le matshwenyong bana beso ba rategileng o kaelelwa moatshelwane moatshelwane wa gago ga a le botlhokong lwena o ba le botlhokong ga o na le legato. Wa bona legato le etsa tsotlhe le jaga tsotlhe le mamelela tsotlhe ka mehla le ka matsatsi. Legato le mosa, legato le boikokobetso ka mehla le ka matsatsi. Motlhoditheo wa gago mo tholwana, tholwana ya moau, tholwana ya Modimo e itse gore gato bana beso ba rategileng lebaka ke gore Jesu ka sebele sa gae mopi o mo bopile ka ta lerato le yena a fetoga a fetoga legato. O bona ga o na le legato o le mme a aparang kobo letsatsing la labone lerato lena le bonagala matlhong ga o kala o saga o fela sefatlhego ka legato. Wa bona legato ka letsatsi le leng Jesu wa ntate ga a le tadima legato lena a fetoga sefate sa nnete sa morara. Ka lebaka la legato a fetoga sefate sa nnete sa morara a re molemi ke ntate a re lekala le leng le le leng le begang o re ke a le tlaolela o go dulang go nna lena ke tlo dula go rona ga re duleng legatong la Jesu ya sa tlhoreng ke letho. Ga o tsena ka re go ntlo ya tempele go na le lentswe le ngotsweng Modimo o legato. Legato ke Modimo. Bana beso ba rateileng Modimo a le go etsa gantle thapameng ya letsatsi letsatsing la bomme. Mme tholwana ntate Modimo a le go etsa gantle bomme ba Aforika Borwa go lo apara legato ka dinako tsotlhe go lo sipa ke Jesu ka nako tsotlhe legato le senang moedi.
2: Nakong tsa tatlhegelo bophelong mohau e ka ba matshediso a magolo go wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Tsiati ba bafana bafana molaetsa ona ke wa luna tsela eng afcon 2027 e kala mona kala bona la le shimela metsi tsipileng lwetse fumana hore na ke bomang ba tla para jersey e dumenye bafana bafana ha se hlopa se tla bapala dipapa lentsa o phunyeletsa bagensa afcon 2027 se tla be se patalotsa simuso ke bomang ba tla khetwa ke bomang ba lukileng bagensa o emela naha se ke wa fetwa ke patalotsa se hlopa sa bafana bafana o ha patalotsa se hlopa sa bafana bafana se tla bapala dipapa lentsa o phunyeletsa tsa afcon 2027 Kawotlo wa SABC 1 le SABC Sport o tswa ka hore le shemela metsi mme mo tsiare se tshaba se leseng se tshaba se leseng toro e le mmi SABC Sport fela.

0: matla me wa thapelo ha o ke nena ri etse ntwe e re tumeng ka yona me wa thapelo o thutse mo mamedi motle kore hai
1: hai a ke re nna ke utlwa gore o ekenela o gathetse o tlase ke ipusa ke re senna tlasena mara ke utlwa go
0: sisterra a ke re le se ke ikene mohatle mmanyo ke pelo pele hantle di mazo ke le buile ngwaneso hamunati ngwaneso hamunati
1: ke bula go le thuli ke dumedisa le baithuti ba hao ka mona ka studio le a phela yena o teka bopaki ka pele ho komishini ka jeno ho sa le jalo re fumana gore federation ya basebetsi ya Africa Borwa elenkosatu e patlallatsa ha e khutisetsa morao seboka sa yona sa bolishimele mswe mihlano sana ha sa o kgetha boetapele re tlo boela hape re kena dinhlentse a manang le magotla metse mo re fumanang gore mogato wa naha wa magotla metse salga provinceng ya Free State ba tla nehelana ka sephetho sa tshebetso sa magotla a metse ho tloha ka selemo sa 2021 ho fihla ha jwale tsena le tseding ho imatlafatse hanka morao ditabatsa hora ya leshomele metsumedi ke lebohile haholo thuli le bana ba ka ke a leboha lebeleletsatsi le monate
0: ke lebohile hle dimaxo ke lebohile haholo mabedi ke metsotso e mashima mabedi le metso e supileng ka mora hora ya leshomele motsumong he ke na le metsole ya ka banyete tsimona ba re batswa le ribe lesotho batswa di le mametse he ka mo ka le ribe lesotho Skolo saluna ki man hana akelim playlink ki man skolo salun.
2: Millicent Academy.
0: Millicent Academy. Bafiki le hantle he batswadi ka moka le ribe le sotu bana ba Millicent Academy batsama le matichere a bona ba batle ba pere di track suit le phela hantle ba ratiwa.
2: Ya phela wena o phela jwang mme.
0: Ke rata jwang ke a phela wena o phela mme. Ke le rata man le nthata le lona.
2: Ya mme.
0: Jona we le tabile.
2: Ya mme.
0: Ha holo.
2: Ya mme.
0: Smile ke bona le tabile ke mme. Ha se bo he ke tabetse ba le lona la utla. Tshele le bangata re mba ba mbatle he le mponi le nna ke re thule baby
2: amen
0: ah simo he bye bye
2: bye
0: oh batung batung ke rata o ba dumedisa ha monate ba utlwa ba dumedisa ka hlompo ka lentswe le tletseng le rato oh batung ke a leboha hle ke a leboha re he wena mo mabete mo tlame so singena e mashuma mabedi le metse robong ka mora hora ya le shumele motsumong ke bitse temu ho moloi hey we patile tebza Ehi, wipatile motheno. Tebogomoloi are bapalena.

0: Hey, I water monate, Minister Spokes, Sebeletong ya hao ya lesedi. He mutu wetsa ntwae ratang yeno hale staging. Wetsa ntwae ratang, kure uyemela basutu ka hohle. Uyemela basutu ka hohle. Reale bwase, wena letiane kamaraka ramuluti, ka ukheta Minister Spokes. Haki kutla mabengkeleng mumamide motlem, kitonga pina ya bobedi eo ai ratileng sipo makabani pambili. Irifela kifete mwana kia kutla.
1: Hey banana, kidibita tabaki ena, ntabi wanyalwa.
2: Wanyalwa?
1: Rena.
2: Elona, naki baka umona. Utsebe he, usoka itza video call, ka MTN WhatsApp voice plus bundles jwali. Leza umu kenyo hona chena, kikutwele ka yena.
1: Hiye.
3: Modi video call eleng tsona fela tse ka buellang e phumandele MTN WhatsApp voice plus bundle ya ho text ho letsa lo ho etsa di video call bakeng sa 550 megabytes ya 15 rand a fela e fumane ho MTN app kapa o dial *136*2# o kgethe social MTN sim e lengwe kha o e hloka yiyo phumela wana le dipehelo
4: kamora mosebetsi ke ipatlela fela ho fihla hae ke bolokehile empa ke tshwanetse ho dula ke hetlile morao ka dinako tsohle nka ikutlwa ke bolokehile jwang ho se mohlamapone sa fumanehang ke batla hore toropo ya rona e sebeletse bohle ka hona dikgethong tsena ke tlo voutela Democratic Alliance
5: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
6: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mme naha e kgaba e ba le lesedi FM ke molelwa.

0: amazing.
1: Tsatsi le leng le leng, ho na le maAfrika Borwa a iteletseng ho tshehetsa baahi ba habo bona. Shoprite na le bona ka hohle hohle, e tlisa tshepo le phetoho ho ba e hlokang e le ka nnete.
2: Ke nna le monwe ke nna, ke wa jone le leng teng, ka mona ka Berlin le sekolo. Ho rata ho nga monyetla ona, re leboha Shoprite. Shoprite re leboha, ka ho ba le lekane, wa nnete ntlafatso ya pele hae. Re leboha ho Shoprite, re leboha ho lona.
1: Thusa Shoprite Act for Change motseng wa heno. Tonya projeke ya motseng e hlokang tshehetso ho *120*189#. Act for Change. E nngwe ya tsela tseo Shoprite e kenyang letsoho Afrika Borwa. Tsatsi le leng le le leng. USSD ke 20 cent bakeng sa metsotswana e 20. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Motshemotle, metsotso hona jwale ke 19:09. Hantle fela pele ho hora. Ya pele, o mametse lesedi FM, mametse tshebeletso e kgolo haholo. Ba beetse hape ba fumane mosadi, mme eno a kwa borobong. A ko bona hore ka jeno, batho ba se ba bitswa ka dinomoro. Ba bitswa ka dinomoro, ke wa borobong. Ya bolailweng, ka mona ka Ekurhuleni. E nkgopotsa lemo seo ke ileng ka bua ka sona sa 1997. Ha o tla tshwarwa monnano wa Sithole. Ya tswetsweng ka 1964. Ka di 17 tsa November. Yena o ile a tshwarwa sa bolaile basadi ba 30 le metso e mmedi. A bitile ba 40. Ya ba hona le monna moholo wa lepolisa a neng a le teng mono wa motho e mosweu. A ileng a wa ka yena. E be e ka le hona jwale ho sepolisa sa rona sa Afrika Borwa. Modimo a ka hlononofatsa a le mong ba babedi kapa ba bararo fela ba sebetsanang le yona taba ena. Gore a mo fe bohlale fela ba Salomone, a mo fe fela bohlale ba Salomone, a mo re a ka bohlale ba Salomone. A le monyana fela. Ho tshwarwe motho, kapa ho tshwarwe batho. Ke ditlhong ho banna. Go banna ke ditlhong go rona jwale a hona monna ya tla re hona ai ntate mtaung rona banna a hona ntwe ke tla e mamela le khala hona ntwe ke tla e mamela re ya kenella mo ka ofela re ya kenella mo ka ofela ha o le fela wa para brigwe fela ka ofela re ya kenella o muruti ha o muruti o le qwetha ha o le qwetha o moahludie moholo ha o moahludie moholo ka ofela rona re ya kenella o mosuwe ha o mosuwe re ya kenella ka ofela rona re ya o mo bishop ha o mo bishop monna e monle mo wa kenella ntonyi o ya kenella ntonyi o pholosong ha o pholosong o ya kenella mo monna e monle mo ke le hloelang le kana kana batho me ka mono ka valelisa Valelisa e santsane e le ditabeng hona jwale ke sebaka mono mo ho dulang batho ba batsho mono e haufi le bo Don Park. Don Park o dula ba mmala ke tswa Valelisa. Ke tswa Valelisa makgetlo a mararo. Hape o na le batho ba babedi ba bararo ba o rileng ra ba thusa ka lenaneo lena ba dulang ka moo ka Valelisa. Lona lena. Lona lena. La jwale ke nako. Ntho di atlameha ho batjena bathong. Ha di atlameha monna, ha di atlameha ho batjena. He monna ntho di atlameha ho batjena. Bana bana ke bana ba batho bana. Bana ba ba hlokalang ba, ke bana ba batho bana. Bana le bana bana bana, bana le ba habo bona, ba tswetswe jwalo ka rona. Le bona ba dutsi mpeng tsa bomma bona kgweditse robong. Ke bana ba batho bana. Ha ona hore ntho ena e ka tsamaya tjena hle banna ke a hana. Hai ke a hana. Ke a hana, maemo ona a mabe a holo, maemo ona a mabe. Maemo ona a mabe, a mabe, a mabe, bebebe, a mabe, a mabe a swabisa. Re hloka letswai. Re hloka letswai. Le lengata. Le lengata. Ra le hloka.
4: Something is happening in my head.

0: League, Red Weekend ya Shoprite e khutlile hape. Ka matsatsi a mararo fela, o boloka ho ya ho 50%. Di solong tsa jwalo ka di 6-pack di fe kapa di fe tsa pedi tsa di 100 grams tsa Clover kapa Tropica Yogurt. Ka 30 rand, o boloka 18 rand. Di 410 grams tsa nne tsa Right Brand Baked Beans. Ka 35 rand, di 175 grams di fe kapa di fe tsa pedi tsa sesepa sa witlhatswa sa Protect. Ka theko e tlase ya 24 rand, 750 ml Domestos Stick Bleach ka 26 rand. Le di 9-pack tsa pedi tsa Baby Soft 2-ply Toilet Paper ka 99 rand fela, o boloke 81 rand. Di fumane ho fihlela ka Sontaha sena sa di 20 tsa September. Big Red Weekend ha Shoprite fela.
1: Na o malalala ho tswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena websiteng ya rona ya www.lesediafm.co.za kapa SMS a One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse e tlhabolle ho Lesediafm. Bulela mohala wa hao ho dimo ho bane re ka nna ra o letsetsa. SMS e ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng lo mo fani wa di tshebeletso tsa di tshelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
2: Ona jwale motho motle re metsotsong e robong hantle fela pele ho ra ya pele. Re hloka letswai le lengata ho Afrika Borwa. Ke kopa lona bana ba banana ba sa di tlhokomeleng hle ho hlemoletsa manteng. O ske wa tsama o le mong. O ske ke a kopa la o ikwetlisa. Ikwetliseng le sehlopha ke a kopa ha bana ba banana ba tswa sekolong lona ba sa sebetseng bomme ba sa sebetseng high mono makationing hlokomela bana bana hle a ke letswe le bomme le shome le metswemedi le ke le lo feta fela pela dikolo ha bana ba tswa dikolong a ke letse njwalo hle re ba ho be hona jwale ho be re hloka letswai tswang basadi jwalo ka le dutse hae le sa sebetse tswang basadi le skela sheba taba hore re tlameha hore re fumane ho itseng a ke letswe le tsamae di trateng mona le shume le metswe mmedi basadi like le pote ha bana ba tswa dikolo na jwale ke bone bana ba bangata ha ke tsebe rena dikolo se di tswana komang ha o sa tshwana le nako ntsane bana ye ntho di fetuile o kopana le bona bana ba banana ba tsa matropong ba bang ke ba bashimane le bona o kopana le bona hey wa pula hore Western Cape hona le monna o ntsa kwaletswe le hona jwale kapa o sa ile a fumana parola ke gona o fumane parola ha ke sa fose e bana ba ke tichere una khathatsa bana ba bashimane uno fumana bana ba bashimane ba bulailwe uila tswara le yena re ya kopa makation mo re ya kopa metseng ya rona metsaneng ya rona mo re phelang teng ha holo rona tshaba se setso ha holo rona ngwana rantso ha holo rona bana ba pitsa ntso ke ya kopa ha ke re shebeng hotle mo re tsamayang teng gona jwale shebang bana ba tswa dikolong empe nthwena empe wa bona e kuruleng e ka tlwa ya tshelela kae go bana batho ba rata le gore ba itse ntho tse mpe batho ba di rata mpe gore a ke re etsise ba le batho ba rata o etsisa ga o hantle gona jwale ha o hantle ho hang ha o hantle hona jwale ha o hantle maemo ha hantle e kuruleng ho etsa itseng ba naka a ke le re boleleng ho etsa itseng e kuruleng valelisa poso e kae tembisa botata buka e jemeshten katle honga ho etsa itseng ka moka e kuru ka moka brakpan boxbaker ho etsa itseng ka moka springs kwa tema botata buka botatabuka ke ngwe tsa hetseng ke eng hantlentle ho etsala eng a ke le ntitsetseng le boeleng tate thutso tle ntitsetseng nomoro ya 086 000 3084 086 000 3084 a le ke le ntitsetse ka jeng fa ke le bueng le nna a le mong fela ke utlwa rona le mpolelele ka moka katlong ke a tsewa le ya mamela ka moka bosotho section ke a tseba le mametse le Lesedi FM hona ke eng ho etsa hetseng Hoetsa hetseng Thembisa hoetsa Boksburger ba Binoni hoetsa hetseng ka moka bo ethwathwa ka moka bo Vosloorus hoetsa hetseng king potso e kae ye nomora mahala ke 086 00003084 ale ke le buile nna buan le nna kutlwe ho etsa hetseng king bathong bua ba king wana na o tsekiswang mosadi o tsekiswa eng monna o tsekisa eng mosadi o mmatlang king bua le nna hai bua le nna poso e kae banna ho rona banna mo mamedi dumela khotso
3: Tata Diso le kae?
2: Ke teng utlwa ntho ke buang ka yona ntate a kere?
3: Ee, Tata Diso, ke bothata Tata Diso, le kopa o bua le.
2: Mo mamedi utlwa tabe ke buang ka yona. Hai, dumela. Hello.
4: Hello, Tata Diso.
2: O wa utlwa tabe ke buang ka yona mme?
4: Ee, ntate.
2: Ke a leboha nkgono. Ke tla re hona jwale ba utlwisetse dipilisi tsa hlogo kapa ba utlwisetse moriane wa mala. Ke tla ba roma hona jwale, ke tla re ba utlwisetse dipilisi tsa hlogo mono. Ke tla bitsa le bontate Mtshatso ba tle ba tlo bona mo nkgono. Ke bitse le bontate Ngaka Mafaisa. Ba tle ka tabula mono ba o re hanyane. O moyeng o le Sedi FM dumela, hai.
3: Le ka ntate motau.
2: Ke teng ntate utlwa ntho ke buang ka yona.
3: Eh ntate wa ka ne ke batla ho tlhalosa taba tsena hore
2: fela. Eh ntate wa ka mamela, o no batla.
3: Eh ne ke kopa fela ho tlhalosa fela ke le fatshe lena le ya tinelo jwalo.
2: Eh ntate.
3: Ka nnete ya ka mokgo utlwa ntho tsa di etsela ka kwa. A tsi ntate wa ka e kho.
2: Ntate o le fatshe le ya tinelo. Ere ke nke momamedi mong khotso hai. Wa o qetela ke epineng. Momamedi dumela hai. Momamedi o moyeng hona jwale dumela.
5: Dumela ndo thuso le ka ndo tsaka.
2: Ke teme utlile tabe ke buang ka yona.
5: Eh ndate mara nna ke ke na ka taba yona ndate kupa o nthuse.
2: Eh, ho lokile mme ke tse ke tla re ntho. Ke tla ha hona le bothata bo ke tla ufa ha o kula ke tla ufa muriana o teng mona o moyeng o le Sedi FM ha
5: nna la ndate tshuso
2: u tshile tabe ke buang ka
5: ke tla ke ba mo ka ina ndate tshuso
2: ke utla mme ke le tabe
5: ke ndate tshuso ke le batho ba bonne ha ka ga poela ho re bon tate ba re etse di sebe di fa re tsiye di tsa bona ka matsatsi o so ba re ha ke ya ho yena ke go pa tshuso ke yena re itse le tobane ba ba tshwenya ba ke le ka di property tsa bona ha ke tlo ya ho tla le ho le bonne le bon tate ho ba mo ndale ha ha tsi
2: ke le bo mme o no sa utlwa lantle mpata ba ya property o e buile hore bontate jwa le ba batla hore etsa di property o buile ntwe ntwe ntwe kholo mme wa ka mo mamedi ke ditabeng

0: Odimatlogo nako ke hora ya pele. Ditaba tsa hora pele le Sedi FM o tla di balwa ke tsietsi. Mohwala di mpapile o tla balla dihlotsa tsa tsona.
1: Ba ahi ba tikolong ya Ekurhuleni ba ikutla ba sa bolokeha ka morao re fumane setopo sa mosadi wa borobong. Magodi Thobagale o re ditjankane tsa naha ena ditletse. Baahi ba ile ba kena letsholong la boipelaetso mme ba thiba mmila wa R23. Mamele ka botlalo le bolepi di a latela hang ka moramonang.

0: di tabatsena tsa ora ya pele di fella mona mmere di petela ka o lokolo tsa bolipi bakeng sa tsa re lena jwa le ka ditlhopisitse ke ba mogato wa bolipi Pretoria Gauteng le o di mole kwaetse ka go kgeta dibaka o futumetse ka mafafatsane a itjadileng a diaduma Mpumalanga le kwaetse ka go kgeta dibaka o futumetse ka mafafatsane a itjadileng a diaduma a tlang go namela high fell Northwest province le kwaetse ka go kgeta dibaka o foka moya mme o futumetse ka mafafatsane a itjadileng a diaduma Free State le hodimo le kwaetse o foka moya empa o futumetse ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ntle le ka bophirima Northern Cape le hodimo le kwaetse ka go kgeta dibaka o futumetse ka moya empa ho abata ka borwa ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ka botshabela Western Cape le kwaetse ka go kgeta dibaka ka bophirima le ka borwa bophirima ntle le moo ho abata ka mafafatsane a itjadileng a diaduma Karolong e ka botshabela ya Eastern Cape le kwaetse ho bata haholo ka mafafatsane a itjadileng a diaduma KwaZulu-Natal le kwaetse ho bata haholo ka borwa bophirima di tabatsena tsa ka letsang tsa lefatshe hore nyena ya pele di fella mona mamela ditabatseding hape ha ora etlabele ya bobedi
1: ha go le boe tsitsi mo hala di umpe hantle metsotsonge le shume hona jwale ka mora hora ya pele mo mamedi ke le sedi FM tsaba re ke tsa malwena a tsale re qala metsotsonge mashwa mararo ka mora hora ya pele e bile re makaditswe ke hore ba boetse hape ba fumane setopo saborobong ka valelisa ha o file Don Park meke e kuruleni ke masipale ngona wa e kuruleni re la bara buisana le MMC ya tsore le fa pala tsireletso e kuruleni re buile le yena ka bua le mo mamedi emu a bua me ile nga bua monare bomme ba se ke ba le ka ba dumela gore ba itswe di property tsa bontate gore jwale ha o le mme jwale o fetuile thepa ya ntate ke a bona hore metseng emeng hona teng ka mona ka ekuruleni ba hwanta ba ya sepoleseng ba isa ditletlebo tsa bona ke a dumela empa hona jwale Rena kongereng hona jwale jwalo ka ke bua hona jwale rena kongereng re batla ho bona ho etsa hala ho itseng ka se khetlola pele ba sadi ba hwanta le banna le bona ba ile ba hwanta le ba tsha ba ile ba hwanta se khetlola pele ba bua ka bona bothata bona ba ntwa ene e kana kana e shebileng bana e shebileng basadi e shebileng le batho ba baholo kula nna bua ka yona re ne re tswa ho di one mo tembana ba ne ba tsela batho ba baholo ka metsi re tswa mo mo ngwana ile nga hlokahala re tswa mo re tswa mo sa tswa boloka mushane eno matsatsingana a fitileng re tswa mo ha re tloa fela mo bona jwa le re ya kae ha re tloa fela metsimane bona jwa le re ya kae re tswa metsimane ka di one mo batho ba neng ba maketse se neng setswa ke bana ba tshela batho ba baholo ba palamedi ba isikile ba bula menyanko ya dibese ba bula makoloi ho nkelwa re tswa mo re ra bua ka thata Re a bua mehlaena, mehlaena re a bua. Re a bua mehlaena, bona jwale ho etsala. Re a bua hape. Dikotsi tsa mebileng. Lapa le hlokahetse. Le hlokahetse lelapa, maobane. Koloi ya bona a thulana le lori. Le ile. Bosiu bo fetileng bane, maobane. Hlokahetse batho ba 20 le motso le mong. Di-taxi tse pedi le koloi ya private. Rabua hape ka dikotsi tsa mebileng tsa Afrika Borwa. Maoba, ho no hlokahetse ba robedi ka Mpumalanga. Rabua hape ka dikotsi tsa mebileng. E re ke kene mona hobane ke ba bona ba Shoprite ke bana.
2: Big Red Weekend ya Shoprite e khutlile hape. Boloka ho ya ho 50% ka Labohlano la di 18 ho ya ho Sontaha se 20 tsa September. Ha Shoprite fela.
1: Ke utaba mo tshe montle o tsebore mona he ha ke tsa tsena go etsetsa mosebetsi o mmatla gagolo ke bela gape ke tlameya gore ke tle ke kopane le bona ba bue le rona gape ga re ba utlwe ba Shoprite.
2: Big Red Weekend ya Shoprite e khutlile gape ka matsatsi a mararo fela o ka boloka go ya go 50% disolong tse jwalo ka 2kg ya Renampalone ka 50 rand di 5-pack dife kapa dife tsa pedi tsa di-Kellogg's noodles ka 49 rand le di 500 ml dife kapa dife tsa pedi tsa di-refill tsa Stay-Soft ka 48 rand fela o boloke 50 rand. Big Red Weekend Labohlano di 18 go ya go Sontaga di 20 tsa September ha Shoprite fela.
1: Ere ke bele ke ba meme gape ba beteng bana ba Shoprite ba bele ba buisane le wena go nna jwale ga ke ba senyetse nako ke bana ba kena.
2: Sefoso ke setletle sa dipoloko sa Big Red Weekend ka labohlano la di 18 go ya go Sontaga sa di 20 tsa September ha Shoprite fela.
1: Metsotso e le shomele metsomene le sekoto ka mora hora ya pele o mametse le sedi FM le nana o ke tswale ke nako ke na le wena motho motle ke dutse le wena mme re letong o fitlhela mane goreng ya boraro re ke bele ke tshware melaetsa ya lona mona he ke bona ona molaetsa o tswa Lesotho wa re kutle dumela sebata nna ke ka Lesotho ke le ka sebetsa merafong bo sebanye gold le motse 37 go ya go tse 38 ka lemala letheka lena ka kengwa tshepe le lehetleng mona ke a bona ntate wa ka wa tswa ke kerateng ga o ngoleletse ga o ngotse jena wa tswa goja o ne o ngotse le nomoro ya gago ya mogala bona o ngotse le nomoro ya mogala tabena e ba gantle gampe e re tle ke bone ke shebe mona ke bone ke tla e sebetsa ka botlhale bo jwang ga o e ngotse wa ngola go na le mo ke tla isa teng gona jwale ke re ba ke ba e shebe o ile wa lemala mosebetsing lemala mosebetsing e re ke etse tjena gantle fela mona okay go na le monna e ke tla bua le ena gona jwale a utlwa motswalle wa ka Lesotho moo ke mo kope ke re a ka e fetisetse go bana ba ditšhelete gagolo-golo ba shebaneng le lona ba ileng ba tswa dikotsi tse mpe di-mining 38 years o sebetsa moo wa lemala le lehetla wa kengwa ditshepe mpa ga o aka wa fumana letho jwale ka jeno gore go le sedi FM thusa le sedi FM wena nthejane wa ga le bona Lesotho mona dumela monna nthejane mamalo odima jwang Lesotho Freshsa tamani ho tswa ka bo Lady Brand ka mane ke utlile re pula ne ina fela hona jwale ke gola e gotsitse re metsotsong le shumele metso e tsheletseng ka mora hora ya pele o mametse nane o le bua nlo wena nane o la hao nane o le tshwereng ditaba tseo le ntsa hao nane o le tshwara ditaba tseo le ntsa tseo amang hona la pemmo hona ha ka tlunka mo ke nane o lena o jwale ke nako nteja ka fitisa taba ya ha ke senyetse nako a kore ha ke fitisa go ba palepina ya mpharanyana nka nako motseba.

0: tseba ngwanaka lenyalo a se papadi pine na ine binwa ke Percy Sledge mpharanya na enka a itlisa sesothong take time to know her mea molella re butle wena ska wena lenyalo o dimo
1: ana o thatafala go le fela ditshebeletso tsa manhla tsa masipala tse ka metsi motlakase le tsamaiso ya dikgwerekgwere mathabeng local municipality me mamalapa a tshwanela go ingwadisa lenaneng la batho ba tlhokang thuso bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2026-2027 o ka tshwaneleya haeba o dula ka gare o mathabeng o na le ID ya Aforika Borwa o le monga ntlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masipala mme tšhelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 kapa ka tlase ka kgwedi bahiri ga ba tshwaneleha etela ofisi tsa masipala wa mathabeng tse gaufi le wena tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse tlhoka Mathabeng local municipality e tshehetsa malapa a tlhokang thuso ka ditshebeletso tsa mantlha.
0: Re metsotsong e 20 le sekoteo ka morago ra ya pele jwale ke nako ke a leboa wena moshaneso Nthejane le bona taba tsa o seke di fetisitse ngwana mme ka bokgabane bona ba ha esale ke ntse mosebetsi. Ere ketle ke fete ntate Thuso Kgotso ke ntatemolo Elias Mokgobo 76. Jwale ke na le dikoloi ba romelela dipampiri tsa ka Bloemfontein ba ntshokodisa moo ke kenyang tšhelete teng jwale tauna o ke se thusena go etsala jwang ntate go etsala jwang wena ntatemolo Elias Mokgobo a wa ngolla dilemo tsao ke a di bona ke 70 le metso e tsheletseng jwale a wa ngolla rona moo tšhelete e kenang teng bothata bo ba kae eng gore o kgone o lefa traffic department mme ke a o kae traffic department eno e o buang ka yona na ke bona Gauteng na ke Freestata na ke a Natala na ke a o kae ga wa ngolla kwano mona re kgone gore re tere ba bitse re ba botse bana ba lefapha la sephetephete bo moshaneso moraleeto gore ke enwa ntate o batla o lefa empa ga gone jwale a itse jwang nomoro tsa lona tse nepaetseng ke difeng jwale ke a bona ore wa leka go lefa traffic department e ntate Mokgobo ere ke tla kele ke go letsetsa ke bona gore na ke tla o fumana metsotso e 20 le metso e mmedi ka morago ra ya pele mametse le CD FM ntate Mokgobo dumela ke ntate Thuso phetse hantle e ya ntate e bothata ke eng o etsala jwang
2: Ke ke le montate.
0: Ho ka.
2: Mo fantene mo ngau.
0: O mangau, ehe.
2: Ha ke fika mo. Ke ba tshintsha ba re.
0: O ntate o bana o sibudi ka mo ntate Mokgobo ke a o tloela o tla sibudi se Mokgobo.
2: Ha ke se ke bua le ntate ke zwa lana mo tla bua mmane.
0: Ah ku wena o buletse sia le moya. O buletse sia le moya. Okay. Gore na ntate a itse jwang ke tla boela gape ke moleka motsheare kapa a dule a ntse a mametsi motho e mogolo e re ya le rona dilemong tse ntate kweke o ne a tsho a re le tla fitlha o ne a tsho ntate kweke a re a le tla fitlha e tsang lona e tsang ka mo le etsang ka teng empa le sekela lebala gore le tla fitlha ke motloetse dumela motaunga me ere ke shebe kwano he ntate ke le ka sebetsa di mining ka mane ka tsepong ka fellwa ke mosebetsi jalo ha o hlalotsa ro felletse ke mosebetsi mabakane ile a feng me a ke a ka fumana tšhelete ya ka tšhelete tsa e fumanang ke tšhelete e feng me o sebeditse dilemo tse kae ha wa mpolela le lebitso la hao o mphile fela dinomoro tata ntate ke o feta wa ntshwantse re fele bitso la hao o re fe bo re fele idea we tlhora ke fitisa ditaba tsena ke lo fa batho bana ba o kusebetsang le bona jwale ba o ke ba fumane ba bo provident fund le ba bambana a mushane tso ntsebele ditse manshale gore ke khone gore re o thuse jwale o ngolla fela nomoro ya ha o ngolle le bitso ha o etseng feta motaunye motle feta pofolo feta tau ke se kile ere ke bela kenke momadi ke aba kuke mo kenka haba kuke ere tle ke bona mona he ere ke afeta mona kenke momamedi mo mapuka makara unyetso kana Afrika Borwa 2012 ndate ke nalo botata bo boholo ha ke khone u fumana lengolo a wa ngolla ape wena o ngotse le bitso la o ke le bo maphoka jwale ha o ngolo rena ho baneng ba o sukudisa na ibe ke ka lebaka la ntate na ka pajwa hona le ntate ane nga le temmona o nyetse a usiwa ka lesotho jwale ntate ba mmotsa hore na chelete ya ha ba batla chelete ho ntate wa ka mona ka Afrika Borwa hore ona le bokae monna wena hore o tlo khone hore o ka khona hore mosadi enwa o dule o motsheditse kana kotsohle ka ditshelete bana jwalo jwalo jwalo ha re bua ka pua rona makation re bo supporta ona la imi mani hiki man ka mutsa tswa mo wa fika ba dula le na fatse bana ba home affairs ba mmontsa ba dula le na fatse ba mmontsa ba re ona le bokae totse di tsang ba re ona le bokae dula mo fatse ona le bokae tshale ba motsa monna ba botsa pokotho ka re mo hlomo ha wa ntwetsa monore e ka nna ba botsa ntate hore na pokotho ya ha e la jwang ba botsa hore na pokotho ng ho jwang na pokotho e jwang na pokotho e hantle na

0: hela mama thumisadi empa ho ba neng re le basadi re etsa na tje
1: e ka ba se ke ntse nna hape jwa le mmiti ba le
0: ah tje wa se bona ntho ke sa ira teng ke ba basadi kana le ntho ena ya ho se ke ga tsetsana ntho e nngwe le e nngwe e qalwang ke mosadi e mong ha re amohele jwalo ka banna banna ba tsetsana ba amohelana ke ho ba neng re le tje ma batho hle
1: ha ke tsebe na o buelela ka ene wa ka ntse ke ipatla mara ke sa itlole
0: ke buiswa ke gobane ga ke ya go bona basadi ba ntse ba ikopanya ba lwana kgatlhanong le kgatelelo ene e re nang le yona ka gara motse wa rona
1: o o bua ka taba e le ene mapakiso
0: o ebile wa e tseba
1: ee
0: wena gara batho kao fela ka nnete ma batho ya ba oge o tla ithulela ga gago ka thuto ya gago le tsebo ya gago wa re o tla bona na re felela kae a mosadi ke swabile
1: mentebele ga ke tsebe ka nnete gona ke o ne o lebeletse ke etseng
0: ke ne ke lebeleletse go bona ka pele ka matlhale a ne a gago o thusetse mo o ka thusetsang teng ee ya mosadi a ke re wena o tsamaya o ipitsa social activist batho moo kapa social worker empa ke a tseba social yona e teng moo ke se wena o ipitsang sone
1: nna mente baleng mente baleng ka ba onkutlwang
0: ee ya mabatho ke re wena wena mabatho a ke go tsamaya o bolelela batho moo o ikotla sefuba gore ke wena a latlhetseng o tloshankane
1: ga o na ntho e jalo mente baleng
0: ebile
1: bonnete fela ga ke sana thaselo ya go wela dintho tsa batho ka tlo e ntsho ke buleile matlho gona jale ke ithutile diphosong tsaka o mametse gantle mente baleng
0: o o nagana gore
1: ga ke nagane ke a tseba ke a tseba mme waka bomme mapakiso ba tla bantse ba re thaothela ntho tsena tsa bone e re ga ba se ba fuparisitswe nthonyana letsogong e be ba nyamela ba re sia geretla re ntse re go gakana le batho mona and-e re go gakana le batho ba very powerful mente baleng go sane ke rona ba setseng re tlamelane le direka matlhoo batho ba kadile ntho e eile ba nyametse se setse le gone
0: aatlhe ntle pele a kotloe mona o ka seng jalo ka mme apakiso mme apakiso gana nalane le setumo sa mofuta o jalo ga ke mmuelele empa
1: mme mapakiso ya neng a tsamaya a re bolelela gore ga ona moetapele ya bete go feta ga bofana kang ting mao banyana mona ga se legale ka jeno re tshwanetse re golwe dintho tse ena a tlang ka tsone gore fela re tsebe o lwantshana le ga bofana mme nte bale se ka la re e tsang diphoqotlheng basadi o tswa kae o sa etsebe wena taba e
0: ashe go bolelang gore wena o tseba mmapakiso ka letlhako gore le nna ke sa letsebeng
1: o tla ikutlwa se o tla bona ga o etsagale
0: jo

0: wa tlo mphona ke le tsiyo mebisi mebisi
1: me
0: o ntse o ntse gona ke reng ke re o le hlongonono ha ile mono mphumane
1: ba tsiba ke ya bona matsatsing a o dula o le maphathepate ha o dule next mona ka tlung tsa dimolokuwe a ko temmele wa gao tse baka o komole
0: re ke ke o etsa o sentho sa etsebe ga ke soka ke ema mona ke be ke re tloo boqheko gobane o se o fitlhile nna ga ke batle melona ka o tloe le botswa ke lwantsha matlhoko le botsofadi ka go ipoka ke le matlhagatlhaga gore le kelo le naka e dule tshorile
1: ke a gola le maqhekong kwa ba utlwa ka wena
0: le jwane
1: fela mooge o bua nnete se ke tlanka malebela go wena le nna motlha nako ya ka ya gore ke beeme
0: jaona basadi elang mabisi e le gore wena o diela dikgalaneng
1: elang
0: mabisi ga o a gatala bona ke nna o dula o thibana le bana ka moo le ka mane mmanyewe
1: mamokwena
0: we
1: o mpona e kare se ke le nakong ya go diela
0: dikgalane
1: ee dilemo tsaka di santse di ntumelela manyeo
0: okwa
1: ke sa le motšha
0: a
1: a o ntšheba jana o ka nna re ke le 16 years
0: ke ne ke tso ee
1: ebile ge ko bolela ena nako ga se e nepagetseng ya gore ke latlhele mr t fela je
0: ela
1: ga ke kgotsofale
0: bolele tlo mo latlha fela je e le ga ele mabis ke ga nako e fitlhile e fihlile
1: wa rata kapa batla ba tsiwa ke e le ga re ka fapafapana le tsholwane fela qetelong ya ditaba ngwane wa batho ke motho ya nang le kelello ya tseba mosebetsi wa gae ke utlwa botlhoko ga ke mona le ka tsela ena ga ke tsebe gona nka mo thusa
0: jwang ache mote mo bua nnete ena ke motho ya pele jang ga a tshwanelo ke ntho tse jeg
1: ntho eo ke e ratang ka ena ke gore ga motho a na le mathata ka tsela e a ena a nang le one ashe o ipha nako ya go motsetsa
0: moo ke nnete
1: a mo felele pele jale ka re rona a tšharetse go lekaneng gore re mo fe hei mankwena le putlo botlhokwa ke bua ka tsholwane ntho eo a utlwa gao imetswe o batla ntho eo mamokwena jale le yane e re moetseditsong yana go mo amogela e ka re gare mo fa ntho e lekaneng
0: e le ipeile tlhasa gatelo momosi ore mosebetsi ola a ne le moesetsa gona wa gore ebile ya mo amoela ga a gotla o nke lefatshe emanyonto yone se ntho nyane le yena ka nnete o bone ka bo yena gore ee lefela le ne le motlologetswe o tlatswe ile pelonyanene
1: ga ke gane wa tseba dintho tse dingwe ke tse thabisang mmele ka ntle empa ka gare motho o imetswe wa tseba ga a fitlha gagae a sa a dula a le mongwe a naana dintho tse kao fela wa tlekana
0: helang mabisi o se kampa feteletsa dintho fela cheke ya utlwa he empa nna ne ke se ke sa batle ga e le mona o bua mantswe a kankana le nna go na le ntho e ne ke ratang ka e bua
1: keng ke itume maleme
0: a ke itume maleme
1: ke
0: a tswafanyana je o e bua ntho ena ke tswafa o e bua ka
1: nnela
0: che gobane ke a go tshepa le o roso le mogolo dilemong che teng kana ka
1: buaaoreeamokwena
0: ke ne ke batla gore ke moiketsi alelwe olela moetsiwa
1: mamokwena tsolo o bua dife mamokwena se ka bua jalo ka tsholwane
0: ela masadi a seba ke mogolo ga ke le moka ntho nngwe le ye nngwe ke se ke e shebelela bogolong e seng gore ke sa le ngwana ke sa gasa ke nne ke nke dintho tse dingwe gore ke papadi ke gore ke ntse ke bona gore mo na teng go tswa ka bomo
1: o bolela gore tsholwane wa iketsisa
0: ga ke a tsho
1: fela ore
0: a ka ba ile a beya maoto a gae fatshe gobane nna ke mosheba je ka nete o ntse a llela puleng jale bothe o sa iphapanya ikgakanya jolo kae kae ka re ntho ya gore mma batho o tshwarisitse mamang jale o nkelwa fatshe gobane e se ena ke yone e mo beileng tla sa gatelelo botlhoko ba gae ke gore fela puleng o gutlelane le mogale a ga
1: mmamokwena se

0: como é nhiều lúc cà phê là đi cắm xóa nhìn từ giờ
1: a semo he le qetile mosebetsi jwa le bana baka le ka tswa jwale empa pele le tswa kwano mona ntja e kholo hey ntotsa ka dika ye bana ile ke tsaya ka bali ka mona sipati hare
2: pakela bae di babani Selim to kisitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale re le ba paradise hey ba tswa e dalele se di FM ya Valiant ditifello tsa how di eme jwa ke a tshepa o tletile ho lefa ka botlalo a ke tekeke ifihile jwale nako ya ho paka mipotla ya hao nana fela o sole mabopo a matla a le watle o ikaneile letsatsing la mo o ithuta ka botjhaba bo ikhethang mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se
1: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao. O tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientel Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Mora wa ka ha fumane mosebetsi. Atjhe. Ebile jwale letsatsi le leng dikgwebo ka mona di akwalo. Jwale ke tshepo efe e nka bang le yona ha ntho e nngwe le nngwe ntse e putla makatsela e. Atjhe ka nnete. Jwale ke batla hore toropo ya rona e re sebeletse bohle. Ke ka hona jwale he dikgethong tsena tsa hona jwale tjena. Ke tlo voutelang Democratic Alliance.
4: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
1: Ona jwale ke salletswe ke motsotso fela pele hora ya bobedi re tlabe re balola ditaba. Motho motle itlhophise wena ya yang a Bali e tsa hore o bo o patetse ona jwale ntho di lokile re batla go gasarela ona teng mono Bali hleketlekeng se setle wa le kopa le sipati ya re le tle le pakele le qete le nna ke tsho jwalo ke re e tsang jwalo ha e le gore kona o tlo o kwala-kwala mane e tsa re taba tsa o di loke gona jwale re ya go kopa tle rona re tlhophisa dintho ka nako kwano gobane seyalemoya se sebetsa ka nako difofane le tsona di sebetsa ka nako maeto ke nako re sebetsa ka nako le mananeo ke nako a ke re wa tswa le wena goreng ya boraro ke a tswa le gona jwale ke tla thola o mamele ditaba re sebetsa ka nako nako ke hora ya bobedi o mametse le sedi FM go tenla gatso la Afrika Borwa ditaba tsa ora bobedi o di balolwa ke tsietsi mohaladi.

di tabatsena tsa hora ya bobedi di fella mona o bua le mona di tabatseding ha hora e tla beile ya boraro motho motle metsotso mehlano hantle fela ka mora hora ya bobedi komitse ntate madlanga ntse itswela pele hona jwale miyane yane nga bua ke ntate thoba khae ri le ra bua lena ha go lokwana mona le CD FM ya tswering di chankane o tla mo mamela komitseng ya ntate madlanga Te wena motho motle o ska wa le ka le bala hore ka mona ka valelisa adon phaka ke mo spolisa motho a ile nga bona stopo sa mosadi me ke sa borobong ba thewile ka ofela bomme ba dimpane ba thewile ka ofela mapone sa bokekana ba thewile ka ofela bo panyaza le sufi ba ba muno a ntwimo a ehle ai fela e rona lwana ha re tswele pele kana ne o lena la ha la jwale ke nako re kene makeishining re kene metseng le metsaneng re kene ditrateng tsa o le phelang ho tsona mme re bona hore na mo na le mbothata re ka thusa jwang Mona ke la tama tsatina tsa malema hotela Queen se pile na e bina nke ntate wa kamane ka kazankulu kasete Bai ke mwa dipina tsa ile ntsa tsa di tedi ya motse kholo America yona yona ina

0: batho bana ba Setswana ba ntlotse ka group ya community ya MCR ba ntse bana le bothata bo ntse bana le bona go tloa galeng ba ntse ba sokola e ka re bana ba kena matlo le matlo ba kopa dithuso e ka re le ka le motse fapaneng go tloa go bo 2024 go ya fatshe le wena ba bana ba o contacta e ka go nontse ba contacta mara ba sa kgone go tswela pele ka taba ya matlo a bona. Matlo ana a bitswa ka gore ke duplex e la ba le development ha go ne go tloswa di hostele mo ya ba go hawa matlo ana e kang a di upstairs a we ke di upstairs
1: duplex
0: ya ba tswa ke duplex ke duplex pele ene di busaka
1: ke qala go dutlwa
0: nako
1: ke qala go dutlwa man duplex tse o di u kai di sa solo
0: ntate ntau
1: di bitswa duplex
0: complex setting ba bitsa duplex bitsa ba qeta go tlosa di hostel ba haha matlo ao
1: okay
0: ha ba qeta go haha matlo ao ya ba pinge mo ke neng ke le sikoteng ya ba batho bana huna huno huna le mono ba ngodisa matlo teng these people they ke buang ka bona batho bana ke se ntate mtao ka puo batho bana ba la ba ngodisa mabitso a bona ba feta tete but ba less than 40 ba ka pass of 40 ha ba nhlalosetsa but nna mabitso ke a tshwere ho nna ke tshwere mabitso a 29 a batho ba na le mangolo a bitswang di happy letter ba bang ba tshwere dinotlolo o mole hona jwala ke bua le wena o ntsa tshwere dinotlolo tsa ileng a di fuwa ka nako eo ha ba qeta go founela ba founela ke human settlement e ba founela ka tsebo ya gore nnete matlo a batho ke yana a tswile ba ba founela tlogo le tlolata matlo alo le tlolata dinotlolo tsa lona le di-happy letter matlo a tswile ba bang ba fuwe ka 2017 ba bang ba fuwe ka 2022 ntate mtaong ha ba qeta go fuwa matlo ana emo le emong ka nako a ileng di-officing tsa human settlement a lo lata senotlolo sa gae le lengolo la gae ha fitlha ma balwang teng gore wena ntlo ya gago ke number mamang ha ba fitlha ka gara motse ba thola gore go na le batho ba seng ba kene ka gara metsi eno ntate mtaong ha ba botsa gore na monna o kene ka mona kapa mme o kene nna ke tshwere senotlolo ke sena ke tshwere lengolo wena o kene jwang gobane nna ke tshwere senotlolo sa sebaka sena tse wena ko o tholang o le ka ga tsona ntate mtao
1: e ke na le wena ko o mametse a ntle ka tsebetse lethwethwe
0: ha ba fitlha mono ntate mtao ha motho wa kena mang gobane nna mangolo ke yana a pakang gore nna sebaka sena ke saka ee le nna ke kene ka gara ntlo ena le nna ke haka mona mara a e ba mo tholang ka gara ntlo ha ba hlalosa ono ha ana mangolo go ebileng bathong bana be ke ba tsebang o mong o re bana ba ba mo lwantsha ba mo kopanetse se ba ikrupile ha ba hlalosa taba ya bona gore nna ba tle go nna e ne e le gore na ke thuso e feng e re ka ra e fumanang ga le re matha
1: ko mametse mme
0: e jalo taba ena ntate mtao
1: ha ba tsa
0: taba
1: ke batla ho ngola ke bona ntse ke ngola mona duplex ke ngola mona eng mme ke batla hore ha utlwa ke thotse jwalo ke ne ke batla hore ke founele lebo le ntate Saki ke ba botsa hore ene le di hostele mo
0: e ntate mtao
1: mme batho ba keng ke batho ba bakae ba o reng ba kene matlong a batho ao e seng a bona
0: batho ba keneng matlong a batho bao e seng matlo a bona ka mo ntate mtaong dipalopalo go nna tsa batho ba faneng ka mabitso go nna ba 29 mara bona ga ba hlalosa ba feta 30 empa ba ka tlase go 4 which is 40 ba below 40 ntate mtaong bongata ba bona ba bang ga ke soka ba ke kopana le bona mara ba bantse re kopana tabeng enang
1: a re eme ganyane jalo gona jale ba dula kae batho bana ba ka bang 30 bona ba dula kae ga o kene batho ba bang matlong a bona
0: bona ntate mtaong ba bang ba bona ba dula khirong e mong o teng ke la ka fitlha ma a dulang teng mane gao ya bo stimpane ke ile gagae ke le go bona ma a leng teng ntate mtaong ntho e o tlosang botlhoko e mong wa batho bana ke mme a seng a le mogolo mme ana o dula mane go thwe matlo a mekhukhu ya teng mo ba dulang saeteng mo ba fitlhileng ba itoya moo go thwe ke masele ke la ba ka kena ka gara

ke la mpile le hlonolo ba buang ba bue ba somi bona banda ba tswele pele ho soma ya ba ke fumana molaetsa o tswang ho ntate Mohapi mongodi wa dibuka Jupi Mohapi ngwana dibuka tse matla tsa Sesotho ore ntate Motaung mamela mona ka Sesotho re tlameha ho lokisa taba ena ya hore re batho ba itekanela ha re se ra swabang ra swabela Sesotho batho ba holofetseng o ra re se ra swabang ra nna ra re batho ba sa itekanelang ha re bueng Sesotho ka moo re tlameileng ho bua Sesotho ka teng a re mamela mona Motaung ke bua le wena sebata ke ntate Mohapi ya ngolletseng kwano mona hona jwale fonofono nyaka mona a ngolla a re ke batho ba holofetseng a re ha e le gore motho o utlwa bohloko ha othwe o holofetse ha a tsebe re na jwale a reng re seke ra beya dipompong mona ra beya dipompong mona ra re motho ya sa itekanelang re beheng Sesotho o na le Unil Samani Yunibesiting a re ka Sesotho re re batho ba holofetseng gore mono Zamdela go na le batho ba holofetseng ba mmuso o tlameileng gore o ba thuse ka potlako ntate Mohapi ke a leboa re hodiswa ke batho ba tshwanang le lona mme a ke no tshaba go bala jwalo kga o ngotse mona gore momamedi a tsebe gore Mosotho ntate Jupi Mohapi o ngotse taba ke ena ke o taba utlwile e thabang e gore re tloele ntho ena go swaba go swabela Sesotho ha o na le motho a utlwa motlhoko empa puo ya Sesotho e jwalo ha a qetile a ba nthomelela dictionary ya Sesotho a e beha mona gape ke a lebo ntate Mohapi motho motho ke mo re felelang teng le thabang morobane ke kgola wena mme ba se ba o letseditse ba a buile le wena gona jwale ke lebo a holo ntate Mohapi

0: ya Brenda Fassi ke pina mona re kutlwana a u siba sa ba moletseditse sosolo lebo lebo he bana ke founetse sake he mphatlalatsane ko wena a skizwa le founetse wena straight oh lebo re o tsa founetse ka mane ka nthong ka ka Zamdela wena letona o tla ofa ditaba tsa Zamdela letona. O tla fumana ditaba tsa Zamdela kwena dikwena.
1: Ai ka se ke mo founela ka ngange ke tla tswa ka ntloko pana.
0: E ya ntate.
1: Danke ta.
0: Ke a kopahle ke taba ya bohlokwa ke taba e hlokolotsi haholo wena ntate mokwena. Ke a bohlokwa hlokwa hlokwa haholo mphatlalatsane na le di ameso.
1: Sentse ke bile matso ta. Sentse ke bile matso.
0: Mo mamedi utlwa he a kere ko jwetse gore eno a ke mongwa banna ba ireng ha o ba letsetsa a gutlele ho wena mme ke enwa ke khonne o bua le yena yena ntate Saki Mokwena yena ya tshwereng le fapala matlo wena mme ka mo ka tsotsolo taba tsa lona di fitile hle ke le se di FM ka metsotswane se mme kae tabena ke tabe makaditseng a holo jwale ha taba ke utlwile le kgolo ke potlaka o ya ka mo ke potlakileng ka teng le hlokomele o na le batho ba ipitsang thuso mo taung social media mona e be le ya ba ngolla le bua le bona le nane e ka le bua ba iketsa e ka ke nna nakong ba bile ba le kopa tšhelete ba batla le patale o tla bona motho a ngotse mono gore ke kopa o ntshelele petrol ya 200 rand e batho nahana thuso mo taung a kopa petrol ya 200 rand. How? Ke swabile. Ho di mahlona go ke o ra boraro. Tsie tsi mo haladi. O teng ho balla ditaba tsa hora ya boraro.

Ole Sedi FM re keteka mo re tswang teng. Ho tloha ka mmino di jo le moaparo. Re kgantsha ka botjhaba ba rona. Bo re ikotlang sefuba ka bona hara ditjhabatjhaba.

0: FM.
1: House Mosutu ke bohlaseng ba hao bana.
2: Ile nnete mo medi house Mosutu ke bohlaseng ba hao. Metsotso ke tsheletseng. Ka mora hore ene bra ro kiratella afternoon drive ga hashtag throwback Thursday fake Friday. Re le bua holo thuso motho ngwana tsama jalo the sole provider ho juale kinako. Ene kinako ngwana mo medi rona hore nyane ya botsilela. Na ka le bitso ke le mawela top lama 7 TLB ifeletse.
3: Ke nnete TLB ifeletse top lama 7 mo medi motho dumela so ke the bundle of the tama mukoni puru puru puru puru pu popo ke la bona ka tsano ke fake Friday go de utimo ya lotse tsana masatsa le shumana metsi supileng hona le ntwentse nsebela kwa lo ke tsatsila o latswa lo ka tsena happy birthday ho la bona tsedi ntse ngata ngata fela fela re tla ubinela he hana ko ntse tsa ma ba me re utlise tsana le matla ka tseno le matla bona bona bona ba haisale o tla utlwa ka marana ko sa feri simpelo ba neng ke re nane o lena le matla ga be neng ona nana o la ma o bane le ne le matla mamela ka jeno ska ba fetwa tafelenga dipapa di re beile bongane mshengwe shabalala tonga la mavuso mshengu
4: ke le bile a holo ba hill of joy ke le bo alo ena topi topi mo mamedi wa sebeletso ya lesedi ho hle mo mametseng le teng le nna ke ya dumedisa re kopana ka dipapa di kwane le nano la re ya thella ho tloa metsetsunye mashuma mararo ka mara ho re ya boraro e mashuma mararo ka mara ho ra ya bone le mashuma mararo ka mara ho ra ya bohlano ka jeno mokotlisi wa se hlopa sa bafana bafana pitso bosimane o tseba di tse jwalo di bapadi tse wa tlolwana le tso e a tlolwana ka tsona e papadi nya haya pele le ya haya bobedi e ga tsana le ya boraro di papadi ntse tharo se tlotla dilatellana e shopeng sa bafana bafana tse tlotla hantle fela baking e tlanga le go tloša ba shopa seno ke ga simane le re shebe hore be se susumele ditswe ke eng di papadi tse re di bona ndi leteng e be ke ka o bana eng tse ding di le sio ke tla buisana jalo le motswalle wa rona kwano se khutlwana sa di papadi nano la re ya thella neopo a ka tloga hlalosetsa ho lwanyane ka ditaba tsena tsa o kgetho wa se hlopa sa bafana bafana se yang di papadi tsa o phunyeletsa baking sa tlhodisano ya 2027 Africa Cup of Nations e ga tsana le papadi ya setswalle e batlo ba pala gahlalo le naha ya e gepeta o se ke wa sutsha dumela
0: le nanelo ke la riatella afternoon drive show
5: na ke mo thata ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marang rang o le boye mombo o sa batleng ho hlaiswa ho bona na mo hlomo mo phuthe ho di lokela re di sign se di form hore tshebeletso tsa rona di alive na wa dumela ro hlaisa kapa kereke ina le tokelo hore camera ya rola kereke e qala hore ba tla ho hlaka pa ba tla ho hlaya ba tle kereke
6: o so hla ho bona le ntho le ltimona mono o so wa di le makai ko ena ntsa ga re 8 re se ha se ho sha mosebetsi ke se ho sha ba re re mo jona o tshwana ntse se ke
5: ke botsa ba ba ke ha ho se non le mutu ko tsha ba ba tse tlo
6: ba sale you say
5: wa makalo so bitsa so itse go ngati ha o bua ka wena ha o alegelegele a bua fela tsa le botlhabo ba etse ha o inkelishwe

0: na go ntsa tatlhelwe bophelong mohau e ka ba matshidiso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng
1: go basebedisi bohle ba mmila bakganni bapalami le ba itsamaelang ka maoto ga re duleng re bolokeile mebileng mme re tlhomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela gore re etse ntho e nepaetseng o seke wa nwa jwala o ntse o ganna o seke wa nwa jwala e be o tlola mmila ka go o sa bolokegang mme o gopole gore mmila ga se sethala sa di-influencera kapa moo o ka phatlhalatsang content ya marangrang a gao teng ga setlha sena e be nako ya o keteka le o bale ba lelapa e seng sa o tlhora kapa sa mafu mebileng o itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang Risa Afrika Borwa pele.
2: Rona re ba ha modise. Re ithatela ditil tsentle ha holo. Se ba bile ba re bitsa bo modise. Ha re lebise ditebo ho Standard Bank MyMo account. Le la pala ka le apara mo fashion. Ka di thelelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit. Hape le iphumanela le korosa e mo le di thelelo ha Shoprite. Ho di ma mo. Re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC. Ere fafa ka mo pani nya hao tselo ka runa ba ha mo dise ha bula Standard Bank my mo account ka jen Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng o na le melawana le dipehelo
3: nako nyana ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate dithunya mina ha e gaba e balelese di FM ke molelo
4: aba shoma mabedi le mesimedi fela metse tsere fela letse hora e ya borar ayayayayayayayay mabedi mo tlhokene he holela ho fimo mabedi ngona na tenga re ke re ka retela afternoon drive show route in africa boroka jena bo mo bala ho di modi bakeng tse fapaneng ha bo monate ho abata dipula diana e di bakeng tse fapaneng top number 7 ke bone le nna ka kwa hantle ke tla no sontso ho boela ho kwaela ha pere tswile ka pula o seng rona eh
5: Ka tsira ka pula. Ene ni le maobane busiu. Mm. Le ka bontsha maobane maibalo ho di mogatsh. A tla tswa se monate o seng wa ka jene.
6: Ah no.
5: Fela ya se go tloetse se o tla kula ka jene o tla fola o seng. Tla kula ka jene tla fola o seng.
6: Se le tloetse.
5: Ta bona wentse ba a tetwa.
4: Ke se bile ntho tsa ba morobano bo etse re romeletse video hape. Morobano ga tana ne o lena he. Morobano ga tsaka tshella tse.
5: I'm going to go to the shop.
4: Ke le 17 ka jeno chapter 7.
5: Mhm. Mhm. Me mo medi ka jeno jolo ka ha e le 17 ke International Country Music Day.
4: International Country Music Day.
5: Ah. Mme sa se dena he mo medi le tse ditse hore le kopanye dibini mmoho jolo le batshehetsi ba mmino ona o leng hore na go nya pele ene le botshaba ka pa hono philwa botshaba ba o.
4: Ke mo wadi ka ka bua ka country music Ken Rogers. Country music. I don't know about what I'm in our country. What I'm about for. Tsela dina le bo saki saki nyana. Tsela dina le bo brana veil.
5: Na ke ke motho a RSG.
4: O motho a
5: ya.
4: o tla mogotswa ka o sebetsa re di re
5: bogo se start
4: re di filand o sebetsa mo
5: bogo se start ah ke ntosa ka teng wanaka
6: you never let me down
4: o re mo tsako se start
5: ha papa la wena
6: the sweetest days I found
4: country music re ka ba joang ha o nothe ke batho ba rona ba re station se letsang country
6: that is what we are
5: ke tsebe
6: tsake
5: di tsema ke tao yetsang ka tsone ke tao yetsang
4: a ke re mmino hapo ya ka station hore target market ke batho ba fe ba mamela mmino jo ona na motho mone re ka pasa
5: na le ba country eh
4: ya le nna ne o la country fela la country music
5: Yeah,
4: una na nka luka.
5: Le tsa bang, le ba le na neo. A whole show.
4: Ai tre wa se ga tan. Fela he ka jeno he ke letsatsi leo la batho ba ratang mmino ona wa country.
5: Me he momedi letsatsi lena ho tlotlwa jwalo emong wa dikhalala ebile le qhoko ntate Hank Williams ya ileng a tswalo ka lona tsatsi le. Ka selemo sa sekete makgolo a re bonga mashu a be demetsime ga go 1923.
4: Sure. Okay. No, it's all right. That's all right.
5: Ke le tsapala a ke re Beyonce le nona le album. Le album ka
4: fela. Yeah, yeah,
5: cowboy.
4: Cowboy talk.
5: Cowboy
4: talk. Cowboy talk. Beyonce le nona le mmino.
5: Eh, na lo, nana le malantsa album and fela se ka mosebeletsa hantle he. Ho ya ka mogwana le beletse ka teng empa ka nnete o la re keng ya moga ba cowboy ka ofela.
4: E kwena. Ke na mukena o ka bile mo. Go tsikira ke re country na le busakisa kinyana le brana veinyana
5: ke tsotsa
4: a ke ke pota putwe ke ba ba se ka mona le ka le da to ka mona sa lana ke mo koma no smot serviki and o smot brana vein he ke re next out kom ba ke toko ka le motho le tsatsi ka ofela ke ka nne na le tsatsi ka ofela ka africa
5: ha o ka se go
4: ha ke na yo ona africa
5: ke go sala go tle ka nne
4: re tswe ka mona ke mo le ka mona ke mo
5: ba ka old brown chef

0: Hey, give me a hot man, guys. Zakwem, Casping Vest, WHP Questa, Black Les, Bar 17, Remix, Ho, Listen FM, I'm going to be so sick, I'm going ya borraro mona ke hip hop ka ofele go bana industry
1: mona go bana dikaka pa
0: industry go bana
1: Blackness WHP Questa Casper Zakwe yo ai ke la bona ka jana tsana ka tsama ka la bona re hashtag
0: money manager
1: fa ka jana re batla o tla ka money manager engwe e batlang e fapane mo mamedi hona le batho be re tsebang hore ba mesebetsi ya bona ya ananelo mesebetsi ya bona enkelo odimo ha o sebetsa mosebetsi o itseng o tla fumana compost chabeng
0: e jalo fela mo mamedi me hona le batho be leng hore ba sebetsa mesebetsi e matla e batho ba ba sa kgoneng go ietsa fela ha ba ananelwe mme ga itsere ke ratile motlhalo o yentseng ga re ntse re bua ka re tlhophisa kwa ntlhophisong ya rona mme o bua ka batho ba tlhatswang batho ba seng ba ile ditopo mme ha se mosebetsi o ananelwang ono fela e bang go ka sebe le motho a etsa mosebetsi o ka mantswe a mang re tlo fumana lefuli le siyo re tlo fumana go se ko re tse
1: go na le batho ba seretsa mosebetsi wa go blokolola di-barking di-drainage system di-sewer ke e meng ya mesebetsi mamedi ka jane re bua ka di-thankless jobs re bua ka mesebetsi eo batho ba bangata re naana gore ga e bohlokwa re ka phela ntle le yona mesebetsi e botlhokwa ke ya bothabo fela sealemoya a te hei thabo ha chaisa mantsibua hona le dintho tse a di tlhokang tse tshwantseng a di fumane kae ka ditshebeletso tse tshwantse a di fue tsa botlhokwa bopelong bae
0: go jalo fela momedi mme re bua ka bona bana bana ba bo rona mme re kopa gore le wena o renke nako ka jone renka nako go ba ananela go ananela mesebetsi e leng gore ba e etsa go na le batho ba e leng gore mosebetsi wa gae ke go gantsha le go tima ke go gantsha le hutim ha re nke le hlohong fela e ba motho yo ka ba siyo a gantsang le a timang re ka bona na hore ho na le bohloko ba ganya ka po ha ona bohloko ba hore ho be le fifi
1: yo hore le batho ba sebetsang ho phutha matlakala sebetsi ba bona ho phutha matlakala rona re a phutha fela re nka di plastic bag re di ba mnyako ka ba di dustbin re na ne ka re nthotsena di etswa ke ngwana motho di etswa ke motho nthotseo jalo gore letsetse re kere anane le mesebetsi ke wena wa itse ba mengata mo mamedi e mengata mesebetsi ena nna ke bone le mohlang othweng go thwe bo petrolo ga iyo dikagatšhe mona ke bone e ka re lefatshe le a ema fela a ke fitlha kagatšhe mo a go ntshe le anrete mo ga omana
0: hei ebile ma bangopotsa ntho nngwe maobane go e nngwe ya dikaratšhe mona ga re etsa re tshela mona ya ba hey ngwane ke qala o bona motho a etsa mosebetsi wa hae ka hai kutlwile a nkotla pelo o botsitse a re metsi le oil di hantle di sharp ngwaneso wa tseba o ile a tla a ga e re ke di checka le metsi ebile a ba bona phoso ya letaere a re no ho na le moya o ntse o tswa mona ke re nako ngwa tlhokomele motho o itlela fela a re ho na le moya o leng gore o ntse o tswa mona jwale ke kopa gore re etse gore o le lokise ka potlako gobaneng e tla o bakela kotsi ntse metsela na itetse ka yona o latlwella batho bano ba bangata ba ne ba le teng fela thusa nna mme ke a utlwa ke rabuti eno
1: mane
0: a re tlo ngwane se ka nngena re tlo sheba gore na o etsalang a tshela mabidi ana ka metsi a tshela
1: go na le bafana ba bangwe ke Everton Plaza da bongane ba garage mo na le garage nngwe ka Golden Highway ke Everton Plaza mosebetsi wa bafana ba o tswile matsogo ba bangwe ba teng ka Sky City Mall garageng mosebetsi wa kore o bona ga o na ntho ane ya gore a mona se ke tla fela gobane ke sena spa motho o
0: itetse kgaitsena ka ama gobane ke kile ka utlwa ke tlhatso ya pelo ke re e bangwe o na le batho ba je ba e leng gore ore gobane ke mosebetsi wa ke tshwanela ke be ke bone gore phoso ke eng ebile re ra

0: mosebetsi ba ntse ba kgona go ba sebetse letsatsi le tšhaba le dikelang go fa ba bangwe ba e leng gore ba tla ba sa tsebeng gore motho o ne o tlhaetswe ke eng kapa o sa tswa plahi mone o sa tswa feta custome jwang e mo jwetsitseng eng fela o ntse a lokela a tshege a re thuse kao fela ka tsela e tshwanang
1: metsetsoko le shomane botsebetlhano re tla go ona mmamedi re bua ka bo ba tsebang ba etsa mosebetsi
2: le ba di-call center motho o tropele fono o sa goa mo jwetsa gore na le product e ntšha hele leletsa
3: a tsadi papadi go ria tella le bongane tshabalala
0: ke le bile a hore ba rebese ba medi ba tsebeletse ya lesedi ke tsapeletsa dipapadi kwa no re a tella re ditale ka tsapa papadi ya bolo mo kotliso ba fana ba fana pitso mosimane o phatlala ditse se hlopa sa moshwelella se watlo se sebedisa dipapadi ntse pedi tsa o phunyeletsa bakeng sa 2027 Africa Cup of Nations me hlopa sa Africa bro head dipapadi ntse no se tlo thulana le Sagini ka mokubelo wa la mashoma mabedi ala le metso siletseng kgodinya lwetse pele se etela mane e gepeta mo se lo thulana le se hlopa sa Eritrea ka la boraro la mashoma mararo kgodinya na lwetse ha bona dipetso tse ka ka lo so mo kotlisa di ntseng a o sheba papiso le se hlopa sana go nye fitileng ntle fela le ho kenyelletswa tswa di bapadi tse ka nga le Bohama Boy wa hlopa sa Kaizer Chiefs Cassius Mailula wa Mamelodi Sundowns ga tsana le Shandre Campbell ya bapalang hlopa sa mane Belgium se bitswang Kotrick ho kenyelletswa hape le se bapadi se hlahlwa se ho ribuleng ka sona mathatsing a mmalo a fitileng a puso di tshejane wa bapalang hlopa sa Chicago Fire ha re sheba he se hlopa rona be se me jwang di thiba thiba neng ona le Ronwen Williams Ricardo Goss Sipho Chain athi di bapadi ntse bapala morao mane hona le Obri Modiba Fawaz Bazardine Thapelo Mrena Thaba Matuludi Khulumani Ndamani Samkelo Kabini Olwethu Makhanya Ime Okon Kamakhelo Sibelebele Lebone Siema Nkosi Nathi Sibisi athi di bapadi ntse bapala mo harimbala ba Latebo Mokwena Bathusi Obas le Bohama Bowe Siphelelo Sithole Brooklyn Pukhenpule di bapadi ntse bapala mpele mane hona le Igram Reyners Tashrik Matthews Themba Zwani Yanela Mbuthu Osuna Police puso di thejane re lebule mofukeng Thapelo Maseko Ludesai le Shandre Campbell what is it ho tsena tse o kibuleng ka tsona he mamo di buisana jwalo le motlotsi wa ditabatsa dipapadi e bile le motswalo wa rona kwa no sekhutlwana sa dipapadi re ya thella neopo ho tloga hlalosetsa ho lwanyane ka sehlopa sena se mokotisa sekhethileng monneno he ke bua lena ke setho sa Savja e le mogatlo o moholo wa batlotsi ba ditabatsa papadi ya bolo kwa no lapeng e bile ka selemo sa 2025 wile hapa gao ya Savja Young Journalist of the Year. Neo, haru dumeri seru wa mohele kwano nanu laria tela wanesu. Mokotisi jingles, kibona o khetile jwalo di bapadi tsa hai me o bitsitse le Bohama Bowe me re bone ya kenyelletsa se bapadi e leng Samkelo Kabini le puso di thejane e ka tsana le Shandre Campbell ebe ha re sheba se hlopa se ka kakaretso re ka re mokotlisi pitso ha ba tlotlosa ka ho hlohle se bope o sa se hlopa sa bafana sana go nye fitileng kapa re ka re mohlomong se rentse re tsalela re bona mothinya le se bope o se fapaneng se hlopeng se sa rona sana
4: ona mere ke ntse mengetsa ku dumedise bile hape go le bue mothaleng ona wa ka jeno ibile hape ke ntse mme dotsa tsa CD FM le the Riatel afternoon drive team ke ba ba betsu dumelang ona mme we ba ya hantle ha o re ka nnete mokotlisi pitso motsimane o tsa ntse di ba pa ditlo re mohlomong ke ba ntse mothomong ha ka seba ara mari mona na nka re getegele ka tsa fa ba loya monghadi Hugo Bruce go ba neng o tshojalo wena bongzito ka bakala gore ka nnete ha se ba tshwa tshwa mmane e tsela tsona tsa gilitse bantsa coach Hugo Bruce ana ga ta go digetha empa pa pa nke hore monghadi pito motsimane wa hlalosa o re go rona bana beso ga ke tlo fihla monana ke qale sehlopha se setšha ka dibapadi tse ntšha e le gore sehlopha tseno se se bapala gantle ka tsela e makatsang ona falosa a re taba ya transition e tlo ba ntho e le goreng ka nnete e tlo nka nako a se ntho e le goreng ka nnete o tla batla go etla a e hlaise ga a qala fela se di matha ebile ena sebile a nka bapadi tse ntšha tse re sa di tsebeng tse e le goreng ka nnete bafana ba batjha ho tsona so tsena na se bontsha gore ka nnete bafana mo yang teng e na le boitelo ka tsela e le goreng ka nnete mokotlisi mosimane o bona nkare why not fix it ha ebe ha ya robeya o falositse wa re ka nnete boholoholo ba dipolaka tsena ke leng ke se di bone mane mohopeng wa lefatshe ene ka nnete wa bua gape ka jeno a re sa bolela le Thapelo Maseko re lebohile Mofokeng Themba Zwane ke o bolela ka nnete ha so o dingile ka baka la gore batho ba re wa ba rata kapa eng mara o tsela mesebetsi ya bona gale a dikwetlisa ebile gape wa bona gore ba tse ba etsang dihlopheng tsa bona gona jwale setleng se na se re leng ka re o sona that is why a bankile gape le ba

0: na go ntse tatlhelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: ho banna bohle ho lekane ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane basadi ke bomme ba rona ke baradi ba rona ke dikgaitsedi tsa rona ke mafumahadi a rona ke metswalle ya rona ba lokela ho phela ka kgotso ba ikutlwe ba bolokehile ba tshwarwa ka lerato le hlompho banna ha re eme mmoho re re tshehe go tlhekefetso le polao tsa basadi mmoho re ka tlisa phapang ho lekane molaetsa ho tswa ho lesedi FM
2: Robo metsotso re lebile ho renyane ya bone ke ra tell afternoon drive banna hulikane hle hulikane ke molaetsa tswang ho lesedi FM fela ha tsone he le kena sotleng sa rona eleng hashtag money manager
3: hello le bo le tibos ke msa drive ke sopina ka tenetsen masilo mesebetsi batho ba bangata ba enyatsa le bo le tibos ne mara ho jana ho tsho motho ha apere pelo ka motho tsa matlakana mojo ao jang le mo aparo ao aparang ha o nongola re motho ko wa tsinang ka tropo mara bona mo aparo ao aparane mojo ao jang batho bana ba tlatlela ho nyatsa batho ka mo sebitse ba sebetsa na mo sebitse ko sebetsa le bolithi bose senepe sana se ke sebile WhatsApp a senepe sa ka sa gale ke senepe sa ka sa no mo sebetse e go sebetsa ke rekisa dipompong mazimba dijelello diplasing le bo lithibose mara bo phelo bo ke botlang le mo aparo o go aparang e wile ne ba bo re ke sebetsa mo sebetsi le bo lithibose go re ke dula ke besitse ka mo sebetsi ono e go yetsa diplasing ke so pina ka tenants and masters
4: ai masoso wena a re ke dula ke besitse ka tsona di sweets tse le di shabotse ha o batho
5: ke mame lithibose a tlo se sharo na se ke ona ba tshaba bohlo ka ntle ga mo ha ntse re tla fitse matsala le ba ba tswa tsa ka mo ba tla mo rawa ka ne ke me yo ne ke ena tshe re tlhini ke mo tsaba ba la wa ka me re bla wa ka ke ra re tshu tlo ka sa na mo tsara ke ka fana ga dipilisi ha o kera ga dipilisi ba dipilisi sa tsa o ne ha o ya ga mana ga mo pompa a pompa ni sa tsa ai wa tsopela ne se ntse e tsa ditopo mo o feta ga ba ke mo le mo position ya ha re tu u skor ka ra tsi ai me le tini tu e se di se la ke me ma tsaba la mme tsa ma dikotsi ka mo ba tsaba bo ha re tsere ke ra tsi ma sanga le ga ba
4: ore ke ma dikotsi ka thaba bo clinic ma dikotsi le mo joetse ho buwe ka ena le sedi mona
2: ha re tu ha sa na ba tsi clinic ya thaba bo
4: nnete ba hore system ya sebe ke tsho ke lwang ke bua le buka system ke re system ha ile teng e sebetsa le ha le bua le siko le banta le la itsamaitse ha hona le system fela ho tsena system ha le bua le siko ya yena fela ha ile teng le ha thabo le siko system le banta le ya tsamaya ba dikotsi tshwara jwa mme wa ka
6: ke thabo le lebo le bua ka le keke la ga sa le keke la ga sa solwe ke ka mola la ke batla bua ka e sebetsi ya batho bana ba re phuthang ha sa re thotse re sa tsebe ho bua re sa tsebe tsa nnete e ba re tlatswang ba re etsa ntho nngwe le nngwe re sa tsebe re sa bone le ka mosebetsi o moholo wa golo ka qhosetsa le batho rapenya mara re tsebe hore na go sane ke yana tabe a o phutha o hlatswa mo mo lenteng ke a leboga ke a leboga
7: ra le bona tele ke ke le bua ka bo bana ka ba bitswang bana ba tsamang ba kena metse le metsana ba ile o thusa ba tse ba address number mamang go na le mme ya sa kgoneng ba ile o mo tlhapisa ka tsatsi lena ba mojise kana ba bitswang banna lebo
8: ba tswang di-hospice community health care workers
7: yes ba tlang ba le go tlhapisa ba bojise ba ngole fatshe gore ke ile ka nine ke mo tlhapisitse o jile wa tseba mo ntlong yane number yo
8: a bue ka ba sa gare thotse
7: A bui ka ba o bua ka bana be hana jwale wena o ba fetang o ba shabantse ba tsama strateng mo kasi ba ntlong ya no ba nye motse wena o bua ka ba
8: o bentse ke ba ba
7: tsamba tlatlang ho e
8: o bentse o mang khotsa
9: lega
8: lega nganes
7: eh
9: cable motse ne
8: cable
9: ba tswa ke le ka botsamta te mo ma wa nyana mona a ita mosebetsi ona ona ona le bo a to ana bua ka yona e hlile ne ke to bua ka yona bana ba phuthang batho ba tsemba i tsoka hetse ditlate mona ke bo batho ba o ba ita mosebetsi o gabane ke iputsa kere ntate o gona jwang ra o mwana ka se bile ke na le fetse ke ita mosebetsi o
7: bana ba hudile bana ba kene dikolo
9: are bana ba ka ba holo ibile ba kene dikolo ba sebetsa nna ntse ke etsa motsiritsi ona ona ene te ding ha di boemong bo hantle
7: sho ra le bo cable ra le bo
9: hey
7: tsana
8: mme khatsa
10: hello lebo
8: le kane
10: ho teng ka ba bitswa CPW batho ba ba le buang ka bona lebo
7: ra le bo
8: CPW
7: CPW
10: lebo nna ha ke tsebe hill shoes mo ke sebetsa ntseng mo mo ke teng ke apere safety boots ke rwala helmet ke tina overall mari ke a phila lebo ke na le haka e ke e deservang batho ba se ba o nyatsa ba kopana le wena strateng ge batho re a phila ka ntle ka tlasa maemo e re a sebetsang
7: o mme wa PPE
10: CPW
7: a
10: thabo
7: o rwala safety boots o rwala katiba ena ya sireletso
10: yebo ke overall ke jwalo fela
7: thank you mari lebo
10: ya lebo
7: hala
8: moeng khotso
6: ke bla touch lima wena
8: le ganda te
6: ha mna tele ga bana beso
8: re teng
6: bana beso a diba ke eng ke kopa ho eta bipiletso nna ke le nda le tie ke re ha ke re khompaneng batho ba batshwa holo bana beso le dilela bona batho ba clean matlwana a di toilet tse re di bitsang public
7: yes
6: batho ba batho ke bla thata ke batle loke ne ke ske pota pota ke gona batho ba batho boholo ha re hlomphi bile a re ikhomphi o bane motho a moholo a kena toilet a fihla ha se ha ke ta bete ke ngwana mangato tlang a hlokisa ka mora hao
7: hey ntate
6: ka o tsane wa monyata ngwane wa motho kana go o philisa lelapa la hae ka bohlaswa ba hao nna ke ipileta fela ka le batho ba batho ha ke re hlomphaneng le strateng motho o tsamaya la hla fela dipampiri o reng ba tla clean ha ke hlomphaneng bana beso a ke hlomphaneng re philisa malapa bana ba batho ba philisa malapa ka bohlaswa ba gona
7: thank you ntate Letsi
6: le mawela ke bla thata elo
7: la wana ya no ke tlhompho re lokelang gore re fane yona motho e mong le mong ba molomona ntse ba re ranta ha re bahlomo ke mesebetsi batho ba ba ka ba seo moo o tlo bona bohlokwa ba mosebetsi ba o etsang o tlo o bona

0: Agule bo holo tibla moholo na mabedi re sentso le fela jalo re kena tshotlaneng sa rona sa se ikokotelo me lana no la o le tlisetso ka motlotlo ke SABC Education and Rich Minds and Rich Lives kwano le se FM ba tlaiseng ba tsidiso ramatsie muamedi ka jeno re to shebana le boitukisetso ba tlhahlobo ya magaola gang go bana nako ka netile ka ne motinyane chele ha ba bang bana ba se ba qetile go ngola ditlhahlobo tsa bona tsa magaola gang ke bo jalo ka hotwa grade 1 go fitla jalo ho grade 12 matabagolo ke hore hang ha dikolo di bula bakeng sa kotara bone ba rutsana ba grade 12 ba tlabe ba sentse ba qala ho ngola tlhahlobo ya magaola gang ha re utlwe ke media le fapala tuto ya la motheo e re tshwaretse ditaba dife boitikisetsong bona ba ditlhahlobo tsa magaola gang jalo ka ha re diela dikgala kotareng ena boraro re ya kotareng yane ya ho qetela eleng ya bone merito ba puisano njalo le monghadi Terence Khala yena ke mwele wa lefapha la thuto ya motheo kwano Afrika Borwa mehe Mohamed ka re ha re mofumane monghadi Terence ebe he re tswela pele ka sekutlwana sa gona ha re efela mona meta re ha re khutla fela mabenkeleng ke a tshepa ge tla be re serena le yena
1: Afrika Borwa re tshwanetse ke ntho tsentle ba re tshepisitse tokologo empa batho ba hloka ditshebeletso tsa mantla ha ba mmuso o busang ha jwale ba sasa ka hare o mafura ka lebaka la bobodu ba bona re hloka ditliniki tsa bosiu le motsheare le metsi a hlokileng ba rute ba hloka mesebetsi ha hona ditseng metseng ya rona ho matha disuriji ha hona phano ya ditshebeletso re eme ho lekana kgetho ke ya rona tholo kapa lefu votela EFF
2: Papatso ena elifelletswe ke mogha o amehang wa dipolitiki maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mogha e seng a SABC
3: Union Berlin's bright start gives them the lead
4: e Bundesliga e khutile le bampudi ba lokile bakeng sa o khutlela ka lebaleng Bayern Munich e fatela na makwatsi le Union Berlin ka la bohlano bosibu na ile Bayern e ka ba ka mo ferefere ha ba palla hae ka pa Union Berlin e ka ba ka tabatu Chiseho, le papadi ya maemo a lefatshe Bayern Munich, isano di mona tlase le Union Berlin. Ka watlo wa SABC Sport, ka la botlhano le nana le shomela metso robe di lwetse. O tswa ka hora bo robe di mantsibuya.
3: Dead ball situations come to the fore.
4: Tike wa fetwa ke motsotswana o mong lo mong wa papadi ena. E ba le boiphihlelo ba Bundesliga o SABC Sport.
5: For the love of the game.

Daddy.

0: monna wa le saruri a yetsa ha le ntweo monna ha wa le saruri wa ithlotlora wa tswa o sheba pele aba re papa ba fumane di ntshodi se di sa tswana hoa go tswa o ithlotlora ke ndosile le se di fema ri ndoja le bile tlotlisa modupi ka ditšhaba tsa gore rabatlhano mogatlhele ko ketela wa drive time etuka mmalakabe le TLB Thabo Lelebu le Bongane.
1: Nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena. Ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS a lesedi go 34774 go 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.
2: Big Red Weekend ya Shoprite e kgutlile hape ka matsatsi a mararo fela o boloka ho ya ho 50% disolong tse jwalo ka 2 kg ya Clover Medium Cream Mask ka 27 rand o boloka 8 rand 1 kg ya Kellogg's Corn Flakes Cereal ka 59 rand o boloka 28 rand di 500 gram tse pedi tsa ditene tsa sesepa sa ho hlatswa sa Sunlight ka 38 rand o boloka 14 rand 750 milliliter handy and the cleaning cream ka 20 rand o boloka 10 rand living oven ya 24 liter ya essentials ka 750 rand fela o boloka 250 rand di fumana ho fihlela ka sonto ya sena sa di 20 tsa September. Big Red Weekend ha Shoprite fela
3: Gauteng. Leto la hao le latelang le haufi. Download the app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang. Meketjana eo ka yang ho yona le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng. Zwakala. Ho na le melawana le dipehelo.

0: No, ke khale khumalo ne. No, ke khale khumalo la muhle. Namaste. Re potolo nga ile nguche.
1: Merry go round.
0: Now here. Ina le step ma. Sakhele.
1: Ke practice sa.
0: Step. Say.
1: Santo.
0: E wena.
1: Ha ntho ya go fela ke re practice. Bongani ke buile ntho e phoso ha ke re practice sa hai.
2: A wa bua ntho e phoso.
1: Ha ona ntho e phoso ke buileng.
0: Hai wena.
1: Re practice step.
0: Sa for ying.
1: Sa ha o.
0: For ying.
1: Ha ba tla practice.
0: Hai bongani. Ko bona motho a ka mo utswetsa fela mo sebele.
1: Ha nga ba ya go utsweditseng. Ona ntho ntse tsenyana.
3: Atsa di papadi hore ya tella le bongane tshabalala
2: o di tsaba di teng
1: nna ke tsebe le tlo go kgipela jalo ka sibudi fela moyeng ona ba tlhonjo sa o ngwana se
2: e mara ke a utlwisisa thibla sibudi ha o sujetse makunutu
1: sibudi fela nna ka re letho bongane mothena ha ona ntse kidam pa yona nna
2: sibudi mo tla ka bothada
0: re tada
2: ei ha se bua ka se ba go fela o lo bua ka wena ready
1: ana le tada ya nntse re sebedisa ka ne ke le teng
2: ba be di ke tsa katela tsa dipapadi kwa re a thela re ditlale ka tsa papadi ya netball mo ba di kile ka bolela hore sehlopa sa Africa bo rasilo ba le kabelo tshirisano ya Africa Netball Cup e tlo ba palo mane Nairobi mme mo kapiteni wa sehlopa sa the Proteas e leng ka mogelo Maseko ore ba tlo sebedisa dipapadi tseno hele le sehlopa bakeng sa ho itukisetsa tshirisano ya 2027 Netball World Cup e tlo ba palo mane Sydney sehlopa sa naha se ho pool A mo ho boetseng ho ena le dihlopa tse kang sa Zambia sa Namibia sa Botswana le sa Tanzania me papadi ya pele se tlo ba pala kgahlano le sehlopa sa Tanzania tlhudisanong eo Maseko ore o tatile a holo ibile o malala ala o tswe ha ile hantle bakeng sa wetella sehlopa sena sena le di papadi tseding tse ntsha pele jwalo ka mo kapiteni wa sona ka ole le nkile ka hlalo sa sehlopa sa Africa Borwa le sa Uganda ke tsona fela tse pedi ba sa dimona tse sending tse diphunyele ditse bakeng sa tlhudisano ya mohopo wa lefatshe e tlo papala mane Sydney se le mong se tlanga me sehlopa se seng se shebile gore se kene hara tse tlo phunyeletsa se tlo sebedisa tlhudisano ena ya kwano Africa ya Africa Netball Cup phunyeletsa bakeng sa tlhudisano ya mohopo wa lefatshe ke sehlopa sa Botswana mme mokotlisi wa sona mata moswahle sema o hlalositse haele hore ba shebile hore ba tle ba phunyeletse bakeng sa tlhodisano mohopo wa lefatshe ebile e tlabele lekgetlo la pele e bang ba katle ya ho fihlella seo ha re kena ho tsa diatletiki maobane kile ka ho bolella hore toropo ya Nairobi e hlwauwe bakeng sa ho tlo tshwara dipapadi tsa 2029 World Athletics Championships ebile le tlabele lekgetlo la pele dipapadi tseo di tla kwano kontinenteng ya Afrika jwale e mong wa mekaubere mane naheng ya Ethiopia e leng Haile Gabselasi o boletsa hore ditaba tsena ke tse kgolo tse monate bakeng sa diatletiki kwano kontinenteng ya Afrika a timpudi wa javelin selemong sa 2015 e o le letswalo la hona mo Kenya e leng Julius Yego o boletsa ile hore sena se tsalang ke ntho kgolo wa holo kontinenteng ya Africa mme ma Africa ohle a lokela ho ikitika holo ana le thasello ho tsena tsa di athletic dipapadi tseno he di tla bapala jwalo se tiri ya mong se sa tswa lokiswa sa Khasarani se leng hore se jara ba tsietsi ba dikitetse mashume a mane a nang le metsirobedi mme a ntse etswa diphuputso mono Nairobi ho botswa ho hlongwa ba a hiriputso ba hlalosa ba thabile ya holo mme ba tati le hore dipapadi tseo di tla di fihle hoba ba utlwisisa hantle hore sena se etsahalang ke se seholo haholo a take up selasi o tshwetse pele ka hore jwalo ka hana ya Kenya e le ya tse ding tse ipabolang ka makgabane a re tla o tsena tsa mabelo o shebile hore ba tle ba sebetse hantle haholo mme ba be ka botleng papiso le dina.

0: le Glorious Interchange ona ona le ya kotsi ka mo fela malala hla teng a hlekilo se phala mona tsana se pete pete ka mane ka N12 ka pa R24 was bound how ya o libile moti nyongwa wa N3 mo lobo harangwe kwetso gana ga kelo hlokwe bang o sebedisa mila o ra feta ka mo re ka mona ka Flensa sa sela hantlo na jole N4 was bound ka mane ka Proof Plus Interchange tsubhlelana se pete pete mo me di inga tabona ba haisa le kitlaka le raha me bang o sebedisa mila o ntse ba fela ra chata makoloi be a pelo skotlolong o tsebe fela go o tla fitla ka morao ho nakola peng o tlo ba letsetsa ona jwa le ba jetswa ga na kwe le ntloetseng ke fitla ka ona ha we fetile ka jono ka bakala tsubuhlalano ena se petipiti e ka kwano e bangwe sebedisa mmila o ke ne go tsoletsa kana o rengena ka pakaje ena ga di bona o sane ha metsotso ile ma shume ya mahlano pele ga fitla o rengyane ya bona ke hashtag ratela traffic
1: tebeletso e ratwa le sedi fm

0: di dabatsena tsa hora ya botselela re di feletsa ka o lekola bolipi ba keng sa usane ke kala ka province ya Gauteng a lo di moletla kwa ela ka o gatha di ba ka o pholo fitlala o futhumala ka mafafatsane a itjadileng a diaduma mpumalanga letla kwa ela o pholo fitlala ho bata ka mafafatsane a itjadileng a diaduma nofo se re tla kwa ela ka o gatha di ba ka le boya botshabela ntle le moletla hla ka me ho foke moya me o futhumale ka mafafatsane a itjadileng a diaduma Free State lo dimo le tla kwaela ho foke moya mme ho bate ho fihlela ho phola ka mafafatsane a itjadilenga a diaduma Northern Cape le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho phole ho fihlela ho bata ka bophirima ntle le mo le tla kwaela ho phole ho fihlela ho futumala ka mafafatsane a itjadilenga a diaduma dikagolong tse bharenga le tse ka botshabela Western Cape le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho phole empa le tla kwaela mme ho bate ho seng ka pula ka botshabela ka golonye ka botshabela ya Eastern Cape o tla bata bona ba haisa le mme o kgethe le hlwa ka lebo ya botshabela ntle le mo le tla kwaela ho bate ka mafafatsane a itjadilenga a diaduma KwaZulu-Natal le tla kwaela ho bate ho fihlela ho phola empa o tla bata bona ba haisa le ka bophirima bohole ditaba tsena tsa hora ya botshelela tse ya kagetsang tsa lefatshe le bolipi di fella mona ke gotla hape ka tsa hora ya bosupa le kenang ha jole ke la ditaba Matsotlo.
1: Re utlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng.

0: ke lebile ha ho lo Kenny Mojupi ka roballa ditabatso tsa hora ya botshelela mo mamedi ho fela ho le jwalo le nana o le kenang ke lenano la ditaba la matshotlo le sedi FM ka sheno ke la bone kgwedi o dimo ya lwetse hlola fela matsatsi a le shomele metsosupileng selemo ke se o dimo sa ketetse pedi mashome a mabedi le metsotsiletseng mohlophisi wa lona ke Rabosana Majehe mohlophisi wa lona ke Rapeo Mokoena mme re laolelwa gaso ho etsa bonnete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tshitiso ya letho ke Mphomahlaola re balla ditaba tsa hora le hora ke Kenny Mojupi la ka lebitso ke kitibone matsela hara dintlhakgolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana gore lekala la ANC provinceng ya Northwest le lelekile ditho tsa leshome le metsosupileng tse fetetseng mekgatlhong e meng kapa tsenkileng qeto ya ho iketela dikgetho e le bonkgetheng ba ikemetseng dikgethong tse tlang tsa makgotlametse mokga wa ANC o tlalositse ha o tla ipiletsa kgatlhanong le kahlolo e dihilweng ke lekgotla le shebaneng le ditaba tsa dinyewe tsa dikgetho hara tse ding hape re fumana hore tlaleho ya morang tjena ya mohlahlobi e moholo wa dibuka tsa ditšhelete e netefaditse tsamaiso e hlwekileng ya ditšhelete ho lefapha la kopanelo ya puso le ditaba tsa marena la profense ya Free State e bakeng sa selemo sa 2025-2026 re buisana le letona ka diphephetso tso lefapha le ntseng le kopana le tsona tsena mmoho le tse ding ke tsona go iphumanelang tsona tsatsing la kajeno ho dula le rona ho tloha horeng ena ya botshelela ho isa horeng yane ya bosupa SABC News re ikemetse ha re kgethe nku ka pere dumela hle. Ke metsotso e robong ka morao ho hora ya botshelela nako ya rona ha e memona re fetela mabenkeleng re tla boela hape re tswela pele.
1: Tjonna we, kgaolo e ntjha e tlo e qala mme voucher ya ka ya ho streama e fedile.
2: Maikutlo fatshe mangwane, o ka kgona ho reka di-voucher tsa boithabiso ka e-wallet ho WhatsApp.
1: Di-voucher ho WhatsApp?
2: Eya, WhatsApp fela hi ho 087-392-5538. O tobetse buy, e-vouchers, entertainment, lo reka eng, ebe wa e netefatsa.
1: Yoo, ho so re nka reka voucher le motlakase ha o dumeleha.
2: Ho jwalo, e-wallet e lengwe, di-voucher tse ngata.
3: Dula o le gaming, reka di-voucher tsa boithabiso le tsa motlakase ntle le ho dieha. Ka e-wallet e ntjha e ntlafaditsweng ena leng tsohle ho WhatsApp, FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo, FNB, lekala la First Rand Bank Limited, moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
0: Ke metsotso e leshome ka morao ho hora ya botshelela ha re tla pele. Re fumana hore lelapa le leng la Mahikeng provinceng ya Northwest le phela boemong bo bohloko haholo. Ka mora hore motlalepula moeketsi ya dilemo di mashome a mararo le metsorobedi a nyamele tlasa maemo a tshwenyang haholo. Moeketsi eo e leng mme wa bana ba babedi ba banyenyane o ile a nyamela ka mora ho tloha lapeng la hae lomanyaneng hoseng halaboraro. Matshwenyeha lelapa la hae a fihlile boemong bo boima haholo ka mora ho hlaha ha ditlaleho tse ngata tse tshwenyang tse hlahellang marangrang a dikgokahanyo tsa setšhaba. Thabang Morutlwa o tshwere dintlha tse feletseng.
4: Balelapa ba re ba bone mo mafaratlhatlheng a boitapoloso gore motlalepula mooketsi yo itsegeng thata jaaka Punana o ne a kwalela mokapelo wa gagwe molaetsa morago ga gore a tsamaye. Molaetsa o ne o ne o tlhalosa fa a palame sejanaga sa batho ba a sa ba itseng ba ba neng ba kopa thuso ba sa itse ko ba yang gona. Molaetsa wa bofelo o ba tshositseng ke fa a ne a re o tshogile ka lebaka la gore ba mo lotleletse mo koloing. Tsala ga mooketsi kgotlhang modi wa tlhalosa.
5: Di le dintsi re simolotse go di utlwa mo mafaratlhatlheng mo tsatsing la maabane. Le balosika ga ba nteletsa le maabane ba lekile go ka itse gore ga senepe sa ngwana bone se taboga mo mafaratlhatlheng mme bone ba ise ba itse. Seo se ka tswa e le gore go diragala moraga fa o ra kopana le balosika go tla go leka go ka bona gore mathata ke eng. Ke teng mo re fitlheletseng teng gore boyfriend age ke ene a butseng kgetsi ebile ke ene a tsentseng senepe seo mo mafaratlhatlheng.
4: Mamalomagwe Tuelo Mooketsi a re go timela ga gagwe go batlogetse ka dipotso tseo di tlhokang dikarabo. Gape ba rona a tlhokomelang koko wa bona yo sa boneng sentle.
6: Pono ya ga umama ke pono e bokoa yaanong gore re tse Punana a tle go dula mo lapeng ne re re a nne gaufi le ene jaaka e le ngwana mosetsana a tlatla ba thusane a mo thuse ga e le gore go na le foo uma a tlhokang thuso teng.
4: Go latlhega ga gagwe go gakaditse poifo ya basadi ba le bantsi bao ba boifelang pabalesego ya bona letsatsi le letsatsi.
7: Ga re a sireletsega mo nageng ya rona cause tsatsi le letsatsi gona le case ya missing, case ya kidnap, case ya polao. So ke nagana wa re save it or
8: policy a dira ke sone se ke reng ga ke tsore a re failwa ke molao ka gore go tlabe motho a tshwere kgantele o tswile mme le ene go te bopaki ga bo a fele jang ga reng ke re itse gore re na bopaki botseng gore ba dumalane le rona gore seo ke sone
9: go sa go buisa nnete because yanong le ga le bana o tshaba le go ntshetsa bana ko ntle kore ga o sa itse gore a re safe ore go iragalang.
10: Go ya ka ba lelapa le batho bao ba re thusitseng ka tshedimosetso, le kaula mosadi yo o timetseng o tshotswe ke sepodisi ka laboraro. Re sa le fo, sepodisi se ne se ise se netefatse tiragalo eno ka nako ya kgaso eno. Thabang Morutlwa, mo Mahikeng.
11: Ke kgathetse go lekane, o utlwile. Bona highly di MTC a ke ba bua sekgwa ba di MT promise ba se ba ithutile sona ba se yetsetsa rona MT promise yo ha ke setse le tho ha ho thwe next ho rona ha re bitsetse meeting ha ho thwe next ha isalo ha wa di slap sikitsa di fedile di slaps tse o di nkwe ke bo mang bo mang gona go ditsintse re leje nna ke ba Phoenix ha na lwetsa ar fete man ha lwetsa ar fete man ke a fa poela ha fete man a bona hore he makwana ke ne ka metsi a go tle peleng ke kilo bona man a tla a fitla re tshepisa a re tshepisa a re tshepisa a re tshepisa ntho e nngwe ke le ka nyasa ya ha ba bona itse ha bina ha yo mathata ke la ka nka qeto ya ka fela ka re o fedile ke le hlono no wile wile ngwana motho kwane dikobo tsa ha di fedile ha na dikopo o hahile le bota monyao metsi ana ha tsokwana a kena ka tlu jwale o mpolelle hore na o tlo fuwa ke mang dikobo ba ha sebetse o tla nka ka dikopo di fedile ke ho bola ha metsi metsi a di body seat le finisher ha e fedile bile o e besi ha ke batle next hore na batla ba tlo re thusa hore na ha batle ke reg bitlalaka le ka selaka le tla tswa mane haka ene ntate modimo wentse mo ha wa bula space ba sa go ba pay ba tla phela mo haka ha ke batle nix ya mmuso ona o go re ha re re kwa ditlatlapo mare rona ba re pinyeditse le boteng jo le ka tshisidi ba re pipiti ha re batle letho
0: ke metsotso e le shumele metso mihlano ka morao ho hora ya botshelela ho pula hore lenano le ntseng le kene ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho le Sedi FM nakong ya ha jwale re lekola ditaba tse amanang le dikgetho.

kidi khurumetsa difahlego ho ya ka bahlanga ba dipatlisiso ba dumela ha ditshwantsho tsena di ne di sebediswa nakong ya mekete ya botjhaba le boemong bo fapaneng ba boithabiso ba bang ba dumela ha batho ba ne ba dikgwesa ka diketsahalo tse ikgethang ha ho ya tsebang sepheo sa tsona ka botlalo ho fihlela ha kana ditlohana tsena di hara mesebetsi ya kgale ya bonono e hlahisitsweng Afrika e entsweng ka letsopa mehleng ena ditlohana tsena tse bitswang Lydenburg Heads ke sesupo sa thuto ka bophelo ba maAfrika mehleng ya kgale mmoho le metjha ya bona ya bodumedi. Re a phethela. Torotswana ya Plains, Georgia, mooki Lillian Carter o thusa ho pepisa mosadi eo e le moahisani wa hae. Lillian ha a fihla lapeng o phethela moranyana wa hae Jimmy ya dilemo di tharo ka tshebetso ya hae ya letsatsi moo a pepisitseng ka katleho mosadi wa moahisani ya belehileng lesea le letle la ngwanana e leng Roselyn Smith. Dilemo ha morao, Jimmy o kgahlwa ke kgarebe e bitswang Roselyn. Jimmy eo e neng e se e le radipolotiki o kgethwa ho ba moporesidente wa America ka selemo sa 1977 e le setho sa mokga wa Democrats. Jimmy L. Carter Jr. e ba moporesidente wa bo 1939 ha morao wa America, mme mohatsae Roselyn o tsejwa ke lefatshe e le mohatsa moporesidente eo nalane ya bophelo le lerato la bona e leng e makatsang. Hobane Roselyn enwa eo e seng e le Roselyn Carter, sethathong ke yena ngwanana enwa eo maya moporesidente Carter a neng a pepisa mae, ke ha o tla hlaha yena Roselyn, mme ha jwale Roselyn ke enwa ke mohatsa moporesidente wa America wa bo 1939 e leng Jimmy Carter. Dintho di a etsahala. Matjhaba a fella mona mokgahlelo wa ho qetela wa matshohlo o sa ntse o tswela pele.

0: lokolla botlhetseke ba hao jolo ka mophele spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80%. Ho di sebediswa tsa ka kitchening tsa Nutifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jolo ka 2 kg Omo hand washing powder, mefuta e fapaneng ka R59.99, ile nngwe ka rewards card, kapa 700 grams spa vacuum pack cheese, cheddar, gouda, kapa white cheddar, ka R99.99 pakete ka nngwe ka rewards card. Ditheko tsena di qala ka la 8 ho fihlela ka la 21 September, ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
1: Ho ba sebedisi bohle ba mmila. Bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O se ke wa nwa jwala o ntse o kganna. O se ke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa. E seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
2: Ke metsotso e le shome le metso robong re lebile hore nyane ya bosupa, hopola hore hore nya bosupa. O tlaballwa ditaba me ka mora ho mo ho tla fumana lenaneo la tsa dipapadi le CPG Molefe. Ho tla hore ke difenso ba re tshwaretseng tsona tsatsing la kajeno re buisana le nakwano ha ile fa.
3: Ke fa go dire mo tsatsi le se di mamela ska ra fetwa e nna no ga se kwa se bona he we so ela sa kwa no la tsa dipapadi le ke la ba teng se bona ka ba ka pa la ba pa yo tla se ne pa ke ne tsa ona no thare se ya tlang ya ke Durban City ka go o tla na papadi tsa pele to mana na gona a ke ya tsama jelo ka tsa ile se tsoga na le na tsoma rang rang e tsi tsi ya tsa Facebook le extra e tsa ga ntse ba ikutlwa ga re tsakola fela ka mo ga ditaba ke le ba fa seng la surprise video la monyaka pele ke le ba Orlando Arena tsena le tsedi he ka nna no ga botsitsa ke le bula go le tsela ba ke so bona gone itse
2: ke le buile ha holo lava na kwa rona me mona ra hatela pele tlhelohong ya maraung tjena ya mohlahlobi e moholo wa dibuka tsa ditšhelete e netefaditse tsamaiso e hlwekileng ya ditšhelete go lefapha la kopanelo ya puso le ditaba tsa marena la porofense ya Free State bakeng sa selemo sa 2020.

0: Sena se latela kopano ya mhlahlubwe moholo tsakani Maluleke le lefapha la province. Le ha o le jwalo ho ntse ho boetse ho ena le phepetso ka hare ho lefapha, haholo tabeng ya phumantso ya bodulo. Le ho ja lefapha le sebeditse hantle potso e nngwe ke ya hore le thusetsa jwang ho bomasepala ba province. Bao ba bang ba bona ba hulang ka thata re buisana ha jwale le letona la lefapha la kopanelo ya puso le ditaba tsa marena le phumantsho ya bodulo provinceng ya Free State, Saki Mokoena. Letona Kgotso ha re o amohele ho matshwahlo tshebeletsong ya le CDFM.
1: Kgotso kgwetse diaka, ke dumedise le bamamedi ba le CDFM na ka bophara.
0: O ka re hlalosetsa letona haholonyane ka ketelo ena ya mohlahlobuye moholo wa ditšhelete le gore ke dintlha dife tse o leileng la tsepamisa maikutlo ho tsona?
1: Re le lefapha ka le ke rona re le mmuso wa province e ne e le nako kapa sona sega mokgahlelo o le wa rona di audit outcomes tsa mafapha ka ro province di tswe me mohlahlobi wa dibuke moholo o na itlisitse ka sebele e leng gore no o tlo kopana le cabinet e teletsweng pele ke Mema Queen me mo o no bewa di report tsa mafapha ke mo fihleng ra thola ntwene re bitsang final and official confirmation ya rona lefapha la tsa kopanelo kapa cocktail di bitsa ka shortened version le fumane ntwene re bitsa clean audit ho bolela hore no ntwe ngwe le ngwe tsamaile hantle mme ha ona di findings tse ka thibelang hore no tsa maiso ya tsa di chalete le programu tse tsa maisan di chalete ka hara lefapha di bilene le mathata mme sena se re ba ma mo ngolo ngolo no re ka gona hore no re etelle lolwana ntwa ya rona bo masipala ba rona ba fumane ntwene re bitsa clean audit ba ne clean audit re fa yona tetla ya hore no ho tsamaisa di masipala lo tsamaisa mafapha ho hloka hore bo ne le tsamaiso e leng hore no itsule matso e hlokomela rona re fumana boleng bo felletseng bakeng sa ditšhelete tse tlamehile di tswela setšhaba molemo.
0: Le fumane tlale ho e hlokileng ya ditšhelete e leng seo ke tshepang hore le se le kgotsofaditse empa hantle o ka re ke eng tse o leileng la di etsa thelebisitseng tlalehong ena e le fumantshitsweng
1: ntho tse hlokalang haholo bakeng sa gore no fihlele dibuka tse leng gore no mohlahlobuwa dibuka gore ntho e nngwe le nngwe tsamaile ka ho phethala ke ntlha tse ne no di mmalwanyana tse ne di tlhoka gore no re di lokise mme le mo dimasepaleng ke ntlha tse ka kgonang wetsala. Ntho ene re bitsang financial quality and reporting, internal financial controls, ho ikamanya le melao le melawana e tsamaisang tsa tshebediso ya ditšhelete ka hare ho mmuso mme le mokgwa o rona re reportang ka ona. E kenyeletsa le nthwane ya nka bohato mo o bileng le ntho tsena tse re di bitsang ke di-regular and wasteful expenditure. Ho ka hlaha mathata ka nako e nngwe mara se molao o se hlokang le se mohlahlobuwa dibuka a se shebang ke ntlha tsa gore no ana ho nkuwe bohato mo e leng gore no ho na le mo batlileng ho ba na le tshenyego kapa se sebedise ditšhelete tsa mmuso ka tsele phethahetseng le gore ana re latela manane kapa yona policy ya mmuso ha re itse re beile policy gore nona ntho tse itseng re tla di fihlela mme re di fihlela ka tsela tjena mohlahlobuwa dibuka o sheba ntho tseo so ha hona mo e leng gore no service delivery le maemo a hlokileng a dibuka bakeng tsa mmuso a tabane teng o hloka maemo e leng gore no a phethahetse a tsamaiso ya ditšhelete tsa mmuso gore o entseng o fihlele gore no o bene le impact e phahameng a re fihlatsane tsa service delivery ere ke hlalosa tjena moka sena se bolela hore sente nngwe le nngwe e sebeditseng ka hare ho lefapha ke sente e sebeditseng ho fihlela manane le dipolicy tseno re di beile mme sebedisitswe go ya ka molao le melawana e tsamaisang ditšhelete mme re fa bokgoni ba rona re fihlelele ntho tse ngata go feta e le gore no go na le maemo a phahameng a tshenyego kapa o se sebediso ya tšhelete ka tsela e phethahetseng e leng bothata bo boholo bo shebaneng le dimasepala e le mothata bo boholo bo e leng rona ka gare ho mmuso ha ne re sanke ntho ne re bitsang consequence management ne re sa kgone go fihlela gore ne go bene le itukisa le tsamaiso e phethahetseng ha re tla re shebane le tshebetso tsa setšhaba.
0: Mathata a mang ke a shebaneng le bomasepala ba ntseng ba ena le phephetso tsa tsamaiso ya ditšhelete e leng se nang le ditlamorago tse seng monate bakeng sa dibuka tsa bona tsa ditšhelete ke tshetso efe eo le nehelanang ka yona ho bomasepala bao?
1: ntla ya pele report ena e re fa monyetla hore re be sesupo kapa re be yona example kapa bopaki bo masepala gore ntho ya clean audit a se thaba ya golgotha re ka kgona go e fihlela. Ya bobedi re fane ka tshietso e latelang gore ga o hirwa batho ba tsamaisang ditšhelete bo masepaleng go hirwe batho e le gore nong ba na le mangolo ba qualifile mme ba na le bokgoni. Mme ya bobedi go na le dikomiti tse etsang oversight di masepaleng tse re di trainileng tse tla tlhokomela gore bana ntho ene re bitsang accountability mme mo bileng le mathata di le montsha go feta ka re tseba rona re tswa kae go lata dimasepale tsa rona go bene le mehato e nkuang bakeng sa rona go lokisiwe e se ka bantho tse tlolelang dibukeng tsa bo masepala di dula e ka re di bodile. Mme he ya go ketela be reng ka ntho ene re bitsang action plan. Action plan e bolela gore ga le mosena motlhatlhobo wa dibuka a itse go wena lefapheng lena o na le mathata a na le ana o tlamehile o nke bohato rono wa lokiso bane ke yona ntho e nka nyewisa mo o tlamehile o etsagale ditukiso kapa ona o lokisa mathata a na bileng teng tse dingwe tsa dintho ka nako e nngwe o thola gore a se gore go bile le manyofonyofo go bile ne le tsamaiso e leng gore no ga e ka gare go molao le melawana kapa mo bileng le diphoso teng ga di a lokiswa go latela melao le melawana e e beiweng ga re tla re shebane le tsena tsa ditšhelete mme ba ke nthone re bitsang e phaameng ya irregular wasteful expenditure ka gare dimasepala e be e tla e ka re no tshenyego ke ntho e ngatagolo. So renana re na le tsona dimasepala tse ka bang tlhano tse re di tlhwaileng gore di maemong a gore ga re ka diphusa di tla fitlhela maemo a ne re a bitsang a clean audit e thusa service delivery ya holo bane e re go setšhaba sa bo rona re tsamaisa ditaba tsa rona ka tsela tse phethagetseng mme re kgona le go accountela seo se se tlamehile re seetsa boholo ba bo mmasepala le mafapha mang a shapiwa ke ntho ya gore ga wa bana le mehato e nkiweng bakeng sa o lokisa ntho tse motlhatlhobiwa dibuka a di buileng dilemong tse fetileng go fodisa goreng go bene le bothata bona ba rona tšhelete e teng available bakeng sa ditshebeletso e banyanenyana.
0: Ke metsotso e habang go ba e le shome re re lebile gore nyane ya bosupa e re nako rona gamemo na re fetele mabenkeleng re tlabelape re tswela pele.

0: Try something amazing.
1: E ka ba ke nyeo ya CCMA, go thata le mechaniki, go blacklistwa le bitso ka phoso, ka botlhalo ntle le kgang. Client Legal, e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Ke plane tsa rona, ditheko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile di plane tsohle, di kenyeletsa thuso ya bail ya 5,000 rand. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Ke metsotso e robong ria re lebile hore nyane ya bosupa lenaneo e ntse le la ditaba la matshohlo tshebeletsong ya lesedi FM. Re ntse re buisana kwano le letona la tsa kopanelo ya puso le ditaba tsa marena le phumantso ya bodulo ka hare ho profense ya Free State Sakim Kwena. Letona re tswela pele ngongoreho e nngwe ke lefapha la phumantso ya bodulo. Hantle mathata bile afe lehlakoreng leo le hore ke mano afe ao lenang le ona ntlheng ya ntlafatso.
3: Ha re tla ho lena lefapha la tsa bodulo ke lefapha le leng rono le jere ka bimaholo me a re fihla mo lefapha re fumane lefapha lena lena le ntwe re bitsang performance ya 13% ho ya ka di APP tsa lona me re sala ona ntwa mo leng rono re fihletse boemo ba rono lefapha re ka bua ka 68% ya performance me re sa salwetse ke sebaka rono re ka fihla ma 100% ne ke dumela ka mokgwa le rona re tsamaisa dintlha tsa rona ka teng le team re kgonengwe kopanya bakeng sa lefapha re batla re bona diphetho tse phahameng haholo and re sebetsa le bomasepala bakeng sa ho ka tlisa bodulo bo phethahetseng bathong ba bo rona dingata diprojeke tse leng rona lefapha le shebane le tsona ka hare ho Free State mme ha ke bua tjena le ka Sontaha tlabe re le mane ezenzeleni motseng wa Warden re na le mo projeke ya ditsha mo re lo fihla re beya leihlo la ho tatela bathong ba bo rona gore ba kgone ho fumana ditsha gore ba ikaele bodulo ba bona nka bala dibakanyana tse ngata ka hare so lefapha lena le lwantshana le ntho tsena tse re di bitsang di-blocked projects mo e leng gore no ke projeke tse la collapse mme tlamehile re di phamise and-e le lona mohlatlhobo wa dibuka gore lefapha lena le montse e fetileng ga le a nka bohato bakeng sa go batla ditšhelete tse e leng gore no na le batho ba lefueng ba sa e tsang mesebetsi mme o e beile a sa qeaqee gore no lefapha tlamehile le late batho bao le kgone go fumana tšhelete tsa mmuso be e le gore ba patetswe go sena tshebetso tse ba di entseng le tsona tsena tse re di hulang re di phamisa re di lokisa botse hostele bo CRU le matlo a sa qetiwang mang le mang a la hiriwa ba fuwa mosebetsi a sa kgone go phethela tshebetso eo lefapha le batla go tseba gore ke mohlatlhobo wa dibuka batla go tseba gore no ke bohato bofe beo re bonkang bakeng sa lata ditšhelete tseo ga re sa etse jalo o tla yetsa ntho tsena tse re di bitsang di-MI kgatlhano le lefapha le batsamaisi ba lefapha mme ae mo re leng teng megaetse diaka ga o bona re matha beke le beke re bula matlo re bula diprojeke ke o leka o lwantsha ntho e ne re e bitsang ke backlog bakeng sa go tlisa bodulo bo phetheileng bakeng sa batho ba bo rona and-e re ka se ka ba ralwana ntho ena re le bang e tlhoka bommasepala gobane re aga bommasepaleng re aga ditsha bommasepaleng re etsa matlo bommasepaleng re sebetsa le bommasepala re le ntho e lengwe ka go bonang lena la Cocta le la human settlement le kopantse rono e be lefapha le ka tlasa tsamaiswa letona le le leng bakeng sa go kopanya matla a porofense le matla a bo dimasepala go tlisa diphetho tse batlang dipotlakile maphelong a batho ba bo rona mme le lona re na le tshepo e tileng rono re tlo fitlha mo re batlang go fitlhelela teng bakeng sa gore project tsa rona ka ofela re dikete re di kwale le dibuka tsa rona di tsamaye ka tsela e phethahetseng
2: o buile ka tshetso e leng gore le neela bomasepala ba fapaneng ke tsela efe kapa metšha efe e leng gore le tlo ilekola go etsa bonnete ba gore tshetso eo le nehelanang ka yona bomasepala ba e sebedisa ka tsela e nepahetseng
3: e tshetso ya rona e tla ka support e tla ka oversight e tla le ka regulator ho hlokomela gore ba etsa mosebetsi ya bona ka tsela e right e tla le ka tshetso ya service delivery re ke tse example e tjena ka haro masipala wa Maluti wa Mafube la bona ona le bothata bo boholo ba thepa ya ditshebetso mme re a mo bekeng tsena tse tlang pele September a fela mo re tlo kgona go tlisetsa masepala o thepe ya tshebetso ke di-gradara ke di-water tanker ke di-jet blast le thepa e lokisang maemo a ditsela mme tsena tsa thepe e lokisang maemo a ditsela re isa di-asphalt re isa ntho tse katang di-pothole re isa eng ka haro dimasepala tse ka bang 80% tsa haro province mo re batlang go bontsha bo masepala gore mo re tsetelang tšhelete ya rona ke mo batho ba rona ba kgonang go phela teng mme ba bone tshebeletso ya mmuso ba e bone ka matlho ba e tshware ka matsogo ba e file mme be ba e phele ka gore ga le ya mesebetsing re batla go tlisa di-pothole tseleng ga le phela kana makešhen kgone go konomakeya ga e le gore o ne o na le di-refuse bo bana le dilori tse kgonang gore no di tlose mme le lona le bone le kgonang ka karolo bakeng sa go thusa bo masepala gore ba sebetse so tshetso ya pele mme nka buang kano e tangible kore kgweding ena ya September ha e fela tlabe re kala mane re le mafube ha re tloa mo rena le masepala tse ke itseng ke 80% mo re tlo isa thepa e konomakang ditsela e fela ditsela e kgathang dikontiri kwala diphotholo be re ise le yona asphalt e tlo kgona rona e kwala diphotholo ka gare makešhene a rona ka gare Freestata godima lenane le sentse re le tsamaisa la MIG le kgonang go aga ditsela tse phethaetseng ka gare makešhene a rona so ga re kene fela re fitlha re oversighta kapa re fitlha re regulator re kena gape le ka tseo tsa service delivery ka ntho tse tshwareyang tse bonagalang maphelong batho ba rona gore no re fetola jwang maphelo a bona ka o tshetsa bo masepala gore ba fihlelele eng ba fihlelele manane otlhe ba kentseng tshebeletsong bakeng sa ditshebeletso tse yang setšhabeng
2: ga re shebile letlhakoreng la baagi ba ka lebelela go bona diphetogo tsena go tlohaneng
3: mme wa ka ke bua le wena tsatsing le ka sheko maane ka gare maokeng re fihlhile ra gakolola programme ya rona ya ditsha ke ditsha tse ka bankete tse tlhano ga ke bua tsena o na le dikopano diwateng mo e le gore no batho ba kenywa di-listing ba le kgona go fumana ditsha tsa bona ha ke bua ka ezenzeleni ke ditshatse ka bambo 920 tse leng re no re tshaba se lo di fumana ka weekend mani ko Castel re tatela project ya ditshatse ka bambo ma 780 le tsona mo tshaba se lo di fumana ding re a ha ditsela o di ndala mani hene mani Senegal bo di hlabeng mo re sebetsa mmoho le bo masipala teng tshebetso ya ho fetola maemo ka hara makešhene a rona ke tshebetso ntse tswela pele mme ke ntho tse batho ba rona ba di bonang ka mahlo a bona ha re kena ka thepa e tlo thusa ho maintaina ditsela ka hara makešhene a rona ke thepa se tshaba se tlo e bona ka mahlo e re tla isa pepeneneng mme ba kgone ho bona le bona the way ho maintainang ditsela hololo tse kgolo tse isang bana dikolong tse isang batho mesebetsing hore experience ya bona ba tsamaya ka ditsela e be experience engwe e fetwileng ga ke katela kgaitsediaka bo masepala gore ba itlise ditshebeletso setšhabeng ke ntlha ya gore setšhaba le sona se lefelele ditshebeletso bane masepala o tlhokang o tlhoka tšhelete bakeng sa gore a treate metsi a tlise motlakase a konomake di bakaetseng mme a lefe basebetsi ba kgone go sebetsa ga o sa lefiwe e ba mathata ba sa sebetseng mmuso o kgona go ema nokeng o registere tse ka indigent o kgone gore no o lefelelo ditshebetso ka baka la maemo a gore ga o sebetse ga o sa dulosa lefelele ditefelelo tsago e le gore ga o sebetse o ikenya ka gara mathata gore masepala account o tlo dula e phama mara ga o ithipotile mane ba o kentse ko indigent o kgona gore no ba fumane tšhelete tshebetso di ye kae di ye ko setšhabeng mara ga o sebetsa o ganna koloi tsama baibai o lela ka dipotholo tlamehile o gopole gore a na e be ke lefelela eng ditshebeletso tsa ka masepala ena gore masepala ke mmotsa gobane go na le potholomo e be e le gore no le nna ke bapala yaka karolo ka gare setšhaba so re leader ka example ga re bue fela re bua ka diketso mme diketso tsa rona re di beya phatlhalatsa gore setšhaba se bone gore re phušetsa bo masepala ba rona le go sebetsa le bona re banka re ba isa kae gobane ke ona mogatlhelo wa botlhokwa gagolo mmusong mo e le rona ditshebeletso di tswa teng di bonwa teng and batho ba bo rona ba di-experiencea mo masepaleng
2: le tona re leboitse nako ya gago kwa buisana le rona ka jenong
3: a ya temoaka
2: mo mamedi yono re buisana le ena jwale ke letona le lefapha la kopanelo ya puso le ditaba tsa marena le phumantsho ya bodulo porofenseng ya Free State Saki Mokoena mme sena se re be gantle kgutlong ya lenaneo la rona la ditaba tsatsing la ka jeno motlhophisi wa lona ebile rabosana madia e motlhaisi ebile rapeo Mokoena mme re laoletswe kgaso go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshitiso ya letho ke Mpho Mahlaola re balwetswe ditaba tsa gora le gora ke Kenny Modupi la ka lebitso ke Kidibone Matshela go fitlhelela re kopana gape nakong e tlang kgotso.

0: ditaba tsena tsa hora ya bosupa di fella mona ke gotla hape ka tsa hora ya borobonga ena na go kia tsa dipapadi.
1: Adi tsadi papadi ho le sedi ya
2: Ba bile motle ke a o dumedisa hle la bone bekeng ho tle mo mametseng o le teng a tshebeletso ke tshebeletso ya mantla tshebeletso ke tshebeletso ya lesedi FM na le bizola ka ke se didi mo le fe a o ke tsa male ngwana mmeno msa motlong thabiso aizo motlong a re ka jeno ngwana so mme wa ka wa kitika wa hula ntse ke motsa e bile ke ga wela na ba le otima di lekere o bane jwa le o tle tshebeletso ngwana so batho ba ile di jontsa bosiu ba bile ke a o dumedisa hle o lena la tsa di papadi mme sense ke o dumedisa le ke re ela hloko go busumbo na re tlo ha setsa papadi e pakeng tsa Orlando Pirates le Durban City ka lebaka leo manano a gona ke ya tsa majolo ka tloaelo re tlo qala pele re lebe surprise ville ka mogau mohe e be re leba Orlando Arena dingata setsa etse ntletsa tsinlena re bone le mokwetlisi pitso mosimane ya tsebisa setlhopha sa hae mo wa medi se matla ke tsebo wena o se bona se bifile o loka empa tsena tso tla tla di shaba o sane ka lebaka la o bane ntsa tsinlena ha hona lenaneo engwe ya dintho tsa ke leng ka rata boneteng mo Amerika mona mo teng he a ile nga le bohamo kwetlisi mo rena ra mo rebudi a ga monna eso ke o rrela gaebane o rebe o ke mona o tlile kopo ya ka o tlile ho tloba assistant ya ka o tloba mothusi wa ka sehlophensana ha o tla tsena ibile o tloela mosebetsi wa ho Botswana mo ineng ile wena mo kwetlisi ya ka sehlong jole ke bona ntse ba mathafela ka hore humble mo rena ra mo rebudi ke ga jole ke motho ya nang le boikokobetso ha holo eseng hanyane ha holo le bile la tsabeletso na le sedi mamedi wa motseba mosebetsing wa le teng ntse le number 1 ntwe ngwe le ngwa itswagang ao ho a sebetsa ke yena Botswana ila ba kena afkhone ka mogale motse le shumela metse medika o fela bantse ba sa phumelle ho le ba mane afkhone na ya Botswana jolo ka tla utlwisa he mamedi ho re ka nete ho tla sebetsa ya holo senga nyane dingata tseo ke neng ke tlameha ho amela tsona mamedi tsa tsilene mpa pele ri ya kae ka pakae re ke feta ka mona
3: ke big red weekend ha shop right lika shop fumela 750ml ya Hennessy VS Cognac ka 499 ranta fela. Libe 6 pack a dife kapa dife tsa pedi tsa di 500ml tsa biri ya Heineken Lager kapa tsa di 330ml tsa Savannah Cider ka 190 rand. Haureke se sebaka tlaso dilemo tse 18. Di fumane ho fihlela ka di 20 sa September 2026. Ha Shoprite liquor shop fela.
4: Nkari sonso tse hlakileng wetse mehopolo e tsitsitseng ka Samsung le Cell C. Fumana Samsung Galaxy Z Flip 8 Incha e na Link Flex Cam. Ke fumana ka kontraka Elevate 2 Plus e dikgwedi tse 36 ka 999 rand ka kgwedi. O fumane 5 gig ya data e ke tseileng kgwedi le kgwedi ha mmoho le accessory voucher ya mahala. Etela lebenkele. Ke na ho cellc.co.za kapa letsetsa 084-145. Ditekiso tsena di sebetsa ho fihlela ka la 21 Lwetse. O na le melawana le dipehelo. Switch to C. Cell C.
5: Setso sa ka puo ya ka seteishene sa ka Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botjhaba ke molelwa
2: Mari metsotso ha jwale e dula ho e robong ka morao rena ya bosupa ela hloko he papadi e pakeng tsa Orlando Pirates le Durban City o tlo ha setso ka kotlolo ho ke pule leo o nyolwa le coach Mulefintseki ya technical director Safa Mohamedi botlopolli wa papadi ya bolo tshebeletsong ya lesedi wa utlwa he ntho di monate ntho di dutse mo nwaneng wa botshelela e ke ya tsho ke gantse ke happy birthday ne wa Thabiso motlong ne no msa motlong tjena e ska bona ipotsa ho jwale na ha sa happy birthday tla mo video motle e ba mo hola rena we so ao o bona ke tika di dikaka ba ke go ya bo Mr Cool bo tough guy bo thuli bo thwasa bo mme nomsa motlong bo ntate tumo mo lefe ha o bona happy birthday ntate mo dimo o keletse ka sedintse ngata ngata ga ke bo leketse tsena
1: Big Red Weekend ya Shoprite e khutile hape. Ka matsatsi a mararo fela, o boloka ho ya ho 50%. Disolong tse jwalo ka 500 gram ya Rama Original 70% Fat Spread ka 22 rand, 750 gram kapa 800 gram ya refill ya Recoffee Instant Coffee ka 119 ranta e le nngwe. O boloka 46 rand. Di 2 liter tse pedi tsa dinomaphodi tsa Spa Letter kapa Twist ka theko e tlase ya 28 rand. Di 100 ml tse pedi tsa Colgate Triple Action Toothpaste ka 26 rand fela. Le pelu pack ya maleri kapa di pants tsa Pampers ka 129 rand pack. O boloke 131 rand. Di fumana ho fihlela ka Sontaha sena sa di 20 tsa September. Big Red Weekend. Ha Shoprite fela.
6: haisale dilemong tse 90 ro fa ditaba tsa bohlokwa ro fa ditaba tsa nnete dipale ha ke sa bua ro fa lesedi ro fa nnete e feletseng minona mino wa maiku o tlholo ya rona e ne ebile e re kopanya mantswe a teng moo ke mantswe ao kekeng wa lebala le gona jale re ntse re tswela pele ka mantswe ao le paletseng le motse 90 tsa SABC re re halala halala halala halala SABC
7: tsa dipapadi
2: Mwambini metutu, eleshume le motsole mong ka morao ho rena ya bosupa ela hloko hle PSL tsebisitse hore hemo medi ho tloa papading ya bosupa ka jeno ya tswa le mafelwana beke ho tla ba le motsotso wa khutso o hona PSL le yona e bontshang hlompho le ho ema kgahlanong le dipolao tsena tse hore di bonang mwamedi tse jeleng sitsi hakale jo mwamedi ntwetsa langa nete ha jwale tjena hloka hore re weka lengwele o ntate modimo go utlwela bohloko hle ntwe tjena mamedi re kala wa e bona gore ha ona motho ya satswang ho tsitsipanwe fela dikolo mona sense re gothalletsa ha o ya mosebetsing o tsebotsa makama o tjolo jwalo dikolo mbana mamedi ha ba skeba tlhola ba tsa mabale bang ha ba tsa mae mohlomong ba le malwanyana ba itse gila ga utlwa hape le ka pia mosebetsing mo le gona hle wa mehlenga o wen ndlovu taba tse bohloko ha ka le mamedi gore ha re tsebe reng kang re kopanya leng fela ntse re re o how wa how jeso how be le rona na kontsena ke utlisa ntle tjena gore malapa ana a wetsweng ke kodua ha rona re ameile haka le rutle botlhoko haka le mwamedi ebe bona ba jwa mo balenteng ha re weng ka mangwele ka ofela rona ga ba kopela mo how wa gore ntate modimo aba fitise mona mo ba fetanteng
5: lesedi fm le tuka manaka be se hlengsena sa selimo ka mmino haiso lesedi le bui thabiso ke molelo wa bohle o ka fetwa jwang
2: mamedi ke le ba tshwantsisong ya rona e tswelang pele thatohatsi ke nako ya monyaka

0: hela ma batho mosadi empa gobaneng re le basadi re etsana je
1: e ka ba se ke ntse e nna gape jwale mmete bale
0: ae wa tse bona ntho ke sa e rateng ka basadi re na le ntho ena ya gore se ke ra tshetsana ntho e nngwe le e nngwe e qalwang ke mosadi e mong ga re amogele jwalo ka banna banna ba tshetsana ba amogelana ke gobaneng re le jema batho tleng
1: ga ke tsebena o buelela ka eme wa ka ntse ke ipatla marake se itole
0: ke buisiwa ke gobane ga ke ya go bona basadi ba ntse ba ikopanya ba lwana kgatlhano le kgatelelo ene e re nang le yona ka gara motse wa rona
1: o o bua ka taba e le yone mapakiso
0: o ebile wa e tseba
1: ee
0: wena gara batho kao fela ka nnete ma batho ya ba oge o tla ithulela ga gago ka thuto ya gago le tsebo ya gago wa re o tla bona na re felela kae a mosadi ke swabile
1: nnete bale ga ke tsebe ka nnete gona kere o ne o lebeletse ke etsenge
0: ke ne ke lebeleletse go bona ka pele ka matlhale a na a gago o thusetse mo o ka thusetsang teng ee ya mosadi a ke re wena o tsamaya o ipitsa social activist batho mo kapa social worker empa ke a tseba social yone e teng moo ke se wena o ipitsang sone
1: nna nnente baleng nnente baleng ka ba onkutlwang
0: ee ya mabatho ke re wena wena mabatho a ke go tsamaya o bolelela batho mo o ikotla sefi bogore ke wena a latlhetseng o tosang ka nne
1: ga o ne ntho e jalo mente baleng
0: ebile
1: bonnete fela ga ke sana thaselo ya go wela dintho tsa batho ka tlo e ntsho ke buleile matlho gona jale ke ithutile diphosong tsaka o mmametse gantle mente baleng
0: o o nagana ore
1: ga ke nagane ke a tseba mme waka bomme mapakiso ba tla bebantse ba re thaothela ntho tsena tsa bone e re ga ba se ba fuparisitswe nthonyana letsogong ebe ba nyamela ba re sia geretlha re ntse re gohakana le batho mona and-e re gohakana le batho ba very powerful mente baleng go sane ke rona ba setseng re tšamelane le dira ka matlhong batho ba kadile ntho e aile ba nyametse se setse le gona
0: aatle otle pela kotloe mona o ka seng jalo ka mmapakiso mme mapakiso ga nanalane le setumo sa mofuta o jalo ga ke mmuelele empa
1: mme mapakiso ya neng a tsamaya a re bolelela gore ga ona moeta pele ya bete go feta ga bo fanegang ting mo banyana mona ga se legae ka jeno re tshwanetse re golwe dintho tse ena a tlang ka tsone gore fela re tsebe o lwantshana le ga bofane mme nte bale se ka la re etsang diphoqotlheng basadi o tswa kae o sa etse bo wena taba e
0: ashe go bolela gore wena o tseba mmapakiso ka letlhakore le nna ke sa letsebeng
1: o tla ikutlwa se o tla bona ga o etsagane
0: tso

0: ba tlo mphona ke le tsheo mebisi mebisi
1: me
0: o ntse o kutlwa gona ke reng ke re o letlhogonono ga e le mone o mphumane
1: ba tseba keng ke a bona matsatsing a o dula o le maphatepate ga o dule next mona ka tlong tsadi molokue ga ke temmele wa gao sebaka o komole
0: re ke ke o etsa o sentho sa etsebeng ga ke soka ke ema mone ke be ke re tlo o boqheko gobane o se o fitlhile nna ga ke batle melona ka o tlo e le botswa ke lwantsha matlhoko le botsofadi ka go ipoka ke le matlhagatlhaga gore le kelo lenaka e dule tshorile
1: ke a gola le maqhekong kwa ba utlwa ka wena
0: le jwale
1: fela mooge o bua nnetse se ke tla nka malebela go wena le nna motlha nako ya ka ya gore ke beeme
0: jaona basadi elang mabisi e le gore wena o diela dikgalaneng
1: elang
0: mabisi ga o a gatala gona ke ona o dula o thibana le bana ka moo le ka mane mmanyewe
1: mamokwene
0: we
1: o mpona e kare se ke le nakong ya o diela
0: dikgalane
1: ee dilemo tsa ka di santse di ntumelela mannyeo
0: okwa
1: ke sa le motšha
0: a
1: a ntšheba jana o ka nna re ke le 16 years
0: e ne ke tho eoe
1: ebile ge ko bolela ena nako ga se e nepagetseng ya gore ke latlhele mr t fela je
0: a
1: ga ke kgotsofale
0: bolele tlho o molatlha fela je e le ga ele mabis ke ga nako e fitlhile e fitlhile
1: oa rata ka pabatlha ba tshiwa ke e le re ka fapa-fapana le tsholwane fela qetelong ya ditaba ngwane wa batho ke motho ya nang le kelello ke a tseba mosebetsi wa gae ke utlwa botlhoko ga ke mona le ka tsela ena ga ke tsebe go nang ka mothusa
0: jwang chemo temo bua nnete ena ke motho ya pele jang
1: ka
0: ga a tshwanelo ke ntho tsee
1: ntho eo ke e ratang ka ena ke gore ga motho a na le mathata ka tsela e a ena a nang le one ese o ipha nako ya go motshetsa
0: mo ke nnete
1: a mo felele pele jale ka re rona a tšharetse go lekaneng gore re mo fe hei mankwena le kutlwa botlhokwa dibua ka tsholwane ntho eo wa utlwa ga o imetswe o batla ntho eo mankwena jale le yane e re mo etseditsong yana go mo amogela e ka re gare a mofa ntho e lekaneng
0: e le ipeile tlasa gatelo momosi ore mosebetsi o lane le mo etsetsa gona wa gore ebile ya mo amoela ga a gotla o nke lefatshe emanyontho ona senthong yane le yena ka nnete o bone ka boyena gore he-e lefela le ne le motlologetswe o tlatswe ile pelong yanene
1: ga ke gane wa tseba dintho tse dingwe ke tse thabisang mmele ka ntle empa ka gare motho o imetswe wa tseba ga a fitlha ga gae a sa a dula a le mongwe a naana dintho tse kao fela wa tlekana
0: helang mabisi o sekampa feteletsa dintho fele check ya utlwa he empa nna ne ke se ke sa batle ga e le monan o bua mantse a kankana le nna go na le ntho e ne ke ratang ka e bua
1: ke tuma maleme
0: a ke itume maleme
1: ke
0: a tswafanyana je o e bua ntho ena ke tswafa
1: o bua ka nela
0: che gobane ke a o tshepa le o roso le mogolo dilemong che teng kana ka bua
1: obatla gore ntsi ma mokwena
0: ke ne ke batla gore ke moiketsi alelwe o lela moetsiwa
1: a mamokwena jalo o bua dife mamokwena se ka bua jalo ka tsholwane
0: ela masadi a sewa ke mogolo ga ke le moka ntho nngwe le e nngwe ke se ke e shebelela bogolong e seng gore ke sa le ngwana ke sa gasa ke nne ke nke dintho tse dingwe gore ke papadi ke goke ke ntse ke bona gore mo na teng go tswa ka bomo
1: o bolele gore tsholwane wa iketsisa
0: ga ke a tsho
1: fela ore
0: a ka ba ile abe ya maoto a gae fatshe gobane nna ke moshaba je ka nete o ntse a llela puleng jale bothe o sa iphapanya ikgakanya jalo kae kae ka re ntho ya gore mma batho o tshwarisitse mamang jale o nkelwa fatshe gobane e se ena ke yone e mo beileng tla sa gatelelo botlhoko ba ga ke gore fela puleng o gotlelane le mogale a ga
1: mmamokwena se

0: tlwaetse gore ba qale papadi ya bona go tswa ka morago go tswa go yena Sipocheini a neletsa sebapadi sena e leng yena Mthetheleli Mthiyane ya re ga mo neletsa bolo jalo a re o thinya ka bolo ka pela mekwalelo ya Orlando Pirates ya bahe bana ba setlhopha sa Durban City ba enka mme ya bahe watata motlhankane eno ke bua jalo ka yena a sare a leka gore a tlhabe ntlha mme bolo ya ketelela jalo a ithibile gape yena Sipocheini ya ketelela e le huku.
1: Kialeboa mokotlisi kialeboa entse le nnoto ka matlhakoreng a mabedi nnoto Orlando Pirates nnoto setlhopha sa Durban City mme Sipocheini re a tseba gore ke sethibathibane se tlhwatlhwa golo kwane mo setlhopheng sena sa Orlando Pirates jwale he ke mona mo e leng gore o moletsa phala o ne santse a kgalema ka matla a magolo ka bane a kgalema gantle fela monenwa Mthetheleli Mthiyane o ne a kgalengwa ka bane Mthetheleli Mthiyane ebile o fue karete kapa o bontshitse karete e tshehla ka mane Mthiyane o bontshitse karete e tshehla ka mane yena Mthiyane o bontshitse karete e tshehla jwale he ka morago gore a tla bapale hampe sebapadi sa tlhopha sa Durban City moleng o ka botšhaba tsatsi gantle fela re le jwale he mamedi e le noto ka matlhakoro mabedi ke re sebidi molefe phaposing tsa gaso.
2: Bosoko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Motho e mong le mong ya sa dulweng hantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki ho Lesedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano ao taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa. Bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za
4: tsadi papadi ho Lesedi FM.
1: Ke leboa sebidi molefe ha re bone bolo ya tla jalo Orlando Pirates ba enka jalo ba tsa ka kwano ka bana ba netsa sebelebelene ho ntsa bolo ka bana impela jalo ke na bone le bone siema we be la pili mane ha na moyanteng e feta bolo tso o tshe ha be bolo e tsenang e le goal kick ta le kwalunga e bile re tshe bone hore na ho tla thweng re tshe bone fela hore moletsa phala ka mane ke yena mongadi Christopher amne ki stuor ke yena Christopher ki stuor ka mo lengwe ka botshaba tsatsi o thusana le mongadi Moretsi Modisam ho tswa mona ka boprima ho lebala re na le mongadi Razimi Sani kamusi mme mo ofisi rwa bone wa papadi ke yena Joseph Makubo ho tswa mona Joseph Smith ke yena mo commissioner wa papadi na mme ke golki ikan se bile bantile jalo ka mane e ne le sitibatibane a sarene empa la le jalo o tshe haibe bolo ke nang le tahlelo shopping sa Orlando Pirates a tletse ka mane ba isiya mrao nyana hanyane e ya tla bolo ka mane hantle fela CM mme ho isiya kwa mona mrao hanyane mo captain e ho ne letsa ka mona ke SBC ne SBC ke o nka bolo ewa we ka dimaka kwa no ka molengwa ka prima ho le balane bona batla ka mane nkosi e khona ndaba selentsi tse bolo telele ya mathelo ka kwa ano ya tla bolo harbone ile ka utena ka bolo Orlando Pirates a nka jalo ka arbona keo impala jolo ba bantla bona mo rao ibile ba itsula ka matla maholo ene tsulo hantle fela ka mona ke leuto la sipa mandla nganana ene tsulo ka mana ke na sipa mandla nganana la jolo ke na bolo ka mana ni se bile ba ntshitse ka mana ndaba ne impala jolo bile ke na ene e ke monena ene le tapelo ne fela ke ane bolo betla jolo enku ka mana ka musewane molengwe ka botshabatsatsi Orlando Pirates ba le ka jolo ke na ka bolo ne etla hantle fela sebelebele re bona ka mana monnani o se bile ntshitse jalo ka bana ke CBC ho ntsha jalo ka bana ba tsane le tung la na se papadi sena se khabane ha holo ka mona ka moloko prima ke nang kosi khona ndaba nkosi khona ndaba empa la jalo ene tsa tsaka ntle ibile ba mo leletse bolo ka bana nkosi khona wa ke na ka bolo ka bana ke ho ntsha hampi la jalo ho ntsha hampi nkosi khona ndaba ona hlile a ntshitse empa la jalo ho ntsha hampi ena nkosi khona ndaba metso tsa rona ile shume karolo ke ya pili ya papadi noto masakure.

0: ka bobedi noto setlhopha sa Orlando Pirates noto setlhopha sa Durban City noto setlhopha sa Durban City re utlwile mokotlisi gore mokotlisi wa tlhopha sa Orlando Pirates mongadi Abdeslam Owadu o ile a tla a seolola bashimane bana ba e leng gore ke bagae ba bapala tlhopha sa Orlando Pirates ka gore ba tlile ba batla go etsa ntho ena bitswang ka gore ke showboating mane lebaleng mme ke seo a neng a tlile a sa se rate gagolo papading ena ya gae jalo re bona ntse diphetho tse batlang di lengatanyana tlhopheng sena sa Orlando Pirates.
1: Go fela go le jalo ngwana mme re bone ka mora papadiyana e ba neng ba e bapala monghadi Owadu e tlile a sa kgotsofalela gore dibapadi tsa Orlando Pirates ba ile ba thabela dintlha tse tharo mo e leng gore yena o ne a batla dintlha tse fetang tse tharo gore ba ka bontsha mekhaefete ya bona ba bontsha tseo ba kgonang go di etsa mme he go na gole a bonagala gore ga e le monghadi Owadu go gang ga e kgotsofalela taba eo mme ke ka gore bonang go bile le diphetogo papading ena empa he ke diphetho tse e leng gore ke dumelela gore di a tlhokagala gobaneng o leka gore a fe dibapadi tsa gae monyetla wa gore di bapale mme gape re bona motlhankane ya tshwanang le nkosi na TCBC a qala papading ena mme he ke yona tsela eo e leng gore monghadi Owadu o sebetsa ka yona gore a iphumane dibapadi tsa gae ka go fela di bile le monyetla wa go bapala
0: noto ka matlhakore ka bobedi noto Orlando Pirates noto Durban City nako metsotso ke ya letšhome le na le metso mmedi karolo ke ya pele ya papadi ga re bone ka bane le bone boga seema o yeme bolong ke tsena ya emeng gaufinyana le bolo e le bolo e tlosoang ka bane Orlando Pirates e nka bolo ka kwano ba itsisa ka kwano ka moneng ka boprima le balandaba onka bolo ka bane pala jolo ke ya bolo e be tla bo renga ba le bana retulo ka bolo ka bane pala jolo ba hana se passe na Durban City la jolo ke bolo nne pa misa ka bane bolo tele ka bane CBC bana ba letse ba shebile mbutuma wa imathele pala jolo o teng City wa tibane Frederick Asare onka bolo ka bane Frederick Asare o re tlomba na hantle fela we la sala ka letso ho e ka kwano ka molengo ka boprima go le balan ne sentse ba ntse tse jolo ka bane hantle fela ne le nan Shandua, Impa, Lajolo Kina Bolom, Yata Boloka, Bibi Tolakan Kotri, Hide Bolokan Gretasello, Yala Sello, Kamuka Prima, Hulebanan, Lipion, Lilituna, Mosetapa, Sa, Durban City, Balibisan, Ting, Etala Sello, Kakwano, Kamuka Prima, Lipion, Lilituna, Mosetapa, Durban City, Balibisan, Honating, Asello Kamanikana, Fezile Clubber. Ai tsa tsiba ka mane fezile tsaba ai tsiba ke bolo tele lempala jalo hana ka tsoka kwa bile ba itsula ne lenda ba impala jalo ke na bolo be rota jalo ai ka hape ba ka hape ka tsoka mane nine Durban City pela ke wo ko pala le lutla ka mane fezile hiya la pala uti poso ka mono uti poso uti poso le bapetse ngwane mongampi le bapetse ngwane mongampi nkosi khona ndaba le bapetse ngwane mongampi nkosi khona ndaba Otsawe poso jalo khatlanong le Durban City kamane Kane Kayla Jagans Otsawe poso khatlanong le kamane Kane Kayla Jagans akiane bolo kamane pala jalo kewa le ka tsena ka bolo retlo ka bolo e ka kwano ka bolo ka prima pala jalo thi anna ba iso poso hape oti anna ba batla go tloketsana ka mantsi ka kwano ka bo prima go le bana ha ile motšiso mo letsa phala kamane monghadi mreti kapatiriki mongadi e kamusi wa tsena wa batiba ka bana kintwa e matla haholo pa tsenga tsa a Kyle Jagans e ka sita liena monena elenga tapelo bokobodi me e tla tsongwa bolo khatlanong le setlhopha sa Durban City jwale mokotlisi wa bona la hore e hlile bana bana ka bobedi he Durban City kapatiri monena elenga Jagans e ka re e tlile o batla a le makobetanyana gobaneng ke kgatlola bedi a etsa taba ya mofuta ona o tsena
1: o ne mme go sa tlhokagale obane ga o sosheba fumana gore sebapadi na thapelo mokobodi o ne a tshwere bolo a shebile ka mokwalelong ya ga ya Orlando Pirates jale sebapadi sena e leng yena Kyle Jagans a tla a tlhaga ka morago mme o ne o sa tlhokagale gore e be o ile a khubišana jalo ka tsela eo ba khubišaneng ka yona le yena thapelo mokobodi baneng taba tse tsena gangata sebapadi se iphumane se bontshwa karete e tshetlha mme karete e tshetlha ga e ntle go gangwe sebapadi baneng e fokotsa segatlha sa papadi ya gae re bone sebapadi sena mothetheledi mothiane le yena a bontshwa karete e tshetlha metsotsong e supileng fela papadi ne qadile mme gona go bolela gore o tla tlha papa le ga botlhokonyana gobaneng phoso e nngwe le nngwe a ka etsang e ka nna ya etsa gore a bontshwe karete ya bobedi e tshetlha mme gona ga o ka etsa gore dibapadi tsa Orlando Pirates di seke tsa qeta papadina di lekana ka lebaleng.
0: Ba re bona eng ko si ka mana re bona ke yo la le jalo go ndaba ne se bile ba ntse ke yo re bona ke yo la le pirates ba le ka tsena ka bolo ka ntse yana le tini ba tsa ba tshwenya budu mane na empa la jalo ha ka mana ba e koma phamisa empa la jalo le pota ka thuko ya pota ka thuko ho mekwallo ane ba sile ba o tlile ngwe pedi ba o tlile 1 2 ya ka pelinyana fela go landa pirates jalo ka re ba tsiba bo go tlisi me ba batla go pele panyetsa sa pa sena sa Durban City.
1: Nelletano entla ho lungwana nne ka karolo nyene ya tlhaselo ya hlopha sa sa sa le Pirates me ha se se bangwe la ka mora wa hlopha sa sa Durban City hle bana ba sa ema antle ho hang ho bana bana bana ba le Pirates ba ile ba phunya molao ka mora wa tshireletso wa hlopha sa Durban City ka nelletano tse khutshwenyane tse potlakileng me di ka ho kereng ho kotse ya ho le hore o dumelle se hlopha sa le Pirates hore se iphumane se le monyetleng hore ba etse di nelletano tse khutshwenyane ha ho lutswang ha ho filme ka lo ya se hlopha sa ba palane so
0: are bona he noto ka masakona mabedi noto Pirates noto Durban City metso tsorna ele shume le metso tseleteng ka rolo nyana ya pele ya papadi enka ka mane city batibane Frederic Ansare ke Asare wa enka ka mane city batibane Frederic Asare wa enka jalo a la sala ka letso home wa isiya ka mane ka mole go ka botsa tsa tsi are bona ke wa eta jalo ka lotla ha ka mane monna ne ke emso mi impa la jalo ke ani bolo ibetsa jalo bolo hantle fela ka kwano e bile a itsosa jalo e kare e ya ka mane ka lo tla high hape ka mane msomi re a santa nang ka bolo jalo metso tsena re shumela metso supile nga karolo nyana di ya pele ya papadi tire sibidi molefe
2: ke big red weekend ha shop right lika shop fumana 750 ml ya Hennessy VS cognac ka 499 randa fela le di 6 pack a difi ka padi fit sa pe di 500 ml sa biria Heineken lager ka pata di 330 ml sa Savannah cider ka 190 rand ha re ke se se bakata so di lemate 18 di fumana official ka di 20 sa September 2026 ha shop right lika shop fela
3: e bangwe nana o roke ka wa gona o lefella lekwetha nana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plan di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang lekwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse lekwetha la hao kapa romela email re tla gotlela ho wena di plan tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
0: re kole bo jalo kgaitse de motho he ke tsa dipapadi tshebeletso ke le sedi FM re bona ke ane bolo ya tla e ba reng ba le ba le to poso o ti poso ho ba petse ka mane yena msomi hampi ho ba petse monena tshepanga ka pa tshe re tshe pa moremi hampi o ti poso ka mono ho ti poso ka mono luna se tla pasa Durban City le bapetse tshepang moremi hampi ho tso bo poso jalo kgahlanong le esipamanda nganana ho tso bo poso kgahlanong le na ka mane sipamanda nganana re bone bolo o tsiane rota ba re bana bala tsewa ele ka jalo ho tsena ka bolo Pirates ba ka jalo ba isi ka mane ka molengwana ka botsa tsatsi wa isi ma o sa bile ntse tsempa jalo ke na bolo mme wa nka hape ka mane wa phamisa ke bolo telele bolo jalo ke wa isi ma ro nyana hanya ne fela mme ke ya ne bolo etla jalo ka lotla di la na sibisi sibisi ke ka bolo we ntse jalo lena e bile e kopana hantle fela mme bo ring ba le bala ka mane ne ene etla jalo ka thapela mokobo di empa ke ya ne tsola mane matsonga sithiba tibane wa inka wa ikotsa ka mane sithiba tibane le la setse nako metsotso ke mashume e mabedi karolo nyana ya pele ya papadi e bile e tla hape ho yena city tibane sa tlhopa sa Durban City Frederic Asare onka bolo ka bana Frederic wa iba tla lotung la haika mane ne ke ne sia bonga msomi o sa dilentsi tse na jolo ke bolo ne ya matelo a pele mane ke re ke bona ka mane pele jolo a wa hana ka mane ta ke siema wahana yena ka mane siema a tlela ka mane thwe a lahlele he monna ka mone le bona siema wela sala sitiba tibane sahabo sipo chaina onka bolo ka mane sipo chaina onza tile a iketlile hantle karolo nya le 18 which is ka kwano ka mane ka prima ho le bana e ko pana ka mane le yena sibisi sibisi ke wa ntsa impala jolo ke ane sibile ba phamisitse bolo ka mane ke yena nda bana e bile e tsola ka ntle e bile re tibone o thwe haibe tahlelo e ntse tswe ke lona ka mone Durban City Institute Chirona Deben City, Ia Lacelo Acacuano, Ndawa Sabila Celia Jolichiani Bolo, Yamatello Roman Impalajo by Sulaka, Kakaso Kaman Jormoconi, Ibilacina Bolivetajano, Iata, Itacavana Paretene, Rakaman Masile and Parajano, Uting City Tibani, Wainka, Wainka in the Mucha Pate, Kamane Frederica Asare. Hota kabolo kamane Frederica ore banna baiso tsena lang ka hare a tsala ka letso ka mana arbonen ya tsabolo kamane ka mosengo ka mosewane mlo go ka tshabatsatsi sia bonga msomi ba mo ntla bo rwa lwane nan impala tsolo tsie bolo kamane ibile rota fatsi alla pala ya alla pala ya mo ngadi Christophan a kitsior ore poso kamono Orlando Perez ore poso kamono Orlando Perez le meile fatsi ngwanno wa motho le meile fatsi ngwanno wa motho Hante kamulengo ka botshabatsatsi ileng yena siabonga msomi eta tloswa bolo mane mo phoso yetsa tinteng eta tloswa ke se tlopasa Durban City se bile tsiten ba nka jwa loka kwano ba neletsa hello tla jona mo koni yena tsa kamane tsiwa tibane asare impala jona ba tla ba tsa phoso ibile ya mohlona tsona ka ntle ka mana asare ona ba tla a ntse phoso ka kwano bana ba tle ba tla ba ntse phoso mo kotlisim bolo na ke dumela hore ha ne tle tobane le mekwallo Asare ha tlokomela hore o tla ineletswa ke a dumelang ka be a itlhabile ba itlhabile ka legumo tlhopasa Durban City
1: mona me ho fela ho le jalo ho bana ho bana se ho bana ba batla ho sietsa ne le hore ba a he bolo ho tswa ka morao ya re ha ba elello hore ho batla itlile ho pitetsa ne mona bo hareng ba le bala hore ba ka fetela pele me ba phunyeletsa bo hareng ba le bala ya ba he ho etsa qeto fetsile ka ba o le ka hore aneletse bolo se tibati bana sa hae e le yena Frederick Asare empa he ka le hule le mekollo ya ha e bolo ka tlo jalo e le huku
0: are bona he huku tsane o lana pharetsa go lentle mpala le jalo tsholo gape ka ditlo bile baka huku engwe ya bobedi ya stopasa Orlando Pirates e baka huku khatlo lena he e tarrawa e le huku ka manika le boya bo tshabatsatsi e tarrawa e le huku ka le boya bo tshabatsatsi errawa hanta fela rbono chewa ba se bile banchi de kamane ona ne parretsa ka pelinyana fela ne ko ba bole telele ka rbonya de tini ai pala jola faila kamane a sarhe ibile etla ka kwano ka mlo ka prima go le bana lepiong le le tsiadi e tsola kantle o tshe ha be tahlelo ya lona so pasa lona parretsa ha be tahlelo ya se tso pasa Orlando Pirates a se bile ba tletse kamane nda bana empa la le jola rbono chewa ale ka tsena ka boro ko ba kamane hanta fela kamane ne le ona sile ai ko bile hanta fela monena yanela mbutuman ona tile ay ko bile kamane empa wetse lotu o pogempule wetse lotu o baka huku engwe ya setlopa sa lone parrets e tla ba huku ya setlopa sena sa lone parrets ya boraro ha re bona ke se bile ba ko bile bolotele le kamane murremi empa ya pota ka djuma mikollo hopola mamedi setlopa sena Orlando Pirates le setlopa sa Durban City Orlando Pirates e tsena papali nyana ile re bana le papali tse hlano tse ba semba di bapetse ena ke ya botshelela jwale ba hlotse papali tse nne ba bapala ka lokana papali nyelo ngwe ne ha basoka ka patire ba bapala ka lokana papali nyelo ngwe ha basoka ba lahlehelwa Orlando Pirates di ntla tse ba semba di tlabile fetela ha jwale di re shume lena le medi ba tlabuwe ntla ile ngwe fela mme re sheba jalo re fumana hore ka mokotleng wa bona bana le ntla tse le shume lena le metso e miraro e leng di phapang ya dintla tse supileng papisong le tlhopha sa Mamelodi Sundowns be leng gore ba dutse bemong ba pele ka dintlha tse mashome a mabedi ati boemong ba borobong re fumana tlhopha sena sa Durban City ka morara papadi tse hlano ba tlotse papadi e le nngwe fela ba apola ka lokana papadi tse tharo mme ba lahlelwa papading e le nngwe mme re a gopola gore ba tlabile dintlha tse robedi go ya kgatlhanong le ditlhopha tse ding ba tlabua tse robong kgatlhanong le ditlhopha tse ding mme ga re sheba jalo ka mokotleng wa bona ba na le ntlha tse tsheletseng ga bonala gore Orlando Pirates ntse hlile e sebetsa hantle fela mthatong wa na jwale ha ile mona re tse ba mokotlisi hore dipapadi tsa bona hona le tse batlang di saletse morao haholo papisong le tlhopha sa Mamelodi Sundowns ka dipapadi tse ka bantse tharo ka ofela
1: ho fela ho le jalo ngwana mmempe ba hlalose ditsebi tse tsebang papadi ya bolo di re ho wa morao ka dipapadi ha o bolele hore ke dintlha mme ka ho Orlando Pirates ba ka tshwanela hore ba tiise meqeleba hore ba iphumana dipapadi tsena tseo leng ba morao ka tsona e di fetuwe dintlha empa ha jwale re setlhopha sena sa Durban City ba ntse ba tshireletsa hantle baneng setlhopha sa Orlando Pirates ha soka se kgona hore se tlhabe ntlha ntle le dihuku tse tharo tseo ba seng ba di fumane papading ena mme re ka hlalose fela ra re Orlando Pirates ke yona e ntseng e bapala haholo go tshwara bolo tlhaselong gatlhano le setlhopha sena sa Durban City empa ya dintlha tse tharo e santsane le leqeme ga jwale
0: Noto Kamasakura Mavedi, Noto Deben City, Noto Lando Perret, Remetotunia Mashima Mavedi, Analemitumisa, Nocarlo Maki, Ya Pile, Ya Papadim, Alika, Sasela Kamane, Deben City, Palajolo, Fita Baluton, Otri, Gorki, Katal Mikolunga, Harbonin Kamane, Siaman, Wata Kabolo Kamane Siaman, Unsaboro, Hofina Lena, Wakadima Wahabo, Hante Kaman Arbone, Kaman Kamabo Chabatati, Elena Si Bele Belin, Impa Lajolo Kianibolo, Yala Palati Poso, Bandabahesu. Oti poso kamono wena po khempul wena kamono po khempul abapeti ngane mong hampi masilela hampi munnan abapeti kamane masilela hampi wena kamono po khempul eta kuso bono mo poso yeta tinteng ka muleng o ka botshabatsatsi le pyong le letuna la Orlando Perez mi tibono elengore e bo harin ba le bala ka pai ka totu lam ola o barhem ba le bala enka jolo ba isiam raw o si tiba tibane kamane elenga si po chain onka bolo kamane bile fuye karte tsetsa Jean Lumumba o fuye karte tsetsa kamane Jean Lumumba a ki se ba padi sa o bon tsitwe karte tsetsa kamane Jean Lumumba o bon tsitwe karte tsetsa yana Jean Lumumba Ese ba palisa Deben City harbona kyane ona de parre tsaba ko asbele bele karlo nyare jini ah bana batla itlaba ka le rumo kamane batla ba itlaba ka le rumo mo ramane se tla pasa Deben City ona tjene mukotisi munena eleng sibele bele karlo ya e ka le tio ka le piano le tuna la tla pasa ona de parre tse abatla lo tla hay kamane mbuti mane impa la di jalo a ile ba kinya lo tu habu hluku bona ba isali ina le bolo ko tsi bona ba isali khatlanong le Deben City me sipomanda nanana o sebeditse bolonyenu abaka huku
1: go fela le jolong ona me o sebeditse o na hla gutisa se bapadisena eleng ena ka mogelo wa sebelebele a hla ka hla gore nna le letuna a kropetsa bolo entla holo ya re a kropetsa jalo a tshwanela gore a nna melotu mo hlankana ena ke bua jalo kana ka sephamandla nanana ene le bolo entle ene ya hantle lotung la ya nela mbuthuma empa mosebetsi o motle e leng gore sephamandla nanana o yentse wa katelela jalo e le huku mme re ka tlhalosa fela ra re Orlando Pirates e kotsi haholo ka mona ka maphiong mo teng o bapalang yena ka mogelo wa sebelebele le yena mohlankana enwa e leng gore ke yena nkosi khona ndaba mme ke tshwana dibapadi tse bapalang molengo ka morao tshireletsong empa Orlando Pirates ya pele ke tshwana dibapadi tse e leng gore di ba kotsi haholo ka karolong ya tlhaselo
0: Hare bone mabedi tsane bolo ya tsane ele ka tsena ka bolo ka mane ka mlengo ka botsa tsa tsikewa fela tsane ba hana lo ne pharetse khutla jolo ka bolo ka mane CM hon ka bolo re bana ba se tlonga tshile bona lo kae ona tsile a rwa tsena le bumba ona re wa tsena pele mane le bumba fela ya basula bolo yeo ibile oti haibe bolo ya setse pa sa lo ne pharetse a tsiwa hape ka mane sebelebele ne on tsama bolo ka mane pala jolo ke ba phamisa bolo etelele hantle fela ka mane le tunga e tapela mo kobodi fela tsane bolo betla jolo mo rawo inkwa ka mane ke nanana tsiwa o itse ka kwano ka mane go ka prima go le bana o batla jona mo koni tsiwa ka bolo ka mane o re tlomba na tsile bona lo kae re bona tsiwa betla jolo ka lotla ka ile ka Jagenson Jagenson ba mo tsela bolo go bonolo fela tsane bolo betla jolo rota ba re ba bala re bona ka ba le bumba tsiwa tsa bolo o e matela ka kwa na empa nya hamela a ibile no sontso itse o monna eso o ka mutsetseng ka mono wena bandile shandu o ka mutsetseng ka mono wena bandile shandu o ba petse khatlanong le Orlando Pirates mo kotisi monena e ka patse o tsile ba pala tsa pasa Orlando Pirates monena bandile shandu me tshidumela hore le ha kana ko yeo aneng ba pala tsa pasa Orlando Pirates di ba pali tsena tse ba palang khatlano le yena ka jeno boholo ba tsona ne di se ba palle se tlo pasa Orlando Pirates fela tsa dumela hore hona le seo a ka batlang ho ngolla hae ka sona se tlo pensena sa Deben City bandile shandu khatlano le Orlando Pirates
1: go fela go le jalo ngwana mme Orlando Pirates e ile ya monka setlhopheng sena sa Deben sa Maritzburg United mo teng e leng gore o ne a bapalela ena monghadi Karodia e le monga setlhopha sena se e leng gore ka jeno lebitso di ile la fetoa ya ba Deben City jalo o gotletse gae sebapadi sena ke bua jalo ka ena Shandu mme o bua nnete ngwana mme ga gore o bapetse dibapadi tsena tsa Orlando Pirates gobaneng o iphumane a tla setlhopheng sena sa Deben City selemong sena sa dibapadi jalo dibapadi tse ngata setlhopheng sa Orlando Pirates ke dibapadi ditse a ditsebang hantle gobaneng o ne a ikwetlisa le tsona mme ke ka go o tlhalosang gore o tseba setlhopha sa Orlando Pirates mme tlatlhe re shebe rena go tsebeng ga setlhopha sa Orlando Pirates o tla tlhaba pale jwang ke bua ka ena mohlankanena e leng Shandu
0: Har bone sibelabele ke ya ne mole go ka botsa tsatsing ha nka jwa lo ka mana re bone ke ya ne pala jolo mona ba tsapala fatshe e ka re ke na thapelo e pala jolo tiposo o tiposo ka mono o tiposo khatlanong le e ke na thapelo mo kobodi Oti etiena tapelo mokobo di yautile mosoko khatlanong li setlhopha sena sa Deben City a poso banna poso khatlanong li ena kamane serino jwale wa bonala mokotisi re Serino re ya motseba hore ha e sala fika kwa Africa borwa le hantsa le hlopeng sa Kaizer Chiefs hlopeng sa Mamelodi Sundowns e ne ntse le sebapadi se batlang se le pele kgutshwane haholo jwale ke makgetlho a mabedi jalo kgathapelo a ile a bontsha mokotlisi gore ke makgetlho a mabedi monnenwa a ntsa mpe ya fatshe tenana
1: go fela le jalo ngwana nne ke ka go kile ka bona gape a koketsana le yena sebelebele nakong yena e fetileng mme hera tseba ke sebapadi se bapalang ka maikutlo mme ebile gape ke sebapadi se e leng gore gantlentle ke se fela pelwana dibapadi tse ntse bapalang le yena tatsing la ka jeno ba mo tseba gore sebapadi sena e leng yena Gaston Serino ke se fela pelwana mme se re bone gore na go etsaetseng pakeng tsa gae le yena thapelwa mokobodi mpa he moletsa phala o se a mo beile leitlho mme ga ka iphumana a etsa gape taba e tshwanang le ena gore a iphumana a nkwa ke maikutlo o tla iphumana a le ka mosi
0: a sipo chaine o nka bolo ka bane sipo chaine re bana ba iso tsena lang ka hare ka boiketlo bona ba isa le o tla jolo ka bolo re bona tsiane bolo tsenya lo tuka mane mo ko bodine empa jolo tsiane bolo ba mentela bolo o la de paretsa ba di poso morao empa jolo re bona ke o lubumba nna lubumba ke o koba e bile ke se rino mo mamedi o na ko bile bolo ntle o na ko bile bolo ntle bona ba isa le abata lubumba karolong ya 18 baka huku ka mane sipo chaine apaka huku kamane sipo chaina har bona fela huku ena re tsebe ho tlatla re tlotla re sheba diphoso tsena mo kotisi tsela gore di etswa ke lona pharetse mo romane yo re ebe taba yeo e ba kwa king nan jwale he ke ya ne bono ho tshi huku kamane ka borwa bo tshabatsatsi khatlanong le tlhapa sa lona pharetse re ba tsena Serino ho tla tosa kamane jene Augustine Serino ho tla tosa kamane Augustine Serino banna ba ho riana karolong ya 18 tsa setlhopha sena sa Orlando Pirates a ke ane bolo ba ikoba ka mane Gustin karolo nya retini ya fetse ba ho tsola le jalo mme e a tlaka kwano ka mane go ka prima ho le ba lana empa ba tsala o tuka kwano e bile e tsola ka ntle ke ena ke ena mo kapteni Nkosi Nathi SBC ba batla ba di poso mo kotlisi ha di bona e tla batahlelo ka kwano ka bo prima ho le bana e hlopeng sena sa Durban City ba batla ba di poso tlhopha sa Orlando Pirates mo Roman ha ke tsebina e ba kwa ke ntaba yeng
1: mona me ho fela le jwalo empa se ka hlotsa se ka ga se hlotsa mo dira se di FM gore se hlopha sena sa Durban City tsela e o ba emang ka teng ha lo no pharetse ka la bolo ka morao ya ba thuso ba nemola wa bona wa pile e leng gore ba o sebedisa o ba haufi le se hlopha sa sa lo no pharetse ha ba ka la bolo ka morao le re bona phoso ya pile e ile nya itsiwa jwalo ke yena mthetheleli mme hape re a bona hape sipo chaining a etsa phoso hape mme se hlopha sa Durban City se fumana monyetla mme bolo e o ketela jwalo e le huku le phoso ya ya pele ile na fela jalo a ketella e le huku mme ke nnete house of shop of mana hore dibapadi tse ngata tsa Durban City di ipumane le karolong ya tlhaselo e leng karolong ya tshireletso ya Orlando Pirates mme ke ka go leng thathanyana go Orlando Pirates re ba bapale papadi ya bona e ba etlwaetseng ya gore ba neeletsane go tswa ka morao go kena bogareng ba lebala le go fitlha karolong ya tlhaselo mme ke ka go ke reng setlhopha sena sa Durban City e tlile tsela eo ba emang ka yona ga ba tshireletsa mme mele ya bona ba isa godimo ke tsela e leng gore bonnete ba ya ba sebeletsa ebile go thata Orlando Pirates gore ba bapale go tswa ka morao ga bonolo
0: e jalo fela mo mamedi mme monna wa sipo chaina o na utlwile botlhoko gole a utlwile botlhoko sipo chaina jwale he gopola gore tlhopha tsena tsebe ka bobedi di ile tsa bapala dipapading tse ka banga tse masome a mabedi a na le metso robong ka fela mme ke mohe tlhopha sa Orlando Pirates ba ile ba hlola dipapadi tse lesome le na le metso e tsheletseng ba ikumana jalo ba bapala jalo ka olekana dipapading tse robedi jwale tlhopha sa Durban City ba hlola jalo ka makgetlho a ka banga mahlano mme o tlo tlhokomele mo mamedi jalo ka mokotlisi a ile a e beya gantle taba ena gore tlhopha sena sa Durban City ba ile ba tswa setlhopheng sane sa makapa ba theuwe go tswa setlhopheng sa Maritzburg United jwale o tlopile gore Maritzburg United e kile bapala kwano mona go leke ena e kgolo ya PSL le hoja ga ka nako yeo motlhomong e ne kekeng ya bitswa ka tsela yeo e bitswang ka teng letsatsing lena la kajeno jwale mme nalanena e ko fang yona tsatsing la kajeno gore na ba bapetse papadi tse kae ba apala kgaolekana papadi tse kae Orlando Pirates ya tlhola tse kae ha e le Durban City le yona ya tlhola tse kae ke nalane ya kapa dipalopalo ke kenyeleditse le ka nako eo Durban City e neng e bitswa ka gore ke Maritzburg United mme ke noto ka matlhakoro mabedi noto setlhopha sa Durban City noto Orlando Pirates hantle fela ka kwano ka Amstel Arena Stadium nako ya rona ke metsotso e masome a tsheletseng masome a mararo a na le metso tsheletseng karolong yena ya pele ya papadi ya ke ane bolo ka mane keo waeng ka jalo ka mane hantle fela CM ore banna baiso ga ke le bone a ntse a tlile Aija Poko ka tlanaka o ne letsa sipo chaine a chaine le yena wa iketla ka kwano ke lona Pirates ka moleng ona ka patire mekolong e ka borwa ho lebana ha ya ka mane ka mekolong e ka leboya ha ile tlopasa Durban City ba ya ka batwa ka leboya ba lebisa ka borwa ha re bona ke tipo chaina ra bona tele le fela ke mo harolla nne o batla ka mane ya nena mbutu mane o nka bolo isi amro nya khanyane ba nka ba tnya ka bolo nya de tini mremi e tsena ka kwano moleng o ka prima nne e tla ka kwano ha re bona ke ba ikoka ba bolo ntle parat hana ka mane nanana hana ka mane nanana aba itsula ka mata mahulu ile le bolo ko tsi bona ba isale mo kotlisi
1: ene le bolo ko tsi le ka nete ngwana me bolo ena 100 ka dilo kwa na morai ba palo ke na sipo cheine a ba pala yana le mbuthuma yara yana le mbuthuna mbuthuma ha fitla a tshwara bolo ena ka moramola ka mora wa tshireletso wa hlopa sena sa Durban City ya ba uneletsa nkosi khona ndaba nkosi khona ndaba a kropetsa bolo entle ga holo empa he a ba le maemong a matle ke bua jalo ka sithiba thibane sa hlopa sena sa Durban City ding ena Frederick Asare ya ba uthiba bolo entle e leng re no kropetsa jalo ke ena es ba palisena eleng yana nko sikhona nda
0: noto masakore ka bobedi noto la nepharetse noto Durban City e ke bolo eleng re ke na kwarona ke ane metsotso e mashume a mararo e mashume a mararo hante fela re ke bona fela o cheka nete e mashume a mararo a metsotso e supile jwale ka rona yana ya bobedi ya pile ya papadi e ke na bolo wa inga ka bona sio tibani wa inga kama nsiwa tibani sipo chaina wa inga jalo kama ni wela sala kalo tsoho harbona kiani bolo sibi isin wa ra ha kibolo telele matelo kama harbona kiwo orando parretse bale kajalo kiana kabolo impa la jalo ibile ibile kiani bolo ya matelo sibile mele impa la jalo babanche la bolo chi Durban City ira babanche la bolo jalo kama ni ne chita ki fetu hai ki papsin ta khaso mabanche ne
4: bumam puti babela nan tsetsengata o setlela We can say to Jangelo Baba Mona, how was so go by the Balin or by the woman Puji? Moputso Wabona, Carling Black Label. Birias Musso ya FIFA World Cup, it's a little woman Puji. Africa Bura, Eva Sharp. Has he ever did the Montegatla suits 18?
5: Di papa Polisedi FM
0: Ke leboa khaitira motho har bona hentle noto masakore ka bedi noto parretse noto lon hese ka pasa Durban City anga jalo ka mane ke bo rembal ba mamne ya jalo be rotabile ya ta ka mane isa hante e ka lutu nda ba mamne har bona ka mane putuma e ka sekla cha mamne tsa bolo hape putuma a o ba nne pala di jalo one santso thi monna iso o ka motsotsi ka mono yana la mbutuma hoti o ka motsotsi ka mono yana la mbutuma o se re tsaka thata monenwa yana la mbuthuma mo kotlisi mme wa mmona gore wa e batla ntlha monenwa yana la mbuthuma e leng gore o ile a hodiswa ke nkgono wa gae e le gore batswadi ba gae o ile a rwana le bona gagolo ka nako eo a santsaneng a le monyane gagolo dilemong ya bankgono o nka qeto ya gore a tle a mo hodise jale ntlha e mo le nngwe a e tlhabang o tla utlwantsa re ke leboa nkgono wa ka bogolo ba nako wa e batla gape letsatsina ka jeno yana la mbuthuma
1: so re ga tsalosang ka se ba polisena ya le mbuthuma gore ke se berekane ke se ba polisena se betsang ka thata mututu o mong lo mong nako engwe lengwe a ifumanang a le khara le bala o itshebeletsa ka thata o baneng o bane tlo ka so hlalositse ngwana mme ke forose mme forose itse ba hala ka gore hlabe dintla mme se o batlang o se etsa kana go tsohle half mona mo nyatla o bapala gore hlabe dintla
0: oti poso kamono re tletla ke bona fela taba tsa rona ka kwano bona le modimo wa ka o thutse ka kwano fela he bonnete fela phoso e ka tswa ele se tekhniki hona ka kamane ka lebaleng e ka tswa ele se tekhniki hona ka lebaleng ho bana taba tsa rona che bonnete ka kwano dibatla dilentse haholo taba tsa rona mme ke ya dumela hore batla lukisa tla semane lebaleng lena la Amstel batla se ba lukise tla semane lebaleng lena la Amstel Arena jale bolo tsane e betsa ka kwano ka mane ka molengo ka e bo ra bo re nga bale bala e nkwa ka mane tsena monena elenga le bona CM o re bana ba iso tlonga tshe bona loka e wene tsa ka mane sibele tshe ontsa bolo ne impa la jolo ba hana ka mane ka mosu ka mse bona se bonga nko e msomi wene le tsa ar bona tshe wa ba nka jolo ka mane pala jolo hana ka mane ba ilwane la happen e lo ndo pirates ne ya tla bolo ka mane ne sibele bene ne impa la jolo tshe na bolo ne masile la sibele ba ntse tsempa la jolo tshe wa a khutla bolo ka mane ka lotla ha e CM hape wene tsa khabane bona ba sale rotha bo reng ba le balane e tsena bolo bona ne pharetse ba tle bantse ba tla jalo ka bolo yeo ba ntse ba tle ba tla jalo ka bolo yeo ba enka jalo ka bana ntha ba le jalo tsiane bolo ba phamisa ka bana ibile etla ka ba na mpala jalo ba hlula ka bana ne pharetse ya mo hlula ka bana masilela o ntsa bolo hampe empa ba ra ha hape ye ke la ka udima mekwallo ene le mtheteleli mtiani Eitela kaudima mikwalo kamane mteteleli mtiani wile aleka horra habolo vele mokotlisi o bona lore o lana pharetse tsela yeo ba lekang hore ba tla ba pale ka teng ka dinela tsano tsena tsa bona tse khutshwane 1212 ho ya kara mikwalo ena e kapatsi di 18 tsa tlhopa sena sa Durban City ho bona lore liano le leng la bona ba bona hore bana bana ba Durban City ba dutsi moromane jwale liano le leng la bona hore ba tle ba rahe ba lekang ntle ho di 18 jolo ka di mona monneno a ka tabetsa jwalo e leng mtiani
1: ho fela le go le ngwana mmegile ga tlhalosa ra re setlhopha sena sa Durban City ba sena bolo ba tshireletsa ka karolong ya bona ba iphumana ba le bahlano mme ba pela ka banna ba bahlano mona bareng ba lebale ebe ba kenya gape monna wa bone mme ebe Lubumba o sala a le mo moleng o ka pele mme ke ka go o tlhalosang gore go ne go etsa gore Orlando Pirates e iphumana e raga e le gole le mekwallo ya tlhopha sena sa Durban City baneng ga ba kgone go atumela ba ile ba fumana menyatlenyana e mmalwanyana ga papadi e qala baneng bana ba Durban City bana ba ba fa dikgeo tse ngatanyana tseo e leng di ne di ba dumelela gore ba neeletsane
0: re bone ona no parete nena tsona tsa bona he karolo nya le kantlo le tsini pala jolo tsani ne khutela morrao jalo ba ba tsalo tla la ka mane sirisi sirisi ke ka bona yeo which se ka kwano ka bona ka prima a ba nana empa la jolo mohlula ka mane ka mlengo ka ba tshabatsatsi sebelebele ya mohlula ka mane ka mlengo ka ba tshabatsatsi sebelebele ona tsile a reile ha holo ona tsile a reile ha holo ka mane tshapelo mokobodi ona reile ha holo ka mane yana tshapelo mokobodi hoti ila tseleng ka mono lona Durban City Awe la sala kamane siabonga mkosi ki siabonga msomi harbona kiana impala jono sulo kamata mahulu ibile ya fita baluto hoteng mrawo lebona siema wai kwala kamane lebona siema wai tsa ka kwano hochete makete ina elinyana ka kwano musibisi mkosi na tine impala jono yalla palo tiposo hoti poso karite ketsa etswa jalo khatlanong le nomoro ya le shimele le metsipile nga kaila kaila ragansen ki jagansen Kyle Jagans Ukmana Karate, Kyle Jagans Yenoa, Mukotisi Kiwilanga Buakaena, Ore Katala Yao, Aninga Chile, Abapala Kating, Katalonia Parita on the Parate, Isile Kare, Obapala Katala, Ebatang Eli, Wima Hahulu Katanone, Sapasena, Ekapalukotia, Hulu Katano Sapali, Diba Parita on the Parate, Jolo Kalimona, Akata Hudia, and a happy, happy, Tapelo, Mukobodi, Milkatolina, Ukmana Karate.
1: Re ile re tlhalosa ngwana mme ra re tsela eo a ileng a bapala thapelo mokobodi ka yona ra ba ka ya tlhalosa gape ra re moletsa phala o sa beile mahlo go yena mme gape gape o iphumana a tlhaga a le ka morago go thapelo mokobodi mme ketelelo tsela eo e leng gore o ne a leka gore a ka fumana bolo ka teng ga e etsa gore a etse phoso mme phoso eo e mo etsa gore a bontshwe karete e tshetlha semopadi se sengwe gape se ileng sa bontshwa karete e tshetlha setlhopheng sena sa Durban City metsotsong ye 30 a motsorobong ke ena sebapadi sena e leng mokapteni wa tlhopha sena sa Durban City e leng yena Brooklyn Pohenpool
0: le bone tsane bolo a tiba ka mane sipo tsena reina ka mane palo jalo bona hape ba batla tsa poso la ne pareta ba tla itlhaba ka le rumo ka mane ne and see mane ana ba tle ba reina bona ntse ka mane le vumba ka rolonya le tini sepe sena sa Durban City impana le jalo he ya ba ka nete ba ponyuwa sipo tsena a takolo sa hantle fela ka bogabane bona ba isale ya ba ka nete wo tla jalo ka di tibini ya ba ka nete etswa hona mane moene ya teng ka mikwalonga sehlopheng sena sa Orlando Pirates mokotlisi o na raile monane Lubumba
1: bolo ena hanong tlentle ngwana mme ha o e sheba ke bolo e leng gore ba ile ba e lahlehelwa bana ba Orlando Pirates ka puo ya rugby re ka re ba ile ba fumana ba fana ka 10 over mona bohareng ba le bale ra ba fana ka 10 over bolo e ya wela ho yena Jackin mohlankana ena e leng yena Kyle Jackins ya re ha e wela ho yena jalo a e bapala pele ka pele mo teng mohlankana ena e leng yena Lubumba a neng a eme hantle ha e le seema le sedisi hohang bana ba sa ema hantle mme monyetla o a ileng a o fumana ya ba wa sebetsa sipo chain o thiba bolo e kotsi ya holo e ne re we ke na mohlankana Lubumba
0: are bona he noto ka matlakoro mabedi nna kwa rona metsotso ke mashume a mane ana le metsumi ne karolo ke ya apele ya papadi me hare shebe jalo he hore hotla tsetswa nako e kae hotla tsetswa nako e kae ha li mona really hantle metsotso nya mashume a mane hanang le metso e mehlano ha tu tahlelo ya lona kamano Durban City e lahlelo ka mano ka bo prima go le bala ka mane e lahlelo jalo tsena nna nana a tsela boletelele mme yalla pala ha tu a ikhutleng he bana ha be bolo ya setlhopha sa rona pareetsa ha lahlelong hantle gobaneng ga ba e latlhela gantle nne ga re bone ka baneng diabo sebile latlhetse ba mmele tsa bolo gape ka baneng diaba rra ke bolotelele rota a boreng ba lebalan ga re boneng keo e le ka o tsena bolo ka manene bona lo tlama silelan o ntsha bolo gampila lojalo o teng ka baneng nanana onka bolo gotla jalo ka bolo onka bolo ka bane kaile jackenson empala jalo ka bane bumba ba motsela bolo bonolo e tla jalo ka captain fantastic ka manene cbc winneletsa ka bane hanta fela le bone siema siema sebile ntsitela jalo ke bolo e a tla boreng ba lebala empala jalo monna chapala fatsi alla palauti Poso, come on, Devin. Eite, Hakriano. Yalla jolo khatla pele khatla bobedi ya bolela hore bana ba heso le ba petse metso lona e mashuma mane ana le metso mihlano e feri de karolo nyana ya pila papadi e fela jolo e lorike no tola ne parete no to tlhopa sa Durban City of kala mutatingona wa hana jale tlhopa tsena tse pedi he di batla di ba petse papadi eno mo mamedi ka mogo di ba petseng ka teng mi Orlando Pirates e le ona e leng re ile ya iphumana jolo ina li di huku tse ka banga tse ngata nyana khahlanong le tlhopa sena Durban City of Kala Mutatingona Wahana Jwale Mehe Mumamedi ke katela yo ditaba di etsa tseng ka teng ona ne pareetsa e mathile jalo ka di hukutse ka banga tse tharo ho fitlela ha jwale tsena Durban City re ketetse ba dutsi hukung tse pedi hantle fela ha so di petuo tse etsa tseng ka re tefueng Jean Lumba Lubumba ke ona fela ka mona ka le hlakurenga last stop sena sa Durban City Mumamedi wa ka ya ratihanga ri pele mo kotlisi we harela ka re na pila papadi ke tle ke fela papisi tsa khaso ke a khutla
6: ho ba sebedisi bohle ba mmila Bakhani ba palami le ba itsamaelang ka maoto ha re juleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona ka ofela hore re etse ntwe nepa etseng o seke wa nwa jwala ntso khanna o seke wa nwa jwala e ba utlula mmila ka ho sa bolokehang mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di influencer kapa mo o ka phatlalatsang content ya marangrang a gauteng ha se hlasena e be nako ya o ketika le o ba le ba lelapa e seng sa o hlora kapa sa mafu mebileng o itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang risa Africa borwa pele
2: ke big red weekend ha Shoprite lika shop fumane 750 mil ya Hennessy vs cognac ka 499 ranta fela le di 6 pack edifi kapa difi tse pedi tsa di 500 mil tsa biri ya Heineken lager kapa tsa di 330 mil tsa Savannah cider ka 190 rand ha o rekisitse baka tlase dilemo tse 18 di fumane ho fihlela ka di 20 sa September 2026 ha Shoprite lika shop fela
5: tsadi papadi Holy City FM.
0: Kaleboa ngwana me kaleboa me he re bone jalo monena kaile ya gantsa ile mongwa fumana ka retsetsa ho tlwa mono le yena Jean Lubumba me ka mona ka sope sa lone parretse re bone mthetheli mthiani ba fumana ka retsetsa etsetsa mokotlisi ha re tle re harele he Carolina ya pele ya papadi ke noto ka mahlakureng a mabedi noto parretse noto Durban City
1: ona me so re ka se tlhalosa tsa model CD FM ko re house se ba di hlopha ka bobedi o fumana re se hlopha sena sa Durban City ba tse bo rona pare tse ke hlopha se dilang se hlasela me so ba se ntseng gore ba ba di ba paditse ngatanyana molengo ka morao gore ba tshigeletse me so ba se tsang gore ha ba fumana turnover ka bo yana counter attack ba iphumana ile bona ba yang pele ka lebelo me re re bone ba fumana menyetla e medi e leng gore ke menyetla e ile nyatso jwalo ka morao ba fumana bolo bo harima le bala me ba ba iphumana ba bapala ka pele ne ba ketela jalo ba ya setlhopha sa Pirates ka tsagatello e golo golo ya re ba ka ketela ba hlaba ntla mme hape ra bona setlhopha sena sa Pirates le bona ba le ka go aha bolo go tswa ka morao ya re ha ba le ka go aha bolo go tswa ka morao jalo ke bua ka ena Sipho Chaine le ena Mthetheledi Mthiane ya ba wa enka se ba padisena e leng se ba palang moleng o ka pele setlhopheng sa Durban City e leng yena Thailo Sangere ya re ha ra jalo a gona o ithiba Sipho Chaine mme ya ketela jalo e le bolo e leng huku ba gutla hape bana ba Orlando Pirates ba le ka re ba a ha bolo go tswa ka morao ya ba e ba phoso e tswang jalo ke yena thapelo mokobodi mme phoso eo e ne le neletsano ya bona e leng gore bana ba ba pala hare ha le bala mme ba bana ba setlhopha sa Durban City ba eme meemo ba ba emetse gore ga ba ka ba etsa phoso fela ga tlo kgona go renke bolo ena mme re hlabe ntlha ya ba he monyetla o le ona o qetelelwa jalo e le monyetla o felelang o thijiwa jalo ke yena Sipho Chaine monyetla wa o qetela wa tlhopha sena sa Durban City re bone jalo Orlando Pirates e lahlelwa ke bolo bo harima le bala ya ba a se bapalise sena ile nyana mohlankana ena Kyle Jenkins o bapala bolo ka pele a e bapala jolo Jean Lubumba ne Jean Lubumba a shebane jolo le Sipho Chane a re ha bolo entla ga golo empa ha le Sipho Chane le teng nakong ena hape ya eme hantla ga golo a gona go itshireletsa mme re ka hlalosa fela ra re menyatla e mmedi e fungwana ke setlhopha sa Pirates ke menyatla wa pele wa sebapadi sena ile nyana Yanele Mbuthuma a ileng a rela bolo ka ntle metsotsong e qalang ya papadi ra bona hape a gutla jalo e le bolo ya monyetla a e leng gore ke bolo e koroperitsweng jalo e koropetswa ke yena kamogelo sebelebele mme ya bahe bolo e qetelela e tswetse ka ntle mme re ka tlhalosa fela ra re ga se re bua ka gorena Orlando Pirates e tshwara bolo jwang setlhopha sa Durban City se tshwara bolo jwang setlhopha se tshwereng bolo bogolo ba nako papading ene kapa karolong e napele papadi re bone jalo e le Orlando Pirates empa menyetla ya go tlhaba dintlha re bone e fetela jalo ka setlhopheng sena sa Durban City mme tlatle re shebe gorena bakwetlisi ka bobedi ba tla tla ka dipheto difeng gobaneng bonnete ba taba kore go tshwanela go be le setlhopha se tlholang papading ena mme setlhopha se e leng go sa tlhaba ntlha mme ebile gape se tshireletse gantle ke sena setlhopha se tlang go tlhola papadi
0: ke a leboa mokwetlisi letsatsing la kajeno mme ke fetela papising tsa gaso

0: ke ratswang a lesedi mabodisa ba metsotso ke mashume a mabedi le metsorobong le sekoto re foreletse hora a ya borobedi. I've got the feeling Gregory Abbott ke la bone be ke eng la ka le biso ke dikele di magazine re metso le botlela hore nyane ya le shumele metso e medi mabodi ngata ho le tsho tshwaretseng tsona bosimbona me ha ga tsona re tlo shebana le taba ena ya e amang batho ba bangata ba fumanang dithuso tsa SASSA e leng tlhatlhobo ya dithuso tsa SASSA. Hangata go na le batho ba seng ba fumane le melaetsa ba bontshang gore go na ditlhatlhobo tse tlatlhe di etsagale ka mohelong ya bona ditšhelete tsena tsa mphua fela. Jale ba bangwe ba ka fumana molaetsa o ba tsebisang gore thuso ya bona e se e kena he tlhatlhobong, empa ba seke ba utlwisisa gore na sena se bolela eng, gobaneng ebile e se etsagala kapa gore na sena se bolela gore ba lokela gore ba tle ba etse eng. Atamela bosiung bona ka mora hora ya borobong a fitlhe ka metsotso e mashome a mararo se go tlileng sa rona sa dithuto tsa selegae ke engwe ditaba tse go tshwaretseng tsona tse re tla di senkolola gara tse ngata tse tlatlhe re di tlhafune bosiung bona pele ke thabile agolo ga e le mona re boetse re teane gape letsatsing lena la labone. Ga golo tsweng ebile bekena ebile boima tjena tšhennete ya sala go tlwa mathosong a na go dina lwetse go ntse o se monate nate mane go ntse o na le meya e se monate. Jale bekeng ena e ba ramogela tlalego ya basadi ba ntseng ba fumanwa ditopo tsa bona di fumanwa ka mona ka Kempton Park le dibakeng tseng mabapi le Kempton Park kore le gana bole tjena ke bole na tjena ga ke ne ke tla mosebetsing mona ya ba ke tla ke tsitsipane gagolo kere modimo kana ga ke chaya gana bole tjena ke chaisa ka kgitla ga ona tsa ba gore na o chaisa o tsamaya ka koloi o chaisa o bitsa sepalangwang tsa setšhaba o chaisa o tsamaya ka maoto empa fela ka mosadi botsotsongwana wa gajwale e a tsitsipanya gagolo ntho e renang maemo a renang ga jale ke tlhile ke a suggesteng ditheogelang re tsamaya re hetlile re tsamaya re ntse re kama ka gotlhe mona mo re yang teng ga se se le monate ya go phela eno ga se tsela e loketseng ya go phela. Jale ga dingata gone mabodise tlatlhe di sengalatlhe nanong le na la rona le re mmogo jalo ka ga e le labone bekeng tsena ke a amogela at Facebook Instagram at Lesedi FM at Lady Soski ke mo ka tshwarangyana tshebeletso ya lesedi o le gona teng.
1: Molao wa BCCSA o laolang makala a kgaso a thelebišene diyalemoya le ditshebeletso tsa marangrang o tsitlelela phitlhelelo ya ditaba tse nepaetseng tse senang le eme tshireletso ya bana go kgesa puo e tletseng letlhoyo e e tlhotlheletsang ditlhaselo le go qoba ditaba tse totobetseng tsa thobalano. Molao ona o kgothaletsa thibelo ya ditaba tse tlhotlheletsang merusu.
2: Ho banna bohle ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona. Ke baradi ba rona. Ke dikgaitsedi tsa rona. Ke mafumahadi a rona. Ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile. Ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna ha re eme mmoho re re tshehe go tlhekefetso le polao tsa basadi mmoho re ka tlisa phapang ho lekane.
3: Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.

0: tsiburna re ka lebella eng ho samtelo maseko mothating wa jwale
1: mme se re ka tlhalosang fela gore samkelo wa maseko se papadi se bapalang ka mahlakoreng mme o kena jwalo a kenela ena Caston Serino mme phetho ena e etsiwa tjena gobane setlhopha sena sa Durban City ba sebeditse karolong ya pele papadi gobane ga ba tlhatswa ntlha le ga e le gore le bona ba ile ba tlholega go tlhaba ntlha menyetlang eo ba ileng ba e fumana empa seo e leng gore ke sa botlhokwa ke gore setlhopha sena sa Durban City se sa se bontshitswe dikarete tse tharo kao fela mme ena ge ke taba e leng gore e botlhokwa gagolo gore ba ele tlhoko go tsebeng gore na sebapadi sena Caston Serino ke sebapadi se e leng gore gangata o nkiwa ke maikutlo mme ke dumela gore ena ebile phetoo e ntsweng jalo ke mokwetlisi wa setlhopha sa Durban City gore batle ba lokise tsela ya bona ya go tlhasela ke bua jalo ka ena Monghadi Khalil Ben Yosef mme ke yona phetoo eo re ba entse
0: le jalo he satsi na ka jeno he re ketlakengke thapo tsena ke gotlhele wena Lady Soski re tla bola re gutla gape
2: dumela na lady ke nale kwetelele ke sa o bone
3: dumela lerato a kompontse tlhompho se ke le queen na lady jwale
2: a ebo go tlwaneng o le queen
3: matsatsing a na ga ke tlhoka lone ke ya royal finance ba ntshwara ka tlhompho jalo ka queen mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi
2: ka nnete le nna ke batla ba queen mmanyeo ke nana jalo ke tshwanela go fetola lone ngene e ntseng ke fumane ebe ke tla e fumana ka royal finance
3: go bonolo motswalle etele lekale la bona le gaufinyana ka otobetse royalfinance.co.za
2: nakong e tlang le nna ga o ntumedisa ke tlabe ke le queen lerato
4: royal finance ke mofane wa dikadimo tsa ditšhelete ya dumeletsweng
0: noto mahlakore ka bobedi gantle fela ka mana re bone bandile shandiune molemo ka botšhaba tsatsi mpela jalo ke wisia moraonyana ganyane eo e neletsa wa gabo ka mana re bone ke ane bolo sebile banka jalo tlhopha sa Durban City gopola gore mamedi ba tloa ka mona ka borwa jwale kgetlo lena ba lebisa ka leboya go lebala jwale ke tlhopha sena sa Durban City kgatlhanong le tlhopha sa Orlando Pirates ga e le Orlando Pirates ba tloa ka leboya ba lebisa ka borwa e leng ka lephiong le tona kgatlhanong le tlhopha sa Durban City ke ena bolo e rota borenga ba lebala enkua ka mane ba leka go kena ka bolo e tla gantle fela ka molemo ka botšhaba tsatsi ke Durban City ga re bone ka mane nne monnena e ne le yena ka mane ke ba jalo ka John empa la re jalo tshotse ka ntle gothe ga ebe tatlhelo he lona ka bono ga ebe tatlhelo ebile gothe e latlhelo ke lona Durban City gothe e latlhelo ke lona ka bono Durban City tšhatšhelela morago ga banna Durban City wena ka bono bandile shandu gothe tšhatšhelela morago monna bandile shandu go rialo Mongadi Christopher a o rialo Mongadi Christopher yalla pala hape a supa Mongadi Christopher a re ga e tleng e tsejo ke tlhopha sa Orlando Pirates obaneng ke a bona gore bandile shandu ga e latlhela gantle ka molemo ka botšhaba tsatsi ke yona sebile ba latlhetse ka kwano e kopana gantle fela ka mona le loto la sebisine onka ba oroka bana isia pelenyana manene matela ka manene empala jalo keo leka wa hana ka manenganana it's a proso Pirates botuma bane bosola iya mosula ka mane botuma karolong ya di 18 e ne le bolo ntle bona ba sale mme karolong yeo ya di 18 iya ba Orlando Pirates ba kena ka bolo e kena jalo e ka kare ke bona gantle fela ke masilena mme empa o ne ntse phoso ka banenganana iya ba montshela bolo mme botuma a shebane le mekwallo iya ba ka nnete iya mosula bolo yeo gantle fela ka mane botuma mme ba ne ba tlile ba kena e ne le kabelo kgositsile mokwetlisi e e lengang ka bolo eno pele tswela ka ntle kgatlhanong le sebapadi se morago sa tlhopha sena sa Durban City ya ba wafa mbutuma mbutuma ka nnete a e raga mme mane mekwalong go ne santse go na le monnenwa Siyabonga Msomi ke bolo e leng ya motlhola ka mane mbutuma
1: ke bolo e ileng ya motlhola ngwana mme mpa re ka tlhalosa fela re metsotsong ena e tsheletseng karolong ena bobedi ya papadi re bona Orlando Pirates e fumana menyetla e meraro ka ofela menyetla ene meraro setlhopheng sa Orlando Pirates e tswa ka tlhakoreng le letona mo teng o bapalang yena ka mogelo wa sebelebele gobane monyetla wa pele o ile a etsa qeto ya gore a leke go itlhabela ntlha gona lola ka ba neleditse sebapadi mmogo le ena monyetlong wa bobedi le teng a na a fumana monyetla gore a ka neletsa sebapadi mmogo le ena empa a etsa qeto ya gore a leke go tlhaba ntlha mme a latlhelwa ke bolo eo monyetleng ona wa boraro ke mo a neletsang teng motlhankana ena a bapalang molengo ka pele e leng yena kgositsile empa he ya re ga nka bolo eno jalo a feta go nnanana ya ketelela e tswetse ka ntle o e fosa jalo mbutuma e le gore ke bolo e ne le gore moletsaphala kapa mothuso moletsaphala o ne a sa a buile gore ke bolo e tswetseng ka ntle
0: go jalo fela mamedi go jalo fela jale he ke ane bolo e a itheoa e a nyeloa jale Orlando Pirates e tla jalo ka bolo ba enka gape ba lebisa ka mane ka mosewane empa ya basola ya basola ya basula khatolena Orlando Pirates ya basula khatolena Orlando Pirates e mosula jalo ka mane tsepang moremi ya mosula ka mane tsepang moremi etiena bolo sebile bantile mrawo nyana mane.

0: Etla hantle fela ka setlhopha sa Durban City. Ene etla jolo ka setlhopha sa Durban City. Re ke bone fela etla tloswa bolo mane e le phoso kgatlhanong kapa kere e tlotlosa e le motlhongwa fatshe a sebile ba itlositse ka mane ke mokone empa lo jalo ke yena bolo e betla morrao kwano e nkuwa ka mane Orlando Pirates ba phamisa bolo teleng daban empa ke yena bolo e betla jalo gape e le kautena gape ka mane ka yena moremi empa ba hana ka mane morrao e le kautena ka bolo tla mokone wa e koba wa jalo mokone bolo teleng empa la jalo e ka retla ba tlola fela ba tlola ka mane Shandu e tsola ka ntoti e la seleng ka mane Pirates enka jalo ka mane ba ne letsa lotla sibisin onka bolo uisia mane lotunga la hay ka mane siema o re tumba na kilbona do kai muleng oka bu prima bale bala pion le lotuna la ta pasa mane pareta sibile banki le ka mane eta jor hatle felam ene ta ka mane siema hape le na wain ka bahrin bala kiwa amisa ti bolo telene ka mane e ene le tapla mko bodi impa karu nya letini sibele bele ya mushula ya mushula ka mane sibele bele oti haibe huku ya lona do paret khatanong le na ka mane nganana haibe huku ya runa kamano Orlando Pirates khatlanong lengana na kena ya ntse ka ntle bolo yeo huku eta toso ka huku nyana e ka borwa bo prima go le bana e ka kwano ka huku nye ka borwa bo prima go le bana e toso ki se tsapa sa Durban City hopola re karolo nya pele ya papadi di huku tsa bona di ne di le taro tsa Durban City di le ne tsa Orlando Pirates jole ena ki abone ya Durban e bile ki Orlando Pirates tsara ilo hoti haibe ya Orlando Pirates ba ntse tsena ka bana nanana e tsaba bolo ke na jalo e le huku ya botlhano jalo ya setlhopha sa Orlando Pirates e ka kwano ka borwa bo prima go le bana e ya toswa ba ka radi 18 he bo se ke re tibor bo siema mi bolo e tla toswa ka kwano ke na kabelo go si tsileng ba inka jalo ka mane e tsa fatsene wo ine le tsa wa har bona ke wo se bile ba ntse ka mane nemne empa la jalo ke bolo raha tima mi kwallo bile o nai paila ka mane we paitsi tima tibane we paitsi sitiba tibane Frederic Assare o sebeditse ka bogabane bona ba isale ka bane Frederic Assare ona le bolo e kotsi bona ba isale abaka huku ya botsilela jwale ya Orlando Pirates abaka jwale huku ya botsilela ya kapacere ya busupa ya tlhopha sa Orlando Pirates ke ya busupa ya tlhopha sa Orlando Pirates arra ke bolo tselele karolo nya le itini pala jwale ba hana manene hantle pela sebile ba itshutse ibile e tla hape e ke ba phamisa ke bolo tselele ka manene ne nko sikona ndabane impala jwale ke na bolo si e ke bo ba netsa ka manene sebele bele wa enka karolo nya le itini putuma ra ha ba nna ya itjela ka thuko mekwallo siema mokotisi menyetla mmedi ya Orlando Pirates nakong e ka etsa motsotso me Orlando Pirates ya bontsha hore e batla ho hlabantsha ka pelenyana
1: mona me ha sala ka rona ne bo pedi ba padi kala re bone le Orlando Pirates e leng hore ba leka ka khotle hohle re ba ka fumana ntla le monyetla ona ba fumana ngape o ba fa huku ya burubedi go bana ba ne ba ile ba tshireletsa bana ba sehlopha sa Durban City me se hore se bona ngore Orlando Pirates e tla sala e sa
0: fatse tisa ka we biakare ka mane mokwatlisi siema o kata we fosana jwale huku ye o kata go bua ka yona ba e biakarolong ya leitini siema tlhaga ka tlhogo a e biaka gare a utlwa ka letshwele ka mane a sare hore ya mopeamanotsi 1-0 not Durban City mokwatlisi
1: go ile wa bonagala ngwana mme re kata go e tlhalosa gore ga e sa le karolo e na bobedi ya papadi kala re bone e le Orlando Pirates fela e tlhaselang e sa tswa tlhasela gona go ne o bonagala gore itlhe ba batla ntlha metsotsong ena e tlhokolosi karolong ena ya bobedi ya papadi ka mora gore a fose monyetla kwa pele e sebapadi sena e lenyana le bone seema bolo e leng gore ba ile ba ithula bana ba tlhopha sa Durban City ya ketelela jalo e le huku ya re ga e tlwa mono gape motlhankana ena kgosi tsile o nka bolo e leng gore o ikena ka gara di-six yard tsa tlhopha sena sa Durban City ga e le molao ka morago wa tshireletso kwa tlhopha sa Durban City ke a go sa ema gantle go gang o nka bolo ena ka tlhogo a e beya gole go sethibathibane a sare mme a tlhaba ntlha e le ntlha ya pele ya Orlando Pirates
0: mme tsotsong e lesome karolong yena ya pele ya papadi a rabela ka tlhogo ka mane le bone seema monna e leng gore ke mongwe wa dibapadi tse kgethiweng ke mongwe wa dipitso mosimane jwale ke one tlhopha sa Orlando Pirates noto setlhopha sa Durban City gantle fela tsatsing le na la kajeno gopola gore papading ya o katela tlhopheng tsena tse pedi ba ile ba katelana papadi nyane ya MTN eita mo tlhopa sa Orlando Pirates ba ilenga ba hapa papadi o ka ntlatsepedi ho ntla e ka patire ho ntla ene nngwe mme o topolo re papadi nya liki se hleng se seng ho na le mo tlhopa sena sa Durban City ba ileng ba iphumana e le re ba tsitisa Orlando Pirates ba bapala ka noto ho noto hona ka mane ka Orlando Stadium ye ba hona hona teng kwa mona Amstel Arena ye ba kimo tlhopa sa Orlando Pirates ba iphumana ba lahlelwa ke liki mo tlamunene mme Orlando Mamelodi Sundowns ya fete hape yanka liki eo e ne le ka kgatlhano le tlhopa sena sa Durban City ka jeno ke he one Orlando Pirates noto Durban City ke ane bolo ka mane betla jwa nomne e le ka utena ka bolo ke o se bile ba ntira hape karolo nya le tino Orlando Pirates ne impala jwa raha ya ikela ka tuko ya ikela ka tuko na reile ka mane mokobodi o na reile ka mane hantle fela mokobodi jwale mokotlisi ba bona la re leano la mokotlisi wa tlhopa sa Orlando Pirates e leng yena mongadi Abdeslam Owadu le batla le mosebeletsa haholo jwang ha e le mona e le gore ke shebile dibapadi tsena tseo a qadileng ka tsona letsatsing lena la kajeno di ka hodima dilemo tse 20 a nang le metso e mehlano boholo ba tsona jwale papadinyane fetileng ha a tla ntsha lentswe le reng ha a batle go bona ntho ena ya go bapala ka bolo ntse etsa showbooting e na le dibapadi tse e leng gore boholo ba tsona di ka tlase ho lemo tse 20 a nang le metso e mehlano Simpio Masilela o fumane karete tshetlha jwale mme ke a hlokomela gore leano leo la gae kare le batla le sebeditse ka gore bana ba ka hodima dilemo tse 20 ya metso e mehlano ekare
2: ke Big Red Weekend ha Shoprite Liquor Shop fumane 750ml ya Hennessy VS Cognac ka 499 ranta fela le di 6 pack dife kapa dife tse 30 tsa di 500ml tsa biri ya Heineken Lager kapa tsa di 330ml tsa Savannah Cider ka 190 rand ha o reketse sebaka tlase dilemo tse 18 di fumane ho fihlela ka di 20 sa September 2026 ha Shoprite Liquor Shop fela
3: tsadi papadi
0: Police CDFM. Akiane it's a hunter fella or the parata. It's a common walk of Chabatati. Impa Larjo Kiwa. If you don't quite shandu, we see a mane lotunga, and la high command munina elinga, and msomi, felakiana bolebeta jalo, ekina se timatibane asaro sabilen city larijalo, and raw temple jobs a poso, a huta kamane, ki tapasa devan city, bankabolo by siapili, yamatelwan, impa larjalo, yamusulamanani jiena lu boomdan lubumba, yamusula kamani jiena lubumba, ibile on the parata by kina lotu. It's like I'm told to be high bay bolo. Hey, what do I be? Yeah, on the parrots. On a lemon, Ilen Yamota Lutung, what a person as a Devon City. On a lemon, Ilen Yamota Lutung, what a person as a Devon City. Re Mitsutung, eh, Lishume, Lenang, Le Mitsu, eh, Emisano, Carolina, Yapili, Yapapadi, Lishume, Lemitsumisano, Carolina, Yapili, Yapapadi, Ilen Noto, Kamasaka, Capital Noto, Sapasenasa, Devon City, one. Orlando Pirates metsotsunya le shume karolo nyana ya media papadi kimo longre wile bia ka re kamane le bona siema wile idea ka re kamane le bona siema e ya tabolo ka mane mrao eta hanta fela ka mane ki sitwa tiba sala na pirates sipo chain onka bolo ka mane sipo chain chachala mrao jalo ka mane sipo chain ore banna bay so chenala ka hare ore chenala ka hare he banna bay so hopola mamedi sa pasala na pirates di papadi nga tse ka bantse hlano tse ba semba di bapetse tshela ha jwale ntle le papadi yena ba ile ba hlola dipapadi tse nne ba bapala kaolo kana papading ele nngwe mme dintlha tseo ba di tlhabileng ka kakaretso ke dintlha tse lesome le metso e mmedi mme ba tlhabue ntlha e le nngwe fela o tla gopola gore ba ile ba bapala jalo le Kruger United ba hlola ka ntlha tse nne go noto go tswa mono ba tlhola tlhopha sa sekukuni United ka ntlha tse pedi go noto ba tlhola tlhopha sa Chipa United ka ntlha tse tharo go noto go tswa mono ba bapala kaolo kana ka nngwe le nngwe le setlhopha sane sa AmaZulu mme ba iphumana ba tlhola gape setlhopha sa Milford ka dintlha tse pedi go noto phoso ya Orlando Pirates ka kwano e rrawa ke Durban City e rrawa ka mona ke Durban City phoso ka mona ke na John Mokone Enka phamisa tshe bo letelele ka rono nya le tini ka tlo empala jo lo teng City ba tibane go tla ka yona ka mane o tla ka yona Sipo Chain go tla ka yona Sipo Chain la sala jo lo ka lo tso home go teng ka mane se bela belene o ntsa bolo empala jo lo tsena bolo a o ya basula ka mane rono pereta ya basula bile tsola ka ntle motsola ka mane mbuthuma ntsa bolo hampe go ntsa bolo hampe ka mane mbuthuma rena ko ya rona ke metsotso e me kae ke metsotso e le shume le nan le metso e supileng ka rolo nyenan ya bobedi ya papadi re bone ke ane bolo ba se bile ba ntshitse tlhopha sa Durban City empa la jolo ka mane Shandu ya mohlola bolo yeo e tsola ka ntle ka mane Shandu e bile ke ane bolo betla jalo enkuwa ka mane bo ringa ba le bana jale e tla ka se tlhopha sa Orlando Pirates ne enkuwa ka mane kena eta pelom ne re bone ke ane bolo rwana ba se tlonga ke le bone ka e ontsa bolo o isi ba isi mo raunyana ne e tla jolo ka sibisine o se bile ntshitse ba tla ka mane siema siema ke ka bolo o ntsa ba pele ya ba hlola ka mane Orlando Pirates mbuthu mane important ka mane Steve Tibane wa enka Frederica Asare raile ke bolo telele ka kwa hanu ka mlo ka prima hana ka hloka mona mme CM bile tsola ka ntle e ba bolo tsena ngere tahlelo ya se tlhopa sa Durban City e ba bolo tsena ngere tahlelo ya tlhopa sa Durban City jwale di papari ngetse hlano tseo Durban City ba semba di papetse ho fitela mthatungona wa hana jwale tsa liki ntle le papari ena ke moteng he re bonang ba ile ba hlola papari le nngwe ba ipumana ba lahlehelwa papading e le nngwe ba bapala jalo ka go lekana dipapading tse hlano ba hlabile dintlha tse tharo ba hlabue dintlha tse pedi jale ba bapetse ka go lekana jalo ka noto noto le tlhopha sa The Stellies ba bapala ka go lekana ka nngwe go nngwe le tlhopha sa Richards Bay ba bapala ka noto go noto le tlhopha sa Golden Arrows mme ke moo ba ileng ba lahlehelwa kgatlhano le tlhopha sane sa Tshukukuni ka ntlha e le nngwe go noto jale papadi e nngwe ba ile ba e hlola kgatlhano le tlhopha sa Kruger United ka papadi ka ntlha tse pedi go noto jale sena mokotisisi a re bontsha gore ga e le tlhopha sa Orlando Pirates se kgona go tlhaba dintlha tse ngata tse lesome le metso medi kao fela mme ga se tlhabue dintlha tse ngata ba tlhabue e le nngwe go fitlhela mthatong wana jale se re bua fela ka dipapadi tse tlhano tseo se ba di bapetse tseo kileng ka bua ka tsona mme papisong le tlhopha sa Durban City Durban City e tlhaba dintlha tse mmalwa di tharo fela tse ba di tlhabileng mme ba tlhabua dintlha mme ba tlhabue dintlha tse pedi Durban City ka papadi tsena tse tlhano tseo ke di buileng mme sena ga se re makatse ga re re one Orlando Pirates noto Durban City
1: go fela go le jalo ngwana mme Orlando Pirates tsebala le setlhopha se e leng gore ga se tshwere bolo se a tlasela mme ke ka go ile re ga papadi kala kile ka tlhalosa gorena go baneng setlhopha sena sa Durban City se bapala ka dipapadi tse tlhano moleng o ka mora wa tshireletso seo baneng ba leka go se etsa le gore ba thibeletse ba tshireletse gore ba seke ba tlhatswa dintlha mme ka mora gore ba tlhatswe dintlha re tla bona Durban City e fetola morwalo wa bona baneng jalo go tlhokagala gore le bona ba sebeletse go tlhaba dintlha tsela yane ya go tshireletsa ka nako tsotlhe ga e tlo ba sebeletsa gobane se tsa nna ba se etsa jwa le gore ba hlabe dintla go bana ba morao ka ntla e lengwe ga jwale
0: e bile go bona la hoetsa di petuo ka kwa no hoetsa di petuo re bona jwa lo kamane jersey number 4 watswa number 17 le yena o tswile ka kwano ka bona ka le tlhakoreng la yona ka bona tshiba jalo ka Durban City o tswile mme ha re sheba jwa lo ho kene jersey number 7 jersey number 18 mme ga re sheba jalo he Durban City ba ntshitse yena Fezile Kaba ke ena ya tswileng go tloa mono he go a tswa jalo go a tswa gantle fela re tlatle re bone Kyle Jagans le ena o tswile bakeng sa bona go kene jersey number 7 Hashim Domingos Hashini Domingo ke ena monna ya keneng Hashim Domingo go tloa mono go a kena gape gape le sebapadi sena go bonala gantlentle ke bona ka re ke Ethan Brooks mokotlisi ke bona ka re ke Ethan Brooks ya keneng ke tla tsetse mishebe hantle empa he ke tsona dipetho tsepedi tsena tsetsa tseng tlhopeng sena sa Durban City ke tsona dipetho tseno tsepedi tseleng re di etsa tse tlhopeng sena sa Durban City re tla bona rona di tlhopa tseno ka patere petho tseno di tlalosa eng mo kotlisi ho ya ka mogota batsena di leng ka teng ha re bone fela hore ntle le one tlhopa sa London Pirates ke le noto tlhopa sena sa Durban City na kwa rona tsana metsotso mashuma mabedi we bile ha ke bo jwa lo mo mamedi ha ke bua jwalo bia ka re kamane tshepa moremi ai bia ka hare hape tshepang moremi hantle fela kana ko yeo ke katang hore ke tlakula banna ba tswileng ka ho Durban City banna ba keneng ka ho Durban City ati kamane Orlando Pirates ya hlasela ka bogabane bona ba isale ba bia ka hare jwalo ile two Orlando Pirates ile noto se tlhopa sa Durban City mokotlisi ke ya wena ntlha yeo itlile jwa
1: kona me ikintla entla holo bana lo pharetse ile fa mona monyetla wa gore baneletsane ho tsaka hlakore nane le letshihadi mo teng ba palang yena mohlangana na tshepa moremi a tumela aba haufile yena le mapadi mo ho le yena ke bua jalo ka yena mohlangana wa go tsitsile ya re haneletsa tshepa moremi ke ha ile a le ka hlakore le le tshihadi hanyane ka hukung ya ba haneletsane eo ya ha ile masilela e mo fa monyetla gore a hlabe ntla ka lotu le letuna a hlaha ka hlakore le le tshihadi mme he se bolela gore Orlando Pirates e kgona gore e tlabe ntlha nakong e na gape e tlhokolotsi gobaneng ke re nako ena ke e tlhokolotsi baneng ka moragolo setlhopha sena sa Durban City se etse diphetogo tsa ntse pedi tse o buileng ka tsona dibapadi tse bapalang moleng o ka morago le moleng o bogareng ba lebala tshireletsong ke bua jalo ka yena Fezile Kaba a ileng a tswa ga kena jalo Hasim Domingo ra tseba gore ke sebapadi se bapalang bogareng ba lebala tlhaselong mme gape re bona go tswa gape jalo Carl Jenkins le ena ke sebapadi se bapala bogareng ba lebala tshireletsong ba kenyele wa sebapadi se tlhaselang e leng yena Ethan Brooks mme ke ka go ke reng ke nako e tlhokolotsi baneng pele dibapadi tsena di iphumana ka lebaleng metsotsong e mmedi fela ke Orlando Pirates e kgona tlhaba ntlha
0: ke ne ke maketse mokotlisi ebile ba ntsha sebapadi se ntseng se bapala morago ba kenya yena sebapadi se bapalang boareng ba lebala jalo ka o ile wa tlhalosa Hashim Domingo bakeng sa monenwa e leng yena ka mane Fezile Kaba e leng gore o ne a ntsha a bapala morago mane mme ba bulela jwale ba bulela tlhopha sa Orlando Pirates sa ke
1: go fela go le jalo ngwana mme le ga tlhalosa ga dibapadi tsena tse pedi di ke ena gore bana ba tlhopha sa Durban City ba tla tshwanela gore ba kenye dibapadi tse tlhaselang gobaneng ba qadile papadi ka dibapadi tse tshireletsang mme e ntse ba tshireleditse jalo ba tlhatswa dintlha mme ke ka go bone ba boneng go tlhokagala ba kenye dibapadi tse tlhaselang
0: bamedi ba ne ba tlile ba etsa boiteko gape ka mane Orlando Pirates ba ne ba tlile ba etsa boiteko ka mane Masilela empa la jalo ya ba hlola nako rona ke metsotso mashome a mabedi a nang le metso e mene karolo ke ya bobedi ya papadi hantle fela mamedi mehem ha re sheba jwalo re fumana gore Orlando Pirates mathapele ka ntlha tse pedi ho noto ya Durban City e mathapele jwalo ka ntlha tse pedi ho noto ya Durban City ntlha ya pele re itse e kene jwalo ka le bone seema jwale ho etsa diphetoho tse tharo tlhopheng sa Orlando Pirates ho kena Selepe ho kena Apolis ho kena ho kena ka mane Pedersen ho kena Pedersen ho kena yena Apolis ho kena Selepe ho tswa ka mane Mtiani o tswile Mtiani re tla bona hape hore na ho tswile le mang ho tswile Khositile kabelo Khositile le na o tswile ho tswile ka mane Khositile jwale ho kene Pedersen le ena Selepe le Apolis go na le wa boraro e ke tlameng ke moshebe wa tlhopha sa Orlando Pirates ya tswileng mokotlisi phetho tse tsenage tse tharo tsa tlhopha sa Orlando Pirates le bona ba di etsa ka nako e le nngwe e be motlhomong diphetho tsena di ka tswa di tlhalosa eng ho tlhopha sena sa Orlando Pirates ga golo jwang re shebile bogareng ba lebala gobaneng monneno Apolis le ena ke mongwe wa banna ba e leng gore o di soka gona mona boareng ba lebala e be mokotlisi motlhomong o nanaganne eng ga etsa phetho tse tharo
1: diphetho tsena tse mokotlisi a di etsang ga se diphetho tse fetola moralo kapa tsela e Orlando Pirates e kadileng papadi ka teng, ke diphetho tseo a di etsang a ntsha sebapadi seo mo sebapalang teng, a kenya sebapadi seo mo sebapalang teng gore a tswele pele ka tsela eo a ntseng a bapala ka teng. Ke tlhalosa jena gobaneng wane ga a ntsha jalo motlhankana ena wa Kgosietsile a kenya jalo Osinapolisi ga tseba ke sebapadi se bapalang ka tlakoreng le letona kapa le letshegadi tlhaselong, mme gape re bona jalo a ntsha motlhankana e leng ena Mthetheleli Mthiyane a bapalang bogareng ba lebala a kenelang jalo ke sebapadi sena e leng ena wa Selepe, mme gape re bona jalo ya na leng Bothuma le ena a iphumana a tswa papading ena, mme ga a tswa papading ena go kena jalo motlhankana wa Patterson jalo gona go bolela gore o ntse a tswela pele ka morwalo wa gae, o ntse a tswela pele ka mokgwa o a tlweleng papadi ka teng, empa tseo a di etsang kore o ntsha sebapadi mo sebapalang teng o kenya sebapadi se seng se setšha go bapala gona mo sebapadi seo se ne se bapala teng.
0: Ha re bona he o lana parretsa ke ba bale ka jalo tsena ka bolo sebele bele sabile ntse bolo mme ya tla ka se bolo ka le ka ga siema mme siema ke ntse bolo lena ya mathela re bona ke o ile ka utla ka bolo ka rona re tini impala jalo ba hana ka mane ba itsula ka matla maholo e bile o teng ka mane monane nna mana mme ho inka ka soho lena mme e bile rota ka ntlenya le tini ha re bona ka mane lu vumba mme impa ba mo tla bolo o lana parretsa ka rona re tini hana ka mane nna nana ke nya lutu impala jalo ke na bolo impa ya is ba itsula lutu la hai ka mane siema ya mathela ke shandu ba e rata lutu la hai impala jalo ke bolo Harbona Kiewa, by Siam Rowland the Paratan, it has a captain fantastic, Unsabolo Batakaman Siam, Siamakion Sabolo Lenan, Impan Jolikiewa, Vanessa Siamape, Ikiobolo, Anakaman Bahanam Rao, Tula Kamaniki, Inanan, Ibikina Bolivet Rotan, Ibrahim Balajoli, Itakapano Kamanoka Prima Hulibana, Harbona Kibabakazolo Kanakabolo Kaman Devan City, Inadiana Kaman John, Mukonin, Unkabolo Siam Rao, Retibana Kiobolo, Elika Hotanakabolo Kaman Devan City, Rota Barim. In Otto, Devon City, two Orlando Pirates, Orlando Pirates, Ibatan Tabraru, Ola de la Camuho Basilenga, Ba Macancating, Le Camuho Basalancating, Catalayo Basil Sancayona, Le Catalayo Baba Sassalan Babatan Basalacayona, Asile Babatore, Basabasabe, Le Tamarinta, Eltare, Hua Pantemane, Ebelore, Papano Yadinta, El Sacrin Labona. Jolo ka setlensane se fitileng sa dipapadi re bone bolo e tla ba bolo to swang ka mane ke e tla ba bolo tsela ngale tahlelo ya lona ka mona stopa sane e yona ka kwano Devon City a tla ba ka mane tsena John Mokoni impala jolo tsane ha ba jolo tsiwa e bile e ya tla ka ntle e tini o teng ka mana police ne o sa bile ntse tla jolo tsane bolo e ya tla ya nyuwa e tla jolo ka sepa moreni moreni ke wa tsena ka bolo to tsimo ba ba ba le pio le tsiri la stopa sa lona parretse ke bolo ko tsimo mamedi ha re bona tsiane pala jalo e ya tla ba inka jalo ne ba ine tsaka kwano ba ara ka mane sibele bele a ba nna pala jalo person ya mosula ka mana tsula nna nana ne e tsula kantle e tsula kantle ka kwano ka molengo ka prima go lebala e tsola ka ntle ka kwano ka bo prima go lebala le pion le letona la tlhopa sa Orlando Pirates go tlatlhe baitsebe ba tlatlhe baitsebe Orlando Pirates ba tlatlhe baitsebe ba e latlhele ka kwano Orlando Pirates ba boemong ba bobedi lokong ga ba sola papadina ba tlabe ba na le ntlha tse lesome le nang le metso e tsheletseng ka mokotleng, mme segeo pakeng tsa bona le tlhopa sa Mamelodi Sundowns e tlabe e le dintlha tse nne kaofela ga ntse ba tlile ba tla jwala Orlando Pirates mme ke papadi ya bona ya botshelela ena mme Sundowns ba tlabe ba sia jalo ka dintlha ka dipapadi tse pedi tse e leng gore di tlabe di Orlando Pirates e le morago ka tsona ga re bone ke yane bolo ya ta bolo ka bane ka Mosewane molengwa ka botšhabatsatsi ke tlhopa sa Orlando Pirates empa la le jalo a isia moraonyana ganyane fela mme ba isia morago ka bane Masilela mme fela ke ene betsa jalo ka bane captain ke siema mme empa jalo ke yane bolo betsa jalo e boareng ba le balabanyetsa phoso mme Orlando Pirates ya gutla bolo empa jalo ebile o teng ka bona Stewart Tibane e leng yena then Sipho China onka bolo ka bane Sipho China o e kadima le tsetse mme le bona siema mme ga re bona ke yane a policy ba sebile ba ntsitse e ke onka bolo ka manu isi apili o batla Patterson important city batibane hi o teng ka kwano city batibane fa Frederica asare wa inka ka mane Frederica asare ore bana ba iso tsena lang ka hare ha re bona tsena John Mokoni molengo ka bo prima ho le bala empa la jolo tsena bolo ba sibile ba ntile jalo a isi a bore nga ba le ba ba ne pele mane tsa jolo ka lutla lu bumba ne le bumba tsena ka bolo ka mane ne ba inka jolo empa la jolo ba sibile ba ntse hape ya matelo ne empa ho lana peretse hana morao ya hana jolo ka mane ne khutla ka sibele bele ne ho ne tsa ka mane tsi tiba ne sipo tsena tsheni tsena ka bolo yeo ba iketla karolo nya bona ya di 18 e le noto sub Devon City what you surpassa Orlando Pirates, Noto Devon City 2 Orlando Pirates. hiatla kabolo kabani ki sipo chain ali ka utena kabolo wai pamisa ne empa mali jolo kabani ha na bai tsula rutunga tsula kabani bai tsula hiya tsula kabo khabani bona bai sali kabani kabolo ngo kabo chabatsati hiya tsula tiena britlin na po khempul hoti haibe bolo chenang banna bai su hoti haibe bolo e chenang banna bai su aki ya Orlando Perrette felauti haila tlelwe ka kwano ki tsapa kamane ka mlo ka botsa tsatsi ki se tsapa sa Durban City hoti la tlelwe ka mona bana ba iso ka mona Durban City he tla tlelwa noto Durban City ti Orlando Perrette nako ya runa ya mata mo mamedi karolo ke bobedi ya papadi reme tsotsonga e mashumene abara ro mna mo tsule mo karolo yena ya pile ya papadi ote inka mani sipo wa ha chainem onka bolo we la tsela ka letso hone a inka jolo ka bana bana tsa e rite bona a shinan fela ke amse le sistem rawo e ta jolo ka lotla ha ka mona se siema go batla hanta fela ka mani sipo chainan a chaini we na tsa ka mani siema a siema ke wa tula o ba sheba ho ta jolo ka yona ka mani ke wo ho le ka ho tsena ka bolo ho ntsa ka rulo nya bona ya ne bala ile tu Orlando Pirates no to Durban City a inka jolo ka mani tsepa mo remine impala jolo tsene bolo a mi sa ke bolo telele a fita bana nan pala jolo ke wo hana ka bana re bona murao itla jolo ka lotla hai nna nana ke wo re bana ba se tlonga ke le bone we ntsa jalo impala jolo ka bana Brooklyn nne re ke bona ke na bona betla jalo a ne tsapya pe ka bana Brooklyn nne bon ka bona ka bana tsian dal jalo hana ka bona le Pirates e rota ka kwano ka mlo ka prima ho le bana se bene bene nne we si am rao si tibani ele yena sipo chaina e bile ke na bolo ya tamne hantle pela mane ba re bala ola le Pirates e tsama ka bo tsama o ke tleng bona ba sali murao kwano e re le jalo ile tu Sapa sala na parata Notre Dame City kire papitsa khaso
2: Ke big red weekend ha Shoprite lika shop fumana 750 ml ya Hennessy VS Cognac ka 499 rand fela libe 6 pack a dife ka pa dife tsa 30 tsa 500 ml tsa biria Heineken Lager ka pa 330 ml tsa Savanna Cider ka 190 rand How do you get to the Qatar with Limate 18? This is the official of the 20th of September 2026. A shop right, liquor shop of Fela.
3: Sadi Papaji, Holy City FM.
0: Kialeboa Lady Soski, Kialeboa, Waname, Kialeboa, Me, Jolahe, Utlop Soko, Kamona, Tepang, Muremi, Hotule, Bosoko, Hote, Wena Kamono, Shandu Munam, Hote, Wena Kamono Munaiso, Shandu, Poso, Obedian Wanemon Fati, Kamono, Shandu. Wa mutsiba shandu wa mutsiba ulibilo tsepa muremi ulibilo bona bai sale tsepa muremi hoti haibe ibide ho bona laure e kakare ho tla thwe tibe ibe huku ya borobong ya tsapa salo na parets ditaro ka mana ka ho Durban City ki ya borobong ka lo na parets ntse ditaro ka mana ka huku nyane e ka borwa bo tshabatsatsi e tla tlo swa ki Orlando Pirates tlo swa ka mana ke na tapelo mo kobodi ho tla tlo swa ka mana tapelo mo kobodi Lain kawai terus kami caca fati. Ha nak kawan baik sulah kawan impala jolo kiri. Ia tak kawan hantar pelak kalau tulah hai kawan ushuinan. Ah polisan impala jolo. Uya merau nyan hanya ni. Ibi le ayat leca si tiba tiba ni. Elinga ia nak kawanu. Cepo chain. Lain kawan jolo kawan cepo chain. Orang lemu tu kabut sabelo. Cepo chain orang lemu tu kabut cabe kabut sabelo. Mani C section. Cepo chain. Ia na wila hulela kablum fontain. Eka kamane ka blum fontaine hare bona kyane bona betla jalo ya tsaile ba hren bala bala kamane mo remi hapene o le ka utena ka bona hare bona kyewa lande parete kantle di otini ana ba roba lo mabolo yeo shandune e monane kyane lo jalo hare tsebona kye ro tap tap e ba hren bala bala ne ona me parete banka bona yeo hantle pele kyane bona ne e ben kwa pele e mane ki e pala jalo a bana ne e hare bona kyewa ona me parete he ta ka kwano ka mlo ka bu prima onka bona ka mane ki e ne le na sibela bene fela kyane bona sibela ntse tse hape e ke masilela impala jolo chiane bolo ibeta pele nyana mani ni ile ka uchana ka bolo harbona chiewo tela chiane bolo ka mani ni muremi wai koba impala jolo hana ka to ka mani nana nan ibile oteng sitibatibani oteng ka mani sitibatibani wai nka karlo nyabona yade tini elenga frederic asare petuo ya seta pasa Durban City hokena mtembu wakena ka kwano mtembu Nomoro ya buraru wa kena kabane bongani mtembu Bongani mtembu wa kena Bakin sahai Bongani mtembu cheni A Orlando Pirates e tsentse hape hape le sebapadi Mabuza o tsene Orlando Pirates e ka sita le Phadime bakeng sa bona Masilela o tswile kamane Masilela re ke tla ke gwathe gwathe fatshe kwa no ke bone o tsene kamane Phadime o tsene Phadime le Mabuza Beki Mabuza Achene kamane Beki Mabuza mpapadime liena uchene Aribone chane bolo kamane Devon City balika uchena jolo batasela mpala jolo Lene parete bakuta kabolo Retater bono runa petro tona di sarosa inna Efela chane bolo kamane kamusewani Remi kiyong kabolo kamane urbana baisotong Wainsa tolo kamane chi Appen pedasin karunya litini Aoba munchela bolo kamane pedasin Munchela bolo ibile babaka huku Sapa sa Devon City usomi Abaka huku kamane Devon City Ya bo leshume jwale ya sopasa Orlando Pirates Ya leshume jwale ya sopasa Orlando Pirates Me mukotisi hater bone fena Orna ibe petio tena disarusa ing sopensa Orlando Pirates Ali mona huku rawa Fete walo uto kamane batlewa itabakalu rumo Devon City Ibile baka huku ya muhape ya leshume la mtumonga Kakwano ka upunyana ka borwa bo prima go le bana Petuo ho tsena Tashrik Morris wa tsena ka bolo ka bana Tashrik Morris ho tswa hantle pela kakwano ho tswa Jesse number 20 elenga Jean Lumbumba wa tswa ka bana Jean Lumbumba Wilef mana karte sa sar bone huku kamane lone paraza ko ba bole tele kamane har bone ke ka runya retini kan tele tini ra ba lone tele jolo ikela ka utima mikon lo kamane muremi mukotisi kitana di petuo dinte di etala di etaitse hanta pela mpari me le na ukene ke bone ha ke na batho ba balatedi ba tsopasa ona lo paraza ba o tsama hofi ba opa di atla ha hulu fela jwale ha ke tsebona petuo tsena di tlalosa e mukotisi tsopensa lone paraza le tsopensa sa Devon City
1: kilimela hore tsepo mo re mu entse mo sebetsi ho entse mo sebetsi mo tlo ba nka tella jola ile a hlabantla me hape wa sheba sa police na simphi ya masilela ya nngana ba pala jola ele number 10 ele ngore ke sa police na se ba pala how feel yena ya nele mbuthuma ele ngore mbuthuma ha ha tswa hula ke na jola sa Sebastian Pedersen me he ke ba police pele tse tswile se tlhopeng sena sa Orlando Pirates me ra bona jola ho kena mpho padine ele ngore ke sa police jering jersey number 38 ra tsebore jersey number 38 inele nomoro eneng i jara jola ke yena re ile mofokeng ne hape re bona jolo ho kena mohlankana ena ya bapola mona karolong ya ho hlasela e leng yena wa Mabuza mme ke tsodi phetho tse ntseng ke Orlando Pirates ho fitlhela ha jwale ha le setlhopheng sa Devon City re bona jolo ba ntsha forose ya bona e leng yena Jean Lebumba mme Jean Lebumba o kenela jolo ke Tashrik Morris ra tseba hore le yena ke sapadise e leng hore ke mohlabadintlha o ile bapola molengo ka pele setlhopheng sena sa Devon City mme ha o seba fumana hore nako e setseng ke ka tlasa metsotso e mehlano mme tlasa re shebe re bone rona ha ile Devon City na e tla sebedisa nako ena e setseng go hlabeng dintlha ka Orlando Pirates e tla sebedisa nako ena e setseng go tshireletsa mohlomong hape ba kgona go hlaba dintlha tse ding
0: atiu Orlando Pirates not Devon City Devon City bana ba ba tsena pala jolo ka bana rebona rebona siamang ho se bilan tite bolo la jolo tsena bolo betsa jolo eng kwa ka bana ka mole ngoka ka pa tsere bo harenga ba le balane a ba ntse pa so ka mane ni a khutla bolo ka bana rebona itam na a mutla bolo pala jolo ba ile ne la ya ta bolo hape bo harenga ba le Devon City ne impa la jolo e bile monne no ya sa to tsena ka kwano e ka re tsena bo ngani tembu fela tsane bolo ka bana sha ndum ne on sa bolo la jolo tsiwa a khutla bolo hape ne eng kwa ka kwano ka mole ka prima ho le bana eta ka mona ka lotu la a jon mukone re bana ba se tlonga tshe bona lokai atu da du wana na pareta noto Devon City re sanne tswe ke metso tswe ka banye mine karlo ke ya bobedi ya papadi a ipala jolo ka bana jon mukone mona ruwa ke na ka bona yo fela ba rata lotu la hae eto la kan tlote ila seleng ka mono ona na pareta i wo tile den jon mukone lotu nga har bona cha ne bono ne a inga ba pamisa tshe bona telele ya matelo ka musiwani har bona nkiwa ile ka jolo ke na ka bona ka mani ne ki lotu tulanda abamne nkosi khona fela tjane ba montse bolo iye impala jolo tjeo iye mathelo ka madibile ibile tja jolo ka Orlando Pirates hape inkwa hantle fela tjene sibisine we batla lo tula sithiba tibane ka sipo chain ne chain wa ra tjolo telele impala jolo ba ntse posa khuta hape ne e khuta ka sia bonga msomi somi tjeo ka bolo we bela ba rin ba le palamne har bona ka mali itana ho atla ka bolo yeo nori tomba na tjile bona lo kae onsa bolo ka kwanwe netsa John Mokone mulengo ka bo prima le piotjela le tsiarin motho pasa deban city ba le bisanteng impala jolo monna na amo khopa khopetsa ma ane mo letsa phala re papa ditsole pele banna na sa pasa lo le Pirates ba ntjile bolo har bona ka bane ne talo tla sibele bene onka bolo ka bane sibele bene ke bomle tsa bolo hapene onka bolo u siam rao captain fantastic Orlando Pirates two Orlando Pirates not Devon City resalo tsu kimetso tso emedi karlo nyana iya bubedi iya papa di resalo tsu kimetso emedi ibile o tepo so kamono lona Devon City o tepo so kamono lona Devon City le bapetse ngone mong hampe le bapetse ngwane mong hampe ka molengo ka botshabatsatsi e ka re ke sepiwe masilela ga ke mosheba e ka re ke sempiwe ke sempiwe masilela e bang ke mmona hantle ebile ke ena katango ke ena ke eno katango ke ena ke eno ya katango ke ena ke beki mabuza mo mamedi ke beki mabuza ya ke ena beki mabuza o tle botsoko ka mane beki mabuza Elin Noto Sopasa Devon City 1-2 Sopasa Orlando Pirates Mi Orlando Pirates Papadita bonate Sathamante Taro Kala Moshime Mabedi Hantle Khoding Ena Yalwete Horre Nyaburaro Batase Bae Teles Topa Esa Marumo Galante Kamanika Royal Bafuteng Stadium Mi Bolo Santana Yemi Situe Mumamedi Karlo Nyana Iyabu Bedia Papadi Ateka Mukabelo Wala Lishume Leme Tusupileng Khoding Ya Mpalani Timoteng hore nya botlano batlase ba bapale papadi ya bona ya CAF Champions League le setlhopha sa African Stars mme ba bapalla hule le lapeng re le jalo mamedi ke tla ke potele papi tsa gaso ke tla boela ke gotla ha
4: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobotsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
5: Hala pitiki mona mabedi ke bua ka lekhonotu le kgotso ya basadi Kufa you tlisetsa pitiki kala mashume ama betile metse tsheletseng lwetse go ditselemontsena tso dingwe sa 2026 ho tloka ho ga le shume le mo sulu mong ho senga ha ta di tlabele ha o filo o antsa o fitlela sa le tshwara ngwana tla ba tshaba tsona tso je letse ha la ka mona ka Old Grace Convention Center Bloemfontein mona ke mo re tla thabiswa ke di khalala tsa orange mahlapane ipupeng re bua ka malefa a Dr. Madikwena motseng ntswaki ho ika tlhileno wa tlabaleteng re ya khufasela
3: tsadi papadi Holisedi FM
0: ke le bo khaitse de motho ke le bo khaitse de motho jole he mamedi papadi santana nya misite wa tswa wa ntshiwa monena wa ntshiwa ka kwano ke bo jalo ka se papadi se utile mohloko o tlhopeng sa Orlando Pirates e le nyana simpiwe ma si le ke simpiwe ma silela a tsena monna e leng re o tswile jole papadi o katela ya Orlando Pirates ka la shume le metsorobedi khoding yona yampalane etabele papadi ba palang hona hape kwa monna Amstel Arena ele khatano le tsopa sa TS Galaxy ke tona tsetaru tsa tsopa sa Orlando Pirates mina ko ifedile metsotso e kentsweng yana ko e senyeileng ke mehlano jole segile motsotso wa o le monga wa nakwena e senye ilenga ibile segile metsotso medi wa nakwena e senye ilenga hanta pela ile tiwa ola na parate noto tlopasa Durban City me mokotlisi harshebe he hore ka mogho tlopasa na sa Durban City motsotso ngona wa hana jole ke khola bona e sele pela hore ba tle ba tshigeletse hore ba se ke ba hlabua nthla ya boraro ba bane ka nete metsotso nyana e setseng nyana ho latela ka mogho ba hlaselang ka teng se khatsa seo ba hlaselang ka sona ka rolong yena bedi ya papadi ha se sa tshwana le se khatsa seo ba ne ba hlaselang ka sona ka rolong ya pele ya papadi
1: Mwana mme harabule le mamirele sedi FM ora sa padisani se kene metsotsung e mashume a robedi a metso e meraro e leng yena Beki Mabuza o ile a hlaelwa ke kotsi mme kotsi ena e leng ya mohlaela ile a qetella jwalo e le hore ha sa kgona go gutela ka lebaleng Orlando Pirates se ba pola ka dipapadi tse leshome ha jwale ka morao re Beki Mabuza a ileng a kena a tswa bankeng a kenela jwalo Simphiwe Masilela o ba le bothata mme o iphumana a tswa papading ena e le hore ka morao re a tswe kotsi mme se etsagalang ke gore metsotso ena e mehlano e kentsweng re bona setlhopha sena sa Durban City se si pona sna le monyetla gore ba ka hlaba ntla ka pa dintla ne sena ba se bona ka tla e ba hlaselang ka teng empa he ntse se betsa ka thata Orlando Pirates ha jwale tshireletso nya bona ne ba iphumana ba fumana monyetla wa gore ba ka fumana set play e ha u feel mikollo ya Orlando Pirates
0: e to so ka mane kena Hashima Domingo o tla tlosa ka mana hachima wenka wa tlosa ba lentle ka manya letini impala jolo tsiane bolo harba ne kiwa hape wa hana ka mana pedasin a itsula ka mata baholo yalla pala o ti poso le mapete hampi banna ka mana pedasin papadi tsa rutse tlanga tsa tlopa sa Durban City re bua ka mukrelo ka la mashuma mabedi khoding ena ya lwetse hore nya boraro khatla no tlopa sa Milford ka papadi eno tla ba bapola jolo ba tla ba chatse tlopa sa Milford me harisha ba jolo he ka labune la le shumele mtsotsile tsinga khodinga ya mpa lane ke moteng he ba tlamba ba pala jalo metsotsunya mashumo mararo ka mororo ya botshelela kgatlhano le tlhopa sa mazulu hantle fela ba bapalela Chatsworth stadium hona lapeng mme ya o katela ka lapele khodinga ya ya November ke moteng he tlhopa sena sa Durban City ba tlabe ba pala le setlhopa sa Mamelodi Sundowns ka Loftusa Verfels Stadium ke katla eo he ke le buile ntate motinyana ka G section ke le buile holo wena ka kape kholo tshiba jalo ka Nelson Kabaki ka Tabancho Zone 1 ha re bona tsane bona betla jalo ya tabolo ka mana hante pela ka lotla siama me onka bona o siama ra nyana hanya ne xa tsike motso le monga hore papa di na fitle pele tsonga e ke e bile ke metso tswana hore papa di fitle pele tsonga ke o hape ba monetse ona ka mana siama me onka bona wa ipamisa tsike bona tenele pela sen ka se breten ha sina ma tsola le jalo impela jalo ba retlwa ka bolo khutla jalo ka bolo ka kwano bonkanine impela jalo ke ne le bonkanim tembu impela jalo ke na bolo ya tabolo nonne empa ba hana ka mana ba itsula le e tla ka lone parete e le ka tsena ka bolo ba re mara lone parete ha re bona tshiba ba ka tsena ba sasela ne ha ntse tla re bona parete ba ne tsa ka mana mo remi wa e ka ba hana ka mana ba itsula ka ba tlaba ulu e ne itsula jalo e ne itsula jalo ka mana ke msomi empa jalo ke na bolo e be nkuwa ka mana ke e ke wa pamisa domingo e pamisa ke bolo telele ba ntse ba metse pelo jalo ha na ka batla ba holo ka bana ba itsula ke sibisi e bile re rotha morao o tla ka bolo ka bana sipo chain e ka nna nna ka pani pala sipo chain e ite ha inka jalo sipo chain arwa e ba ka rlonga e ka pachir bo hrimba bana yalla pala khato la pele yalla khato la bubedi khato la boraro ya re bana ba heso le ba petse metso tsa lona e mashume amane a metso mihlano e fedile ka rlonga na ya bubedi ya papadi la jalo e lo reke noto se tlhopa sa Richardson Durban City e le tua se tlhopa sa Orlando Pirates ntlha tsa Orlando Pirates ya pele ke ne jalo metsotsong ya leshome karolong yena ya pe karolong ya pele ya papadi ya kapetege ya bobedi ya papadi ka loto ka tlho ya le bone siema mme ya bobedi ya kena jalo metsotsong ya mashome a mabedi ho fofonela e mashome a mabedi ya motsomong hantle fela ka tshepa moremi mme ya e ba tua tlhopa sa Orlando Pirates fela jalo Orlando Pirates ile khona re etle ngodise di hukutse ka bang tse le shumela nan le motso le monga khatlano le tlopa sena sa Leona Durban City mid Durban City e ngodise tse charu nyana fela mme fela ha jwale he re bone di karate tse tshilenga e ile ya ba ka le tlhakola tlhopa ntetheleli mtiane ka tlhakola tlhopa sa Orlando Pirates engwe ya dikarete tse tsileng go tlwa mono ka mona ka ho Durban City re bone Kyle Jagensen le yena monena Jiana Lumumba e le ba bang ba fumanang dikarete tse tshehla ka kwano ka tlhopeng sena sa Durban City e fela jalo papadi ke tu Orlando Pirates e le not tlhopa sa Durban City seo se bolela gore Orlando Pirates ke yane he e sentse e ngotla seseni sa ne se pateng tsa bona le tlhopa sa Mamelodi Sundowns ka dintlha tse ka bang tse kae tse ka bang tse nne jwale fitlhela ga jwale tjena mokotlisi ga re tle re apese jalo ka rile ga e ala go tloga motsotsong wa pele
1: go fela le jalo ngwana mme ba sebeditse setlhopha sena sa Orlando Pirates ka dintlha tse tharo tseo ba di fumaneng ka morara ba tlhabe dintlha tse pedi gapa ba di kalagile ga tlhalosetsa Mamelodi Sundowns more Orlando Pirates e tlhoka dintlha tse tharo mme Orlando Pirates e ne e le morago ka dipapadi tse tharo mme ga tlhalosa gape ra re go ba morago ka dipapadi tse tharo ga o bolele gore o na le dintlha papading tseo o tshwanela gore o sebeletse gore o fumana dintlha ba se ba e diile papadi ya pele mme ba e dia jalo ka dintlha tse tharo ka morara ba tlhabe dintlha tse pedi kgatlhano le setlhopha sena sa Durban City dintlha tsena tse pedi re di bona di kena karolong ya bobedi papadi ka morara Durban City itshireletse antle agolo karolong ya pele ya papadi ya ba ya fumana menyetla e meraro ya gore ba ka tlhaba dintlha empa a sebetsa motlhankana eno a e leng yena Sipho Chain mme ga re bona jalo Orlando Pirates e gutla karolo ya bobedi papadi e gutla e tatile e batla ntlha metsotsong e tlhokolotsi ga fela ga ba jalo ba fumana ntlha e leng gore ke ntlha eo ba neng ba e tlhoka ka moramono setlhopha sena sa Durban City ba tshwanela gore ba etse diphetho tsa bona tsa fetola moralo o ba bapalang ka ona mme ba fetola moralo oo ya fa setlhopha sa Orlando Pirates monyetla tla gape gore ba tlhabe ntlha ya bobedi mme ke ka go re reng Orlando Pirates ya dintlha dipedi setlhopha sa Durban City ga sa kgona go tlhaba dintlha mme seo ke se boneng papading ena ke gore ntlha tsena tse tlhabilweng ka Orlando Pirates ke dintlha tse tlhokolotsi baneng ba tlhabile ntlha metsotsong e shebile metso metlhano ya pele ya karolo ya bobedi papadi mme gape ba tlhaba ntlha ka morago Durban City yetse diphetho dibapading tse pedi mme monyetla oo wa kgona gore o ba fe mme ga e tsala gore ba fumane monyetla wa go tlhaba ntlha metsotsong e masome a tsheletseng a metso e robedi mme ke ka gore reng Orlando Pirates e kgonne go fumana o sebedisa menyetla ya yona empa le Durban City tshireletso eo ba kadileng papadi ka yona ga ya ba sebeletsa gobaneng ba ile ba tlhaba dintlha mme ba fetola moralo wa bona wa bula papadi gape ya bulela Orlando Pirates gore ba tlhabe dintlha ga e le ga jwale re fumanela sebapadi se e leng gore se sebeditse antle golo setlhopheng sena sa Orlando Pirates ka mora gore Orlando Pirates e hlole papadi ena ka ntlha tse pedi ho ntlha ho noto ke sebapadi sena e leng yena kamogelo sebelebele re le ra bua haholo ka yena karolong ya pele ya papadi le karolong ya bobedi papadi ga ba ka tlhalosa gape gore dintlha tse e leng kapa menyetla e leng gore Orlando Pirates e di fumane ka tlhakoreng le letona mo o teng o bapalang motlhankana ena kamogelo sebelebele a iphumanang a le gore setlhopha sa bafana se tlang go bapala le naga ya Guinea le naga ya Eritrea
0: annete mokotlisi ke lebile golo fitlhela ga jwale tjena ke yona taba eno mme re sebeditse ke a leboa le ka moso right ke a leboa mokotlisi kgaitsadi ya motho re kenke thapo tsena ge ke kgutlele go wena lady soski
5: a semoge ke lebile a golo kgaitsadi ya katlhe le mokotlisi mabedišhebe metsotso e gagamalelao e ba e masome a mararo re fereletse gora ena ya borobong ke ya lebong ga pule leo na tsamaya le mokotlisi bapading e matlang go lephakeng tsa Orlando Pirates le Durban City mme ba tsamaya ba le magwabadi bana ba Durban City ba shasha boebele dintlha tse pedi go noto go tsena tsa Betway Premiership mabedi e re gametsotso e dutse go ena ge masome a mararo ke mora go ra e borobong re gate mona re yatla
6: lesedi FM ke mole mogwabo wa setso le puo ya Sesotho
5: ha simo he ke lokela lo ke le ke fitele he mo ifongo wa se go tlona sa di thuto tsa seleng ha yo SABC education sanse me di phasa sa ngwana na ke le leng ka mane mo bo simbona he ba to se batla ba botlhokwa holo e amang batho ba a taba fumana di thuso tsa sasa e leng tlhatlhobo ya di thuso tsa tshelete na ya mphua fela e bang o se o fumane molaetsa o reng ka nnete ho so tla tlhatlhojwa tshelete ya hao ya mphua fela empa ha ona tlhagiso le sedinge batsi go na ebe le bakaki le fe le hore ho paneng o tlamea hore o tlo fumane molaetsa ona a tsamela busung bona hle mabedi motlo wa tsebeloswa le sedi ke ne le eng ka mane o na le moetho wa rona hle ho tswa ka mane ka kantorong ya sasa re shebile tlhatlhobo ya dithuso tsa tšhelete ya mphua fela tsena sa sasa tlhatlhobo ya sasa ke eng ke bo mang ba tlhatlhojwang ke tlhaiso le seding efe e shejwang le hore wena ya amohela dithuso tsena tsa mphua fela o lokela ho nka mehato efe ha o fumana tsebiso ya tlhatlhobo mamela ska se ka etsa jwalo kgaitsedi yaka ke fetela ho wena weso ha ke etsa tjena alright fela happy le re kena ditabeng tsa tsena tsa sasa tsa dimphua fela ho SABC Education re ke tla ke fetela ho kgaitsedi yaka ke Kenny Modupi a re neletse ditaba tsa hora a ya borobong ka mora hora a ya borobong.

0: taita kopo khatlela pele motho na sa sebetse le neng a thola mosebetsi ka go motho o na sa sebetse a bula kgwebo kgwebo eo ya motenyetsa tšhelete ka go motho o ngodisitse kgwebo ene ke mookamedi director or ke shareholder company ntho tse jalo re sheba le maemo a lenyalo gore motlhomong ka nako ngwe tsa kopo o ne sa nyalwa ebe o itholela molekane wa nyalwa and then molekane o mofumane motlhomong o na le bokgoni bo itseng tlamehile re shebe jaba se jalo gobane motlhomong ga o ne etsa kopo o ne sa nyalwa re sheba le gore maemo a gago a bophelo a tšhentšhile jwang ka gona go tsa ditšhelete ka go mabaka a mangwe go na le batho ba bangwe motlhomong tate wa ngwana o na sa patale maintenance nengneng o sa patala maintenance re sheba dintho tse ngata ga se taba e one e le nngwe fela ke dintho tse ngatanyana tse ke di shebang o ya ka motho o mongwe o mongwe gore maemo a gae a jwang
1: re ya utlwa mme jalo ga re ke re shebe ena e re reng ke means test e leng teko ya maemo a ditšhelete mo nateng re bua ka eng
0: a re bua ka means test re bua ka lekeno re bua ka lekeno le motho a le fumanang kgwedi le kgwedi gore ke lekeno le le kae le etsang gore motho eo a kgone go fumantshwa tšhelete ya fase means test ga e tshwane for di-grant kaofela means test ya child support grant le means test ya grant ya batho ba bagolo ga di tshwane so re sheba lekeno gore motho o na le lekeno le itseng gore a ka fumantshwa grant e itseng so ditšhelete dipegelo ga di tshwane go gana for di-grant tse fapa-fapaneng
1: re ya utlwa mme mamedi metsotso empe ya mona go ye lesome le metso e mene pele re fitlha goreng ya lesome re ntse re buisana jalo le mentlhe e leng executive manager wa regional SASSA mona profenseng ya Free State re batla utlwa gona gantlentle taba ena ya ditlhatlhobo tsa dithuso tsa ditšhelete grant review go sebetsa ga jwang gobane ka tlhakogone leng mme wa ka batho ba tlhalosa gore ga ba se fumane tšhelete tsa bona tsa SASSA ke a dumela go tlhakogone lena o ka tsho gore go santsene go fasitse batokomane tsa bone ga di so felele kapa ga ba soka ba etsa tsona di-review tsena ba ikamaganye le lona go le tsebisa diphetogo tse teng
0: ga re etsa grand review re fa nako e lekanang le matsatsi a 90 days re sebetsa re romelela molaetsa gore o tshwanela go tla SASSA o tlo etsa grand review jaanong re etsa ka mokgwa o tsena gore batho ba rona ba seka fokola pele ga re o patale ka letsatsi le re patalang batho botlhe re tlo o patala ka letsatsi le morago e re ke re tsatsi le gao la o kgola ke di-four ga re kofa tšhelete ya gago ga e tlo kena ka tsatsi la di-four e tlo kena ka letsatsi le leng e seng tsatsi la o kgola ga e kala e etsa jalo o tlameya go tseba gore re ya o atametsa re kopa o tle SASSA o tlo etsa review kgwedi ya bobedi re tlo etsa ntho e tshwanang le yone e ga re tlo o patela ka letsatsi le o tlamehileng tlhole tšhelete ka teng kgwedi ya boraro ga o sa tle ke gona mo o sa tle kgonang go tlhola tšhelete so o na le matsatsi a 90 ga re emise ka kgwedi ya pele fela
1: le emisa se le file motho nako e lekaneng
0: emisa se re file motho matsatsi a lekaneng a lekanang le a 90 go ya ka molao
1: ee ya mme wa ka ga re ke re shebe ditokomane gore na ke ditokomane dife tse e leng gore motlhomo mojalefa a ka tlhoka gore a fane ka tsona nakong ena eo le shebang tho nngwe le nngwe
0: o tlhoka motho a tle le ID documents e leng SASSA ya gae or lekolo la gae la boitsibiso ga e le lengwalo la bana re batla mangwelo a bana a tlhago re batla mangwelo a mo motho a dulang teng then 3 months bank statement ke gago ga o na le diphetogo tse dingwe go mo se na le molekane go tlhoka ditokomane tsa molekane wa gago le bank statement ya gae ya kgwedi tse tharo
1: re a utlwa ke kopa fela mme a diphete gape ke tsebe o ngwala gantle le mamedi a kgone o ngwala fatshe
0: ga e le granting tsa bana re kopa ID
1: ya mme
0: ya motho a entseng kope ka ba mme ka ba ntata re be re kopa if batho ba nyetse re kopa lenyalo la lengolo la lenyalo if ha ba sa nyala gana lengolo la lenyalo be re kopa mangolo a bana a tlhago be re kopa bank statement ya dikgwedi tse tharo ga motho a nyetse re kopa ditokomane tsa motho a nyalaneng le ena e leng ID document ya hae e ka bana le marriage certificate ebe e bana le 3 months bank statement ya molekane o wa hae re kopa le lengolo la bodulo gore ba dula kae
1: Eya mme ha nyane fela mmentle a go tshware ka mona ke tsebo ya ka mabenkeleng ha ke gutla re tsebotsola pele

0: Amazing.
1: Get big red weekend at Shoprite Liquor Shop. Fumana 750 ml ya Hennessy VS Cognac ka 499 ranta fela. Le di 6 pack divi kapa divi tsa 30 tsa di 500 ml tsa biri ya Heineken Lager. Kapa tsa di 330 ml tsa Savanna Cider ka 190 rand. Ha o rekese se baka tlase dilemo tse 18. Di fumane ho fihlela ka di 20 sa September 2026. Ha Shoprite Liquor Shop fela.
2: A ke nnete mamedi le Sedi FM ke molelwa metsotso ke robong pele re fitla goreng ya leshome. Ke ntse ke buisana jwalo le Mentle re shebile yona taba ena ya SASSA review. Mentle wa hlalosa mamedi gore nakong ena e leng gore go tlo kopotswa ditokomane tsa hao jwalo ka mojalefa beneficiary, ID ya hao, mangolo a bana a tlhao. Ke bana ngwana le bong ka ba babedi empa mangolo a tlhao le lokela ba teng. Ha e ba mohlomong o nyetswe, o tla ka lengolo la bopaki la lenyalo, marriage certificate. Ha o qeta o ba o fana le ka ditokomane tsa molekane eno wa hao. ID ya ya hae le bank statement ya kgweditse tharo ya hae mmoho le ya hao. Ebe ka morao ho moo o fana ka ntho e re bitsang ka hore ke proof of residence. Bopaki ba mo dulang teng. Jwale mme wa ka ha re tswela pele ke di bitsitse hantle ke re mme.
3: O di bitsitse hantle. Ke bona ka reng o tla nkela
2: mosebetsi. Mehle ska tshwana lo hle mme wa ka. Fela he ha re ke re shebe. Motho e mongwe ipotsa hore na e le hore e be le eng etsang go shelter e gaolwe. Ho ba kana go tseding motho a ka etsa review re bone marangre mona mme batho ba tshaba ho le reviewa ba tsho ke ni ha ebe sa se batla go gaola chalete tsa rona mo re tlo sebetsa jwang jwale ha re ke re shebe rona ebe ke eng e tla etsa hore motho a fumane go chalete ka nnete e gaotswe ha sa e fumana
3: e ma ba ka a itsa go chalete e gaolwe ke hore mme o tsona le lekeno le lekaneng hore ha o sa fana ho fumana thuso ho ya ka mistake ha o tsona le lekeno re kopanyetsa lekeno leo gore re bone gore o ntse o tshwanela o thole grant. Go na le maemo a bang a fapaneng. Ke ne ga o ka thola kafolo ebe e ya tshankaneng e le gore o ne o le moamogedi wa grant. Gobane o tlo ya lefapheng la tlhabololo ya batshwariwa e e bitswang gore it's a state institution. Ga o kgone go thola grant. Gobane o tla be o thola o tla be o le ka tlasa tlhokomelo ya lefapha le leng la mmuso. Go na le mabaka a fapaneng a etsang gore batho ba seka thola grant ya bona re e gaole. Ga gone gore ke maemo a ditšhelete ga o ka amogelwa lefapheng le leng la mmuso, ga o ka thola molekane a kgonang go tlhokomela a o support-e. Ha ntate ya bona wa bana a ka maintaina bana ka tšhelete e e bonagalang gore ba ka kgona go na le mabaka a fapa-fapaneng e le mabaka ga a tshwane.
2: Ha re ke re lokise ena mme wa ka ya barutwana ba NSFAS a ke go a tseba gore re ntse re gola ya SASSA re golla bana ba rona jwale o fumane gore lemong sena ka nnete NSFAS ke e gola nna go a tlhokala ke nne ke tle ke tlo reviewa ke le tlhalosetse go mme ke se ke fumana SASSA ke e.
3: Ee, wa tshwanela gore o tlo reviewa because NSFAS le yona ke lefapha la mmuso. Re sheba taba ya gore ga o ne o kgona go e bitsa WDP o gaka mona o gaka mona. Mafapha a mmuso ga a sebedisana. Ga o thola lekeno lefapheng le leng la mmuso, o ka se kgone go thola lekeno le leng lefapheng le sebedisana. So dintlha kaofela ra di shebisisa ga gologolo dintho tse tshwanang le bo NSFAS le bo UIF gobane ke tšhelete e ntse e tswa lefapheng la mmuso so mafapha a mmuso a sebedisana go sheba gore ke bo mang ba tholang ditšhelete ka nako e feng.
2: Re a utlwa mme wa ka ha re ke re shebe maqheku hle maqheku batho ba qhwadileng ka nako tse dingwe ga ba kgone go fitlha di-officing tsa lona mme wa ka tlhe ba tshwa go ke nitlha ko go buelele go mme moo na le tlo go thusa jwang tlheng ya go ba seke ba salela morago kapa motlhomong batho ba gole le di-offici tsa lona le ba thusa jwang bona mme wa ka.
3: Maqheku a gole ga gologolo ga e le batho ba kulang le batho ba phelang ka bokgwana. Ha re ke re batle gore batle di-officing tsa rona ka kopo e kgolo re kopa batho ba rona ba ba ka roma motho officing ya rona ka go ba founela call center ya rona e leng 0800 60 10 11 etsa kopo ya gore fasa e tlo bonela nkgono ka fa ntate mogolo ka fa motho e molemo a sa kgone go fitlha di-officing tsa one hai dikopo tse jalo ka di amogela ga motho a sa kgone a kula gagolo ebile a sa kgone le lefapha re na le tshebeletso tse re bisang magaeng a batho re tla etsa ntho e re bitsang appointment go dit hone re tla etsa re tla fitlha go wena ka letsatsi le feng gore ditokomane tsa gago ga re fitlha go wena be tse di lekile go batho ba bangwe re atolositse nako ya tshebetso gore re kgone go amogela batho ba bangata le gore re ka bana le tshubetlhalelano di-officing tsa rona re a kgona go sebetsa go fitlha ka gora ya botshelela thapama ebile re tlo atolosa ditshebeletso tsa rona go sebetsa le ka mosebele reng ya borobedi ya bobedi gore batho ba sa kgoneng go tla ka nako ya mosebetsi ba kgone go tla o etsa fela gore batho ba rona ba kgone go thusagala gobane go etsa review ke molao ga gona gore o ka se kgone go dula o fatlhe ga o fatlhe re tlo e suspecta ka gore ya stop account ya gago
2: mme wa ka ke shebile nako ntshwarele re setse ka metsotso e mmedi fela ke utlwa o taba tsa bo ditšhankane batho ba ka nna ba tonkong ko utlwa ke tshoa motho e mongwe a itsetse gore ah ke ne la ba ka e gaola ga o tlhoka le ke review goba ga e ba motlhomong ke kolota ke batla go tseba gona ga nka ba ka leka kere ke ba le ya sekoloto se e sasasa le tlo ntshware kapa le tlo nnata mosebetsing ke kene mathateng jwa le bo mongwe a ka ba tseba gore ke ba leile
3: a ke ne ha ho se kolota ga o lata go la ka kokota magong a hao so sa nne se ho go bontsha go kolota bokae ke tshepe e kae o mo tsatsane ya we a mohela e be tsa nne o a mohela sekoloto se e be re buisa na le wena gore o ka kgona go patala bokae and then o tlo re patala tshelete o re kolota nyona
2: ke rata ke sa rate
3: o rata o sa rate o tlo re ha o sa re patale ke go mena batho ka tla tla ba re thusa gore go le go matise
2: mosebetsi go nna di khontsetse
3: a ke ne re kopota ho se re kopota mapapeng ka ofela go batho ba re kolotang
2: jo la hauna hauna o nka re kere eng tshwantse fela ke lefe hauna o nka ba leya
3: hauna mme o amohela sekoloto o buisa le gone go o ka gona hore patela bokae
2: ai mentle ke le buile ha holo ke thabetse buisana le wena busung bona ke a dumela mamedi ka nete o hlaketswe ke taba ena ya tlhahlobo ya dithuso tsa sasa tsa tshelete ke a dumela go luka nete go hlakile ha e bana ntse ba le ya o ta ikopanya le nna dikantorong le bona gona le mothusa jwang
3: le kana ka kokota monyako ha ke le ba ha ke di tsile mina
2: thank you melwana fela jana ai mamedi a ikutlwele he ke mme ntle yena ke sasa regional executive manager ka mona ka province ya Free State wa re hlalosetsa re ke ni taba ena ya grant review ke ntwa bohlokwa haholo ha ona ho ka baleya a re le ha e ba fumana chelta bazari NSFAS re batla o tle go gona dikantorong e tlo ba gona re tlo shebang hore na ngwana ha ontsa gona ho fumana chelete ka pa jwang ha ba mohlomo no fumana UIF ntso e fumana phetwa engwe le engwe mamedi e tsa halang ka banka ya ha o chelete kenang e ya sasa o ikopanya le bona ba bona gore na ka nete ntso qualify ka pa ha o qualify o ba ha o ka ba baleya ka nete ba tla kokotela mosebetsi wa ba fetse monga ha o tabatsa o ka ofela ditlontse kalo jo re ke a tsheba go mamedi hle ba sokang ba araba melaetsa yena ya di review ha re kopanya ditokomane ba gotsi hleng re mane re feng le fapha ba bona gore na ba re thusa jwang laebe ba tlo e gaola mogotsi go tha o sa kwa fire ho bete go bana o tla bo sotse ba hona wa kolota ka pa ha o sa kolota ke le buile ha holo hlemme ntle ka taba tso go feeleng tsona bo sumbona lena lenane o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education ho le sedi FM kana ne lo motlui ke ena re hlophiseditseng taba tsena SABC Education enriching minds enriching lives
0: wa ratwa wa le le sedi FM
2: Mamedi hantlo di mahloho ra ke le showme sebeletso ke le sedi ya le gotlala gasola Africa Borwa Kenny Modupi o re balaita batsa o qetela tsa letsatsi.

0: tsena tsa o katela tsa letsatsi o reng yena ya leshome di fella mona tse latelang tsena e tla ba tsa pula madiboho ho sa no senga ka hora ya bohlano ke tseo gaitsedi aka.
1: Sehla sa selemo se kene, mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke moo o lokelang ho ba
2: teng.
3: Le itukisitse palo ya matsatsi a dile o theoa jwale re leba paralyzing hai ba utlwa etale le sedi FM ya bali entry ditifello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke rekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nahana fela o sole mabopong a matla a lewatle o ikaneile letsatsing la motho o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se tumeng sabai e tore haure papa tabe re le boema fofaneng ba matshaba ba OR Tambo re lebile boithabiso mo sa le balehen mo re tsamayang ka di 31 October o fitlhela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya o e lokile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mmoho le lesedi FM bankeng sa tlhahiso leseding e nngwe ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa botlhokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phomolo ya gago e mmakatsang e se yo emetse hashtag lesedi FM travel bakela.

bakhanni ba palami le ba itsamaelang ka maoto ha re juleng re bolokeile mebileng mme re hlomphemela ho ya tsela ke boikarabelo ba rona ka ofela hore re etse ntwe nepa etseng o seke wa nwa jwala ontso khanna o seke wa nwa jwala e ba utlula mmila ka ho sa bolokehang mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di influencer kapa mo o ka phatlalatsang content ya marangrang a Gauteng ha se hlasena e be nako ya o ketika le o ba le ba lelapa e seng sa o hlora kapa sa mafu mebileng o itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang Risa Afrika Borwa pele.

ke la bona be ke nga tsabeletse ke ratanga ya le sedi ba le tshebe metso tsoke le shume le metso mehlano re furaletse hora ke ya le shume la ke le bitso ke dikele di magaseni dumela weso aba nga sa tswa kena no re ka tsamaisa na leto le na phela hore nge le shume le metso e medi ke le bula ho lo ke ne ile eng ka mane ka mo rena re feheletsa ditaba tsa rona ka tenhle bosung bona bana ba tsoka taba tse hlokolotsi ha holo a tsore di tabatsa sansa holo se ngwana seng a moetse molaetsa wa tlhatlhobo o ntse ipotsa hore na ebe se se bolela eng ke a tshepa go puisana ya ka jeno o hleke tse dintlha tsohle me ba go fitlwe ke tsena tsohle hle a go lebete go ka hanong tsa bona tse fa paneng tsa tshebeletso ya lesedi SABC Plus tsebo ke iphumanela nkhatiso ya manane o hle a o fitileng a tshebeletso ngena lesedi se go tloneng sa thuto jole he ho sane atse bodi tsebo go kena ho SABC Plus wa sheba mono gona a busumbo fitileng ho SABC Education a Civic Education a dikeleti ke ne ile nka mane kana le motlhuba le batsoge dife busumbo ne mana re tshoge taba tse botlhokwang ho lo sa mele tsa ditlhatlhobo ye batho ba le hore ba amohela dithuso ho tswa ho sasa le ditshelete tsa mpho a fela ke ne go ke tsebile mona tetla ka Dave Hollister a one woman man tonke la Beyonce knows are dangerously in love. Ole seleng, ole lapeng, ole mosebetsing. A tsebana tsa le sedi ke mo solle wa hao ya hui. Le. Mega tsepo go le hao le tsa tsibile le monate ka jeno e bangwe se jwana go tlo lekwala ka note ho dimo. Tivela.

0: Ba di tshebeletso se ke mashume a marang re furaletse hora ya le tshume music soul child love a tshebeletso ke ratanga ya alese di ya ke se bile melaetsa ntse ke kena dikeledi la ka letsatsi bile le monate ha holo tshe putso ntse le ya ka mehla ya hore na la ha letsatsi ibile le jwang ya ha o beke ibile e jwang fela he nna lona re phelana heng e leng re phela continenteng e leng re se re tsebe hore na beke ya boholo ba rona hore na e tsamaile jwang ha ho le jwang ke sebele ditlale ho se re di boneng sa di tupo se fumaneng sa basadi ka mona ka e kholeni ne ke tema se tsosa nga ho lutse sa jiseng di thohelang ne te fela gore ho bududu ka tsela e kgetheleng le nna le ha ke tla mosebetsing tjena o ke le bona ha e ka o dutse ke tapole mo qoqothong tutse ke tapole mo na qoqothong fela he ha ona letho le kgona ho letsa ka yona ke ka mo ke ikutlwang ka teng me ha e bile e fetola le taba ya hore ei kana dikeledi o thobetse night shift ha o tsamona wa tshaisa tla melo ye lapeng na o tloka o hetla ho le ho kae ke ka bona ke tshwantse go bodutwe hang ho e bile hwa tshosa ha ke tsebe rona ya ha o beke e bile e jwang fela ke ya tsebe ho kae ha re tla ntleng eno ka o nnete re tso la falletse ka ofela le ka jeno tsheka nnete ga tla nna ka ho botsa gona la ha o letsa tsebe le le jwang ntle le tso tse re leng ga dutle ditabeng ga utlwa ditlale ho sa batho ba seng ba fumane ba basadi ditupotsa bona ka bona ka maspeleng wa e kgoleng jole heng potso e tsedula e le tafoleng jole ka kamehla ya ha o beke e bile jwang la ha o letsa selala bone e bile le jwang nna ya ka beke ha ya ba e monate ho hang ho tloha ho ye fitileng go fitlhela mmela mo re seng le teng gore e sa le moya wa ka o le fatshe gore ka sela ke sa etloelang le nna hangata ha holo jwang ke bua ka nna jole ka sebohodi ho sa tsotelle hore na pele ke tla mosebetsing hore na ke kopane leng fela ha ke tla moyeng kwano ha ke khotse le thabo ho monate fela beke na ka lebaka la dintho tse etsa hetseng ha ho le jwang ke le motho wa mosadi ha ke kgone lo ka pata maikutlo a ka hore na ke imetse ho le ho kae le hore na ke hlokofetse ho le ho kae le hore na ke tshaba ho le ho kae ke a tshaba jwalo ka mosadi tele ka ke thoho etse jeng ha ile busiu ke a tsaba me a sentho e tlwa ile leng eno ha sentho e loketseng ho etsa hala empa ke ka hona ke tshonkere dintho tse se halang hana vele tsena motho ha o sa gona lo go o pato gona o ikutlwa ka tsela efeng ha holo jwang tse le ka ho le motho a lebelletseng hore o tlise thabo o tlise pholo se tshabeng o tlise tsohle o thobe maikutlo empa ha ke le ka go le ya basadi ba tshabang ke tlamela go ke tsone ke ka bona ke tshwang ke re beke ena nna ha ya ntsebela hantle letsatsi le ka jeno ha le ya ntsebela hantle ke dutse ke tapole go khothomona ke dutse ke tapole go khothomona hobane ke le ka go lwa basadi ba reng sho ha ke tsebo gona ho sane tlabele nna ka pa e tlabele mang ebe ho sane ho tla botho fumane ofe ho tla botho fumane mosadi wa bokae ho tla botho fumane setupu se sa bokae ho nna ha e etse ke le lotabe ho re ke tshehe ke etse ka di ntho tsena ka nete ho hang ha di nka me ka pa mhlomong he le ha o le jwa lo bophelo botso la pele ka sela ya tlwa yelo ha e gona hale fela he ke sia potso ta fuleng ha o be ke bile jwang la ha o le tsatsi bile le jwang a go tsebile molaetsa wa ha o no mogong ya 0797585066 0797585066 ka pontse se nomoro ya mahala ya 086-3003-084 beke ya hao ibile jwang la ha o letsa tsebile le jwang ka jeno nana la hona la tsama ka tlwaelo ka lebaka la gaso ba padi re bile le yona pakeng sa Orlando Pirates le Durban City e fedileng ka 2 Orlando Pirates not Durban City ya ba mabakane ya ashashaga Durban City he papa di ntse na sa Betway Premiership jole he mabakane ya hlathilelekisa tsebe ho monate ka nnete hla kgirengalla dipapadi X, Facebook, Instagram at Lesedi FM at Lady Soski. Kama mela ena tabele swa Lesedi kakotelo ho SABC Plus. Ya hao beke ibile juang la hao lezati ibile le juang weso. Lesedi FM dibela hai?
1: Leka na mchana.
0: Ha muna di leka malume?
1: Kisi leki malume wa ndate mko na katoko.
0: Malume wak?
1: Hoi, ili mchana wa tseba ai sa ga kuntsa ba thamdi ba tekapre di thata ba thong mchana maya ka ha monate ka every day go ka ka bomme ba bomme bana I mean kana le ba radi kana le di kholotsa bana nyana I mean this is a disaster most of Africa ke tsa la mona is paying me ontolante kore every day muradi aka gidulela muradi aka utsebetsa kuso ho sa tsana pro captain park mo every day jam phone ra mbila tsamisa tsa jam phone every day kirena ufide go na musebetsi o tsena ra that ke sharp ontolare kire ke tsena ya e tsa go bomme ba bona muso ona o busa nga o sa bone Afrika bora ya timi non karwa ketsetswa ene obviously yesa ke batho ofi na ke aibua nna yesa is from outside people and ba ka dira je mosha maponesa ha tshwere ba o tla re malume itlo ba bona maponesa ha mhla thutse batho ba ba isa ntutse o tla utlwa pili batho ba ka ntle
0: Malume go tlile ke a le bohahle hore le wena e uthefuse a ho le sena setsa halanga jola ho lo jeng ebile o bua jola ka motho wa ntate ka tsena setsa halanga na vele jana ke le bula ho lo weso
1: thank you
0: ke a le boha malume le se di FM di bela hai le se di khotso
1: ba sa se
0: hey
1: malume
0: ke a ntle weso che ka mantswe le ha ke se hantle ma ikutlo le kelello
1: no mangwe ke ya tere le ke isu
0: Je suis un peu plus de temps. Fela he khaitse dia ka jolo ka motho wa ntate ya moeng hana ba letsena o reng ha re se re tlwa taba ya hore na e be re hlwetseng re lentse eng o reng ho banna ba ba mametseng hana ba letsena le se tsaba ka kakaretso cheka nnete ho bana le ho fihlela ha kana ha o so hlake hore na e be moetsi wa ketsona ke monna ka pa ke mosadi empa sena se etsa halang ho hlakile hore se boholo se etsa haletse banna nakong ena re leng ho yona fela e kgutshwane o renjwe le ka motho wa monna ka se se baka
1: na se se ho ntsha le ke le tso ga e ka e be ya mari wali e ka be ya ke le tso ya o bontsha te ba ile ho reng le tsa bona ke go be le yo ka ya ba re ba ntse ba sa di tlile sempe

0: bona ntho e ya besale re kenya batho ba tlhang kwa ba kena ka ga malapa a rona tena ya loka eno naetsa batho bana ba tlhaa nae tsa bone ba tla ka mabokonyo ka mola ba fitha ka mola ba etsa ntho tse tlolang molao wa bona a re o tla loka ya batho ba ntse ba bolaya batho ba bomme ba mollo o tla ba fihle ya di-candy seniors in five extension dankosi ga se ntho tse ntle tseno no
1: babaditšhaba metsotso ke lesome le metso metlhano pele re kena goreng ya lesome le motsho le mongwe wa tsepa se botlhoko ka go fedisa ke taba yang gore ga o tsebe gorena ke batho ba tswang ka ntle ga o tsebe gorena ke batho ba e leng gore ke matswalelo a kgone lapeng ga o tsebe le gore na ebe ke monna kapa ke mosadi kapa ke motho a le mong kapa ke setlhopha sa batho kore ga e le gantle mo go leng teng gana bo le jena fele kga diphuputso tsa sepolesa di ntse di tswela pele re ya phopholetsa fela he e ya tshosa e ya tsitsipanya ebile ena yona ga e batle re iphapanya jalo ka beng ba dikolobe ke ka gona ke tshwang ke re mabodi jele ka sebogodi nna ke ya o bolelela mahala gana bo le tsena gore go na le dintho tse ngata gagolo tse e leng gore nna ke tabetse kopane le tsona ke le dikeledi pele nka fitlha mosebetsing ebe he ga ke fitlha mo nabe ke bontse fela ke ntse ke chaefa re saka dibombo hei ga ke kete ya go monate empa ka jeno ke a tloleha gore nka etsa jwalo gobane ke imetswe gobane e botlhoko ntho e tsegalang e botlhoko ka tsela e makatsang ga golo jwang ka mosadi ya theogetseng ka gore e ne e bosiwa gana bo le tsena ke e lata gore a lesome le motsho le mongwe ka gore a lesome le metse mmedi ke tlamehile ke ye gae le peleng ka fitlha mosebetsi mona e ntse e le bosio ntho e ka ntle ka mone e tsagalang ka nna e tsagala mang le mang go ba leng o lokela gore o dula o tsitsipane ka metlha le matsatsi ge na le bana ge na le dikgaitsedi ge na le boausi kore o tsitsipana fela le ga o ka toheka ne transporto ya ngwana gago ga se wena motsamaisang sepalangwane sa gago ke seno se diegile ka metso tse metlhano o se o ipotsa gore modimo ebe o diegile kae ebe nna ga ke tshela bophelo yoo ga se yona

0: etli sampotso selo di fahlegong tsa basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsa na le eto la bona la bophelo ba katlego
2: setso saka puo yaka station saka Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botšhaba ke molelwa Lesedi FM ke molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena go tloa ka matjeke ha dikgogo di theoga dikalaneng go fihlela re isa masapo go beng

mamisi ena pida kana na mhlobong he ya haule mo pula ntseng ena tinga hule zwana ko nyena selemo e fafatsa ka dia duma ka me ya se ko sang ka matla o se bile hele ha e fafatsa jena e fafatsa ile pula ya mirupi ora can stand the rain but like a potso ho yena pina e tlang ka the mills fa la hera itse mo hore latsa selemo sa 2006 le pina re lang ka e fanka fa pasane sa new edition boys to men le bona ba le ba ibina ena pina cheka nete ya ratwa olo ame ki ngwe di pina tsetsa ho album ya ne ya family prayer ya tlhopasane sa new edition selemong sa 2006 boys to men ba re fa yona the morals le bona ba tshwara ha can you stand the rain ne ke ba metse hle le di melaitse ntseng sa tswa kena e ngotsweng le hatisitsweng hore bo ho le bodi ba ka shepula ya tsholoha ke a se ba ka bona ka province ya Free State ya tsholoha e bile sa lentse na ho tlwa mathwasong a beke ena etsa ba ka meo ya itse kutlang ka matla le adia duma re se bile ka mona ka dikarolong tse bohareng le tse ka bo tshabela tsana ha tle maemo le hodimo ha monate ho hang re se bile tla koreng la dipula e bile tse tsa mayanga le dia duma tle tlhokomediso ile a tswa hle ho ba ka ntoga na bego ya bolepo hore re tle re ithokomele re se bo hore na re ipoloka tswang le hore na re ithopisa tswang ba tla le ba disebeletseng ba tla ba le di mekiti e fapaneng hore ba tla ba tse ho gona ke ema emo a tse ba tla lebella le ho timo jole bo hlo bana ha le ho timo le go etse ka o khatha dibaka ho aba ta tshe la ha ile kgwedi ena le se re le setleng sena se re leng ho sona sa selemo ho bata ho batla ho phodile phola phodile le ha o sa bata ha ka lo se dintsa dibaka ka bona ka Johannesburg tshe ho phola phodile ho se dintsa dibaka fela ho futhumetse ho dibaka tse ding se itseng la ha o tsa mahoi ba le mafafatsane a itse dileng man le mona he fela he tjole ka ke hlalosetse ka di ka go lontse bo hareng le se ka botshabela bana ha ke ma emona he re hla lebella a le ho dime ka one province ya Free State ha tlo nge tso se ka ngata e sa le tsholo ha o tla batho song a bekena re leng ho yona lui papita jwalo le ha o tswa le ba ka bona ka bo Harry Smith ka bona ka bo Golden Gate ka bo interpase ka mona go batla ho se bona tiki mai mo le ho timo a dipula sentsentsa ma le mo ya tsikutlang ka matla pele ke tsa baba di botle hle ba tsebeletswa le sedi hore o ke mo mo metseng ena tsebeletswa le sedi wena ka nete o buluke hile la ha o le tseleng ka sa sa baka kana handle ka ke lo hloko ke re kung ke tsi kene la timo if I lose my woman ya kankela jogal lebet are mr 2 a damn good ke bina tse thago tse kong ke sentsena ka tatelano go re tsebele senge ga tshengele sedi ka la bone ba king onso khanelo tsela ngwana ngwana na reza setlotlo ka lere ga le ba ho rengela shebele meso emedi la ka lebiso ke dikeleti magazine

0: Fokotsa ngwana batho, fokotsa ngwana batho mabele metsotso ke robedi ka mora hora ya leshome le metso e mmedi. Ya, fokotsa ngwana batho. Ngwana batho. Ngwana batho. Njame. Kwa uka batho haba dumedisana bo. Ila njame. Bo more mabitso a bo more la more ya more ne neng ke njamme kapa weso motho o tswa fela gona lona le bitsana jwang ha le tiana batho ba bitsana ka mogoba ba bitsana ka te ba ba bitsana bo lgoa e gwa e la lgoa ba ba bitsana bo ngamla e ya ngamla ka e ya ngamla ka nete ngamla. Baba ba mabitsana bo mngaka. E ya mngaka, mngaka uwa ngite bo rata go batho bo mngaka. You know I've been gospel. Mngaka. E botho mo le mo na ka mogwa o tla a rata ngota ditaba ka teng ga nnete ya mo mamedi. E go planta te mo lwa ga ne re ha dumedisa re. E ha o mote le ka ehle ha o mote bela mote na ntse ke ba tla gona e bitswa ng mote ha o mote ene ga tla ke bra chip e o chip ha mo ya ho pomela ga khotsa ra ha o mote ba be u tla hlobe monate tla tsebile senyala sedika jeno ke tlo ya papa zong tere ha ke khutla mona ko Jesu rena re tla be re panne jwang ka pahle ko Jesu. Etlara me se se dula hantle ho ye mashume ma bedi a metse mohlano ka morao ne he hora ena mo mabedi re tla ke re tlo batso sa hle 0797585066 eno ke tsap tsap no mora ke 0860003084 metse tsungela shumele mse mohlano pele re fitla reng ya pele re tla ke re shebe rena ka di 18 tsa September ho ile ho etsala jwang na go nye ftileng a thi re tlo ba le se hloho metse tsungela shumele metse mohlano ka morao hora ya pele taba tsa rona di tlahle di tsamaye jwalo he mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi mona le mane tane re bofe ditaba rona ditaba di batla di eme jwang e ke tla o sia goreng ya boedi go emotso moratiwa ke Mzwakhe Kachela butle pele ke potele ka mona
1: ajeno le Master V re na le karabo ya ratang di-podcast tsa YouTube le di-how to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube tse ke di ratang.
3: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke e fumana hokae deal ena?
3: E fumaneha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpele.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Ke tshebeletso e.
4: Le
0: seria fan. Ke mo le. Mona ke tsere maliki utsama ya le Vusi Nova. Re a fofa mona. Fly.

0: o fela le jwalo a ke mollelo a shebele mesiseletseng a ke metsotso mo bamedi a kamora hora ya le sheme le metso e mmedi o ntso mametse lenaneo la re qhoba bosiu bophelo mona mo bamedi re phela bophelo ba ho nyoloha ka di-depths o bona ha ebe motho a shebile pele mane o phamisitse tlhoge mabedi motle mme o fitlha mono o tla fitlha ka di-depths tse ding tse itseng ka di-stairs e o hate mona o nyolowe o hate mona o nyolowe mo bophelo mona o hloka dintho tse ngata gore o tlo o fitlhelele toro ya gago go na le batho ba batlang go fumana sephetho nthong e nngwe le e nngwe ba batlang go etsa mme e be sephetho se e nepaetseng se setle go bona batho botlhe ba batla katlego batho botlhe ba batla boatle ya bophelo mona empa ke batho ba mmalwa fela ba tsebang gore ntho e nngwe le nngwe e tlhoka tlhompho ntho e nngwe le nngwe tlamehare e emelwe e be yona e seng e emelwe such ee go na le batho ba tlame o tlameya gore o emele di-processes ntho e nngwe le nngwe ga etswe fela e na le metšhate mme o tlameya gore o tlo o fete teng botho batho ba bangata e mongwe le mongwe batla dintho di mo atlegele dintho di nepalewa ka mokgwa di naganang le ka mokgwa di batlang ka teng le ka mokgwa di sebetsang ka teng empa ke nngwe le nngwe ga etswe fela e na le metšha ya teng wena dula o tsitlaletse ntho e batlang go etsa ntlafatsa bophelo ba gago tswela pele go le boima go le bonolo go le bohloko qetelong o tla fitlhelela seo se batlang jale di-depths tse o nka ka buang ka tsona bophelong ke tsena go motho e mongwe le mongwe go na le ntho e bitswang qeto ga o batla go fitlhelela ditaba qeto o tlameya re o etse qeto ntho e ngwe gape o tlamehang gore be le yona ke ntho e re bitsang ka gore ke consistency o tsitlalele go etsa ntho eo metlhena le metlhena o fitlhelela o atlega mme ga o ntse o etsa dintho o na le ntho e bitswang faila go na le mo o tlo wa teng jwang kapa jwang ga o qeta go wa o eme mme di-stepe se seng seo se tlhoka mophelo mona ke se bitswang mamello tlameya o be le patience ga o sena patience bophelong ba gago ke mathata mme bophelong mona ga o ntse o nyoloa ka di-depths tsena go na le stepe se seng seo tlo se bitsa ka gore ke go ithuta go gong go itseng leetong lena la gago la bophelo mme leetong lena la gago la bophelo le tlhoka gore o tsepamise maikutlo o focus-e ga o ntse o nyoloa jalo o tlameya re o sebetse ka thata ga o ntse o sebetse ka thata jalo o tlameya re o be le tumelo ga o ntse o na le tumelo jalo o tlameya re o gole o gole o tse o fitlhelela sepheo sa gago e jalo fela bophelo bo tshwere ditaba tsene tseo ko o neeletsang tsona nka bua lebosio bona ba ba basa gorena o tlhoka eng ore o tlo o fitlhe torong ya gago go na le dintho tse bitswang di-processes go na le mo o tlamehre o tlo o fete le teng o mamelele ka nako ngwe o tla kgefutsa o eme o naane gore ga o tlo o tswela pele gape ntho be di gaka gape di tswela pele ke di-processes tsa bophelo dijalo o tle ke potele ka mona ke a gutla
1: ka jeno le Master V re na le karabo ya ratang di-podcast tsa YouTube le di-how to tutorials.
2: Master V, ke tlhoka dile ya data e tlo nthusang gore ke kgone go like le go subscribe di-channeleng tsa YouTube tse ke di ratang.
3: Tharollo e go 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela e tla le 5 gig ya YouTube data mahala gore o ithabise ka yona.
2: Master, ke e fumana go kae dile ena?
3: E fumane ha fela go VodaPay app jwale tswela pele o ba bontshe gore o tshweretsetswang pele
2: ke tla etsa jwalo
3: go na le dipehelo further together Vodacom
0: ntho e nngwe gape bophelo mona ke boikgalemo o ikgalemele ga o etsa dintho tse fosaetseng se kabe sa le o emetse batho ba tlo o kgalemele a ka o ikgalemele o be le taba eno bophelong ba gago mme o tlaloka ke qetile ZCC mkhukhu Moriah.

0: ZCC Mukuku re ya moria mabedi metsotso ke mashimi ya mabedi ya mtsemhlanu ka mara ho ra ya le shemele metsumedi ha re ba kopela hle ha re ba tsose batho bana ho le sadi ya fa
1: wa ra twa wa le le sadi fm
0: ari he mabedi ari he ntetsetse ruto rena taba di tsamajwa a kontetsetse hle ho 086 3003084 kona makileng teng hle mo mamedi wa ena tshebeletso e kgolo re kutle mamedi kena khotso
2: e la mongapo
0: ndatwaka
2: e nga ka mokuina ka mona ka bolata tabadi matla tabadi nguri e yana
0: ha ine ndate ke nako
2: e ho to tla mo go na go le wa le tiyo tsundu ba mo o go re dire sekola nyane ka go ka tlolwane ke o mo gana ga ntiba ka mo le ka makimba ke ga machi wa le go se ka la go tsa tanki mo apo
0: ke le bile hle nga ka mo kuena le seri
3: de ka tlo di mela
0: o le kae
3: o se ya ntse se mo
0: re te mela kae
3: de tlo di mamshi ka komo di se ga de tlo tlo ke ke ke tlo di se dire ba ke ba mo na ma ba tlo ba ra mo lo ka ma ka di se ni captive chair wa be ke pese ka las bona ke ma ha o ndetse tlo pop ke mo baba a tle bana ba kwatse thank you tlo
0: ke le wile me ma be di khotso
4: mo nda na zwo
0: hela mhlombe
4: ke se ba wa lutu an toronto ra eta na ichi ka mo ka kendal power station
0: hey
4: ke tso sa mai sita u ma le fire mani le ko tso sa fatere tu tau am ko ka ndau ndau ara mo fire mo
0: hey
4: ese ke tetela ka a utuka mani ka ridzika mani propo mani tikiti bang sibekwa tangona lo dzuro
0: ndate kwaka khotso
5: mela ndate murapiwa
0: mewaka
5: wa khilanda twaka
0: repetse mele kai
5: ka mo ha ndate tabela go lo yena le tsa tsimlela
0: me
5: e ha ke tsetsa bana ba latela ndate sa kongana ga ntiba ka tshimbali re de te skola a mapete ga di dithone ketelle ka ntate e selo mogele ka mane ka tlokolene mme ba tsana a ba tsweng ka tikele bo a tsente tsho
0: mme wa ka ke a le bo a thibela hle
6: tlo
0: ntate
6: a hore ke ba tsose mwana mme ke ka mona ka Themba belt 20 ke tsosa mamiki tsho ute le lerato tsho ute le rethabile so ute ntate ba tsa ndi ka so ute mo ngapo
0: om look ke la bile khotso
7: le le ntate tsholo
0: mme
7: le ka ntate tsholo
0: te mele kae
7: ha mna ke ntate tsholo ndi ke tsola ke ba tsosa ha ke ntate tsholo ke le tike lo ka mo ka jalo ka mo a tsoe ke ntate mahlatsi ka mo ka di ne wen prostata a tsoe ke ntate sampai tsinile apatsa a se tende sepe pela le di bola man la sanroi bana ka ofela ba tsho ke na mama ka nna ka simona tsen tsa se tsakang tsa ka ndi tsho ke ka fata se
0: ke le wile me mabedi tubela hle khotso
8: khotso ba go tsuna
0: le ga
8: no mo ya fa wa phira na phira ya nda ke tsuro
0: re phetse hle mam ja le fa
8: ni ka mona ka botsabelo
0: me waka
8: ako ke tsheo se le batho ba ba latelang ke o khono ma tshidiso molelekwa ke o khono e fa ka mona ka tshidiso ka nka hena mane ke tletela ka o khono engeli na mona ke ke go bona ke re ha re tlo ndi si thank you that it's so
0: me ke le wile ha holo hle
9: what's up ditsholo khosa sipule nhlaudi ka fentere le mama rena maloka seka thabantsho ka tele ka motsidisi marupe ka Senegal ha batso ba mmele monga phofo ke nang ke hlomedi ka fo Westanko
0: ke le bile mme
10: ho tsanta tsholo bo le mole bo hento men ka timo le parisi ke kopa ho tso sapani ka motsimo tigane ke tso se osfikile ka balfo ke qetele ka me are ka msoretse ka pita marusbeke ke le bo ntate tsholo bye
0: ke le bile mme
11: ho tsonta tsholo ke tsholo felo sidikelo mona mo tsetha bombelkomo e kopa bo sule mme mole bo hento men o dula tuma ho le parisi ke kopa bo sule Godfrey Madiba o dula mona mo tsetha bo ke qetelle ka ntate mpula phuli o majabe ke a le bona ntate tsholo khotso
0: ntate ke waka
12: zonda de tsholo go zonda de
0: ntate
12: o bua le ntate tsholo ga se ya mana yo go pa tso sa ba ba go balatelang tso tso sa mrena makweteng ka tau ke tso sa ntate mrena ga ntheba ke qetelle ka tso sa ntate Teboga Igala ke a leboa ke ntate Tshokolo.
0: Ntate Tshokolo kgotso.
13: Ha monate le kae?
0: Monate
13: le kae ntate Tshokolo?
0: Monate.
13: Ke o mametse ka 87.8 ka botshabelo ke dikeletse mmela. Pula yana ka mona nga phofu. Haine, haine. Tanko.
0: Ke lebile hle Ishmael Palacios wa Lesanda wana ka Mozolo o tsusa ntate Mahlatsi ntate Phala le ntate Waniki ba ka Kronstadt ke Waniki Waniki ke a tsapa ke tshwere ke a tsapa ke o tli handle a ke etsa diphoso ka nete
14: khotso khotso lo re tsolo
0: ntate
14: ba tswe ba thola ke kontate program fokeng ka fana ka ka mo Paul Mkhithi ka talently ke qetela ka ntate tla di ka matlotlang ke mabaka ne ya ka ao a tsoswa ke Mkhithi ka Freel of ka mona Florida tang
0: ke le baganea
15: nga phopo ke tsosa de tracker de tra a tsoe ya tsosa de tra ke se foka se tshole
0: ke le buile ngwaneso
16: ke re tsho phezo phezi
0: ka mahala
16: ka mo ka dilema se ka mo re ke ba tsho sikiti so se le dia mo shano ves bro ne mane ke tsho se le se futhi ke re bone sa mane ka ba lo fo ke tsho se le matsha ya khate re ke bone sa ma kwa ne mane tangi te tsho
0: mo tlompe wa ka ke le buile a holo hle
17: khotsa ke tsholo
0: na dewe na dewe
17: ke mo kona motsielo ka fatseng la petsana re jana jwa le go ruma mmila wa N5 ke rata o tsosa yena wa khubisa ntate Agnes Malindi ke tsosa la magabunyane a ka o wa rabile mokwena le tlotlo mokwena le ausi a bona a tsiso mokwena
0: o baba ba nga ta wa le ntate o kopile folwa we tsa ba
14: ditsulo go tso go tso
0: ntate
14: ke re ba tsose ka mona
0: ba tsose
14: ke tsose sa nne tae bo so ka versus prune ka mo ke tsose le dide ke dide tae bo so ka versus prune ke qetelle ka mpa chabalala ka mo ka di plusing tsa versus prune ba tsose ke smanga tae bo so ka botha vino
0: ntate ke le bile a holo morana
18: tumela ntate tsholo ga tenne kae ke kopa o qoba bosule bana ba latelang kgojane mokoma makidi makatso mokoma ke qetelle ka pimpi tlhomola ka ofela ba dula Facebook ba qoba bosule masentlaga mo mo Facebook se Bloemfontein ke a leboga ntate tsholo o le bosuwe monate dankos
0: ke le wile hleme
19: dumelang ntate tsholo le ka ntate tsholo ke tsosa Tate John Luda takamane ka Bloemfontein ke tsosele pana swartse holane la soutpane ba tsoswa ke Lydia Moshane ka monaka Kempton Gate ke a leboga ntate tsholo
0: ke le buile re kopela batho ka mabitso ha re kopele batho ka malapa o lelapa la gama lelapa la gama mabitso re batla mabitso a batho mabitso a batho yona ke re ba
20: indad
0: hey
20: ke ba tso ke ke nda dire se ka mara ba di ke nda di tumizan te ke de ana ka mo ga khau ke ke re re mo ga ga ya go go yela nda di tso
0: nda te ke le buile khotso ha ona motho bona dumela hle
21: khotso le ka ya di solo
0: re tenda tele ka
21: ya wa le meke mo nyake mbese go meke le bone mo nyake mbese bone ke tsapa tiki tshouti ka thabantsho ka mane ka botshabelo ke ke tsapa o ke le mosebetsi mane ke pele se ga me ka mane ka parapane o tsapa tshabile nka go ketela ka tsai queen ndara ka mo nyake mbese bone ke ha ba tso wenta ke antle
0: ta tekele bile khotso
21: tete tsholo
0: ndade
1: sabalatelang sabata thelisi ka Jesus Brone ke tse jase muluti ke tse buti mahambi ke ba bikolo ka Jesus Brone
0: ngwanezo
1: thank you
0: ke o taba khotso
2: mama po wa pela o dilen
0: dadi
2: o tsere skola nyane ke lokoleng 9.0 po pa ko ba busile bana ba latlang ke mo tsitsi marope a tsena kalma tlo
0: Hey.
2: Nani seba ka go tsong yo fa dilo. Ke tlatelle ka nang di tlhomedi di ka go we. Ka re mo ha mo ga poka.
0: E ke ipotsa na mami re khone o tswa ngwane sona. Khotso.
22: Khotso mo na fofu tsi ya ho tsena.
0: Me.
22: Ka tlo ka ke re tlo ba go tsuli bana ba latelang. Ke re khone mo tsheng khulu ka kopisi ka mo ntse ma tsatsi ka mo zolo ke tetelle ka ene le tsela bona go bona ke re a ke ba tsoe ba mame le mo ngapofuhle tanko
0: ke le bile a holo hle me wa ka
23: Bloemfontein na go fitlile Kufa Festival 2026 e utlisetsa mekiti e mengata ka moqebelo wa la 26 September Kufa Pitiki ka la 3 October ibe back to back series Sontaha sa di 4 tsa October le Seria FM Kufa Gospel Sunday laboraro wa la 7 October ba utlisetsa Kufa Remetse Comedy Show mela bohlano la 9 October basadi gena go ya lona Kufa Woman to Woman Sena tsohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein. Meka mqebelo wala 10 October, re fetela Rose Garden ka All White bakeng sa Leseria FM. Kufa Global Stage, re kwala mokete ona ka magete ka Sunday Soul and R&B finale. Re a kufa sela, reka tikete ya hao CompuTicket, ShopRite kapa Checkers. Kufa Festival 2026. Go! O tla di tseba jwang o sa di tsamaye.

empa ka seke ka mamela mosadi mogolo. Ke ile ka ya kerekeng, moruti o ne a le teng.

0: lenyalo.
1: Hoti lenyala se papa ri ke mpharanyana. Ngana ko homotseba. Ngana ko homotseba. A lenyalo a se papa di ntate. Tswa di thong he tsholo. Edula hantle ho ile shemele mtsima hlana metsotso nna le wena re ho reng ya pele mabedi ke tlo ofa ditaba mona ke tlo ofa ditaba jwang ka pajwa
2: Ebeletso e ratwa lesedi FM FM
1: ene le kala le shemele mtsoro bedi hona kgoding yena ya September selomong sa sekete magolo re bonga mashiba re bonga metsime ra ro 1993 kya ho hlaha mo Afrika Borwa mena wa actor

Yeah, Etta James at last il shemele mtsimhlano ka mora hora ya pele. Se tloho sa runa se ye metjena mo mabedi. Kgweding ena ya botshaba, kgwedi ya botshaba bana ba re Heritage Day. Ke na le potso mabedi, ke na le potso ho wena hle. E re potsoena. E bang wena ngwaneso ya dula mona Afrika Borwa. Ya khola ke tlanga le ba Lesotho. Ya Afrika Borwa le ba Lesotho. Kwena ena. Ore ho le a dumellana le mofumadi wa le bana ka ofela ra tsibakeng. Re hlaetse South Africa mona re holetse mona bana ba ka le nna ka sebetsa mona le lona le hlaetse mona se bile le sebetsa ga papa ba ntse ba le dikolong. Potso ke ena. E bang o batla ho tlwana ya Afrika Borwa o yena henyengwe kontinenteng ya Afrika. O lo dula teng. Ka tsohle tsa o lo dula teng jwale ka ho ntso dula Afrika Borwa mona ka pa Lesotho. O ka ilo dula na henye feng? Ka ra kontinente ya Afrika. O bo mphema ba ka rona hobane. O thwara nna. Ai khona nka ya Botswana. Nka lo dula Botswana ka tlwela o dula South Africa. E mo re nka tlwa Eswatini ka lo dula Rwanda e mare ke tlwa Rwanda nka ya Cameroon. Mphele baka. Ako mphele baka mo ba medi hore na. Ke le feng le ka etsang hore o lo dula na heng eno. E bang o ka tlwa mona Afrika Borwa. Ka tsohle. Ako ntetsetse. 086-000-3084. Omphe le mabaka. Omphe le mabaka. 086-000-3084. Kapa 079-758-5066. 079-758-5066. Ke WhatsApp ye o ka ngola. Kapa wa nkotla wa shapa voice note. O leke hore. Eske ya tlola metsotswana e mashume mararo tle voice note ya hao mono hlengwane so ke ya kopa e bang o ka tlwa na ya Afrika Borwa o batla ho dula na yeng we ka ra continent ya Afrika ke na e feng o ka lo dula ho yona mono wa hladula ba mo a hi mono wa ba khanolla o bo mphela ba ka rona ho baneng ha o kgetha na ha yeno ka morapina press Munena o hlaetse mona Free State mo. Alo holela Eswatini. Khugela hape Afrika Borwa. Ke rata wena.

0: Kipress. O re ke rata wena mabele metsotso ke mashome a mabedi a metsomedi ka morahora ya pele. Mehala ke ena ya panya, re tle ke ho mabedi wa pele. Dumela hle. Ntate le kae? Ntate.
1: Ae, nna nka ikela kutlwana ntate.
0: Ke o mametse.
1: Mane, ke rata fela nthwena ya batho ba bolayang batho ba bolaiwa le bona. Molao wa teng o batla o tsitsitse o feta ba ka rona ka moso. Nka thuto ka tsamaya ka hantle fela.
0: Ntate ke utlwile.
1: No, mo boitshwaro bo leng teng ke rata teng ka.
0: Ke utlwile ntate.
1: Amen.
0: Ke utlwile morenaka kgotso dumela tle o nyametse ere ketle ka mo
2: dumela mangaphofu
0: ntate
2: ke justicenas
0: o kae jwale justice
2: kgetshane lesotho piteng la ntane atshe nka kgetha go a dula botswana ntate lebaka le leholo le ke ratang ho dula Botswana ke hore melao e ya hlomphuwa mono. Tokelo tsa mantlha tsa botho ha di hatikelwe, ho hlomphuwa melao e le ka nnete. Ke yona taba e kgolo e ke e ratelang Botswana.
0: Ntate.
3: Hai, monga phofu, ntate Zulu mpiela o bophele, ke mogala makweting, ha tse ntate wa ka. Kutlwa e kae ka ka ntse ke pota-pota Lesotho le Aforika Borwa mona nna ke motho o tlo bane jwale, hai, o ya naheng tse yane tse ding, kutlwa e kae ka ka bo qala bophelo bo bo.
0: Ntate a gabe potso,
4: Utsholong.
0: Ntate.
4: Sejaba to Charles Nkoni mona North West Mahikeng.
0: Morena.
4: Nna ke thabele naha tsa ntse hodimo North Africa. Bo Algeria, bo Morocco, jwalo jwalo, le yona Egypt ntse le hantle.
0: Ntate.
4: Ke metsotso
0: fela. Ha ke a re dinaha. Ha ke a re dinaha.
5: O sentse ke tswile mngaphofu.
0: Ke tsenaha.
5: Nna mngaphofu nna ke se ke bua nnete. Ae, nna mngaphofu a ke bone ke tsamaya.
0: Ha arabe potso motho ena. Ke kopa re arabeng potso e motho a e botsang. Ha ke a re dinaha. Nka lo dula kwana le kwa. Ha ke a re dinaha. O ka lo dula dinaheng efeng. Ke itse naha efeng. Naha e le nngwe. E seng Morocco, Cameroon kae. Ae. E kgepeta. A potso ya ka ya tjho jwalo. Ke re. E bang o ka tlo Afrika Borwa mona. O batla ho lo dula naheng e nngwe ka hara kontinente ya Afrika. O ka lo dula naheng efeng, tsamaya le lelapa le lo ba baahi ba moo, e seng le ka lo dula dinaheng difeng. A se blief toch, ke a kopa ka lebitso la morena Jesu. Mamedi dumela. Ha ke re, nna ha ke na ho tsamaya, ke tla nne ke pota-pote mona, potso ya ka e re o pota-pota kae. Ha ke tjho jwalo. Kgotso
6: ntate.
0: Ntate.
6: Nga botswana mongaka.
0: Ke o mametse.
6: Molao wa hlomphuwa mono ha se setshwantsho, wa hlomphuwa o sala morao.
0: Motho wa boraro jwale re bua ntho e le nngwe. Eya ntate ke o mametse.
6: Ga ke na bona basadi ba bolauwa mola ha rona mola e kogene.
0: Butle, ntate se ke utlwile ka eno, eno re utlwile, o so hlalositse gore molao wa hlomphuwa ka Botswana. Ke re ntate. Ke a leboha ntate wa ka, ke a leboha. Tshebeletso ke lesedi dumela. Re phetse mhlomphehi wena. Ntate.
6: Nka dula Botswana ntate Tsholo.
0: A batla ke khansele Botswana le Lesotho. Mbatla ke khansele. Ai khona. Wa bone bale, ke Botswana fela ntinya hona mo. Ai.
6: O na le molao ntate Tsholo.
0: Wa ntse le bua ntwe Tswana. Right, ha re tlweleng ha mamedi ya Botswana le Lesotho. Ha re tlweleng Botswana le Lesotho, o ka ya naheng efeng, hobaneng ha o ka naheng, re tlweleng Botswana. Ke a leboha ntate, ha re tlweleng Botswana. Mamedi dumela. Le kae ntate?
6: Re teng ntate.
0: Hobani.
7: But what did I see you in our last?
0: Eh.
7: That's what I got on your turn. I want to get so hard.
0: Hmm.
7: They are the fella.
0: That. Moranak.
7: Thank you, Daddy. Daddy, Sabata's a fit. I got some race to eat here.
0: Javita! Javita!
7: Javita!
0: Kani tunzo sheba dinaha, we tuta dinaha, we sheba rna, mane tsama iso, di juang mane, huwe tsala, juang mane. E, obonang, okalo dula kai. Ehi, kese wile tawanzabo di chele te, ntoze nga, daga tuwe le mbotswana se, tuwe la mbotswana, tuwe le ntate na uko pota pota Afrika, baka le sotu, fela potu waka ya chodwa. Hai, kola. Hai. Oh, lolo, ereke bone motho ke yona o ntabotse ka voice note bona ereke bule mona go tlhorna yena o ereke
8: thank you so much ke ga itulela kwa nana na Algeria
0: uri mathaba o ba tshwetse ke rata wena
8: la ya mono ithata e non ke se bone fela jena na so itswa dintho tse snacks tse kwa Algeria kwa nana thank you so much ke mdene ka monana ka pitsana re tsika mona ke rata Algeria so ja
0: e ba bene metsotso ke ba show up ya metso robonga ka mora ra pele tsebele tso ke le sedi o rutsele monga phofu re ke bule ka mona ke bone o ye monkia
9: ke tsholo le ka e ke teng manka ya Algeria ke ne ke tsakela le sehlekehleke se le sa jaha ke a leboha ke crasha mo Potchefstroom
0: a ka lo dula Algeria gobane go na le sehlekehleke o rata sehlekehleke nka lo dula mono e monkeno
10: monga phofu
0: mme
10: utlwa potso ya gago hantle o ja jalo gore gatelela o sa batle gore rere botswana
0: a re boe botswana
10: nka ikela botswana
0: utlwa pele ke fete ka mona botswana e tlwelele ga ke le gatelele a re tlwelele botswana tlhetlhe go utlwile ka botswana se re utlwile ka botswana ga re utlweng ka mona botswana e tlweleleng ke kgethile e kgethiwe ke alo papa
11: adwanang adwa sotmoga fitla ka itulela ka mogatoropo ya use tote mo fena ona tota tsena ding tsehle hai o fitla na bo ga ntlo wa ga ga fitla ga bula ga mo ga tope ya yusi ha ga tota tse mo izi le tsola ga ka se pri ma
0: ga go u tse nye
11: ha la o di ga ga tope ya yusi si anga ga bula mo i bona ga
0: ha se le tulo fela gore a ga tloa le sotwa lo dula Afrika borwa o bona e ka re taba ya bofutsana e tla fela toropo ke eno mono ka mora josi mo a re thota tseno tse ka mora josi ga a tsebe ko kae fela ge o raka tloka lesotho a tlo dula Aforika Borwa taba re tsaka dimono botswana tle re itlweleleng tlwelele motswana le nna ke ile ka botswana mono ke leo ga sa bolo ka le mo seseng ke la hleile o ya stadium mane ba le gato batho ba botswana ba le gato ba re ke re la stadium sela kae kae so kae ke lo ha sa bolo ke motho a SABC ke ba bontsha le karate ska ka ke tsotsi ba re butletle go ise ge palame koloi e ba re tsa malo ke re yola le tlo khutla ga ba ga tlwela go khutla ntate re isa wena motla meng ho ya teng ei ba le gato batho ba botswana fela ke re tlwelle motswana ke la hlakana hana ka hlong ka mola go tlo go botswana ke nahanne ho ya ka hlaka qalo mana ka hlaka itima ka se ke bala bua ka botswana wa ntwe lo ngwa ga repi
12: ka te tsholo le kae
0: re tele ga mogena
12: ha tshi nna ntate tsholo ntle le South Africa na mo ka tlante
0: Africa. South Africa. And what's your alarm? Laggy Salz or Otrue South Africa. Okayana hang your fee. Hagiri Umzo Hotofezu la South Africa na. That delena hangara. In that de hangara. Kikopalara benyaka is in yalon. Maybe then Gigal Dumel. Gigal Dumel. Le lo bokanye e gigetsa hala mabedi khotso
12: ndibetsu
0: alo papa
12: o joan ndibetsu
0: chapo o joan ngwaneso
12: o ko agabe
0: o mang o dula kae ke ikale jwalo
12: o ai nna ke nna pina wa nyaka lunga lang bitch
0: motho a South Africa o kaka o ka na henye feng hobane
12: o ka ya Zimbabwe
0: mhm
12: ya wa Zimbabwe Kini fati mina na kote. Wee, ae, ki mati Zimbabwe, ae.
0: Wee, bo, nwa itseba. Laga isolisi. Ee.
12: Ae, ngile ka itama, ki itama ilo kute. Ae, ki fati le reksheno.
0: Zim, kazim.
12: Kazim kamo.
0: Ntatu waka.
12: Wee, ae, wana ke chari.
0: Wee, lakisi ize mwanaka.
12: Wee, ndetu.
0: Ntate ori Zimbabwe, wa itseba. Dumela?
12: Mwabubu.
0: Ndate we.
12: Eka wenda di.
0: Retele ka mtompe.
12: Mutala wakabuja mwa kabine nikizi.
0: Ndate.
12: Nga ijela mwala swazile nti mwala kapaka kibota kijila mahamba wota kiji mwala kuta kitrikizi. Kijileka ya mwala ka kijika mabakanyana le mwala ni mwala kakadija kitrikizi. Le ijela ta nota maka eka ukwa kisiki nati kitu wa holo. Mwono wa kumpi wa dili kodi. Era fela ka ntle ka mona dilo tsa uwa ho ha
0: bo shori a buyo bo shori a buyo
12: a o jata o tlhoga mona o tlhoga ho fela ka ntle di si yona mo mo se dina di ho tsala le tlong tlhola tse di di ba lo ha ona le se ka ba di
0: ke ke ntho go itse ka mo
12: bo lo sa di len
0: o e swati ni se bitswa e swati e swati
12: e swati ndade
0: ndade go tlile
13: I'm not going to be able to do it.
0: Mamelodi.
13: Yeah.
0: Ugana enye fingwena.
13: Ah, makana ma Morocco.
0: Kyo mamets.
13: Ya Morocco ke bona ka re na le entertainment ke di tshina, ama le ke di tshisa di ya na ka Morocco, na makana ma sport.
0: Mm.
13: Ya, so Morocco ke bona ka re na le di apartment ke di tshina.
0: Ke kgola o e bone mo ba bona e tshwere dipapadi tsa mohope wa Afcon le England e no shebile taba tseo ka ofela ke a dumela
13: eh ke sa e kere mo go tloma mo Afrika ke bona nkare ke ala mo ntshodi ya so ala mpe
0: ntato wa ka
13: mo re na ke la mathomo ke gela mo le sedi ke la
0: ngwe ke le wa ha o nka gabile ntate la mathomo ke na le sedi bo nka raba
13: Nakuwa
0: na bila hantu kwenye. Hantu, kibata mto ya kabantu hiki bichiengi singa yako na baki ya mahatela isebezi juu. Una le motho a ka tang ho tlosa bona ngotse Rwanda bana ona ngotse Rwanda jwa le ke ano hlakotse ke ana engwala hape ke ana engwala hape re ke bona ke ma mothinwa Rwanda yo ke ma mabitso ha ke ho ngotse ngodi mo mane bana o re ke rata Rwanda le bakala Rwanda nka lo dula mono le bakala teng ke re hona le ke bohlweki hona le bohlweki mono Rwanda ai hona le motho mo ngana bua ka Rwanda mona wena ngwane so ke ntso ke ntsokolo ka re ke ntsokolo motho nkotwane ka re yena bona he ntsokolo ngwane so na motho na bua ka Rwanda hona mona ke gola le montse tharo tse fitileng ga re Rwanda mane ha eba motho a batla ho tsetela kwang le lo tsetela Rwanda mana bana muruo wa teng o eme hantle ho tikina ha e holang ka potlako ena ha isale muruo mo tle Rwanda mo ke ndate ka khame Paul ya ba tla ntotse je ke le bo ngwaneso nna ke hana mto friend ba mamelo tla ntshagela ka nnete ma potso e o dula Afrika borwa o batla ho ya naheng e nngwe kontinenteng ya Afrika o ka lo dula kae e seng ke batla o pota pota ya Botswana e hlakile Botswana batho ba e ratela molao e ba e ratela molao ke ka one hle ke re thibe ya Botswana ne re tlo bua Botswana re le 30 Botswana Botswana Botswana Botswana jwale re emeng ka leng ntse re re rotla wale le nthuta hore nakong e tla e ha ke be a se hlohomo ke thibe o ska bua ka nthoitse o ska bua ka nthoitse ke o ke kwale tsena tse re batlang ke di bua tse tlwaeleileng wa mphumana ke e ke ska bua ka ona ska bua ka e re ke rutwe ke re name ke re shebe ka nkane ke shebele hole ke shebe ka mahlakoreng otle le nthuta hore ke tloetsa wa loge ska la bua ka nthoitse le itseng tlonga tse o tseding hetse o nna ke sa di tsebeng thibang tsena tsena tsona tse pedi ka batse tharo ke a di kwala mphentse ding tse o nna ke sa di tsebeng a le se le mphile bohlale ke lefetse o frempa ho alone o mphile bohlale ke lefetse ke tlo le sebetsa jwalo ka ke tsebile ya Botswana yona go tlo dula tseba tseba tle ke karere ke tlwe Hai sale le Botswana botse he Botswana ga le bua ka nete ka botse le nna ke tswa Botswana bo hlweki boteng molao o teng le tsile mona ho thutsa me ka 16 da de 60 chaisa khomu ka Botswana chaisa khomu ka koloi ka Botswana ya u jwetsa kem I can't stop loving you Botswana

0: Pina ke monati a Lionel Richie ho le Sedia FM still ringe ke bapa le fela ka pelenyana ho na le di WhatsApp tse ke neng ka kwane di voice note ke na 17 seconds ha ruke ena o ring
1: ho ho tso na de tsulo
0: na re
1: na ke thatela ba ikina fa tso na de tsulo ke bone mongwe wa teng ha no ka mora o president ena teng e teng no we
0: sa re
1: o hola ka potla go e kgolo tsama le tsang ka blue
0: ya ke nete ntate ya hola ba ikina fa se sore ntate Traore ka mono tshwere ke ntate Traore nna nka lakatsa o ya Nigeria bakeng sa technology ya ke a bo technology he mono Nigeria ngwane se ke mang yona ntate slash kapa ke mme bana slash hama o raka ya Nigeria ke a bo technology yona ke batla ntho tse tjena mamedi ga o tle ele ke le wena nna ke lakatsa go ya Egepeta obane ke rata di-pyramid ka lebitso ke Shell o rata di-pyramid wa utlwa e rata ntho tse je jwale le a tsamaya jwale dumela ntate tsholo ke thibelelong kgobo ka lady Brent nna nka le o dula nageng ya Morocco go rena kgotso ka moo yesen o utlwa fela wa ledua tla monate jwa re baleile Botswana kwane e Botswana ne re sa tlo tswa ke lejetse Cheba e rata Botswana le nna ke rata Botswana ntse ke tshwana le lona fela ne ke batla gore ke re utlwe naga tse ding lebe le re fe mabaka utlwa Nigeria ke ena e na le technology go jalo ke a bo technology Nigeria mono o tshwere ka thata ntate e na ke Charlie Mind Games a power in unity ke sa le sekipina le nngwe ke tlabe ke tswa ga ke o sia matsonga e motsho moratiwa ka ditheo dikalaneng nna ke mongapho ba nna ngola mone go utlwa na o rata e fenna ga ke tla o fa motsotso

Charlie Mind Games Power in Unity metsotsuke mine re ya horenye ya bobedi mo mamedi motho ke na ngoletse hle hore na gratana ya Senegal mona Afrika ke nna ntate Giba o ka ke Villiers mo e o re ha ena merusu na ha ena ya Senegal o ha merusu ha iyo ere ku torna e monki Namibia Namibia Maia Botaville Botata le baka ke le feng he Maia ni uru ho tsetsa nga bala kae ka toivo e ha ba ke bitsa hantle hle ngwane so to ntshagele ha ba ke fosa ona le legatanyana hotwaneng o hotwaneng jwale TV ena e se na le legata ta ke fin ona ntle lang ga ga mo tsiyo kwa ha ona ha ona taba mabedi ke le bohle e le ntshwarela ke le ka le thiba ka bana kana ha ena Botswana ne ke bona re bua re le bangata jwale se re bua kana ya Botswana ka nnete e fela ha le mphile botlhale le ntla le fitsitse ka jeno je ba re motho re ithutela tsatsi le tšhaba le le etikelang ne ke le thiba fela ke utlwa re bua ka Botswana molao Botswana molao Botswana molao Botswana ke ke re shebe naga tse dingwe jale re utlwile bo Nigeria bo technology re utlwile ba bangwe ka mana ga ona merusu ga ona e ke o taba nna ke a tswa re tla teana ka gosane ka goraboran ke tswa mona ka Kelly Khuma motho yano wa qinisela O tsere ntwe thata mo ra senne Kelly Khumalo na le ba bina mpini a se dumedi tsena e bina le hlengiwe mhlaba ba ba bia ho endo farela sala ka go tso hle mamedi ke a le bohle ke wena monga feme ke le bo ha holo ha re tiane ho sa no re nya braro o santsa le tenga mo somorati senne Kelly Khumalo di hamahlatsi di ya ka bohlale.